0: Suka klarik sana.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
7: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
9: Nasukad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision Next. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy.

0: Kaay.
1: Alright, balik tayo rin mga katropa. Dura kita ay 11 minutos na ang paglagutog sa ikaalas 8 sa buntag, mga katropa. Ngayong buntag ito kay Joseph Lumarda, ka-Clarix daw ha. Good morning po ni Mudia. Elizabeth Himpisao Gloria and Tristan Wyatt Gulay, good morning sa mga bago naka-monitor na ito diri karo mga katropa. Salamat sa inyong pag-taga diri. Sa yopod nga mga gusto nga ipahitabo diri nato mga katropa, yung mga concern diri ato ang tagad o pagtagad na sa itong paglawig na ito sa unahan. Kajot ha, kay murag na ay paman ako na-send ni mga katropa na ako ikikwanan ka ron diri. Ha? Tempahat and successful. Okay na. Nya tapos. Log out. Pag log out ani. Dirita. Okay. Amot ni gito yo chunig pahinay ni ako ang kwan diri. Ako ang signal diri mga tropa. Mina ma siguro ning taga Cagayan de Oro City nga si Clarix Uy. Clarix Uy. Mayor Clarix mga katropa. Clarix anak, Mayor Clarix. Si ko nito ang full name ni malimot mo ko mga katropa. Familiar kay ko sa pangalan rin eh, pero malimot ko sa iyahang apelyido. Asa daw kini nanukad si Rene mga katropa, ang ilaha jud taga Agusan mga siya. No? Kabalo naman ta sa life nato diya sa mga taga-agusan, mga katropa. No? Kanang mere mag-uumar dyan yung tao ng uban din na mga katropa. Kanang simple lifer lang yung tao na sila din na. No? Si Rene Bater Bunia. No? Bater Bunia. No? Bater. No? Rene Bater Bunia. Gikan ni sa Barangay San Nicolas sa Municipality of Talacugon, Agusan del Sur. Sa text niya siyang coach way back 2024. Siya coach, kinsa daw, kinsa tong eskulahan nga makuha sa kuha coach. Ningon to yung coach mga katropa nga dito sa Agusan ha. Ningon siya nga pila imong edad. In siya 15 ko coach, 2008. Motong dito ko nakabasa mga katropa kay gi-post ni siyang coach mga katropa pero wala sila nagdayon ha sa atong eskulahan kay katong araw palaro. Palarong pambansa, katong nag-MVP ni siya mga katropa, nasaitan siya sa ADU. Before nag-MVP, nasaitan sa ADU, dito siya nag-MVP. Oo, more ito istorya ni mga katropa. Tuloy-tuloy na sana itong ano. Pero, nakoy nabasa din mga katropa, nga medyo nitingkag po ng kuang lingag-ngag aning uban din. No? Kining pahayag mga katropa sa police dito nga nag-imbestiga kuno sa usa sa mga kaubanan daw ni Rene Bater Bunia kung unsang pagkahitabua. Sa report sa police sa Aurora mga katropa nga nagpa-presscon man sila kagahapon, niingon ang police mga katropa, ambot mo tuwa ba mo ani? Nga nagbaktas sa kuno sila Dumplings Dagat. Natingala na lang daw sila kay gisuyop sila padulong slalom. Saan naman tao? Ha? Kanya, niyong na itong taga-Aurora mga katropa, walay foul play. Wala man ito nag-isigot ng foul play. Wala man ito nag-isigot kasi nagpatay ani. Ang negligence man diha mga katropa o ang pamaagi, nga nung naabot mo din na o nga nung nalumos sila. Alima ka, nagbaktas na sa Dumplings mga katropa o niya karon kay natingala sila kay gisuyop na sila slalom. Minuha, kasi may tayo gibuang aning mga tupod ang pulis.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bisa tama nga tulang mali. Una natin isigutan ng waste to energy. Nga nung wala pa man tao nila sa tuwas na pensarabaw. Ang kadugay na ba ni? Ako sa ning na-caught na akong attention na ni mga tropa. Aning paglabot-labot aning ubang mga kasikpit na itong lugar. Labi na din sa may Cagayan de Oro City. Oo. Ano maglabot-labot na mo palakas ng juga diya, Mayor Clarix? Ha? Palakas ka karon sa administrasyon kay nagtuo ka nga ang tanan nga mo kalaban sa mga Duterte panggaon sa administrasyon. Bisag wala ka hilabti eh maglabot-labot yung ka.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ay pahayag din si Mayor Clarix mga katropa nga wala klaro po. Mura po si Attorney Claire nga opo klaro. Siya, bakit yung tawagin sila ng mga ex-Marines na hindi naman sila connected sa Armed Forces of the Philippines? Nako. Gugo, ano. Ambot yung mga bright mga tao, mga katruma, pero kasabot siya rin sa ex, no? Ha? Kasabot siya, kalaghan ako mga ex, ha? Oh. Kasabot yung tagong sa X-ray engineer.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Balmang gani mga katropa, namang gani siya i-expo niya. Di ba? Ako ang asawa mga katropa, ex-man ako na. Ex-girlfriend. Kanhi ba? Anong shortcut sa kanhi? Mga na yung pasabot, Claire! Napo kay, gagaw din po nga si Mayor Clarex po.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, post ni Mayor Clarex mga katropa nga nagkakot po ni sa itong attention din. Una ito isigutan ning waste to energy. Ha? Kay ako, natingala dyan po ko hinumpudan ni mga katropa nga nung namatay-patay ni dyan sa application dyan sa ito sa City Council. Kini si Mayor Clarex mga katropa, kuya kay gagit sa ito ang mayor dyan si Baste. Ana siya mga katropa, basahon na ako dyan yung post mga katropa. Magbitiw ka kung pagod ka! Mayor Baste, mo ni hagit ni Clarex sa imo ao. Magbitiw ka kung pagod ka. Mayor Clarex, binanatan si Mayor Baste sa isyu ng basura. Pakialam mo ng basura dito. Pinuna ni Mayor Clarex uy, Clarex uy, si Mayor Baste Duterte kaugnay ng usapin ng pamamahala sa basura at iginiit na hindi nalulutas ang isang problema sa pamamagitan ng paglikha ng panibagong problema. Ayon kay Uy, mahalagang unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng mamamayan at tiyaking maayos na naihatid ang mga pangunahing serbisyo publiko. Dagdag pa niya, kung nahihirapan na o hindi na kayang gampanan ng isang opisyal ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad, mas makabubuting magbitiw na lamang sa pwesto upang mabigyan ng pagkakataon ang iba na ipagpatuloy ang paglilingkod sa taong bayan. Mayor Clarex, ibutang na to nga magbitiw sa pwesto ng among mayor diri sa Dakpayan sa Davao. Ikaw pole? Ha? Mapuli ka? Ginahan ka mapuli? Kaya mutabang ko panawagan diri, Mayor. Testingan daw na ito ni si Clarex para manimahong angso ang Davao City.
2: Pinawa! Ha?
1: Bago rin ako, nagikan ng Cagayan Davao City. Nagtuo ko, komedya lang to sa mga nag-post akong nabasa din na tanaw na ko ng imong post niya, Mayor Clarex. Ha? Nang hilabot ka, kung sa'yo mga kalimpyo na itong siyudad sa Davao din eh, unya karon wala ganit kakahinlo ang imong tugkaran. Ha? At tuwan ng palingki nyo din ha, katong daan din ang Agura. Diyan sa Agura, mga katropa. Tanawa na mga basura diha nga lata na mga basura diha anyway sa mga nagapamahaw karon mga tropa ha? I'm sorry ha isgot nag baho di ra mamay ng baho mga katropa kay di jud ta gusto ani pero kini magong ubang mga katropa nga maglabot-labot diri sa mga pagkaagi o mga pamaagi sa Davao City mga katropa magapilapil sa problema nga wala basta labot.
0: Bullseye!
1: Mura na yung sikin sa paminaw ni mga katropa ni mga tabaghak nagko.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayor Clarex, tubagan ni imuhang kwandre, kani imuhang constituents diri oh, Mayor. Ano diyan? Mayor. At iman na pong bahong angso ni atong palibot ay. Katong taga Cagayan de Oro City diri mga katropa nga vlogger. Limot lang yung kog save mga katropa ba siya nga iba talaga yung mga tao sa Davao City. Gusto ko na talaga manirahan sa Davao City. Maliban sa ang sarap ha, ang sarap ng simoy ng hangin. Masarap nga ang simoy ng hangin dito kasi napakalinis po ng aming hangin dito. Kaya nga galit ng aming mayor kasi itong basura dito 10 days lang ang sinasabi ng DENR 11. At ngayon nag-i-extend daw wala namang indefinite na mga days. Wala namang pasabi kung anong gagawin. Nung nag-react ang ating mayor, saka pasler nagsabi na okay na kayo magtapon sa Del Sur at saka o di ba ka dito sa Del Norte. Labtan pa niyo ang Del Norte ng problema pa mga ina kasi mag-supply kurinti diyan ang mga tao niya. Labtan pa niyo maglabig basura diyan. Samot na!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Labtan pa niyo na yung Del Sur mga tropa nga naning kamot mga nag-ilaha po din na asa malabay nila ang basura at ito pong murabag ka na ganing inanakadali maglabay basura sa ubang mga lugar mga katropa nga buhatan pa man tao nag-ordinansa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung magbuhat ka ordinansa mo musamot og kadugay, di ba? Nya solusyon na sa DENR nga naa naman ta dinha mga tropay, mga requirements, naa na may mga protocolo gihimo na mga safety measures na nag-evacuate na ang mga tao dito mga tropa, plus gibuldos sa tong area nga diin para dili magdahili, gitabo na nagunsa to mga butang nga dili na dapat ni mahulog nga delikado og wa na kinabuhi nga madelikado mga katropa. For the meantime, naa man tay ato apod nga under construction diri nga landfill adjacent lang po sa existing natong landfill.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw daw diri, Mayor Clarex, may kung kaya ba ni Mone? Di man gani ka kahinlo ang imong palibot na ninimahon ng kwago? Mag-apil-apil pa ka diri sa mos dagpan sa Dabaw? Ikaw, dili ni mo ma-feel na kay ikaw amang kay Claro po diha. Clarex, man tayo apelido. Ano yung pangalan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Corone Clarex, mga katropa nga way Claro. Pareha harap po nini Attorney Claire Castro. Bakit yung tatawagin na ex-marines yan na sabi ng EFP, eh hindi na sila nagtatrabaho sa kanila at naka hindi na yan mga sundalo? Huwag niyong tawaging ex-marines!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Naghanad yung mga nangalusi, ano ko ng utok mga katropa? Naghanad mga nangalusi ng mga utok! Ambot! Bunga siguro is hangin na daot. Takda ng uban.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Suko kalan, wala! Ako masuko! Kape diri, oh. Kape diri, mga tropa. Kini akong kape, nagbukal pa rin. Kaayo ni mo. Anira ko diri sa Davao City, Clarex. Lapwa, ah, takag. Macho coffee na mo diri. Na, oh. Oh. Hmm. Basig ka nang wala, nisiga na imong mata. Painamon ka na mo, ano imong kape diri, mga tropa. Nga, ah, siga mo yung matang Roger. Siga mo rin matang Val. Oh. Ikaw lan. Kahit mga kape akong giinom.
2: Pinawa!
1: Di man to kape ni boss ko akong giinom mga katropa. Oh. Di lahi pong ipikto tong isa. Oh. Imbis kay ang kining ako ang dapat na itong ginapangandaman mga katropa, lahi may akong gibati noon. Ang balik ko sa akong kape mga katropa nga Santon Gold Coffee Mix. Pero kining kape ni boss mga katropa, tangin ninyong puan-puan ha, kanatay bagong kape diri mga katropa nga magkapatingkag sa tuang mga future.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diri, ulig Dabaw, sorry Dabaw diri Clarex, kaya paimnon taganig kape kini macho coffee! Na available ni sooner diya sa tong market mga katropa. Para may mong macho ka, mura maninog ka na gani, pareha na kani DILG Secretary John Vic Remolia ba nga
0: hindi
1: na ginagsanay mga katropa ni Ruben Padilla, basta lagi niingon siya mga katropa nga, ay Ruben! Ruben!
0: Bullseye!
1: Kadako-dakog lawas mga katropa, napiang ra yung kulamoy. Hindi rin ibandi dyan yung kulamoy. Oh, tanawa, oh, tinulak ako ni Ruben. Bayuta. Karon mo ingon na po sa mga tropa, imbestigahan namin ang mayor sa Dakbayan sa Davao. Oh, what for? Huh? Para magkumusta ka kang baste dito. Na! Ay nalajog tisintisig kumusta kang baste. Na! Diradyo ka ganahan mo uli Diyos Manila. Magpundo dyo ka sa amo ang kundo diri nga wa na human. Ay nako. Alas 8:24 na mga katropa. Probida paspasa po ni orasa po. At uning istoryahan sa mga yun, waste to energy. Kaya naman yun nga, lisod maning i-apply sa syudad mga katropa. Aron nga, masulbad po rin tawa ning mapusla ning ato ang gatipunog ng mga basura ning ato ang dagbayan sa Davao mga katropa. O mag-isayo ta, og asa ba ni mga lugar karon mga katropa sa tibuok ka Pilipinas? Asa may daw ko ang cellphone? Di ba ni mauni akong cellphone akong ginatanaw di? No? Ang atua man din yung tingala ko, lahi naman din ako ang nabasa nga pangalan. No? Isa naman yung cellphone na ni engineer. Maroon ni ako mabit-bit sa akong bulsa ni ko, lahi naman. Dapat yung isa ka cellphone nga purting pangita ni Roger. Asa na akong cellphone? Asa na akong cellphone? Ha? Mo pa akong bit-bit pa tingkol ba niya mga may gani kay wa ko nakita dito nga mga talinghaga dito by Roger. Ha? Ingon ka robot naman ko si Roger asa na yung cellphone do ikumrog na bitaw ko nagunitan nga cellphone nga murag lahi man ako ang paggunit sa kamot. Para man kana ganing bugat-bugat og naggaspang-gaspangon man ako ang cellphone mga tropa kanang hamis man to. pagtanaw na ko'y karudyer yun rin eh. Nakoy attitude mga tropa ba nga, basta ka anggit-anggit, mamunit ko. Oh. Nga anggit-anggit mang cellphone na sa ko, ang cellphone eh, napunitan na ako mga katropa, nadala po na ako. No, kinipong cellphone na raba rin, nabulsan na raba na ako niya, akong cellphone, nabilin na rin. Oh. Na, karoon na po, namali na po ko ganang toplok, ano eh, lahat na po ako ang na kuwana na ni mga katropa. Sige ha, okay. Diri lang ko sa ako, abe. Kaya na ako'y ginapangita diri mga tropa. Do alas 8:26 na, mag-break muna tayo. Unsa ka importante ang West. Karex. Kaayod ang hinungdanan tanan ba?
0: Bullseye.
1: Unsa ka importante unta dapat mga tropa ang waste to energy nato nga project. Ug ngano man nga natulog kini dina karon mga tropa sa City Council. Ato na istoryahan sa itong pagbalik mga tropa alat atong oras sa alas 8:27 na. Standby.
2: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
3: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
4: Kaklarex, sana.
5: Exciting!
6: Long have we waited.
7: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Woji.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
4: Kaklarex, sana?
5: Exciting!
11: Exciting!
12: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Power down at night before bed.

0: Alright, balik na din mga tropa. Doon kita 31 minutos na paglabay. Sige, alas 8 sa buntag. Yeah, ito sa aning delikitan mga tropa, mga kajut. Kay ako, nagpangutan na mga ko. Aning isgot naman yung tagbasura diri karo mga tropa. Doon na baka, what if kung ato na lang gihimo nga ipadayon tong project na tong waste to energy. Kay dugay-dugay naman gini mga tropa nga gitun Andre sa tuwa sa dagbayan sa Davao. Ambot lang po ka sa Pilipinas kung kinsabay naga WTE din eh, no? Sa Pilipinas kung doon na ba ha? Kay kung tanaw na to mga katropa sa uban ng mga advanced countries, no? Nagkuhan man sila, naman sila yung mga WTE, ang tawag na, no? Waste to energy. Sama na lamang aning diri sa Japan mga katropa, kanyang mga advanced countries ha? Magkita na to diri mga katropa, naa diri Japan, naa Germany, naapoy tawag ani mga katropa ng Denmark, Singapore, Sweden. Oo. So, unsa di ka-importante ang waste to energy alang ato nila. Nganong di man nato ni ma-aplikar diri sa tuwa sa dagbayan sa Davao. Tapon kay ginatun-an na nato ni, nagpadala na taog team mga katropa na natoy mahulog na lang siguro itong junket meeting na itong netabo kanya ito. Nahuman na lang ang election, nag-election na lang po, dog nag-election na lang po, dog nag-election na lang po. Kaya po lang ito, ano ang katropa, naadya po yung bubabag. Unsa ka importante ang waste to energy. Nga naman, ang atong basura mga katropa, nagtapunog na magyun eh, buti pa sabot, nag-require magunig pila ka tons of basura every day. So makaingon ta mga katropa, ang ilahang gusto nga makatigom ta og 1,000 tons, no? Every day, dool-dool ta si kamaturan, kinaman tayo 750 tons. Gani, gitunan ka niya ito mga tropa nga makuha na ito ning tagom og delsur, kay dool-dool. Unsa di ay ang importansya sa waste to energy? Sa gibutyag mga katropa at nung mga nasod nga naay WTE mga katropa, makapakunhod di ay kini sa basura sa landfill. O ni ang problema na itong karon. Puno na itong landfill mga katropa. No? May mumuubos o hangtod 80-90% unta ang volume sa ato ang basura. Oh. Ikaduha mga katropa, makaproduce po kini o kuryente o energy. Mga ganin ang waste to energy gani. Makatabang pa sa pag-supply sa kuryente sa ato ang komunidad. Oh, kuryente naman dito ng isgutan mga katropa. Di na magsalig. Kamu pong mga naadi na mga katropa sa Del Norte, di na mo magsalig. Ana, siguro pong kinsa mo provide nyo kuryente din na. Kukin mo dapat ang maguna. Ha? Mo lagi ni unta mga katropa ang problema, no? Kaya di lagi na kaya. Anyway, makapakunhod sa methane emissions. Una kay WTE mga katropa, no? Ang landfill usani sa dako nga tinubdan mangod sa methane o kining gitawag mga katropa kung mo sayop kining giingon nila og kanang greenhouse gas, no? Greenhouse gas. Oo. Ayaw tong gas mga katropa nga gikan sa mong sampot kay lahi pud to.
1: Pinawa.
0: Nakapalipong pud to makalanag. So, intonses makadaginot pa yuga kanang space sa imong yuta. Okay, wa na makay pareani karong mga katropa sa Davao City. Nang inahanglan tag another na punato nga landfill area o nag-identify ta. O mga landfill mga katropa, di ba? So, makapahimo pa yuga naa pa yun trabaho o kani nga negosyo. Kung naa ba example diri karong mga katropa, na mo ingon nga naa ba example diri sa ubang mga nasod nato. Dito lang ta sa mga advanced country. Oo. Kung basura atong isgutan nga gi-turn off gihimo nga waste to energy mga katropa. Usa sa mga leader sa WTE ang Japan. Japan, no? Based sa record, ha? Aduna day sila kapin 1,000 ka mga gitawag nilag incineration ba sa WTE nga facilities. Oh, guwapo kay ilang pasilidad, no? Tungod ni sa unsa may problema sa Japan, kulang sila yuta mga katropa, wala sila sama na to sa tuwa sa Dapwayan sa Davao nga landfill ba nga area, lapad ba tong kayutaan, natay zoning ordinance nga kini nagatugot mga katropa nga kini ma-reclassify kini into non-agricultural to agricultural.

0: agricultural or kini nga commercial to agricultural to commercial, ana lang na siya mga katropa, pero kini identified as non-tillable land. Ato ning gihimo mga katropang gilabayan nato ni siya og kanang basura. So natay yuta diri sa tuwa sa Davao City, dito mas gutog Pilipinas lamang, no? Pero ang Japan, wa mas lay yuta dito, di kakakita ang mga katropang yuta kay imong tamakan puro lang tiles. Nabito toy nibisita sa Japan mga katropa, ultimo minteryo mangita kag yuta mga katropa dito kay para makatamak lang kag yuta. Puro naman simento dito kani mga tiles imong apakan daw. Mga kadtog Japan mga katropa. Layo ang putong Japan po. Si SM din nakatamak man sa Japan mga katropa. Pangutan na daw nabay yuta dito. Kanang magsuri-suri kas downtown area mga katropa. Huwag nabay kay yuta matamakan dito. Puro na siminto. Ay, mga lugar po. Yuta lalo man na, di ba? Pero ang pasabot na ako mga katropa, kulang sila og lugar. Muna nga ilahak kining gidivert mga tropa ang kining mga basura nila kay wala sila landfill ito nga dako eh. Gidivert nila kining ato sa waste to energy. Napustlan pa mga tropa nga ato sa mga gambalay nila dito nga naka-connect dito kana kaning supply sa kuryente. Ang Singapore halos tanan nga residual waste nila mga tropa gidala nila dito sa kining WTE plants. Kining mga planta. Ang abo nga mabilin pod gihimo sa Singapore mga katropa, ibutang nila kini sa kining gitawag nila Simakaw landfill. So abo na. Ay lang gilabay nga to sa Simakaw landfill. Do nakatabang kini sa pagdumala sa kining limitado nga luna sa nasod mga katropa. Kabalo ba tang ang Singapore gamay ra man nga area malibot lagi nimo isa ka adlaw. Di ba? So makaingon ta mga katropa, ano na manage man nila pagmayo? Tungod kay naay political will usab ang ilang government dito. Kaya ang ilang government mo yung nagmando mga tropa sa mga unsa may dapat nga itugod nga negosyo sa mga angay nga kaayo para sa ilang katilingban o sa ilang pwede mga katropang inerya. So, daghan pa mga tropa, tundagan o pagtagan, may kalabutan niya na mga tropa, no? Nakatabang sa pagdumala sa limitado nga luna dito sa ilang nasod, mo ilang mga common nga mga reasons mga katropa. Plus, yun mga katropa, ang supply sa kuryente! Sa dakpayan sa Davao mga tropa, amot ug ano nga napungan ang kaning waste to energy project nato mga tropa. Dili buti pasabot nga dili gusto nga to ang konseho may kalabutan ni kay gitun-an man na nila. At tingala ta mga tropa ano na mababag. Na ini babag. Siguro ang pagbabag na mga tropa, ang rason mga katropa, alam na natin, negosyo pa rin, ha? Negosyo pa rin. Balik eskwela sa tabi. At usang dalikitan mga katropa, ang balik eskwela na to, asa kini nga kabawa ni karong mga katropa, nakapatong ato ang ato ang reporter mga katropa, si katropang Marvin Ibano. Doon ay balik eskwela na to, no, 2026, kinsa kang recipient ato mga katropa, ni atong siron ang gipanukaran to, ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report! Live report.
0: Yes, Gwen Marbs.
2: Ayong adlaw sa tanan na atadinhi sa Purok 35 Barangay 76-A Bukana alang sa ato ang balik eskwela 2026 mga katropa na atay panghatag ng school supplies alang sa ato ang mga estudyante, mga elementary students nga nagkinahanglan pag in town og dugang gamit alang sa pag-eskwela mga katropa. So karon ato ang kauban ang isa parent and of course ang iyahang grade 2 student ma'am no. Hi ma'am, by the way, pangalan ganin nato, ma'am?
3: Joanne po.
2: Si ma'am Joanne
3: Gumilan.
2: Gumilan. And kumusta so far ang panginabuhi, ma'am? Okay lang ba?
3: Okay ra po.
2: Taliwala sa kamal sa palaliton, kaya pa ba?
3: Kaya, mahal kayo.
2: Maningkamot na lang, nadarita dapita, ma'am.
3: Okay na lang.
2: Oo. Pero by the way, kumusta pila kabuk mga bata ni mo ron?
3: Lima ni sila, sir.
2: Lima? Ang nag-eskwela, pila?
3: Kani sila, lima.
2: Lima? Ah, grabe nga pagka sugako jud ma'am, no? Kanay pinakanindot mga katropa nga bisan sa kadaghan sa mga anak, pero mapa-eskwela jud mga katropa. And by the way, kini ato ang money ang imong kinamanghuran?
3: Yes po.
2: Ang say pangalan gani ani ni baby? Say pangalan ni baby?
4: Alas.
2: Alas, di basta-basta mga katropa. Pila edad ni Alas?
4: Six.
2: Unsa na grade?
4: Pito.
2: Grade 2. Ayan, na complete na nakaygamit sa eskwela?
4: Naa.
2: Gamay pa, kulang pagyapon. Oo, ayan. Sige. By the way, asa nag-eskwela ni si Alas, ma'am?
3: SIR.
2: Ayan. So, di ang tamaglangay mga katropa. Kaya nga lang nga kulang ang gamit and timing kay suspension. Suspended pagyapong klase mga katropa. Atong ihatag, no? Isa sa ito ang beneficiary mga katropa, si Alas. Ayan. So, ganahan ba ka ni Alas? Kini-kini, oh. Isa ni Cars car, mga notebook. So dawata alas ang imuha mismo nga pahalipon sa masulti ni alas.
4: Thank you.
2: Ayun, very good, no? Gi-nurture good og tarong in town ni ani ma'am. Nga na kanindot mga katropa. So mo na ito aga balik ekskwela 2026 mga katropa. Isa sa itong mga beneficiaryo dinhi sa Puroka 35 Barangay 76-A Bukana mga katropa. Last lang, ito ilakbit unsabay gusto ni alas pagdako. Mahimong? Unsa may gusto? Mahimong pulis, sundalo, doktor? Unsa may gusto ni mo pagdako?
4: Pulis.
2: O si mga katropa, yung anak kadako ang pangandoy sa mga kabataan ning panahon. Dagang salamat ha. And dagang salamat sa mga sponsors nini ato ang school supplies sa mga katropa. Ano kagi kan diri sa may barangay 76-A Bukana ni atong syudad sa Davao, kinyo katropang Marvin Ebano alang sa Balik Eskwela 2026.
1: Live report. Live report.
0: Dagang salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano. Doon na kita ay 42 minutos na palabay sigala sa 8 sa buntag mga katropa. And kudos sa ato mga sponsors nga nagkapaabot yun o kanaganing ganag may lang unang ato mga katropa. Pero dako kayong tabang ato sa mga kabataan nga nagsugod sa ilang pagtungha karong mga panahon na. Ato po nga balikan taon-taon mga katropa ha. Kay gawas sa nisigutan nga report mga katropa ha. Doon na po yung tulog po ka arestado sa Sagunson pong bybasta operation sa Davao ha. Nga, sa Davao City ha. Sayo ning buntaga yun yung hitabo mga katropa. Dali mang kapilay balor sa Shabu nga nakuha mga katropa. 1 million pesos nga balor sa Shabu ang nakumpiska. Ati Claire, pasok Ati Claire. Anong masasabi mo sa Davao City? Oh! Kung ano man yung sinasabi nila na nasolusyonan dahil sa kanilang war on drugs, eh bakit marami pa rin nahuhuli ng mga drugs? Ito, katropang Marvin.
1: Live report. Live report.
0: Well, Marvs.
2: Yes, sa tinuda, katropang Alan Gani, mabungahon ang nahimo nga bypass operation. Sa gunsun kini mga katropa, ang bypass operation ang gilusad sa Bahada Police Station o Buhangin Police Station sa ilang nagkadayang area of responsibility. Gani, unang nadakpan mga katropa ni ini pasado alas 12:41 kagininang kadlaw. Kining duha ka mga suspitsado, nga giila kining sila alias Demonyo, 39 anyos og si alias Melchor, 53 anyos kini mga katropa nga nadakpan dinhi sa Maya Fortune Street Santa Cruz Barangay Leon Garcia agdaw ning syudad. Kung asa atol sa bypass operation susa magpaagi malampuson kini napalitan sa operatiba og puto sa gituhang Shabu gamit ang marked money hinungdan gipang aresto kini og atol sa pag-rekisan kita kini sa kinatibukan og 884,000 pesos nga gituuhang Shabu. Samtang sa pikas bahin mga katropa pasado alas 2 usaba kaganina nga kadlawon ang Buhangin Police Station nagpahigayon usab og bypass operation particular ni sa may Purok 12 bypass road do lamang kini sa may La Verna Bridge sa barangay communal ning syudad sa Davao ug malampuson ining nasikop ang usa ka alias Rab 28 anyos kini usa kini ka driver nga residente diri sa may barangay 9-A ning syudad sa Davao. Kung asa na recover sa gikan ni ini ang pinutos nga gituuhang Shabu no nga nagkantidad kini mga katropa og 255,000 pesos. Kung asa gawas usab dining illegal nga droga na recover sa gikan sa iyang posisyon ang usa ka unit mga katropa sa armas usa kini ka or duha ka caliber .38 mga katropa nga bala kini og usa ka homemade caliber .38 revolver mga katropa. Gani nunot nini ang maong mga suspek nagatubang kini sa kaso nga paglapas sa Section 5 ug Section 11 ubos sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang kining si alias Arab dugang atubang nga kaso ang kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act mga katropa. Gani nunot nini giklaro usab sa Davao City Police Office pinaagi ni DC spokesperson Police Captain Hazel Caballero nga ang kining dinagko nga mga droga ang nagpamatuod matud pa kini mga katropa nga kining naisgutan nga mga kining illegal substance dili matud pa kini gikan mismo sa Davao City apan gipalusot kini sulod sa sulod apan taliwala pa man ini padayon paningkamot sa ato ang kapulisan nga mapakgang ang pagkaylap ni ini nga droga sa tinguha nga mamintinarkap sa iyong kalinaw sa syudad o ilabi na maprotektahan na ang mga inosenteng kinabuhi gikan sa makadaot nga epekto ni ining illegal nga droga. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Daga salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano. Grabe ga droga mga katropa, wai pagkahurot. Sao na, di yun na, maka laos-laos mga tropa kay mahadlo, karon murag wa, alam na. Pero lamang kay ang Davao City mga tropa, dinyos ang atong pagdakop ani nila mga tropa, may nalang ganyan, buhi pa mo. Mga katropa, layo sa kainiton nato diri sa mga isigutan ng politika, murag naanay napabayaan nato mga katropa, wala nato gini ingon o nakita na karon mga katropa ba? Di ba, problema magyuning sa West Philippine Sea, ang ato ang mga katropa ng CPBBM do sa ika-128 nga kasumaran sa Philippine Navy mga katropa. With your respect, with our president, dito siya. O niya tapos niingon siya mga katropa nga iyahang i-enhance kung matod pa more ang ato ang kagamitan dire sa tuwa sa armed forces. Ilabi na diha sa tuwang hukbong pandagat sa tuwang Philippine Navy mga katropa. Challenge manguta sa balita karon sa kininga Forbes mga katropa, no? Nalapoy giimbestigahan di ay ang ato ang mga tinubdan nato nga mga nagabantay sa ato ang hukbong pandagat na lang. O ato ang government and the LGU dito mga katropa dito sa kininga May Palawan area ngadto sa atbang nga kininga isla mga katropa. Dooldo man ko na ang West Philippine Sea diyan ang lugar ay. Kay ang atong government nag-verify kini sa taho tungod sa kagubot nato diri sa tuwa sa pamulitika mga tropa, nalimot na tang natay ginabantayan din nga magkutay-kutay din mga tropa diya sa tuang Scarborough Shoal. Nalapoy nakita nila nga mga structure na pod ilaning i-verify kung kinsa kini nga struktura mga tropa dito sa ato ang West Philippine Sea sa ato ang Scarborough Shoal. Nga taod-taod na kuno matod pag kini nga gi-tarok dito og naay naka-report. Bullseye! Wala na nag-extend ng mayon nga to mga kasikbit nga nasod mga tropa labi na kini nga mga inchik. Wala gubot pa mo diri sa tuwa sa Pilipinas tanawon sa inhetabo karon. Bullseye! Bullseye! Na-disturb ko sa barita diri mga tropa sa Philippine Inquirer eh. No? Nadiri mga tropa, the Philippine government said on Wednesday it is verifying reports of a possible new structure at Panatag or Scarborough Shoal, a key feature in the West Philippine Sea that has long been a point of attention between Manila and Beijing. The National Task Force for the West Philippine Sea said relevant government agencies were undertaking verification and validation measures to determine the accuracy, nature, and the circumstances surrounding the reported structure. The NTF WPS is aware of reports regarding the alleged presence of a new structure at Baho de Masinloc, or kining gitawag Panatag Shoal. The task force also said in a statement, mila mga katropa. So, may nalang gani, kinay naka-report. Bullseye! Bullseye! E matingala ta mga tropa, drum-drum pala na sa sugod, pero pag-abot sa unahan mga tropa, garrison sa army na di ay Beijing, bullseye! Mga tropa. O sa Beijing, China. Bullseye! Bullseye! Dapat magunong ta mga tropa, kita ng mga Pilipino, dilita divisive eh. So, karun palang daan, ma-pressure ka, ma-stress ka, tungod kay diya sa social media mga tropa, nakita na to nga tay lain, nga mamatikdan, puro na lang tabangian. Kalaban din sa pikas, kaaway din sa pikas, kauban din sa pikas. Pati ba naman ang atua mga legislators, divisive sila. Ang Senado, divisive karon. Bullseye! Bullseye! Mangitag pamaagi mga katropa nga dili maka segundamano ang BRC hearing mga katropa ni Marcolita ni Cayetano. Nagdeklara mga katropa o kanang recess. Bullseye! Bullseye! Kaya work from home sa mga staff sa kining Senado. Pwede ang kining mga incheck to ano dito, nagtukod, nagilaha mga katropa ang gambala eh. Ay nako. Lord, balik na Lord. Kapoy na ning mundong ito. Bullseye! Naman tayo oras, doon ay oras sa bandi na ito. Doon ay panahon na pati na mag-ego. Sa mga nag-like, nag-share, nag-follow, ato nang pa-record mga katropa kay karong Friday, mag-raffle na po kita. Mga mag-daog mga katropa, diri sa tuang the New Year's Peak, mga katropa. Pero magbunot ta og pag-recover, no? Ngadto sa last week. Ano, narita yung winner last week, no? And Tuesday ta nag kuan, mga katropa. Ano? This week manita, no? Nag-raffle katong Tuesday ay mga winner na to. Mag-raffle na po tagot, ro. Nakaisagap na isa ka simana. Para sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Rin naman kalitok aning New Year's Peak Mountain Resort. Mutang sa Marilog District ng Nagpansa Davao. Wala naman tayo oras. Doon ay oras naman din na ito. Doon ay panahon na pa din na mag-igo ning atong panaglawig sa kahanginan. Sa mga nag-monitor na itong karong mga katropa, salamat matsalam na laman sa inyo ang pag aninaw ning ato ang panaguban-uban sa programang Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nag-text din mga tropa, dili na mag WTE Sir Alan kay mauntol ang negosyo ni okay. Hindi lang ta mag kuan, dili lang ta mag Amo ba dai? Apil diri sa contractor pud ana. Kanang gingon nila may pera sa basura. Alan sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Nanapin nag-text mga tropa. Dire pa mo mag-text mo strong ako mga katropa. Si Pulong Lan og si Tolfo nag-builtahanay. Bagay na lang tara sila mga
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako inyong lingkod, katropang Alan Abais Magaingon. Hangtod ugma sa samang takna og higayon. Kamaturan ang sandigan. Alas 8:53 na.
1: Bullseye! Bullseye!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye! Bullseye!
5: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM 89.1.
6: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
7: Baklarex sana.
8: Exciting.
9: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM 9.1.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
16: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko ginamigrate sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sisda Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM
7: 9.1.
6: XFM.
2: XFM. Oras XFM, alas 9:03 sa buntag.
6: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Extra, extra Balita. Extra, extra Balita. Extra, extra Balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zamthong Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita, Department of Energy nagpasiguro nga igo ang supply sa gasolina bisan human sa kusog nga linog sa Mindanao. Ipasiguro sa Department of Energy kan DOE nga igo og ligon ang supply sa gasolina ug uban pang produktong petrolyo sa Southern Mindanao bisan pa sa kadaot nga nahatag sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa rehiyon niadtong adlong Lunes. Sa pahayag sa ahensya, wala matudpay natala nga seryosong pagkadilatar sa fuel supply chain og igo ang kasamtangang inventaryo aron matubag ang panginahanglan sa publiko. Tungod nini, gibutsag sa DOE og gingnan sa DOE ang katawhan nga walay rason alang sa panic buying sa gasolina guban pang produktong petrolyo. Gani matod ni Energy Secretary Sharon Garin na prioridad sa gobyerno nga masiguro ang padayon nga pag-abot sa mga supply og serbisyo sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Dugang pa sa DOE nga normal ang operasyon sa kadaghan ng fuel depots, storage facilities ug mga LPG refilling plants sa Davao Region ug Sacsayhan og walay grabing kadaot nga natala. Samtang sa General Santos City, duha sa tulo ka fuel import terminals ang nakabalik na sa operasyon samtang ang usa nagpailalom sa pag-ayo human makasinati og minor nga kadaot. Gilauman nga mubalik kini sa normal nga operasyon ug mang adlawa. Samtang sa Timok Rehiyon, kadaghanan sa mga gasolinahan nagpabiling abli bisan pa man adunay 47 ka mga istasyon nga temporaryong wala nag-operate tungod sa minor structural damages, pagkawala sa kuryente o padayong safety inspections. Ipasigdahan sab sa DOE nga walay hulga sa kakulang sa supply sa lana o igo ang mga stocks alang sa kasamtangang panginahanglan sa publiko. Tapos ang anig sa itong ekstra balita mga katropa. Kamara nakadawat na sa miso alang sa June 18 pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Nakadawat na ang House of Representatives o ang Kamara o gabiso gikan sa Senate Impeachment Court kalabot sa ikatakdang pre-trial conference sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Gikumpirma kini ni House Prosecutor o Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon. Basi sa bisong gipirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, gimanduan ang kampo ni Vice President Sara Duterte o ang House Prosecution Panel na mutambong sa pre-trial conference sa Senado sa umabot nga Hunyo 18, alas 9 sa buntaga. Gimanduan usab ang duha ka kampo nga musumite sa ilang pre-trial briefs sa dili pa moabot ang Hunyo 15. Lakip nini mga kasabutan sa mga kamatuoran sa kaso, mga isyong kinahanglan resolbahon o listahan sa mga ebidensya o testigo nga ilang ipresenta sa pagdungog. Samtang gipahimangno o gipahibalo nga dili abli sa media o publiko ang maong pre-trial conference aron mapadali ang mga diskusyon o masiguro ang organisado o epesyenteng pagpadayon sa proseso.
6: Extra, extra,
2: Alas 9:07 na sa buntag, mga katropa, ug mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alas sa dugang balita ng impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao. XFM Davao, Katropa Digital, ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man itong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa niyo sa balita, Katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan.
6: Extra, extra balita.
2: Alas 9:07 sa buntag.
6: XFM.
3: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
7: Exciting. Summer man nakatrupa.
10: Ang saya
7: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na. Katropa.
10: Kaklarik sana.
7: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Atong oras katropa, Clarex nga alas 9:09 na sa bundag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro.
6: Sentro.
5: Sentro.
6: Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan, dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka, tropa. Welcome, welcome na po sa tuwang katulumanon ang programa Gasandro. Siniga po sa XFM Davao 89.1, mga kaigsunan. Adlang Merkules kita karon, mga katropa. Adlang Merkules katropa, Pizza Gia sa Mulan sa Hunyo 2026.
1: Sentro.
0: Huwag hapoy klase katropa. Kumikan kay nagdeklar na gihapon nga walay eskwela karon, kumikan lagi sa mga pag-subay pa ngadto sa mga gambalay building na sa sultanan para secure to ang mga chikito. Kumikan sa tabo na tuklabay ang adlong lunes katropa sa 7.8 magnitude nga linog diha banda sa may Sarangani apan apektado gihapon usab ang Davao City, Davao Region, mga kaigsoon.
1: Sentro.
0: Si katropa nga Jasper na usab katropa nga magtingon sa programa ka Sentro. Huwag sparring partner o sa mga isunan, no? Nag-inisong always katropa way line. At huwag sparring partner katropang Jovette Espanyol.

0: Feel good ba ikaw katropang Jovet or not so good?
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka natong tanan. Grabe katropang Jazz. Oh. Kapaspas gid sa adlaw mga katropa. Midweek na pod katropang Jazz.
0: Oh. Maguhay naman ta katropang Jovet nakapadpad sa kilig New Year's Peak Mountain Resort.
1: Oo, niya karon
0: kay. Mag 2 weeks na di.
1: Ay, wala na to nabantayan mga katropa. Anyway mga katropa, happy Wednesday morning ka natong tanan. Feel good gid kayo ato ang Wednesday morning katropang Jazz. Kaya nga naunahan man good na to sa nindot nga good vibe. O, kumbaga, nindot na good pa.
0: Ayan.
1: Kaya good vibes magod na to ang unahon mga katropa. Madala na to na siya sa tibuok adlaw.
0: Kaysa to ang motivational quote katropang Jovet. Change your life today. Don't gamble on the future. Act now without delay.
1: Kumbaga, ano daw katropang Jazz, kung unsa itong mga hinimuan karon na sigurado dyan tayo, walay padulngan, mag-uho na daw nato na katropang Jazz.
0: Kuya, kaya ang explanation si katropang Jovet, ha?
1: Usabang
0: imong kinabuhi karon.
1: Mag-uha ang inyong kinabuhi, mga katropa.
0: Ipusta sa umaabot, kumbaga, mupusta ta sa umaabot, yung
1: panila
0: bag-u karon. Mga ganino,
1: kumbaga, kung tanaw nato nga ang resulta ni atong binuhatan karon mga katropa is mapildig yun ta. Baguhan na inyuhang kinabuhi mga katropa.
0: Baguhan na nagkatropang Jovet. Ay, mapilig yun ka na.
1: Act now! Without delay mga katropa.
0: Ayun na. Unya na.
1: Baga emergency na ni siya.
0: Umala kung himuon. Kaya na pa may ugma. Pero pag abot sa ugma, wala ugma kay na ginawa. Saan pa paghimo niya mo yung anak katropang Jovet? No? Paraanin ka ron na ako medyo gamay. Iyan dako ka.
1: Gani, ano lagi?
0: Ito katropang Jovet. No? So, ingo pa ni Simon de Beauvoir.
1: Beauvoir.
0: Kaya sa una, reservoir. Reservoir.
1: Reservoir. Mag-lisod tagbasa sa una. Karon kay Simon de Beauvoir.
0: So, muna ipasabot niya katropa, change your life today. Don't gamble on the future. Act now without delay. Muna ingon ni
1: Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa mga katropa. Kung baga, pagbago dayon karon aron nga pag-abot sa panahon, di ba? At uaragya po ng anihon mga katropa.
0: Change now. Dili sa 2028 pa.
1: Ano na ba sila kay ay hara magbago ka tropang Jazz kay basta New Year.
0: Bagog style.
1: Bagog style. Dili gid mga katropa, whatever it is nga kanang bitong ginataya na to tong kinabuhi sa walay padulngan or walay kasiguraduhan, mas better mag-change na ta mga katropa.
0: Kaya seryoso ang imong mga mata no nga na walang maigo puta pa ta sa kada. Okay, sa katropa, kung mag-change ta, labi na sa to ang lifestyle, mga katropa, kay imong lifestyle karon
1: maka-daot
0: sa to aga panglawas. Berita sa to aga pagbago, katropan Jovet, sa pag-inom o kinig produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Baguhay nyo ang lifestyle, mga katropa, from maot nga habit. Sa pagkaon, sa bisyo, derita sa nindot nga bisyo, maayong mga katropa, kinimakatabang, aron makabot ang maayong panglawas. Atong Xanthone Gold Coffee Mix katropang Jazz, no, makaboost sa tuwang natural energy, makahatag og focus and mental clarity, and of course makapanghimisong mga katropa.
0: Okay, kung namutan na kaghapon kung unsa ang naa sa sulod sa Xanthone Gold na to. Siyempre, ato gi
1: kulang na lang lagi mag-ano ko katropang Jazz eh.
0: Sulay
1: na lang.
0: Ayan, no, natay mga ingredients ana nga makatabang sa pagapang pahimsog pa sa tong kalawasan. Ay no, himsog dumudaan katropa, pero lahi gyud nang pahimsogon pa katropang Jovet. Palit na katropa dari sa XFM Davao Studio, baka dari sa tuang Yes to Health Clinic. Ang mga nag-unang butika, dool sa inyong nahimutangan mga kaigsuan. Alas 9:17 na sa tuag, panagabunuban sa tuag, Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa tuag, Sentro Balita, rin panahon na katropa, gipasalig sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng luwas o gablig yapon sa mga motorista ang gabukan na bridge sa Davao City. Bisan pa sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog gamitay og sa Mindanao ni Antong Lunes. Matod pa ni DPWH Secretary Vance Dizon, paman sa gimong inspeksyon sa mga engineers o contractors, nasutang minor lamang og non-structural ang mga kadaot na diskubrihan sa expansion joints o railing sa tulay. Ilaom man nga mahuman pag-ayo o ang pag-ayo niini sulod sa tulo hangtod lima kaadlaw. Ipasabot usab ni Dizon nga walay nakita ang mga buak o seryosong kadaot sa mismong struktura sa tulay. Matod pa niya, ligon og intact gihapon ang main structure sa Bukana Bridge. Wala kini maghatag peligro sa mga sakyanan nga muagi usab ni ini.
1: Sa Pigas Bayan mga katropa, mi pasalig sa bang management sa Davao Convention and Trade Center nga ilang tukuron pag-usab ang pasilidad human kini nalamoy sa dakong sunog nga misunod sa kusog nga linog natong Hunyo 8 ning tuig. Sulod sa kapintulo ka dekada, nahimong venue sa daghang mga kalihukan, exhibits, conventions, community events sa mga pasilidad diri sa Davao City. Bisan pa man sa dakong kadaot, mipasalig ang management ngailang ipadayon ang operasyon o tukuron pag-usab ang sentro aron na makaservisyo pag-usab sa publiko sa umaabot. Gani sa ilang pahayag, ilang gingon, ng ilang pasidunggan ang tanang mga panumduman o kasinatian nga nahitabo sa maong lugar sa dihang ablihan kini pag-usab.
0: Sa PICAS bahin, napadayon ang gihimog damage assessment sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa nagkadaiyang barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kaman sa Kusog Galino, Gamitay, ug sa rehiyon. Nakip sa gisosi sa mga Angels and Red Vest ang barangay sa Kabuaran Small, Kabuaran Big, Marabatuan, Magulibas, Mabio o Karahayan, aron na matino ang gidakon sa kadaon sa mga balay, infrastruktura o ban pang pasilidad. Tumong sa assessment nga mahimog basihan sa paghatag sa hustong relief as assistance o ban pang mga interventions alang sa mga pamilyang napiktuhan sa kalamidad. Padayon usab ang koordinasyon sa DSWD uban sa mga lokal nga panggabanan o partner agencies aron masiguro ang paspas o organisadong paghatod sa tabang ngadto sa mga apektado.
1: Samtang maabot sa duha ka kusog nga aftershocks ang natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PIVOLS) sa Sarangani sa iyong kabuntagon karong adlaw Miyerkules Hunyo 10 ning tuig. Natala ang unang linog alas 12:49 sa kadlawon ug una nang gitaho nga magnitude 5.9 kini apan gipaubos ngadto sa magnitude 5.0. Kini adunay giladmon nga 19 kilometers ug natala duol sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Nasundan kini og laing aftershock alas 2:09 sa kadlawon nga dunay magnitude 5.1 o giladmon nga 10 kilometro. Matod sa PIVOLS, sa kabahin kini sa mga aftershocks sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim Sarangani ni adtong Lunes. Nagpasidano sa mga ahensya nga posible pa ang dugang nga mga aftershocks o kadaot sa mga istruktura sa mga apektado nga lugar.
0: Alas 9:20, misaka na sa 38 ang kumpirmadong namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa kadagatan sa Sarangani antong Hunyo 8 adlong Lunes. Subay sa pinakabag-ong datos sa Office of Civil Defense (OCD), 4 ka tawo ang padayon pang na-missing samtang 478 ang nasamdan. Gibutyag usab sa ahensya nga lakip sa labing grabing napiktuhan sa linog mao ang General Santos City, Sarangani ug South Cotabato. Dindaghang mga pamilya ang napugos sa pagbakwi tungod sa kadaot sa ilang panimalay. Igabat usab sa kabin na 562.8 million pesos ang kandidan sa kadaot sa mga infrastruktura sa Davao Region o Gasok Sarjan. Samtang ikabat na sa 1,209 ka-aftershocks ang natala sa PIVOLS hukad nahitabo ang linog. Samtang padayon usab karon aga search, rescue, retrieval operations uban sa kapin 2,700 ka-personnel gikan sa AFP, PNP o BFP na gitunol o nitabang sa pag-suhid sa pag-siguro nga doon na pa ay pwede nga makuha sa apektadong mga lugar.
1: Katapusan nga nig sa atong sentro balita, mga katropa, nagsugod na ang House of Representatives sa pagpangandam alang sa ikalimang State of the Nation Address konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga gitakdang ipahigayon karong maabot nga Hulyo 27 ning tuig. Sa unang interagency coordination meeting, gibutyag ni House Secretary General Attorney Cheloy Velicaria Garafil nga simplicity o kasimplehan ang mahimong tema sa SONA karong tuiga. Matod niya, wala na'y red carpet o sobra kapormal nga mga gown nga sagad makita sa maong kalihukan. Giawa Ginoo niini ang mga bisita nga magsulob lamang og yano apan angay nga kasuotan. Gitambungan sa mga representante gikan sa Kamara, Senado, Malacañang, mga security agencies ug lokal nga panggamhanan ang maong meeting aron isgutan ang seguridad, protocol ug uban pang preparasyon alang sa tinuig nga sona sa pangulo ngadto sa Kongreso.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:22 Katropa. Good morning sa to mga katropa ang nagpaminaw karong panahon na. Asan sila nakaplastar katropa Jovit Maing Aga?
1: Good morning sa mga katropa na itong nagpaminaw karon diri sa ilang mga panimalay katropang jazz na nagpaminaw sa tuang frequency mga katropa o dial sa inyong radio 89.1. Good morning mga katropa sa mga naa sa ilang mga sakyanan. No, nagabiyahin ni mga oras sa amping kanunay mga katropa ha. O gapakusgi pa na inyong radyo diha. Ingon man sa to ang mga taxi drivers nga naminaw karon. Good morning sa inyo ang tanan horot.
2: Good morning!
1: Ingon man katropang dyan sa to ang mga katropa sa online world. Ayan o, hindi natin sila kalimtan katropang Diyos. Kaya always gini sila nagasubaybay sa tuang programa Matag Adlaw. Katropang Ma'am Jing Pegarido, may buntag sa tanang mga katropa. Good morning katropang Sir Jasper o Miss Gandang Juvet Espanyol. Pero ang ganahan ka nang luslusun kita.
0: Ka nang inspired ba kini karon na basig ma-expired ni Ona Hinoon. Ma'am Jing.
1: Ayan, Uncle Dars, good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oy, kumusta man kamo diha no ka Uncle Dars sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Amping mo kanunay diha. Mga katropa, manginom na tag kape na, kape na tambal pa kay sentro na. Xanthone Plus Coffee Mix, Xanthone Vitamin C ug Xanthone Gold Herbal Capsule karon ang atong tibok adlaw, Abtik ug Lagsik. Tag sa kanunay, ta sa kanunay mga katropa. Ayan, salamat kayo Ma'am Jing. Katropang Rex Ordineza, mayong good morning mga katropa. Ingon man kay katropang Danny Crystal Echo, mayong good day mga katropa o God bless sa tanan.
0: Ay, basta-basta gipasabot good ni Sir Dan Echo. Mayo na good,
1: good
0: pa.
1: Good day, oo. Oh, mayo na good pa.
0: O ganang dautan, bad pa. Ito, good morning kay Sir Dan. No? Kung sa itong pagpangapida o kasanto na Gold Coffee Mix o baka kinigya premium D3 Coffee Mix mga katropa.
1: Yan,
0: o. Ito banda yan, katropang Jobit, pagsugod sa adlaw. Inom ta sa mga produkto nga makatabang sa tuwang panglawas. Dita mo inom sa produkto nga makadaon sa tuwang panglawas.
1: Yes, oo. Bito mga katropa ha, aron nga masuportahan ang atuang pang-adlaw-adlaw mga katropa nga healthy. Good morning katropang Imelda Recamara and katropang May Resola. Nagtanaw gihapon sa tuwang Facebook Live, no? O sa mga tropa na to, no, nga nag-schooling karon na katropang Jazz ito sa kauluhan, no? Nag-monitor sa tuwang Facebook Live kay tropa na to, katropang Sir Jay, Sir Girosaga. O, Sir Dave Girosaga. Kay Ma'am Son.
0: Tarongin mo.
1: Nakasabaan si Tani, no? Kay Ma'am Son, good morning sa inyo, diha, Ma'am Son. And kay Saki Mestidio, good morning sa inyo, diha, sa kauluhan. No? Nag-monitor ka ron sa tuwang Facebook Live. Hapit na ang ilahang graduation pohon sa ilang schooling.
0: Ano ito, kakatropan Jumet?
1: Dili, makaya ito, katropan Jazz.
0: Magkano ito, mag-bailan. Pagbalik ko, humana. Ito, katropan ko, masyong nag-subaybay ka ron sa tuwag frequency. Labi na sa tuwag baga X-Force or kinika tuwag baga X-Force squad na ito, katropang Jovet. No? Kung bakanti mo, katropa, sa kabundiri, kinatay kapi sa inyo ha, o kusab stickers sa XFM 89.1.
2: Centro.
0: Yan, katropang Jovet.
1: Oo, muna ang para sa tuwag mga X-Force. No? Bisita mo dili sa mga naminaw na itong X-Force
0: dili
1: taxi drivers.
0: Mga excess.
1: Lahit po ito sila. Mga excess. Lahit po ito, katropang
0: Jovet.
1: Hanap po dato, oh, no?
0: Mga ex, no? Excess, good eye. Excess po siya.
1: Excess, excess.
0: Sobra na siya.
1: Excess baggage.
0: May ko nga baggage ka ba?
1: Bakit?
0: Excess na mga. Ay, alas 9:26, katrupa sa tuag, panag-uban-uban. Like, share, comment. Kaya ito ang New Year's Peak Mountain Resort. Naka-standby gihapon katropang Jobet. Pag-usap sa ito ang huyo mga kaigsuunan. Ay, wala pala po na pasta katropang Jobet. No? Basin na pa kay i-greet na katropang Jobet. Wala akong gina-plaster po din. Ay,
1: good morning day kay katropang Agaton Gonzales. No? Mayong morning kanimo diha. O katropang Boss J Vlogs. Nag-monitor ni sila kanunay din sa ito ang Facebook katropang Jazz. And unya di ay sa unahan katropang Jazz after sa tuang programa, no? Exciting kaayo kaya naana muling kod na good mga katropa, tanginin niyo unya sa unahan.
0: Ayan, kinsa na siya? Oo, atangi.
1: Atangi mga
0: katropa. Atangi sa among pagbalik. Bitaw katropa sa tuang kining ano katropang Jobet sa tuang hoyo. Hoyo na to kinsa ni siya.
3: Mga sigalot,
0: lot
1: na katropang Jazz. Muna yung ano, kanang kuhan katropang Jazz, favorite. Favorite na ko ni.
0: Oh, actually, kuhan siya, kanang favorite po siya.
1: Favorite, oh, favorite talaga. Mula na siya ang isa ka-word nga maka-describe yun sa iya, ha?
0: Oh, siya lang naman ang tig.
1: Tig.
0: Oh, basta, tig.
1: Basta favorite, oh, basta tig, favorite.
0: Ako ba ano siya sa tig? Basta tig siya sa tig.
3: Ay, okay kayo. Yun pa ni Sir Danny Crystal Eco. Ayan, good morning sa mga Sir Dan. Sa toang mga men in uniform. Di banda sa may Turil PNP. Ayan, mga ka-issue na. Ito, magbalik unya katrupang Jubet, no? Ang atong ang sports community in town. Grabe ang pag-kinibitong pagkadismaya. Nagbangutan. Nagmasulubon. Mm-hmm. Bisan kita katrupang Jubet. Gumikan sa ang ato ang pride sa Mindanao, no? Agusan Pride, Davao Pride, Kiling Pride sa Palarupang Bansa, Katropa Intal. Mm-hmm. I know, kamuna, sayon na ang mga isunan. O sinitabo dito mismo sa kiling kailahang team building. O na team building, Katropa nga surprise. Kaya sila mismo, per information, wag yun ikabaloon sa himuon daw dito. Yes. Kay wala gi-allow ang cellphone. Mm-hmm. O, kana ato na isigutan mga kaigsunan. Kaya kita ba, Katropa ang Jubit, kamuna nagpaminaw na amoy mga either kailang mga atleta.
1: Mag-train, mga Katropa.
3: Somehow, kung makitaan o ka ng grabe nga skill, talento, na yung mga scout gikan sa kauluhan, mm-hmm, invite dito sa kauluhan, kaya dito lagi ang mayong future, bright future. Yes. Para sa...
1: para sa ilang kaugmaon, katropang dyan, no? Sa ilang mga pangandoy, no? Kumbaga, mm-hmm, stepping stone, mga katropa, aron makabot ang ilang mga pangandoy. Pero, tungod sa mga panghitabo, doon na pa ba'y musalig o gingon, ani katropang jazz?
3: Kaya nga na, ugusab, ni kamutag makahinabitag ka ng mga coaches ba? Kung mm-hmm, kana part ba na sa training good nila, katropa, nga daw... I don't know kung mitag basketball katropang Jovet, drill or drill or skill drilling. Lahi ito makita
1: lahi,
3: kanang,
1: yes,
3: nasa
1: kanang,
3: gym.
1: Oo, oh, kanang magano sila.
3: But kiniila, lahi po niila kay team building daw survival.
1: Ngumurang survival ang dating.
3: Ang dating and kinisla blind mga kaigsunan. No, naputay ano on niya katropang Jovet at ay kining interview ni sa kauluhan usab nga mga nag-una nga mga players aning nga maong nga tulungan. So part nga linis ilang nga training but lagi may sunan ko mangunta nga para magbanding or para mahimong brotherhood. Mm-hmm. Na bitaw katropang Jovet kay lahi man nang kubaga nag-uban mo sa iya training dili mo nga nakaband.
1: Yes. Lahi po nang magkaila mo, nagbanding na mudaan, and then naguban mo sa saka training.
3: Kumbaga for the sake lang makaskalar ko or makalampos ko,
1: para
3: sa kuang
1: sa
3: inyo, ha? Dili ko makialam kung unsa man ang banding na sa tuwa. So, may sugutan o niya katrupa kung namoy mga reaction opinion. Kaya sa in-town sinitabo nila di Rini Clert Baterbunia o kining Divine Adili, no? Kining parin po katrupang Jubet nga nasa isa katulungan, mm-hmm, dito sa kining kakaluhan nga lagi napadpad ni sila sa maong eskwelahan, gumikan sa ilang skill,
1: sa ilang talent,
3: sa ilang talent as a player, cager, mga katrupa, kita anis lang potensyal na sayang, no? Kung kita maglanta usab ni ini mga kaigsunan, no? Kamuda mismo na may kaila, either parente, member sa pamilya, nga mm-hmm, na mga potensyal, musalig ko ba ta? Kato pangutan ng katrupan Jubet, no? Kung we know nga ang bright future, wala good diri sa iling probinsya. To agud sa sintrong bahin, which is sa kauluhan mga kaigsunan. Now, kung ikaw, inahan o baka amahan or kiniginikanan, no? O dunay mo scout sa imong anak, tapos dalon dito, sa ikaling insidente, makasalig pa baka ka?
1: Or, yun, magini pangutana ka tropang jazz, no? Bisa ikaw, inahan.

0: Alas 9:40 katrupa. Naging katrupag Jovit nga Don't Stop Believing.
1: Huwag kang mag-stop na maniwala.
0: Maniwala nga dito sa laing nga mga lugar na to ang future. Pero sad to say, katropa nga Jovit, no? Doon ay mga insidente nga di malikayan. O posible nga malikayan kung doon lang maayo o plastada nga mga pamaagi.
1: Yes.
0: Kung ingani nga mga situation sama sa team building mga katropa. Na po ang pag-isutan karon kay muni ang nag-round karon sa to ang sports community katropa nga Jovit. Bisan dili sa sports community nagpaabot
1: og
0: pasubo. Nagpaabot og kining condolences katropa ngadto sa pamilyang Baterbunia and kining si Adili, no? 19 year old and 21 year old nga players sa Ateneo de Manila University katropa nga mag-training ni sila katropa ang Jovit, no? Kaya para sa UAAP season na usab nga kaigsunan. So, katropa naman ato pag-isutan karong buntaga. Kay doon ang ipagawas mga katropang information, o actually, initial pa ni katropang Jovit, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang kining Aurora Provincial Police Office, sabi na si ilang director nga si Police Colonel Percival Pineda, kung asa nagkumpirma siya nga sa ilahang initial nga investigasyon, walay signs matupad sa foul play sa pagkalumos, no? Sa kinigaduha ka mga player, mga kaigsunan. Si Rene Baterbunia o kining si Divine Adili, no? Sumala pa sa kining account na katropang Jovit sa mga witnesses. At paminahon kining maong provincial director si Police Colonel Percival Pineda.
2: Sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So, natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at wala po tayong, sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play sa aksidente na ito. Kahapon nga po, alas 2:40 ng hapon, ay nagkaroon po ng team activity ang mga players doon po sa may harap ng beach resort. At base po sa lesson ng ating mga nakausap na kasama nila, ay meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin doon sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malayong na parte. Doon po sa parte ng nilalakaran nila ay may isang malayong na lugar. At ito nga po, bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malayong na lugar ng dagat. So, may mga kasama po sila na tumulong at meron din pong lifeguard ang nasabing resort at sila po yung tumulong. Pero po sa kasamang palad nga ay nasabi nga po yung dalawang.
0: Ayan, katropa. Muna si Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, katropang Jovet. So, sa iyang initial, wala daw signs of kinig foul play o kanto purely kining accident or aksidente ang nitabo, mga katropa. May mga impormasyon katropang Jovet nga nigawas nga upat daw ni sila, no? Ang gitabang. Oo, kay nag-withdraw sila sa tubig dagat, pero ang tubig dagat katropang Jovet doon ay dago sa mga balod. Then sa impormasyon manggod ng mga katropa, no, initial mini mga kaisunan na kanang mga naggawas ng mga impormasyon tropod sa mga account sa uban, no, nga gipa ubog sila sa tubig, pero katong witch daw katropang Jovit butang sa tiilula,
1: yes,
0: daw to. Wala ingon ana daw.
1: Kumbaga, wala daw ingato nga nahitabo.
0: Nahitabo based uban pun nga mga accounts mga kaisunan. Kumbaga naa sila nagtimpasaw diya sa kining tubig dagat, gipa withdraw sila, ginang gipaubog bagi palakaw sila sa kining taga Bagtak daw ang allegedly ang kinikilang gilakuan nga shoreline ang napoy tubig dagat, pero gumikan sa kadagong balod na dala daw tong duha dinay portion nga medyo bangaog ba kumbaga medyo lalom ang kini nga porsyon mo tong upat ka tropa ang gitabang. Duha ang gidala sa ospital as per information and kining duha intawon ang nakabsan.
1: Duha ang nakabsan. Pero dunay mga ano nato ka tropa nga Jason nag-circulate sa social media labi na kaya nakita nako noon kining ang stand pod sa uban ani ka tropa ang Jasma. Kay Attorney Imelda yang hirang no iyahang na highlight sa kwang nabasa gud sa iyahang kumbaga comment niya ni katropang Jazz nga regardless if naabay foul play or wala. Pero na if negligence is contributed to the tragedy then accountability must follow daw katropang Jazz no so if naay negligence regardless kung naay walay foul play or naaba kaha no once nga naay negligence nga na contribute atong panghitabo nga na nakabsan kining duha ka mga batan-on then accountability must follow. However nakita nato karon ang katubitong gipagawas nga statement sa Ateneo de Manila University nga murag na ano lang sila nagpaabot lang sila og pasubo no nga sa pamilya
0: atong first niya
1: atong first so, nga statement nila
0: wala account
1: wala itong, yes.
0: So daghan og mga speculation daghan og kanang mga marites nga mga impormasyon nga nigawas atong nigawas tong nga naabot pud sa mama katong ingon nga naibutang sa TL nga wage nga pabugat pero sa information wala do ingana katropang Jovet now dagdagan og kining mga opinion mga katropa but dili day ni first time katropang Jovet kay mahulog nga kumbaga
1: part na gyud sa ilang training.
0: Training sa routine labi na kung sample tingali bag-o ka nga grupo diha sa ni appeal diha sa kinig maong team diha gyud sila banda mag-training katropang Jovet kinay account ani before sa mga players nga nag-una ani nila nga ni nakasinati pod or na experience nila ni klase nga training dili man sa ingon nga anak nga military training type but halos tingali dul dool kay kumbaga naay purpose po tingali ning sa coaching staff no under the leadership of Kiligata Baldwin ang dating Gilas coach po sa una no nagtulong sa coach Gilas din na monikaron na sa Kilig Admo or Ateneo de Manila University nga basketball team mga katropa sa isa ka Kilig player before nga nakasinati po ani then diya ta makapangutan ng katropang Jovet nga nanambaling aling incidente nga almost nalumos nung isa kay di kabalo mulangoy nganong walay mga pangutan sa uban nganong walay mga measure nga kung mag-training mong ingon ani namo standby nga mga
1: medic
0: medic or ambulances
1: ay kwan man gud sa katropang
0: na namatoy gi-mention ni Colonel nga naa daw katong rescue pero lahi like, naka standby nimo nga
1: kung part siya sa ilahang training. Kung part siya sa ilang training, dapat naagid na eh. No? Bisag asa dati siguro kakaroon once nga na yung mga training na ikandak.
0: Training, labi na kinaingaling nga training kay medyo rigid. No? Bisag activity nga purely, tingali mga hatag kaglugaw.
1: Naagid gani, naka-standby, di ba?
0: Oo, napalay mahagba. Di, unsaon mo na kung dahako ang crowd. No? So yung ano yung mga katropa, no? Nasa mga 20 persons or more or less, no? 20 ni sila kabuo katropa. Tingali, apila ang mga coaching staff, ano yung mga kaisunan. And muna yung pangutana po sa uban. Kita sa pangutana, nga nung doon na mga previous incident na luwas man to ang gatong previous incident katropa but tingali makaingon sila bang dapat muna itong himuon kay mag-training na punta so dapat masabta na ito nga siklod masabta na ito nga mo gamit ang cellphone masabta na ito nga wala sa mata sa public
1: apart sa ilahang training
0: tago ba nga. Itago na to ni kaniga training ta kay mas mga scout ni sa Lasal o UP o sa pa nga mga basketball team sa uban. Sabta na to na. But tingali posible katropang Jovet maagapan ni malikayan ni nga klaseng insidente kung naka-standby lagi no. Na ay naka-standby nga lifeguard nga nakatan-aw gud ba. Dahil man ang lifeguard nga
1: kumbaga para sa layo manggod.
0: Sa kung tanaw ni katropang Jovet manggod nga gitago nila kini nga area ba nga di kid walay maka picture, walay maka video. Kumbaga ana ba tingali pagkalumos sa to dito pato nanawag sila posible ha akong tsuri ani katropang Jovet. Like ko nang well nga training sila nakatan-aw nga lifeguard. May nagtanaw nga rescue team, no? Anak katropa nga Jovet kay tingali kong madala sa balod. Di ba? Naay makadagan diretso.
1: Naay maka-save diretso.
0: Oh, kay kung isgutan
1: nato. Kung wala may foul play, kung wala man gid to nahitabo tong pagbutang og weights, no, sa ilang mga tiil, kung nakit-an na nga nadala na sa tubig kay na para mangkon sila sa may
0: sample lang kay duha o tulo ka lifeguard nagtanaw while nag-withdraw sila. Pasabot nakaubog sila sa tubig. Nagtanaw lang gid ba? Nga unsay may tabo?
1: Monitor lang gyud.
0: Monitor man katropa. Makita ni mo nga tingali maka-react diretso. Oo, masabta na to kung somehow ang ato mga uban nga mga players ni tabang to katropang Jovet but dili sila nga naka-skill kay pwede magugkang ikaw mustabang, ikaw yun ay malumos. Mm-hmm. Ma-remember niyo muna or yes, ma-recall niyo muna
1: mga
0: insidente nga kana na sa baryo.
1: Na dagat,
0: naligo sa kining sapa tapos ikaw mutabang, ikaw na yung maunlod. Mm-hmm. Kay mukapyot
1: muna. Nagpanik naman.
0: Kumbaga kung nalumos ka, maningkamot ka nga, makakapyot ka nga, ikaw ang ano, o katong hinuon nga nitabang, muna ito yung mabutang sa alanganin. So, posible ba yung ana ang insidente, mga katropa? Natay, paminahon, katropa, Engineer Bal, kini-cager po din sa ADMO and muna yung unang mag-appeal sa kiniga training under aning eskwelahan mga kaigsunan nga part lagi daw po sa ilang training as basketballista ka. Itong paminahon ni katropa nga Bal, kining isa ka gi-interview usab nga I don't know kung former na ba din siyang Eagles, no? Sa kiniguan. Sa Ateneo de Manila University. Kaya Eagle man sila katropang Jubit. Ayan. Kanang isa katropang Bal.
3: Paano po kayo ka-close as a team, eh? Uh-huh. Na parang dadalim po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo uh-huh. For 1 week.
4: So, kayo yung first batch ng first players batch that underwent the boot camp.
3: Opo. Nawala po kaming uh-huh. kaalam-alam. Nakakala po namin, eh. Yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
4: bigla
3: po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Uh-huh. Tapos syempre, iba nyo pong kasama. Hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsi-swimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Uh-huh. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng player.
4: Baka manolo. Siya na yung sumahib.
3: Opo, siya na po. Sigaw na rin na sigaw. Pero dun po na...
0: Tapos na gina-history na katurban Jubit nga kumbaga part siya lagi nga kumbaga brotherhood ba? Banding nila. Nga kumbaga ni survive
1: ta aning survival training,
0: training. Oo. Kumbaga kung atong balik ka nang stepping katropang Jubit nanay hapit na lumos. Mm-hmm. So dapat naa sila himuon prior pa sa kining nga maong insidente.
1: Mga preventive measures.
0: Preventive measure baga oy last year ba yan naglusad ta ani nay hapit malumos. What if
1: kanang the
0: word nga mga what if mga kaigsunan.
1: Dilibyatanan nga mga maayo mo basketball is kabalo mo lang oy katropang Jazz.
0: Mao ganito ingon sa iyang mama nga dili mago ni swimmer akong bata kung swimming competition pa ni. Di ba? Basketball ba ang siyempre ginikanan ng katropang Jubit bisag kita mga yan ng individual.
1: Bisag ako siguro po. Kaya
0: yung ma-appeal mas lang dito sa dagat
1: na basketball may training. Basketball,
0: lahi man. Kumbaga, sample, chess player ka katropang Jubit niya. Ipaato ka dito, palangoy-langoy ka dito. Tingnan lang, ka. Same report ani mga kaingsunan nga masabta na to nga part sa tingali agility o sa ba nga ilang gitan audi anak mga kaingsunan but kumbaga ang uban ganin, gym magaling ng uban katropang Jubit, no?
1: Yes.
0: Nagani question kay ang uban dito sa kiniga in BA or in CAA sa gawas, swimming pool magani sila kung paano hon. Kanang yung training ba? Lahit magunang lahit daw katropang Jubit kung magka-train kag tubig kana para sa imong hangin pod, sa imong kuan ba, imong endurance.
1: Stamina.
0: Stamina. And kini sila posible nga halos parehan ni sila og kining kuan yon gi experience kining ato ang gipadungog karon kaya dagan sa tubig tapos bunbun lokso na pod nya kanang regular hour bitong mamukaw o kasi prepare sa training mo whistle or mag-sirin
1: nga manawag
0: ikaw mao pay panghimuta mao pay pang tulog ning taon mga kisunan sa mata naka so masabda na to nga gitago ni nga training kay para di pod makuha og video or any netizen or any sa public ba kung mata sa public gitago nila ni mga kaingsunan kay gani bisan gani sa mga nagawas karon mga katropang Jubit wala tay any video no kato mga capture lang yun sa mga netizen nga natin kay nakadagan dito that time nga nakakuha og kining hulagway
1: and tong ano na naga humana naga rescue na no pero atong during sa ilahang ano man good whole training
0: sa training ba kung dapat mo pagawas na sila og somehow gini mo ni among training ni tabo ana kung baga na i-document ba na i-documentary
1: sa ilahang part
0: sa ilang part ba nga kung baga day one mo ni atong exercises pero kato for purposes lang nila nga naa sila documentation. Mm-hmm. Ana ba? Para maklaro usab sa ano sa kilig public or sa sports world o sa tanan na lang no, sa kilig mga Pinoy mga katropa nga ingan ini tabo o kay mga kaisunan ang mabasol gyud ani katropang Jubed di gyud mismo sa kilig management ani nga maong basketball team no kay komo inguntang walay accountability mm-hmm. og purely nga insidente baga kaigsunan or aksidente ang gatawag nila mga katropa unang ingon ba nga malikayan posible ni kung dunay gihimo sila kay naana may kumbaga nitabo kani adto mm-hmm. nga hapit malumos so ingani nga kilig training mga kaigsunan ang kaparat lang katrupa in town katrupa Jubit kay duha in town
1: yes
0: actually upat gyud ay
1: katrupa sila no
0: malumos mga
1: na,
0: kaigsunan
1: duha.
0: Oo kumbaga kung ni action ni sila daan before mga katrupa nga human sa maong katong unang batch nga ginagitawag lang nga boot camp mga kaigsunan I doubt kung doon ay may tabo ng insidente na itong kalabang adlaw katropang Jubit. Mm-hmm. Kaya makabalumagin sila, oy, base no, ang uban ani, kabalumulangoy, or kung madala sa tubig, kay dako kayo ang balo dinhi, unsaon pag-react, ana. So, masabta na ito ang tumong goal ani katropang Jubit nga kampiyonato.
1: Mm-hmm.
0: Pero somehow, sa kung nakita, nagawin negligence ang dapat accountability ani mga kaingsunan. E gani, mismo katropang Jubit, nagpurma na ang PEC karon mga katropa agoning team, no? Nga mutanaw, unsabag yung hitabo ato mm-hmm. mga kaingsunan. Kay ilang lang taon, matod pa ang polisiya, protocols, training practices, usab pa on sa pamamakusgan nga ang safeguards ba sa kilig training environment sa ato ang mga atleta, no? Bisa ako, nakurat ko, pangingon na grupo, kumbaga scarce pa ang kining mga information grupo na sa mga basketballista nag team building nag kung unho na katrupang Jubit ngali parts ilang activity or mm-hmm. ni side beat ba sila human sa ilang activity na ligo
1: mga mura nag side trip ba sila katropang Jazz na padulong sa ilahang activity niya nagligo sa sila nagbanding sa sila
0: oh ano mo na kung before kay wala pa may kumbaga mga impormasyon nga nigawas basta nigawas lang ang MVP Kager nato sa Davao region namatay nga nag team building niya nigawas ang mga impormasyon nga na sa beach line so kung na tingali parts lang training o baka nang side trip sila but mo na ni katropang Jubit nga dito gid ang location nila mismo sila nga training. Yan. Wala mga katropa ko. I don't know kung sa inyo ha, no, sa inyong tanaw ani mga kaigsunan kay kung mula gini mahulog mangko ni katropang Jubit kung kini mga gipang purma karon nga mga investigation panel, mahulog ni katropang Jubit bang ano, kining baga reaction na lang kini.
1: Mm-hmm.
0: But kanang proactive ta katropang kung nalay pastado or nakita nato nga dunay gihimo daan, ingali malikayan ingani nga classic nga insidente mga kaigsunan. Ayan, mga
1: gani katropang Jazz nag ano pod no nag-question no sa PNP Region 3 kay lagi daw
0: nag rule out diretso.
1: Oo, kumbaga dunay mga nakita nila ba based sa statement nga gipagawa sa PNP Region 3 mga katropa. Nakita nila nga gusto dayon i-close ang kaso no. Daghan ang mga nakurat ng anong wala man gid siya gi deeper bitaw wala gi grabbing investigation nga gihimo kumbaga gituldukan dayon nga purely accidental no kung inyong nadunggan kagay na mga katropa purely accidental daw walay foul play nga nahitabo so murag natuldukan dayon sa katropang Jazz daghan ang mga nakurat pero daghan ang nag-question no sa PNP Region 3 kasi wala kumbaga no one knows better than those uniform personnel kung unsa ka delikado ang open water training.
0: Kana, oo.
1: No, kumbaga dagat yan eh. Tapos kini sila mga basketballista ni, dili ni sila mga swimmer. So, kumbaga dili siya dapat daw i-taken lightly. No, kay kumbaga, even gani daw ang mga
0: kana mga Marines, mga
1: well-trained,
0: ano, dili gani nga naka
1: even gani kumbaga, mga well-trained mga katropa, ginabantayan na sila, ginamonitor na sila no kay wala bang good kabalo kung kini siya nga tao. Physically fit ba gid siya? Saban ni siya ka strong? Mas strong ba ni siya sa current no sa tubig or kabalo ba ni mo lang uy? So ilang gina-monitor. Now, ang kining mga basketballista, wala do ingon ana
0: nga. Di pangutan na nganong diha po sa area nga may balon.
1: Yes, oo.
0: Ituyo gud dila nga diha nga area kay kog kana nga area Aurora Baler katropang Jubet, di ba? Mao po na ang gi-mention sa isa katong naguna.
1: Mm-hmm.
0: Nga mao gid nga location. Mao gid
1: gyapon. Kumbaga naagid sila.
0: Surfing area kun ikaw masayo pa kana nga location kay ang balod ba? The way
1: dagko kayo. Mm. So surfing area siya dili siya murag area nga, typical nga liguanan, dagat o liguanan. So, siguro po possible katropang just gituyo, no? Kay lagi for survival training. Kung makaano ba sila. But kalayo
0: mo good. Kung ka na nga area, kantilado.
1: O
0: pag tamak-tamak mo, muslo
1: pa kagkalit kay lalom. Murag sinkhole sa badara.
0: Actually, na account niya na nga baga na portion nga lalom ba? Mm-hmm. Nga nakalitan ang team kay lalom ang kinig nga portion mga kaigsunan. Kay ang ingon sa information katropang Jubit, taga-bagtak.
1: Mm-hmm.
0: Kung ingon taga-bagtak, kaya na kay na.
1: Oo, tapos tagas kayo ni sila katropang Jazz. Kini si... Rene o Baterbonya o si Adili, no? Tag-as kayo sila mga katropa, bisag mga bata pa kayo. So, gikan sa tuhod, grabe kapaspas ang pag ano niya katropang Diyas ba? Nadala dahil sila sa tubig.
0: Kining tubig. Kumbaga paglamba sa balod, then pag pull out sa balod, pababalik sa kining laot, nadala sila, ana baka dali.
1: O,
0: kung baga ma-assess maguna katropang Jubet, no? Tingali, wala mata sa area, but kung atong imagine may isunan, kung dagok ang balod, tapos mabunal sila or madala sila, unsa pag-react nila. Kumbaga kung atong giingon lagi nga, kung nalay rescue team na standby dito,
1: yes,
0: or part sa team nga nagtanaw lang, while nag-training ato ang mga basketballista magkaisunan, magkaingon ta nga masalbar to sila tanan katropang Jubet.
1: Kumbaga dili ingon ato kagrabe, kumbaga dali lang ang
0: pag-respond.
1: Oo, mga katropa. Pa kung naalang sa within the vicinity lang, no, doon lang yun sa ilahang training area.
0: Kay wala na mention kung kini bang beach area katropang Jubet doon ba sa kining public, di ba? Kumbaga doon ba sa residential, ana masabtan nato nga surfing area ang tapad-tapad ani mga katropa dahil giingon nga adunay katong lifeguard nga ni tabang ang pangutana unsa siya kaduol,
1: unsa kaduol
0: part ba siya sa training staff, di ba? Or lifeguard siya sa katong resort nga ilang giplastaran. Ana, kung somehow was like dalag nga lifeguard or kinig rescue team, ng lifeguard pila ka buok nga standby dia while nagatan-aw, well ongoing ang training sa mga kagers, sa mga players. Na mga kaigsoon sa mga balaan na katropa, no, kay aga tumong ani mga katropa nga masiguro mga isunan nga kumbaga unsay mga himuon pa. Sibri ani katropang Jubet na po'y mohimo ani gini AW legislation.
1: Yes.
0: Oo, nga mga precautionary kung somehow doon ay team building ani mga kaingsunan. Matawag bagid kini nga team building katropa kay kung ang tawag ani sa uban di man team building, boot camp o sa bang klase nga mga kaingsunan nga survival type. Limang kanang sila pa'y magluto
1: sila actually. Sila pa'y magluto, oo. Kumbaga na ano gid sila, kumbaga gitrain sila siguro. Nga,
0: banding ba?
1: Oo.
0: Brotherhood.
1: Brotherhood. Murag ingon na ana. Pero na akong mga nakita nga mga post katropang just no nga, the absence of foul play does not equate to being free from accountability. No? So, muna ang mga singgit sa uban karon mga katropa kasi dapat mag held accountable, no, ang kining admo lagi mga katropa.
0: Kaya, yung pa sa kinig ya PSC katropa, the goal is not only to understand what happened, tinailang iporma karon nga panel, but to ensure that lessons learned lead to safer, more responsive system that protect athletes while sustaining high performance sport. Kana katropa daw somehow gini mga ginikanan di na tumabasol katropa nga magduha-duha ni sila pag padala in town,
1: yes,
0: sa ilang mga kabataan sa kauluhan kung safety ang sigutan mga kaigsoon tingali financial o tay problema na katropang Jubet mutabang gini sila kaya kanang nay mo ana sa imong pamilya ba mo scout wala ay kabala ka ni ma'am kay atabangan na may imong bata mato dito for brighter future dito sa mga tulunghan. Nani sila ay kining incentive, nani allowance, diba?
1: Pero ang pangutan na lagi kung musalig pa ba?
0: Kana, singaling incidente mga katropa, posible nga na mga doubt na ang kining ato ang mga ginikan at itong parents mga kaingsunan. Good morning, ingon pa ni Ma'am Mary Grace mga katropa, no? Ayan mga katropa. Karon lang gud nako na update sa XFM mga katropa kay gabi pa ko nakagawa sa ospital na admit sa MediQuest. Oy, ano ang tawon pud ma'am?
1: Oy, oo.
0: Dito nako na sinati ang pagtay og 7.8 nga linog or lindol nga mura may giduyan sa second floor. Thanks God na okay mi tanan prayo. Grabe gyud kahadlok amping tanan kay dili gyud kay kahibalo sa panahon or makahibalo sa panahon. Salamat kayo ma'am. Mary Grace Carlo Jose James Ray Franco o kanang get well soon da ma'am, no? Lamian inyong kapi katropa magka lag 6 sa lawas assigned sa mabagting ang imong dalungan sa mga issue karon. Yung pani Sir Carlo Jose James Torre Franca. Ma'am Lovely Con Lucernas, good morning Sir Jazz, Ma'am Jovet Calo o in town sa bata, no? Mga pangarap sa family nga wala lang kondolin sa pamilya.
1: Oo, 19 years old mga katropa. bata pa kaayo gikan siya sa Agusan del Sur.
0: Actually, ang kining grupo sa Davao Region, no. Makitaan nato mahisunan kung unsa sila ka grabe ang sportsmanship,
1: yes,
0: no. Katong mga atay mga makita mga PBA player, dapat mahimo na sila mga professional player ba nga ehemplo na unta na sila pero magsikhanay, magsumbang kay. No, di ba? Kanang uban nga wala sa PBA nga na nagdula na og kining mga commercial player gihapon sila sa uban nga mga kumpanya pero mag-sinumbagay katrupang juwit mag-initay pero kung nakita doon sa palarong pambansa itong lately lang itong
1: recent lang
0: no? Na time nga mag-dasmagay sila mag-sikhanay
1: pero makita dyan ni mo ilahang sportsmanship
0: kumbaga labi na kining namatayin taon nga si Batir Bunya
1: nanay duo si Pellegrino.
0: Kana silang duha.
1: Sila giduha ang always makita nako sa mga highlights bitaw. Sila giduha always gauban. Kaya
0: kana baga na natumba ang kalaban punito niya yang birahon. Ana mga klase nga mga batan-on katrupa nga di na ko makita sa itong mga professional player kay wala magsikhanay. Magkinugdanay, gabi ka mga kini nakita na to ba kung sa gagmay pa ni sila din napon sa coach katong Dabra coach akudo sa atong coach do kay na instill sa ilang alimpatakad mga unsa ang sportsmanship like mga kaigsuna. Alright, last G5 katrupa. O quick break ta sa atong pagbalik mga katrupa to pong kumustahon. Ano mga reaction ani mga kaigsunan kay ano atong sports organization katrupa na nawagan og kining klarong investigation maklaro ni unsa bay pinaka activity nila that time and of course katrupa mapanagot kung nay sa accountability ani katrupang Jovet and dili na kini mausab pa in town mga kaigsunan. Condolence in town sa kining pamilyang Batir Bunya o kining pamilyang Adili mga katrupa. Ito pagbalik ko niya ito pong kumustahan ang kining basura okay ingon pa ni DILG mga katrupa sila himuon ngadto kay ang paglabay og basura mga isunan na paimbestigan daw si Mayor Basti no. Masabtan daw si Mayor Basti kay iyang frustration
1: yes.
0: Nga natumplay naman mi sa inyo mga rekisito sa dinar wa pa maghapon ninyo ni ablihi di ba?
1: Kumbaga, sa pabay kulang.
0: Protest ba? Unsa may unsa ay nun nga nakarumbo naman hinun sa Davao City mga katropa kining mga investigasyon mga kaeksyonan. Kung isulutan, wala mas pila ka mga pahinumdom oras. Alas 10:07 na sa morning.
5: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: XFM 89.1 Davao City.
9: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting!
12: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
23: At ako, iskun pa.
24: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
23: Opo, papa. Putang nga mesa.
24: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
23: Saton, pati na si, hala, himot ko.
24: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
23: B! Ah, man ako hinom.
24: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
15: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
25: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Sis the Pain.
27: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
26: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
28: Kaklarik sana.
29: Excited.

0: Alas 10:14 na, katropang Jovet. Yung pa ni Attorney Ryan Rick Bisnar, no? Good friend sa iyang anak, kinig niya si Rene. Tawag nila kinig humble giant. Mm-hmm. No? Okay, at makita
1: kay 19-year-old, dako kay nga bata, taas kaayo, pero ang niyahang feet ba na agihapon sa ground, katropang Jazz. Oh. Ka, down to earth. Kay bisan sa mga postings, katropang Jazz, no, nakita na to mga posts sa ilaha, sa iyang mga coaches na very down to earth gidaw ni si Rene. That's the reason why daghan kay murag nag-love, daghan kay nag-love sa iya ba, daghan ang nasubo ani nga ni itabo mga katropa.
0: Magakon ba kining yang athleticism niya, sportsmanship niya,
1: talaga yung character.
0: Character niya kumbaga yang kumbaga attitude or aptitude niya towards sa kining iya pong mga kaatbang ba. Kumbaga basketball.
1: Para ni kung game na siya. Oh, pero na siya sa court.
0: Kung masupalpalan ko nimo, di okay ra pud ko makasupalpal ko sa imo ha. Ingon pa ni Duterte ba kato iyang player sa Calabarzon nga na inkwentro nila sa Kiriga Championship.
1: Yes, oo. Oh, oh.
0: Grabe pud ako matuglawas nga ginabulos-buldos siya. Ingon nga kumbaga nagpost siya katropan Jobit nga wa siya nagdahom nga katapusan na dito niya ang pinagbangga nila kay posible magud nga mag-abot gyud punto sa dito sa UAAP.
1: Wala mo yahang gi dahom nga magkita ay gihapon
0: sila. Ang iyang po sa bro. Nga, ano, bro ang daya mo bro. Kumbaga katapusan na nito tong managuan ba pag encuentro sa kumbaga
1: sa court, sa court. Sa court.
0: Okay, magkaila man sila. Posible magkuno mag-abot gyapon sila sa kining ano dito sa UAAP season nga katropa.
1: So nay update katropang Jazz ang gipagawas ang Ateneo de Manila mga katropa. Padayon dai ilahang support no ngadto sa pamilya sa kining duha ka mga batan-on nga basketbolista. Gani sa pamilya ni Rene no nag-request man og autopsy. Okay. So mag-conduct sila ipa autopsy ang patayng lawas ni Rene og si ano po Divine kini si Adili katropang Jazz nag-request po ang pamilya nga ibalik no dadon sa Nigeria. Kaya para sa ilahang cultural practices no napon sila ay lahi pod nga pamaagi dito. So sa pagkakaron wala pay information kung kano sa ang wake no ang kining paglamay og paglubong no aning nga duha ka mga patayng lawas.
0: May information katropan Jupit nga dalaon siya sa Agusan ata.
1: Okay. After sa autopsy
0: information no nga ano dalaon siya sa iyang
1: sa ilahang hometown.
0: Hometown gyud nila sa may
1: Agusan del Sur.
0: Oo, nato sa kini nga to ang ano katropan Jupit kung asa siya nga ano dalaon.
1: Okay, ano pa man magpahigayon pa sila, ipahigayon pa ang autopsy mga katropa.
0: Ano man sila katropang Jubit, taga Barangay San Nicolas sa may Talakugon.
1: Ah, Talakugon.
0: Agusan del Sur, kinig pamilyang Baterbunya mga kaigsoon. 10:17 na sa tuaga pala kung manubar to na kanyang katropa sa Premium Dietrich Coffee Mix sa mga binipisyo katropang Jubit.
1: Of course mga katropa, no? Medyo nagluya ta sa mga panghitabo, sunod-sunod nga gitayog ta sa kining linog mga katropa. Pao niya kini nga mga masubo nga mga impormasyon so magluya gita katropang Jazz and of course sa pang-adlaw-adlaw nato nga trabaho mga katropa grabe ka kapoy ang ato ang panglawas gani pag uli splak na diretso katropang Jazz kanang tulog diretso no so mas maayo mga katropa abaga nato ato ang lawas og premium D3 coffee mix sigupan lang nato na mga katropa no ang ato ang premium D3 coffee mix is functional herbal coffee kini katropang Jazz nga dunay vitamin D3, mangosteen og stevia mga katropa. Ang atong vitamin D3 makatabang nino aron calcium absorbent ni siya katropang Jazz, ang premium D3. Ang mangosteen puno kini sa protein. Antioxidant mga katropa dunay ni antioxidant compound katropang Jazz nga maka-boost sa tuang immune system and of course ang atoang stevia natural og plant-based sweetener ni siya katropang Jazz kay no sugar ang atoang premium D3 coffee mix.
0: Ayan mga katropa. Si katropa Jun Marata no, doon na po siya report katropang Engineer Bala sa regarding yapon sa basura. Ngayon tayo kay katropang Marvin mga tinapok na basura sa Bangkirohan Public Market limitado na lamang. Wow! At least limitado na lang mga katropa o ano nang tapon og intawon mga kaigsunan. Katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Marbs, kaya mga taglimitado katropang Marbs. Unsan na kadaghan no? Kung atong mahulagway na atong makita ka sa tuwang report.
3: Himara sa katropa Jasper katropa Javet. Yes, dako kalahian mga katropa ang sitwasyon nato dinhi sa Bangkirohan Public Market. Ilabi na dinhi sa tuang area sa may Dato Bago. Ning mga orasa mga katropa nga sa kining mao nga area agianan na kini particular is Gulayan and Kananan. So mo kini ang maong sitwasyon ay kung ato mahinumduman ning man nakalabay yung semana ato kuning na agian perting baga sa basura din hinga dapita mga katropa nga gimulo gid in town sa mga kaigsuonan natong vendors. Apan mga oras sa pipila na lamang ka mga tinapok sa basura ato ang naobserbahan and presko kini bag-o pa lang kini nga mga tinapok mga katropa nga gani ang uban ni ini kagahapon pa lang kaya ning adlaw milabayng adlaw nga Lunes doon na naigihimo nga pag collect no or collection sa mga basura hinungdan nga limpyo na gyud and gikahupay gyud in town sa mga vendors ang naisgutan nga aksyon sa Senro Davao Labota nini apan sa gyapon gumikan ni ining pila gyud mga ana matud pa sa duha ka semana atong na hinabi ka ganina si Mama Lita isa kini sa tirungan vendor mga katropa di sa maong merkado publiko
0: tirungan. Iya
3: tirungan iyahang baligya
0: baligya katong pangtusok lagi
3: ang tusok. Oh, kana. Sa mga gahi-gahi tusokon ah, kana katropa Jasper no o gaya nga gibutyag nga sanglit at bang lamang gid kayo sa iyahang tindahan kining tapon og
0: pagtusok wa niya tusok ka Marbs ang pataka naglabay da katropang Marbs
3: kana pud kay actually na namang gutoy mga pasensya sa mga nagkaon kay mga nagulod-ulod na gyud katropang Jasper katropang Jovet liman kada duha ka semana ang nagtapon og wala in town nakuha pero karon nanalay ginagmay nga kining baho ang nahibilin pero limpyo naman hinoon kung ato ang aninawon ang mga sitwasyon dinhi gawas na lamang ni pipila ka mga tapon o nga basura and with this ato ang ginabuyon ang isa sa mga vendors dinhi kay subalan pa niya grabe yun ang baho halos nagpalibot ni ato nga higayon na ayan sir may buntag isa sa tong hati vendor actually hindi tingin logo mo ang area diri sir no
1: by the way kung mga Marbs
0: Marbs ang masimutan lang ko Marbs dili ang basura ang hati
1: yun ka nga pa Marbs magpaabot ra gid mi diri ka tropang Marbs
3: kaya wala na limpyo na gyud ayan by the way sir mayong buntag sa XFM Davao sa programang sentro by the way pangalan nato sir uy, si Sir Boy, isa sa ito ang gitawag og pancake man eh, cake, hot cake, mga katropa. Okay, so napaya ni palit. Actually, very alive na ang sitwasyon ini mga oras kay mismo mga vendors nag-ingon, limitado gin in town ilang mga konsumante ning nilabay nga semana, gumikan sa maong panghitabo mga katropa. Ayan, ano na po da, si ma'am, grabe. Labi ang balik ni Sir Boy, ma'am.
2: Okay, lami kayo, nagbalik-balik, mangukusin.
3: Ayo, basin pamahaw ni, pamahaw?
2: Dili, tubig lang sa butong.
3: Ay, tubig. Oh, wow, pagkanindot.
0: Marbs, ma'am. Marbs.
3: Oh. Kini, yes.
0: Ang discount ni mga katropang Marbs, ma'am, dili pa makapas mo kung mag-inom ng tubig sa butong?
3: Okay, nawi-nawi as you. By the way, ma'am, ano ito makalabay na semana? Kung mo sa man, sa tawag ani, alisingaw yung kayong baho sa basura?
2: Okay, baho abot yung sa mga ang karinder ya, baho kayo.
3: Apiktado kung sumer ninyo.
2: Kayo nga, naman niya po na nga on, pero sa magsapong nila kayo tungod sa kabaho. Oh, pero karon okay naman po.
3: Pero di ba kadadlaw dapat nagatuyok diri ang garbage truck, ma'am?
2: Oo, oh, naman. Nagatuyok man.
3: Kaganina, nakatuyok sila.
2: Kuko ka kita gayon na sir kay nang bago lang pukom na abot na sa
3: pero katong Lunes hurot yun ma'am nila og kuha tanan
2: kuha man
3: po sige at least na lang no kay limitado na lang ayan Lunes oh hurot yun so good thing mga katropa ayan dadagang salamat ta ma'am ha thank you kaayo okay si Sir Boy kaya medyo busy kayo kaya labi kayo humot magud kay iyahan nang hot cake ni mga oras sa kay fresco katropa Jovet paborito ba ning katropa Jovet no
1: gani na oh kay ingon din ko katropa Mars magpaabot yeah. Tragedy
0: may palagi daw ang hot cake kay hot pa
3: Actually, parting init apod kay ni sabay ang kainit sa itong panahon ron. Kaya subala sa CDR Mo Davao nitungtong na sa 37 degrees Celsius ato ang heat index diri sa Davao
0: Labi
3: City.
0: Labi na kumulokso na Marbs si Tungtong pagkalina.
3: Ni Tungtong pagkalina. Okay. So mao na katropaga Jasper no ato aga sitwasyon na ni mga orasa. And kay pahumane naman si Sir Boy ato na lang nalikyatan iya ha mismo nga akini nga masulti.
0: Gibalik-balik ka kinanimo si Sir Boy ba?
3: Pinakauna ko nato na naupin na pangalan ni Sir Boy. Oh. Okay, ayan, medyo na problema pang supli si Sir Boy. Sir Boy, dalikyat lang, gamay lang ang reaction. Kumusta mo ang masulti ka ron nga nahipos ang
4: tura? Ah, okay na kayo. Kay murag, maayo na yun. Maayo na yun ang clearing na yun. Okay na ang basura.
3: Kung sa ka problema doon, sir, dito na ko.
4: Siyempre, basta basura, isgutan, higit ang taong puan. Nakamasgod ang tao tanan, halos.
3: Pati ikaw ato higayon na
4: natural mas yug ka kay kating bawa sa basura ay
3: okay, okay na okay na kusay so, panghinaot na lang nimo sir
4: tang dili na to may tabo kay lahi gyud pag may tabo pa to murag dili na matawagan daw clean
3: din maprotektahan jud ang dagat. Daghang salamat sir boy. Ayan, daghang salamat sir. Og okay, murag huro-huro jud niron kay
0: dami kayo. Marbs, katropang jubit, daghang salamat po daan.
1: Daghang salamat. Daghang salamat.
3: Ingon jud ninyo wa pud dalaga kwarta. Ha. Na timing jud mga katropa, no? Kay medyo layo-layo pag parking ni katropa nga Roger.
0: Nalala na si Sir Boy di ang
1: Sir Boy. Pangutan na si Sir Boy kung lamig ba gid
0: ang iyang hat-hat. Wala man kay Sir Boy, wala man kay pang ano, wala man kay pang sinsilyo. Ato sa lang ning nohon.
1: Sabutan na lang nato ni. Sir Boy, lami jud na imong hot cake, pati lawa daw ko.
3: Si Sir Boy, balikan nato ni si Sir Boy, makapadala ka ka tropang Jovet. At least ato na dagandagan para ikaw na bala ka tropang Jovet. So, kanang mga katropa, ato ang update, no? Nanong kagikan din sa ay Dato Bago ni ato ang bahin kini sa Baguioran Public Market alang sa sitwasyon sa itong basura kung asa limitado na lamang ang pundok sa mga basura itong naobserbahan na gikan ni nakalabay nga simana. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Ay salamat katropang Marvin Ibano, direktamente katropang Jovet Dres sa may Baguioran Public Market mga kaigsunan. Ito, dapat ang diskarte ni katropang Marv sa tubag, Sir Boy, kanang hindi pa mapas mo nga mutan ami sa basura tapos pa may
1: pamahal. Tapos wala pa kaon.
0: Oy, Agaton Gonzales watching from Midsayap, North Cotabato. God bless. Ayan, good morning kay Ma'am Romilita. Romilita Bacaro, good morning. Katropang Sir Alan Bullseye, nasa agning oh, pareha din migdagoy ni Sir Alan.
1: Pareha din. Okay na bullseye naman taani katropa.
0: Watching
1: dyan.
0: From Bliss, Bago Apply. God bless you always mga katropa. Salamat kayo. Ma'am Romilita Bacaro, no? Maalaanta ni Ma'am Romilita kay ang oras din ato ang panahon din na magigo.
1: Oh, thank you.
0: Kaya tantahan mo ba no sa katropa ang rated PG? Eh? Nagpagwapa na ba ito katropa?
1: Nakita na ko na murag na tense siya katropa.
0: Oh, nagbahis-bahis na siya. Ano? Nianto naman sa wardrobe, nianto naman sa CR, lingkod naman sa sala, lingkod naman sa bangko. Ito ay si DJ Sexy Angel. Malahe po ito sa gabi eh. Kaya, Angel Sassy.
1: DJ Sexy Sassy.
0: Ako itong isa, DJ Sexy. Angel to sa gabi eh. Kamuna yung mag-ego ang katropa. Kamuna yung mo, kanana mo, sani yung mo, define sila, unsa sila, mga kaigsunan. Bitaw katropa, napadali katropag Jubit ha. Ayan, si katropang John Marata, katropang ano, kay ganina pa itong ronda balita, pati sa nakasanbay, wapar ko na masunod katropang Engineer Bal, si katropang John Marata na siya ipadala. Okay na, standby siya, katropang Bal, di matawagan, si katropang John. Okay, basig nitabang to. Napot siya report sa kinig area ni Adri Banda sa ano? John Marata. Area sa may ano katropang Jubet. Basura, gikoy-koy sa Iro. Gahapon pa na, sir. Pwede ko na, gikoy-koy na lang daw. Basi nawa na ni, kinahurot na ni kinoy-koy sa Iro. Asa ning lugar?
1: Nahurot na siguro na.
0: Ano laging mga ero ra karon itong mga latagaw nga ero mga katropa nga bubintaha po dahil nga di mo makalabay basura kaya kami nang bahala diri mo si Gringgit ani. Oy, alas 10:27 katropa sa tuag panag-uban-uban. Tawag na mo mga katropa sa tuang hotline 0969-3035-37. Ganahan ko siyang tingog.
1: Favorite yan.
0: Kinsan ni siya, Hoyo. Hoyo. Di ba, paborito ni mga katropa nga, Jubet. Walay adlaw ni kung walay adlaw ni kung walay mga reaksyon. kining tao. Lalaki ba ni? O babae? Lalaki?
1: Basta favorite katropang dyan.
0: So, tawag mo katropa natin 1 minute.
1: Ha? All-time favorite.
0: All-time favorite. Wala mo, nag-radio mo na yung pasabot ko pang all-time favorite music. Nag-radio mo na yung pasabot yung tao, no? Ito, katropa, no? Ito na yung reveal. Natay 30 seconds, mga isunan, makatawag mo sa tuang hotline, 0969-3035-37, katropa. Para sa tuang huyo, atong usbon, sublion, balikon, mga katropa, once again, once more.
5: Dapat ayusin po nila ang
1: sinatawag na.
5: Ito naman ay para sa tuang bayan, hindi pang sarili.
1: Lo po. Sila gusto katropang ayos ang kanilang
5: mga sigalot.
1: Ayaw yung ibang
0: medyo apikin na ito sa tropang kini. Maon niya siya katropang Jupe ito.
6: Dapat ayusin po nila ang Senado para... Ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili.
1: Favorite.
6: Unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
1: Meaning...
0: Moto siya ang tig. Tig sagang,
1: tig lahat tig, to siya
0: katropang. Oh, tig istorya, tig depensa, basta tig. Sa Malacanang. Sa buto katropa muna ang ato agya PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, mga kaigso. Last days 29 katropa, wala tayong oras pa. Ang panahon din na ato ang
1: oras din na mag-igo.
0: Ayan, with the katropang Alan Abais.
1: Nakuha na naman mga katropa.
0: Ayan, basta nakagreetings katropang Jubit.
1: Ayan na mga panahon gihapon nga nag-subaybay. Katropang Carlos James Torrefranca, katropang Romelita Bacaro, good morning. And kay katropang Agaton Gonzalez. Kini katropang Just, pareha ni silang apelyedo, no?
0: Ni?
1: Si ako ang of course ako ang member sa ato ang Powerpuff Dragon si Michelle Coronel and oy, si Jonamel Vidal pero kapareha silang apelyido ni Ma'am Bina Coronel kadumdum ka katong kauban ni group commander nato diri nga na interview nato si Ma'am Bina Coronel ang human resource na ano na, employee nato diri sa 11 RCDG same silang apelyido. Oh, good morning Ma'am Bina
0: apelido,
1: Coronel
0: apelyido pa lang
1: mangurog
0: na ka.
1: Good morning, Ma'am Bina Coronel, and of course, kay Michelle Coronel. Puro mo sila mga Coronel. Oy, mahadlok man po daan.
0: Kamu na ka to nag-flying kiss nung lahi ni Salo?
1: Lahi si Jonamel Vidal to siya.
0: Ah, si Vidal to?
1: Oo, nga nag-flying kiss nga. Hindi para sa ako ang flying kiss, lahi may ni Salo.
0: Di talikon man good ka. So,
1: iyang girespetuhan
0: si
1: niya.
0: Si Katropang A ang ni Salo. At least na ni Salo.
1: Oo, di na kayo sa kita side ni Vidal.
0: Ikaw katropang eh ha, musalo po dahil ka ha.
1: Abtik musalo ha.
0: Liyum-hilum ra ka ha.
1: Ayan, bitaw ha, good morning sa inyo hang tanan. Sa mga katropa na itong apabilin, gihapon nga nakasubaybay, nagsuporta sa ito ang programa. Good morning.
0: Ayan katropa, mabanos mga kaisunan, standby mo ato ang mulingkod sa rated PG si Sexy Sass.
1: Yes, oy, madong garagid nila ang matamis nga tingog ni Sexy Sass.
0: Grabe, mura magining snake, mura magkanang banako na
1: sexy
0: kayo. Sexy. Ubalos di unya tataw. Katropa, o niya pong alas 12 ang iso na itong XFM News Nationwide. Yung makauban na itong makauban ang XFM Media Manila. Alang sa mga updates sa balita, bisita itong page.
1: XFM Davao Katropa Digital at ang Centro Media Facebook page o itong YouTube channel Katropa Digital.
0: Katropa sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubus nga lagad sa hanginan.

0: Kaya ako sa una na pandugay na to, ako ipian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon at istingan daw. Itry na ako inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako isispa. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na paano, dako kay katabang sa kuha.
1: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
1: Oras sa Pilipinas! Mga katropa, alas 10.42 sa kabuntago. Ngayon na, ang oras mga katropa, hatod kayo nato sa Turbo. Mga katropa, sulid ka kung naka-turbo. Makatulong ito or makatabang ni mga katropa sa inyong sex life. Mga katropa, labilagod sa mga mag-asawa dihan, no? Turbo mga katropa, this is FDA approved, kaya safe inoin mga katropa. Turbo na, mapalit sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar.
3: Rated PG.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Mayong adlaw, mga ka-XFL. Asa man mo karoy, naaba mo sa inyong balay, sa trabaho, sa biyahe, mga katropa ayaw pagpalayuan. Lingaw-lingaw, ug busi ka inyong kauban karong orasay. Adlaw, Miyerkules, Hunyo at Gis, 2026. Mga katropa, ako inyo ang sexy, sweet, og sassy. Kauban sa kahanginan, mga katropa. May lain, DJ Sexy Sassy. Og welcome, mga katropa, sa atong programang
1: Rated PG.
0: Mga katropa, puno sa kalipay, puno sa gugma, sa musika. Mga katropa, programang puro greetings. Mga katropa, din hilamang sa 89.1 XFM Davao. Atong paminaw ng mga kantang mapakanta. Mupasayaw o makapawala sa inyong kakapoy. Adlaw-adlaw. Mga katropa, ako inyong bagong makatropa, no? Medyo murag na pressure tagamay.
2: Pinawa!
0: Kulba gamay, mga katropa, no? Kalagating mabaguhan ka. Anadyo na mga katropa, basta bago pa lang gani, medyo manibago dyan da. Okay lang mga katropa, importante no, tayo ay lumalaban. Hey! Okay na lang dyan mga katropa, adjust kinagmay. Anyways mga katropa, live to karon sa to ang Facebook page. Search lang mga katropa ang XFM Davao. Katropa Digital. And syempre mga katropa, comment lang mo diya sa inyong mga greetings, sa inyong mga shoutouts. Namoy mga gibati diha mga katropa, kung sa'yong gibati diha. Gibati ba mo kalipay? Or naguol ba ka diha karong orasa mga katropa? Anyways, guwapo kayo sa ilahang screen. Liner yun! Anyways, mga katropa, ang atuan text line 0969-333-0537. Tama ba niya kung ginapangyaw-yaw dere?
2: Pinawa!
0: Saka nagbasa, mga katropa.
2: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, kamusta inyo ang adlaw diha, no? Mga katropa, uban-uban tahang tod alas 12 sa kaudtuhan, mga katropa. Mga katropa, ay maghawa sa inyong lingkuray na ay maghawa sa inyong hanggi higdaan, kung higda pa mo diya karun. Duyan-duyan. Mga katropa, kami mabalik pa nga itong programa.
1: Rated PG.
0: Ini lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Mga katropa, ayog hawa, ayog. Ayog sibat diya katropa.
2: Pinawa!
0: Mabalik pa si Sexy Sassy mga katropa. Ini lamang sa XFM Davao. Tropa mo, exciting.

0: BGG.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Rated BGG.
1: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Taklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay hamubiyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
6: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM 89.1.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba?
6: Nga sa opisina,
5: makareduce kita og energy consumption, utility costs,
6: og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
5: Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: In Davao City, XFM 89.1.
11: Clarex!
12: Exciting!
13: Rated PG!

0: Oras mga tropa, alas 11:07 na sa Kabuntagong. Ang oras mga tropa, hatod kay nato sa Santan Plus Coffee Mix. Ado ni Mangosteen, Malunggay Leaves o Sonya Beer na Santan Plus Coffee Mix. Kapi na, kamut pa. Katropa, kamo gihapon nagapaminaw sa itong programa
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes, sa puno sa kalipay o gugma sa musika. Mga katropa, ang itong text line 0969-3330-07-0537. Medyo halap na gila itong pananaw ni mga katropa, no? Ansaon, share lang mga good firme akong makita mga katropa.
2: Pinawa!
0: Mga katropa, kamusta? Inyo ang kabuntagoy. Hopefully, anamo sa maayong mga kamot diha. Anamo sa maayong relasyon. Makasanaol na lang gita no sa mga katropa na to diha nga healthy kaayo ang ilang relasyon. And I'm still strong lang gihapon. Kaya nagbisag-on sa paman nga panghitabo, ang nahitabo mga katropa. Nalang gihapon. Naghinigugmaay lang gihapon. Ayo nga buntag sa ato ang mga viewers sa ato ang Facebook Live. Hello kay ato silang i-greet mga katropa no kay basi mga luod unya sila no.
2: Pinawa.
0: Iat ngan ra pagyudaan nila mga katropa. Hello Agaton Gonzales, maayong buntag diha sa May Mid Sayang. And kay katropang Melanie Batagan. And good morning, good morning. And kay Rex Ordiniza. Mayong, maayong, good morning mga katropa. Sige ni, basta-basta nga itong mga katropa, no? Yan, gagabi, bagi din taon sila mga katropa nga murag di mahimutan.
2: Pinawa!
0: Maayong buntag, lovely. Kon Lucernas. Good morning, ganda, oi. Amo, boy. Ngatayin kong atik-atikon. Dali ra ba kayo tamaatik?
2: Pinawa!
0: Ayan, greet lang ko sa akong kinakusgan na Nonoy. Ay, belated happy birthday gahapon. O sa akong mga kapamilya diha sa Tagum, Davao, Digos. Oglibak, especially diri sa Midsayap. Salamat and God bless. Oy, happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Kuya Nonoy. Oh, birthday niya gahapon. Gahapon ba? Murag karon man. But should I?
2: Pinawa!
0: Hello, good morning, Ma'am Juvie. Sarentas, wow, nice DJ. Wow, nice. Support!
2: Pinawa!
0: Good morning! Good morning, Carlos, James. Good morning, DJ Ganda. And hello kay Ricky Kina, Kintoya. I-greet na sila DJ kay Luuran Raba na sila.
2: Pinawa!
0: Gabi pag nag-alinga sa DJ, di may mutang ang kalaga.
2: Pinawa!
0: Murag sala pa hinunato ni Rono. Mga katropa, kamusta inyo hang kabuntagon? Nagmeryenda na ba mo diha na siya? Mga katropa, pagmeryenda na mo while nagpapaminaw sa ito ang programa karong buntag. Sa mga coffee lover na ito diha, no, nga di dyan mabuo ang adlaw. Hindi makahigop sa ilang paboritong kape. Kaya sa mga kapangutahan na diha, unsa may lami nga kape. Mga katropa, I recommend niyo po ang ating Santan Plus Coffee Mix. Nga ito, Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, di ni basta-basta. Nga naman mga katropa kay Anani Shy, Mangosteen, Malunggay Leaves og Soya Bean, Santan Plus Coffee Mix mga katropa. Kapi na, kitang balon pa jud ka. Again mga katropa, nga tuwang text line 0969-3330-537. Pwede po mo request inyong mga favorite songs diha mga katropa kung na may mga gusto nga ipatugtog inyong mga sunata diha karong buntaga.
2: Pinawa!
0: Kung broken ka diha mga katropa, hala atong i-play ang pang-broken.
2: Pinawa!
0: Kung ikaw in love ka diha ang napita mga katropa, hala atong i-play inyong theme song duha. Oh, kung dibati kagagutom diha mga katropa, hala pag merienda na. Oh! Ay oras sa Pilipinas, alas 11:11 na sa kabuntagon. Mga katropa, ang programa ng ito mga katropa hatod sa ato sa Santon Plus Gold. Oh! Ano na malunggay leaves o nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods mga katropa. Oh! Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas, Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga dool lang sa inyong mga lugar. Yan mga katropa, pagpasensyahan nyo na minsan tayo nagkasaksak sinagol, no?
2: Pinawa!
0: Tayo na sa adjusting process.
2: Pinawa!
0: Adjust lang gitang mga katropa ginagmay.
4: Easy.
0: Okay,
4: easy.
0: Kalugayan, ato raman dyan na siyang ma-master. Charo! Oh, kahit maputi na ang buhok mo, puti naman gina akong buhok.
2: Pinawa!
0: Kaya may puti naman gina nga akong buhok.
2: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 11:13 na sa kabuntago. And mga katropa, maghawa sa inyong lingkuran, ay maghawa sa inyong hanggi. Gihigdaan, diha. Kaya mabalik pa nga itong programa.
1: Rated PG.
0: Hindi lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Exciting.
5: Exciting!

0: Rated PG.
1: Oras mga katropay, alas 11.36 na sa Kapunoy. Ang oras sakod ka na to sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina na puno sa vitamin A. Ag 10 times na mas dagan og vitamina kaysa karoid. Dakong tabang aroin mo nindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Hello mga katropa, welcome back! Sana all gibalikay.
2: Pinoang!
1: Ano man ang katropa, basta lami balik-balikay.
2: Pinoang!
1: Shout out, shout out! Sa itong mga suking di paminaw, especially na po sa ito ang live this high noon na mga katropa. Ayan, shout out kay Lia Lingusino Borjo. Ito may Mother Earth. Ayan, gift na po akong mga igsuoy niya sa Balasyo, Kiblawan, Davao del Sur. Ayan, shout out sa mga katropa na to diya sa may Davao del Sur, sa Kiblawan, no? Sa mga Cosino family. Ayan, shout out diya sa inyo mga katropa. And, ingon pa ni Rex or Denise, pa request ko DJ, Bulag by Mito Yunting. Saan man na ito? Nabulag man yun si Rex.
2: Pino ka!
1: Nagbulag-bulagan man yun si Rex. Ayan, greet lang ko sa akong kinakusgan nga amahain. Papa Jose Borlasan. Tanan akong kapamilya diha sa bagong

0: Silaw. Dumalinaw Zamboanga del Sur. Salamat po. From May Duhay Lungsod. And hello kay Boss J Vlog. Ayan. Greet lang ko. Sa katropa na to, DJ. Uy, sa mga katropa na to, diyan, no, hello, maayong udto sa inyo, hi. Oh! Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. nice to kayo, Ma'am Juvie. Super nice. Yan, shoutout kay Ma'am Juvie Serentais. Anapod din siya sa Davao. Bulag sa kamatuuran, DJ. Ana jud siya.
1: Pinawa!
0: Kaya gihimo na ni mo imuhang best mga katropa, no? Nga kay di makita mo nang naingon nga nagbulag-bulagan.
1: Pinawa!
0: Gusto na gina siya karon mga katropa. Nagi na siya bisag asa pang katropa. Nagi na sa tong palibot.
1: Pinawa!
0: Wa ka balo naras imong tubangan, nagbulag-bulag gihapon, nagpabulag-bulagan.
1: Pinawa!
0: Alright, ito ang Facebook Live mga katropa, no? I-search lang nyo ang XFM Davao. Yan sa mga katropa na ito nga naminaw karon, no? Labi na gan sa mga prepare na sa ilahang mga paniudto. Yan sa mga katropa na ito diha pag-prepare na good mga katropa kay pipilan lang po kami no itong mga katropa mga alas 12 na sad. Dali raman juga ini ang oras mga katropa, no?
1: Pinawa!
0: Ang murag bago lang man mo intawa nagsugod sa inyong relasyon. Tapos di lang ito hibalan mga katropa, naana siya sa maayong mga kamot mga katropa. Ah! Diba, murag sa isang iglap lang mga katropa, nagpabulag-bulagan.
1: Pinawa!
0: Ayan, shout out sa itong mga sukindig paminaw. Sa itong mga supporters diha, no, sa may Midsayap area. Ayan, hilabi na po sa ito ang mga katropa diha sa may Libungan. Sa itong mga kaparientihan diha. Kamusta may na nga ito ang mga buhay-buhay. Shoutout po na ito ang atuang mga katropa nga LDR. LDR nag-yun!
1: Pinawa!
0: Mutuo ba mo anak katropa nga daghan ang nagdugay sa relasyon nga LDR? So far mga katropa, based ako ang observation. Observation. Dili lang sa experience mga katropa ha. Hindi man taganahan og LDR. based ako ang observation mga katropa, daghan yun po baya ang mga LDR nga nagdugay. Yun sa kanila no, pag matikmatik mga katropa nga nagdugay man.
1: Pinawa!
0: Ang mga uban po nga, di yun makaantos mga katropa. Hilabi na LDR. Di man yun makaantos mga katropa. Ano man na?
1: Pinawa!
0: O kasagaran sa mga abroad mga katropa. Ni gawas sa nasod ang ato ang mga katropang kababaihan. O niya, himan-himan pipila ka bulan mga katropa na may kalaing kaipon si Mister. Napo ko na ako'y kaila anak mga katropa. No?
1: Pinawa!
0: Ilan ako i-mention kay... sakit ba yan? Sige, handumon ang mga naagi mga katropa. Hilabi na kung pait siya.
1: Pinawa!
0: Okay lang unta kung lami nga kaagi mga katropa kay lami kay balik-balikon. Pero kung pait gani, di lang kung siya, no? Oo, kay murag maguba nga to ang kaudtuhan.
1: Pinawa!
0: Anyways, lunch DJ. Diet sa ako karon na katropang agaton. Para mugamay-gamay ang ato ang kuain.
1: Pinawa!
0: Ato ang tinapok. Atong bagamay-gamay ng atong tinapok mga katropa kahit na yun makayag sigig lukdo-lukdo.
1: Pinawa!
0: Kaya so far mga katropa perting bunduan na gin sa to ang tinapok mga katropa. No? investment mag-ihapon ang mga katropa. Importante, no? Importante ay mahalaga. Ayan! Ang atong text line mga katropa 09633305 37. Mga katropa, live na live kita sa tuang Facebook. And comment lang mo diha sa inyong mga song request o namin mga gusto ipatugtog ng mga sunata diha. Na ato ang ipatugtog mga katropa para ganahan mo mo ukay-ukay diha.
1: Pinawa!
0: Ganahan mong mukha yung kasi yung tinapok mga katropa. Ay maghawa sa inyong lingkuran, ay maghawa sa inyong gigdaan. Kaya mabalik pa nga itong programing
1: Rated PG.
0: Dari lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Exciting.
2: Exciting.

0: just a dream. Oras mga katropa, alas 11:52 na sa Kauduhoy. Ang oras, hatod ka nato sa Turbo mga katropa. Nakulakan ka ba sa performance? Nako, dirita mga katropa. Sigurado hindi ka makulangan o maalang-alang. Mga katropa, Turbo ay dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga doon lang sa inyong mga lugar. Welcome back mga katropa. Anak gina mga katropa, basta lami balik-balikan. Ikaw mga katropa, nakatilaw na baka lami diha nga. Sige ni mong balik-balikan. Anyways mga katropa, kamusta sa inyong kautuhon diha? Naluto na ba inyong ipangluto diha? Hopefully naluto na mga katropa kay maniod to nata diha noon. Okay, mga katropa nato diha no nga mo pa dyan pagtakaang. Sige na mga katropa, usahay mabisi magunta mo ng late lunch. Usahay po, mahimo na siyang brunch mga katropa. Breakfast o lunch, giisa na lang no. Gusto naman na siya karoon katropa. Mayong hapon, katropang Joseph. IDJ, naana day ka sa Davao.
1: Pinawa!
0: Secret. Mga katropa, alas 11:53 na sa Kapuno. Ano? Kadali, ragod sa oras. Oy.
1: Pinawa!
0: Marag mo pa may paglingko na ito mga katropa. Pahawao naman ito dahi. Umurat na ginaabog sa oras mga katropa, no? Nang mga katropa, manamilit na ta. Manamilit na daan.
1: Pinawa!
0: Samtang naapay oras mga katropa, kay lisod na kayo na hotdog oras. And ang feeling nga masigitag apas ay ang oras, pero wala siya time sa tua. Patay mahimo anak katropa. Lisod nang mahirapan.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, dagang salamat sa iyong pag-uban-uban noon. Kasuloy duha ka oras karong adlaw ng Miyerkules. Hunyo at just mga katropa, this meal binti size. Mga katropa, ugma na sa kita mag-uban-uban. Sa kahanginan.
1: Pinawa!
0: Sa hangin lang sa mga katropa kay layo man ta, so sa kahanginan ng usa. Pag na ta sa duol mga katropa, mag-uban-uban ta sa kiliran, ana na siya. Mga katropa, alas 11:54 sa kauduhon. Mga katropa, ugma na sad, same station, same program, at the same DJ. Ito pa si Sexy Sassing na nagsasabing or nag-aingon. Amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giwad sa pagsulay. I love you all.

0: Rated PG.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold ba?
3: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Krap Gold na ta.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: in Davao City. XFM 89.1. Tropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santo sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
1: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
1: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara. Itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
1: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy o nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
1: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
0: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City. para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Jensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao quake. Narito ang report. Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill number 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang maigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Inianunsyo po, katropa, ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sana Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napagtuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
0: XFM News Nationwide.
2: Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: PBBM, sabi po niya 60 na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live.
4: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong four-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos isang taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chelloy Garofalo na magiging simple muli ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garofalo, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipiniana dress upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information. Inggit po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniverify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
0: XFM News Nationwide.
2: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat, ngunit nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
0: XFM News Nationwide.
1: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda. Dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adelie dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa kagdahin pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional.
1: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsaryen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
5: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsaryen region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 ngayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jensen alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Ito naman Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Live report. Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC Task Force Plutus at Bureau of Customs sub Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba. Ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Incumbent Barangay Captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pundo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pundo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
9: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias Tim, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng Raku 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Formal na sinpahan ng iba't ibang kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posibleng pang madagdagan ng mga kasong isasampal laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
1: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ng isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorms.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala, ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA Women's Tennis Association matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa mga susunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. At sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM 89.1.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: MC Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: In Davao City, XFM 89.1.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Ulitin ang pagkapadala ni po mga text messages, mga inquiries po ni about your health, ha? Huwag pong magatubili na mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga nais na mga sumubok ng atin pong mga dekilidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa lahat ng mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat po ng branches ng Old Day RX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located. Ganda rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na legit ang inyo pong matitake ng mga products. Ha? Mahirap na maisakripisyo ang atin pong kalusugan sa mga peke at mga counterfeit na mabibili po natin ng mga produkto. Kaya hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles ng mga produkto natin. Nandyan po yan nakalagay mga katropa. Ha? Pwede rin umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po, Yes to Health 2011.
7: At syempre, pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Clinics. And of course, meron din tayong special discount para sa ating po mga bisita. Yeah. Especially sa ating mga senior citizen. Just provide po yung any IDs na magpapatunay na kayo senior. At kung ikaw po ay magpapakonsult at doon bibili ng produkto din, eh, meron din naman tayong discount sa Yes to Health. Kaya pwede po kayong bumisita doon at pwede pa kayong makapagpakonsulta lalo na kung meron po kayong problema sa kalusugan. Kung matagal nyo nang tinitiis yung inyong sakit, mga discomfort natin at naghahanap kayo ng natural na solusyon, pwede nyo pong ikonsulta yung ating mga naturopath sa ating pong Yes to Health Clinic. At marami tayong program na pwede nyo i-avail. Meron tayong mga cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy. And meron pa tayong mga other services like, for example, acupuncture. Yung meron tayong Mugok Boyang Korean Therapy, Biozapper, yung Terahertz, at Natutrad Therapy. Ito yung traditional na Pinoy style ng kumbaga sa western yung kanilang massage and chiropractic. Yun yung meron tayong sariling atin yan sa Yes to Health Wellness Clinic. Kaya pasyalan po lahat ng ating mga branches kung kayo ho ay malapit po sa aming mga locations.
6: Yan. Sa mga nagnanais po ha, na masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga kadrop ha. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Suntone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap at very beneficial na kape na pwede mong ma-enjoy at makapagbigay sa'yo ng mga nutrisyon na hindi mo kadalasan nakukuha sa mga nakasanayan mong kape. Ayan ha, Suntone Gold Coffee Mix, mabibili na yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Isa sa kagandahan, Dok, ng Suntone Gold Coffee Mix natin at yun yung atin pong pag-uusapan dito sa atin pong programa ay yung unique content nito na collagen. Ayan, madalas naririnig nyo yung collagen ha? At sa mga pampa-beauty, mga skincare natin, mga collagen, ayan. Dok, itong collagen na ito, ano ba ang naitutulong nito? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin pong pangangatawan?
2: Ayan, kasi yung collagen, tama ka, yung mga common na mga, even yung mga dermatologists, iba yung mga skin expert, laging nababanggit yung collagen. In fact, ang collagen, isa sa pinakang expensive na supplement sa market, ano? Actually, itong collagen ang siyang pinakang abundant protein sa ating katawan, ano? Kumbaga nasa approximately 30% ng ating total body protein ay collagen. At ito nagsisilbing primary structural component ng ating mga connective tissues. Ibig sabihin yung mga connective tissues na yan, yung naguhugpong sa bawat cells ng ating katawan, ano? Katulad po ng ating balat, ng ating mga buto, yung ating tendons at mga ligaments, yung mga litid ng ating pong mga kasukasuan, at ganun din yung ating mga cartilage na makikita mo yan sa joints natin, yung mga blood vessel o daluyan ng ating dugo, at even yung ating mga organs. So ito yung structural integrity ng bawat part ng ating katawan, itong mga collagen. Isipin na lang natin para mas madali maintindihan, yung collagen para siyang glue. Oo, parang pandikit o glue na inaayos niya yung ano, yung holding together ng bawat parts ng ating katawan, ano. So itong collagen, ang composition niya basic lang. Sabi nga nila ito ay nagtataglay ng mga amino acid, ano, na ano yan, yung glycine, yung proline at hydroxyproline. Ito yung mga amino acid na pag pinagsama-sama, it can compose collagen. Yung mga amino acids na to, kung titignan mo yung kanilang structural, yung anatomical, is yung molecular structure nila, para siyang triple helix na structure. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit napakatibay at flexible ang collagen. Ang problema, ang collagen bumabagsak sa atin naturally. Maraming mga kadahilanan. Una, yung deficiency sa collagen, makukuha natin yan sa aging process. Sabi sa pag-aaral, we have our own collagen production in the body. Mula nang tayo ilabas sa ating sa tiyan ng ating nanay, yung collagen ang dahilan kung bakit yung mga bata ay mas flexible ang buto nila, mas malambot, mas ano yung kanilang katawan. Because yung abundance of collagen in the body, ang katawan is talagang nagpo-produce ng collagen. Pero pag umabot na tayo sa edad na 20s natin, sa mid-20s, bumababa na yung collagen production ng 1% every year. So kung ilan ang edad mo ngayon, for example, ikaw ay 50 years old na. So i-compute mo yon from your 20s. So ilang percent ang possible decline sa iyong collagen na production. Oh. Kaya mapapansin mo talaga ang tao kapag umiedad na, halata mo kahit ano pang gawin nila, unless talagang magaling silang mag-produce o mag-support sa katawan ng mga kinakailang sustansya para mananatili silang bata, nandun pa rin yung, yung possibility na pwede mo ma-retain. Yung younger look mo, yung energy mo. Pero as natural na nangyari sa katawan, talagang dahan-dahan nagdi-decline yung collagen production. Another thing is yung menopause. Pag nag-menopause ng isang babae, based on study, pwede ito maging dahilan ng pagkawala ng 30% ng kanilang natural collagen production sa unang 5 taon ng menopausal.
1: Grabe.
2: Kaya di ba pag nag-menopause na, makikita mo na yung iba, ang bilis na tumatanda. So yun po yung tandaan natin. And pwedeng genetic din. May mga tao na na-inherit nila yung genes na kumbaga sa ano eh, affected yung synthesis at structure ng collagen sa ating katawan. Ano? May tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome na talaga nakaka-apekto sa collagen ng ating katawan. So yun yung mga possibility kung bakit bumababa ang collagen, which is napaka-importanteng bahagi po ng ating struktura ng katawan na kapag bababa, eh, apektado talaga yung kanyang mga sineservisyuhan kumbaga ng kanyang ng benefit nitong collagen na ito.
1: Para mas higit na maintindihan, Doc, ng mga katropa natin ang patungkol dito, ano? Paano ba, Doc, direkta na tumutulong itong collagen na ito sa overall body health ng isang tao?
2: Actually, ano, talaga, direct ang kanyang binipisyong hatid. Unang-una sa lahat, ang collagen, nagpo-provide siya ng structural support. Kumbaga yung pinakang training ng system natin, kung wala ang collagen, pwedeng hihina, no? So, una, nagsya yung framework ng skin na ating balat. So, kaya pansin mo kaagad, ang tao, pag yung collagen bagsak, kulubot yung balat.
1: So, pangit yung skin.
2: Oo. Eh, yung iba nga, sabi, tinuturo dyan eh. Para daw malaman mo kung may sapat kang collagen. Dito yan sa braso tinitingnan eh. Yung mga babae, gaganon mo yung braso mo, naka-flex yung ano mo, yung bicep mo. Then makikita sa ano kung laylay na yung ano mo, yung
1: sa tricep ba?
2: Tricep. Oo. Pag yung tricep laylay na daw, eh ibig sabihin eh yung skin mo eh nagsasag. O yung ating bones, ah, alam niyo ba na ang buto natin eh hindi lang yan pure calcium. Kundi yan ay may collagen, na ang purpose ng collagen ay flexibility. Kaya minsan pag nabagsak ka, kung brittle yung bone mo, ay mapuputol ka agad. But because of collagen, nagiging mas nabibend mo ng bahagya yung bone natin. Kaya ngayon yung ibig sabihin, kapag bata ka pa, hindi ka prone sa fracture. Pero pag tumanda ka na, hindi ka pwede talagang mabagsak dahil madali ka ma-fracture. Ang collagen din, nagbibigay ng volume sa ating muscle. Okay? Kung kulang ang collagen natin sa katawan, pati muscle natin, pwedeng liliit. Kaya yung mga tumatanda na, nagkakaroon sila ng muscle loss. Oo, yun yung nagiging problema. And yung tendons, ibig sabihin, yung mga litid, ligaments, cartilage. Yung cartilage, yung nakasapin dun sa joints natin. Na parang mga gelatin, di ba? Na makikita mo minsan sa pagkain ng karne. Ano? Saka yung mga daluyan ng dugo. So itong mga to, ang nagpapatibay dyan, itong collagen, number one. Kaya kumbaga, pag nagkulang ka sa collagen, yun ang unang mapapansin mong tatamaan. Bukod dun sa ating balat na laging dry, laging saggy, at kapag nagkasugat ka, eh, hindi madaling gumagaling dahil kulang nga sa collagen. So, another thing, yung mga joints natin, mas flexible siya. Hindi ito nasisira ka agad kahit na bumigat ka. May mga tao kasi na, for example, ang normal body weight supposed to be is 55 kilograms. Tapos ang timbang mo at now, 80. So what will happen to your joints? Kung wala kang sapat na collagen, yung magkakalas-kalas yung mga tendons mo na yan. Eh, kaya nga lang, ang collagen ay ginawa talaga na talagang matindi yung kanyang toughness, yung tibay niya. So kaya pa rin niya masuportahan kahit na may 25 kilos o 30 kilos kang excess weight na parang bagahe mo dala-dala araw-araw. Just imagine that. So, naiiwasan yung pagkakaroon ng damage ang joints na nangyayari naman sa mga edad na nagkakaroon sila ng mga tinatawag na osteoarthritis, ano, na nawawala na ng sapat na tigas or kapal yung collagen sa kanilang joints, nananakit na mga kasukasuan nila. Ayan. So another thing is yung tissue repair. Yung marami kasi tayo sa katawan na injury, hindi lang sa skin. Minsan sa loob ng katawan, meron tayong mga injury. And alam mo ba na ginagamit ng katawan to help repair tissue is collagen. So para siya yung parang glue nga eh. Di ba?
1: Parang tumatapal doon sa mga sira.
2: With enough collagen in your food, you can recover faster than ever. Oo, kaya pag umiedad na talaga ang tao, sabi nga nila, mabagal lang gumaling. Compare mo daw doon sa mas bata pa, yun ang reason bakit. O another thing is, alam mo ba na yung daluyan ng dugo mo, nangangalib yan na magkaroon ng aneurysm or pag-collapse, pag-paninigas or pagputok ng mga daluyan ng dugo. Kapag kulang din tayo sa collagen, kasi ang collagen ang nagbibigay ng elasticity, meaning parang rubber yan na pag medyo high blood ka, and flexible. So, giving way dun sa malapot mong dugo, ay kung hindi na yan flexible dahil kulang sa collagen, pwedeng lolobo yan at pwedeng puputok
1: uh-huh.
2: or magra-rupture. So yun mga kaibigan, hindi lang ito limited sa balat
1: uh-huh.
2: para sa beauty, pero mas marami pa palang mas critical na functions ng katawan ang nagkakaproblema kapag po kulang ang ating collagen.
1: Ang collagen, Doc, ano ba ang pwedeng mapagkunan nito? Yung mga classifications ng collagen, saan ba natin sila pwedeng makuha ng mas marami?
2: So, before dun sa source, meron tinatawag kasi na classification. So, ang collagen, lima yan, limang type of collagen yan. Yung type 1, 90% ng ating katawan ay type 1 collagen ang meron. Oo, yung type 1 collagen, makikita mo yan sa ating skin as the main collagen type, sa ating buto, sa ating tendon, sa ating ligaments. So, ang function ng type 1 collagen ay magbigay ng lakas at tatag firmness dun sa ating structure. Type 2 collagen naman, makukuha mo yan commonly doon lang sa cartilage natin. Ayan. Ang trabaho niyan, mag-support doon sa mobility ng ating joints para hindi ito, alam mo yung mga tao na pag gumagalaw, nagpuputukan na yung mga tuhod nila. Malamang kulang sila doon sa tinatawag na type 2 collagen. Type 3 collagen naman, matatagpuan mo sa ating katawan niyan, doon sa ating balat, yung iba nasa ating mga daluyan ng dugo o blood vessel, and surrounding our internal organs. Type 4 collagen naman, ito ay nandun sa base membrane sa ating katawan, sa ating mga cellular level na nagbibigay ng integrity at support doon sa ating katawan. And type 5 collagen, yan yung makikita mo commonly sa buhok, sa placenta ng baby, at doon sa surface ng cells ng tao. Yan, for structural support. So, iba-ibang klase yan. Pero mostly, ang katawan ng tao, ang pinakamarami talaga nating nakukuha ay type 1 collagen. Yun collagen. Din yung nakalagay sa ating mga products for collagen support, mga kaibigan.
1: Yan sa mga kabayan natin, napaka-broad pala ng collagen, Doc. Mga klase-klase nito. At mamaya, Doc, alamin natin saan yung pwede mapagkunan ng collagen. Anong mga pagkain, anong mga sources ang pwede nating makuhanan para hindi magkulang ha, sa ating pangangatawan. Even though na yung katawan natin meron siyang sariling production ng collagen, yun nga, sabi mo kanina, pagka umiedad na tayo, kinakailangan mo ng outside source.
2: Yes. No,
1: para pang dagdag dun sa kinakailangan para ma-meet kumbaga yung kailangan ng katawan mo ng collagen. So mamaya po, ating isa-isahin ha, kung saan ba natin pwede makuha ng marami itong collagen po na ito para pandagdag sa collagen level sa ating pong pangangatawan. Ha? Sa mga may nais itanong ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang mga katropa, magkabalik po ang programang
0: The Secret of Health. Samson Gold Coffee Mix.
3: Paala natin po.
4: Laika po.
3: Ma'am, Laika. Ma'am, ano po yung mga committee po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung tamis. Sakto rin yung anba. Yung kanyang pait. Sarap siya.
3: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niyan? May mga sangkap po siya na
4: mga oo nga. Maganda yan. Yung mangustin.
3: So, bagay po sa mga sakto siya nyo. Gajaging. Okay, salamat po, Mama.
4: Sarap siya, Kuya.
0: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. May sugat na matagal gumaling. Ang vitamin C ay mahalaga sa collagen production na tumutulong sa wound healing. Sa tulong ng Santone Vitamin C, suportado ang mas mabilis na paghilom. Santone Vitamin C. The secret of health.
1: Balik po tayo, Doc, sa atin pong tinatalakay itong patungkol sa collagen. Ngayon, Doc, ano-ano bang mga sources? Primarily, yung mga food sources na pwede nating makain, maintik para maging sapat yung collagen sa atin pong pangangatawan.
2: Okay, itong collagen kasi mainly, sabi ko nga kanina, ang katawan natin ay may sariling production ng collagen. Pero hindi siya makakapag-produce ng sarili niya kung wala siyang source.
1: Ayun.
2: Parang ang katawan natin, manufacturer, pero merong raw materials. So, ang number one raw materials ng collagen, di ba galing siya sa amino acids? So, yung tatlong amino acid. Ang amino acid ay nanggagaling sa protina. So, ang number one source of collagen in our body is need to be from protein. At based on study ha, ang karamihan ng mga protein sources ay makukuha natin sa mga hayop, yung mga animal sources. Dalawang source yan eh. Isang animal source and one is plant-based. Ngayon, Kung direct collagen source ang pag-uusapan, una marami yung egg white o yung puti ng itlog, di ba? Hindi yung dilaw, yung puti. Yun kasi yung ano, pinagmumula ng source for collagen. Yung iba sinasabi nila na yung bone broth o yung mga sinabawan o pinakulo ang mga buto-buto. Oo, ay source of collagen. Yung sa China naman, ang paborito nila para sa collagen is yung chicken feet and chicken skin. Ito kung hindi ka vegetarian ha. Para transparent naman tayo. Although kami vegetarian kami, pero yung sa mga hindi vegetarian, ito yung mga common sources. Yung mga buto-buto ng mga beef, di ba? Saka yung mga tendons and ligaments ng mga karne. So yan yung main source kung pag-uusapan natin yung dietary protein na pwede nating makuha.
1: Yan ay sa animal
2: source. Sa animal sources yan. Oo. Ngayon, eh para naman doon sa mga ayaw kumain ng karne kasi meron ng komplikasyon sa kanila. Eh kumain ka nga ng collagen, eh ang problema naman, tumaas naman yung taba mo at kolesterol. Eh hindi maganda. Meron tayong mga tinatawag na plant-based sources. So sa plant-based, ang source of protein na commonly makukuha natin sa mga beans. Lalo na yung soya, lalo na yung mga white beans, black beans. Marami yan, paborito ng mga foreigners na ano yan, yung mga bisita na yung nakaraan. Hilig nila sa beans, ano? Sa mga nuts, katulad ng particularly kasoy. Ang taas pala ng protein na very viable for collagen production ng kasoy, ano? Almond and other nuts. Sama na natin yung peanut para local, ano. So, itong mga pagkain na ito ay makakatulong sa katawan para makagawa ka ng collagen. Wait, there's more. Kasi alam mo, hindi lang naman protein ang source. Hindi ka rin makakagawa ng collagen kung wala kang collagen precursor. Katulad ng vitamin C, katulad ng zinc at copper, hindi ka makakagawa ng collagen. So, para makagawa ang katawan ng collagen, we need to eat foods that are very rich in vitamin C. O tulad ng mga kilala natin, oranges, lemon, kalamansi, o ano pa, guava. Sabi nila, guava daw ang pinakamataas ang vitamin C sa mga prutas. Bell peppers. And also, yung paborito ko, yung broccoli. Eh, mayaman yan sa vitamin C. Ano? Ngayon, pwede rin ang vitamin C supplement kung gusto nyo. Kaya nga, di ba, kasama yan sa pinapainom kapag gulang ka sa, ano, sa density ng bone mo, yung calcium, tapos vitamin C. O, kasi napaka-importante ng ginagawa ng vitamin C para ma-synthesize at ma-absorb ng katawan yung calcium as well as collagen. Ngayon, kailangan mo din ng mga zinc sources. Ano? Zinc. Okay? Sa mga non-vegetarian, lagi nila sinasabi, makukuha mo din sa oysters, mga ganyan. Sa karne, sa mga vegetarian, ang mayaman sa zinc ay yung beans, yung nuts, particularly itong buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ako napakataas ng level ng zinc niyan, mga katropa. At marami pang ibang pagkain, pwede nyo namang i-research yung mga pagkain mayaman sa zinc. Ano? And also copper, yan, nuts, seeds, at saka, uy, mukhang matutuwa nito yung mga mahilig sa tsokolate.
1: Dark chocolate.
2: Dark chocolate. Na makukuha mo doon sa source na natural. Ano ba ang source ng tsokolate? Di ba yung ano, kakao?
1: Kakao.
2: Oo, kaya daw healthy yung kakao pag kakao ang kinain mo kasi talagang siya yung pinakang natural at organic na source ng tsokolate.
1: Di ba Dok, sa Bicol, meron ginagawa sila yung
2: tableya.
1: Yan, tableya.
2: Oy, maging sa Visayas, may minsan may nagpasalubong sa akin na yun daw yung specialty sa lugar nila na talagang ibang-iba yung lasa. Oo, ngayon yung iba kasi minsan mga narinig ko lang na may mga chocolate na hindi naman talaga 100% galing sa kakao para mga artificial sources na, no? So, yun, dark chocolate, ibig sabihin, wala masyadong sugar at saka mushroom. Ayan. Yung mushroom, mayaman pala sa copper yan, ano? At saka, don't forget yung protina. Nakalimutan ko yung kamatis, yung celery, eh, napakaganda ng kanyang naibibigay na nutrients para mag-trigger sa katawan to create our own collagen. So, yun mga kaibigan ha, kasi yung nutrients ay essential yan for collagen synthesis. Kaya makikita mo yung mga taong hindi sapat yung kinakain nilang vitamin C source, copper and zinc sources, sila yung madaling mga tumanda. Lalo na yung limited lang pagkain sa minsan, tinagtsatsagaan yung tinapay, kape, sinangag, tuyo na prito,
1: Noodles.
2: Yun ang paulit-ulit na kinakain. Makikita mo talaga yung impact sa kanilang itsura, yung kanilang balat. Medyo bumabagsak yung ano yung kanilang kalusugan pagdating
1: doon. Tsaka yung overall structure ng pangangatawan nila.
2: So, Kaya yun mga kaibigan ha, kaya very crucial kasi itong collagen kasi ito yung pinakang kung hindi pa na-discover yung fountain of youth. Eh masasabi ko na ito yung na-discover na pwedeng mag-delay ng aging at magpatatag ng katawan against doon sa epekto ng mabilis na pagtanda.
1: Pagtanda. Oo. Ayan, mga katropa ha. Salamat doc sa info about this ano. Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pong pangangatawan. I'm sure sa mga tagapakinig natin dyan, eh baka dalas-dalasan ang kain ng mga pagkain ng sources ng collagen.
2: Ngayon, kung ikaw naman ay may problema sa collagen source, na talagang hindi, parang ano, parang anong nangyari partner, may mga taong wala talaga silang sapat na budget para makabili ng bulalo. Yun yung common sources. Mga buto-buto. Meron tayo kasing product, yung yung ating Rest to Health Coffee, yung Santon Gold Coffee Mix. Nilagyan na ng collagen yan para kahit yung ordinaryong tao na hindi makabili ng mamahaling collagen supplement, habang hinihigop niyo yung kape, eh may collagen na pumapasok sa katawan. Kahit hindi humihigop ng sabaw ng baka lagi kasi walang budget, at kakapi ka naman ng Santon Gold Coffee Mix, merong collagen na daily pumapasok sa ating katawan. Yun ang purpose dun eh. Kaya yun nilabas ng yung coffee natin. Kaya Santon Gold, during our golden years, so start at 50 years old pataas, eh kinakailangan na natin talaga meron tayong mabilis na suporta sa katawan, especially sa paghina ng integrity ng bawat bahagi ng ating sistema.
1: Yun ha. Sa mga kababayan natin, Santon Gold Coffee Mix, ha? Mabibili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan, sa inyo pong mga lugar.
0: The secret of health.
1: Sa ating mga kabalik, Dok, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga binipisyo ng mga produkto ng Yastral, especially ang ating pong Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix. Totok lang po mga katrawa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
0: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Pala natin po.
4: Laika po.
3: Ma'am, Laika. Ma'am, ano po yung mga committee po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung tamis, sakto rin yung ano ba, yung kanyang pait. Sarap siya.
3: Ano niyo pa kung ano lang ang sangkap niyan? May mga sangkap po siya ng
4: mga oo nga. Maganda yan, yung mangosteen.
3: So, bagay po sa mga sakto sa inyo, ga-jogging. Okay, salamat po, Mama.
4: Sarap siya, Kuya.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santon Vitamin C. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located sa ngayon.
1: Ang The Secret of Health, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health, ganun din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano? Katuwang po natin para lagi tayong kondisyon, laging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Doc, ay isang healthy coffee. Napakasarap na kape, Doc. Ano? At one thing in common na mga feedback sa mga nakakainom ng Santon Gold Coffee Mix natin, yung pagkakapare-pareho ng kanilang sinasabi, hindi daw umaalma yung sikmura nila.
1: Yun,
0: hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan kahit na walang laman pag uminom ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, kasi iba yun. Ibang kape talaga itong Santon Gold
0: Coffee Mix. Marami tayong pinasubok eh, kasi yung iba, nag-aalangan talaga sila sa mga coffee. Meron talaga tayong approach na sabi natin, baka gusto nyo subukan yung Santon Gold Coffee Mix. Eh nagtanong, hindi ba yan nakakapag-ano ng sikmura? Kasi matagal na daw siya hindi nagkakape dahil nga dun sa reaction ng kanyang tiyan sa mga coffee na iniinom niya. Usually talaga nangangasim yung sikmura. Eh sinubukan daw yung Santon Gold Coffee Mix natin. Eh gulat siya. Parang iba yung coffee ninyo. At hindi nagreklamo yung tiyan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na nag-Santon Gold Coffee Mix.
1: Yun ang hindi ko nabanggit kanina about collagen. Kasi ang collagen ay nakatutulong sa integrity ng sikmura natin. Especially kung meron na kayong mga ulcer or mga hyperacidity, o kailangan mo talaga ng something na pwedeng hindi maka-irritate, kundi nakakatulong pa sa integrity o repair na ating pong parte ng katawan. O kaya yun yung reason bakit ang Santon Gold Coffee Mix, pag ininom mo kahit empty stomach ka, hindi ka mangangasim, hindi hahabdian siyan, hindi kasi siya din acidic yung kanyang formulation.
0: Yes, so alkaline na yung nature ng coffee na ito, mga katropa.
1: At totoong may herbal, ha? Totoong may herbal. Kasi proof niyan, paglagay mo doon sa baso mo, may lumulutang.
0: Oo. Huwag kayong magataka pagka nagtimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. Makakapansin kayo dyan mga, mga powder.
1: Mga sediments. Pasabihin nyo, ang dumi naman itong kape na to.
0: Yan yung patunay na merong mga extract yan ng mga powerful herbs na nandyan. Kaya alkaline in nature, Doc, ano? Dahil yung mga content po nito is alkaline, mga kababayan. Ha? Kaya safe na safe, nating to worry. At kung kayo po ay nag-aalala naman tungkol sa sugar na meron kayo, ano? For example, mataas yung blood sugar nyo, or nag-aalangan kayo, baka maka-apekto ito sa sugar level ng inyong pangatawan. Eh napakaganda ng Santon Gold Coffee Mix natin daw, kasi stevia ang pinampatamis diyan, ano. Ano 'yan siya? Kumbaga zero yung kanyang glucose index.
1: Ano? Alam naman natin kasi na 'yung mga kababayan natin, mga katropa natin, kadalasan 'yung mga nakikinig sa atin may mga iniindang sakit. At ang isa sa pinakamarami ho na kaso ng karamdaman sa Pilipinas, diabetes. Laging itatanong, pwede po ba sa amin yan? Kaya inunahan na namin kayo. Ang ating mga coffee ay naglalaman ng mga healthy sugar substitute na natural. Hindi tayo kumuha ng artificial sugar substitute, kundi yung mga natural substitute para ma-enjoy nyo pa rin naman. Kasi pangit naman kapag ang tabang ng kape. No?
0: Oo nga.
1: Na-enjoy mo ba yung kaping ano?
0: Walang lasa.
1: Ako hindi mahilig sa black coffee kasi nga.
0: Yung iba na mga palakape, na-enjoy nila yung pait ng coffee nila.
1: Sila daw yung matitibay na marami ng pinagdaanang mapapait. pag mapait daw ang coffee mo, ibig sabihin, ano ka, tough. Okay? Kaya lang, karamihan kasi talagang kahit na mga diabetic, naghahanap pa rin ng tamis eh.
0: Oo.
1: Tsaka ang katawan natin ha, may nagtanong, normal lang po ba yung nagkikrave ako sa sweet? The answer is yes. Because our body's first fuel choice, sugar. Hindi ka mabubuhay na walang sugar.
0: Tama daw ko.
1: Kaya yung mga nagsasabi na, oy, wag na kayo kakain ng kanin. Wag na kayo kakain.
0: Zero carbs.
1: Zero carbs. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbs sa katawan natin. It's part of the macronutrients that we need. Kaya lang, dun sa substitute na nilalagay natin, yung sweetness, yung kanyang glycemic index ay hindi magiging dahilan kung para mag-shoot up naman yung sugar at magpapalapot naman ang ating dugo. Lalo na kung problematic na nga yung sugar metabolism in case of diabetes, especially type 2 diabetes, meron kayong pagpipilian, kumbaga.
0: Yan na, Santon Gold Coffee Mix. mga katropa, ay pwede mabili ha sa mga leading drug stores nationwide ha. Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug. At sa atin pong online shopping store sa Shopee, pwede ma-avail itong produkto po natin na ito. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay sabay na rin ang pagkapakonsulta, oo, mga katropa.
1: Speaking of Yes to Health Clinic, consultation schedule tomorrow po, araw ng Thursday. Eh nandyan po tayo sa ano, sa Batangas City branch ng Yes to Health. Doon sa mga nag-chat sa akin, nagtatanong ano, kung kailan daw ako doon matatagpuan. So every Thursday po, available po ang inyong lingkod for ating naturopathy consultation, yung mga modalities, ay meron din po tayo diyan. At nag-start po tayo, usually dumarating ako doon 10 a.m. Hanggang hapon po ano, much better din kung meron kayong appointment para maano po natin, matansya natin yung punta po ninyo doon. Minsan yung iba kasi nanggagaling pa sa malayo, may mga galing ng Lubo, galing ng San Juan, Batangas, yung mga nearby towns and cities, eh pumupunta po dyan sa Batangas City branch for our consultation. So, tomorrow po, magkita-kita po tayo dyan ha. At pakidala ng inyong mga medical records para maging reference din natin. At pwede rin kayong magpa-check sa ating Radotech. Yung Radotech kasi natin is isang paraan para ma-determine daw yung parameter ng ating energy ng ating every part of
0: body. Marami nagugulat dyan, Doc.
1: Oo.
0: Pagka nagpa-check sa Radotech. Akala mo healthy-healthy ka eh.
1: Oo.
0: Pero pag-check, nako.
1: Siyempre, real-time ang Radotech. So malalaman doon, for example, yung liver ba, hyperactive. Ibig sabihin, there's something irritating sa iyong liver. Makikita mo doon. Oh, isang European technology na ginagamit natin sa Yes to Health para maging barometer ba ng ating focus kung ano yung pwede natin ibigay na individual program sa bawat pumupunta po ng mga client natin.
0: Ayun. Kaya punahan po, bisitahan mga katropa ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa Batangas, sa Quezon City branch natin, ganun din dyan sa Santa Rosa Balibago branch. At sa lahat ng branches ng Yes to Health, ay open po tayo Sunday to Friday.
1: Tomorrow na naman sa Balibago, si Doc Wendell naman. O yung mga gusto magpa ano, Nacho Trad, inandyan naman. O. Yung mga taga ibang lugar, yung mga taga Cebu, taga Palawan, matagal na nagtatanong. Kailan ba yan papapuntahin si Doc Wendell dito? Ayan nyo po, ipapackage na, ipapadala namin dyan.
0: Schedule natin.
1: Schedule natin dyan si Doc Wendell sa mga nagre-request ng Nacho Trad.
0: Mga katropa, kung meron kayong mga katropa, huwag po mag-atubili na magtanong. I-text lang yan sa ating po numero. At ipon text line 0969-609-6545. Kung hindi kayo ganun kamaselan, ayun po mga katanungan. Lagi po ng pangalan po niyo at address ha, para makakalig siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong dito. Doc, ano po ba ang pampataba ng pisngi?
1: Bakit gusto niya tumaba ang pisngi niya? Ang daming gustong...
0: Cute siguro pag medyo mataba yung pisngi.
1: Ang daming gustong lumiit yung pisngi. Kasi pag may kaibigan ako na ganyan, na ayaw niya magsiselfie siya. Siya yung magsiselfie kasi daw, ang laki daw ng mukha niya.
0: hindi niya ano.
1: Masalamat ka, biniyayaan ka lang Diyos ng mukha na ganyan. Na cute. Ngayon, ang pampalaki ng pisngi kasi, kung gusto niyo iba, gusto pampaliit, yung para mawala daw yung ano nila, yung kanilang parang nakumbok ano, iba nga nagpapatanggal pa ng kung ano-ano diyan eh. So, actually wala akong i-recommend ng pampalaki ng pisngi maliban sa nourishment. Alam mo ba na ang ano, kapag ikaw ay yung balat mo eh hindi okay, kulang ka sa collagen, kulang ka sa vitamin C, kulang ka sa vitamin E, vitamin D. Magsi-shrink yung ano mo. Dalawang bagay kasi yan, either lalaylay or mawawala ng muscle yung part ng katawan mo ano. Yung pagliit ng muscle mass ay nagiging dahilan kung bakit parang nipis-nipis ng ano mo. Pero sa mukha kasi pag yung pisngi medyo tingin mo kahit anong diet ay ganun pa rin. Nasa structure na kasi yun ng ano mo,
0: katawan mo,
1: ng mukha mo, ng bone structure mo. So hindi naman talaga siya kasi normal yan pag pumapat ang katawan mo, kasama yung ano mo, yung
0: yun.
1: Pisngi mo.
0: Oo.
1: Ngayon, siguro, yung nagtatanong, baka hindi gusto niya mag-weight gain. Mga ganun na medyo skinny sila. Wala, no? So, magdagdag ka lang ng timbang, dagdag ka ng protein sa katawan mo. kain ka pa minsan-minsan ng itlog, mm-hmm. di ba? Kasi egg is one of the best source of fats and protein na normal na healthy sa katawan. Magkakaroon ka ng additional muscle mass.
0: Mm-hmm.
1: Saka mag-exercise mo yung face, mm-hmm. yung facial exercises. Tingnan mo sa ano, i-Google mo sa YouTube mm-hmm. yung facial exercises, mm-hmm. yung mga expression.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang magandang expression pala ng mukha natin, yung smile.
0: Mm-hmm. Yung pinakasimple at pinaka-common.
1: Simple at pinaka-powerful na pampaganda, mm-hmm. smile. Kasi pag yeah. nag-smile ka, ilang muscle mo ang nag-move.
0: Mm-hmm.
1: Pag sumimangot ka, yun ang pinakamasama naman. Mm-hmm. Kasi sa pagsimangot, magda-drop talaga yung mga muscle mm-hmm. mo, magkaka-wrinkles ka. Oo, yun yun. So yung sa nagtatanong, ang pinaka-the best gawin mo is kain ka ng nagpapaganda ng muscle, especially mm-hmm. protein, healthy protein.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, i-exercise mo yung facial muscles yan. Mo. Sigurado yan. Magdi-develop yan hanggang sa makuha mo yung gusto mong paglobo mm-hmm. ano, ng iyong cheek na natural.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung lumulobo dahil nasobrahan ng kain ng carbohydrates.
0: Diba? Sobrahan sa tulog.
1: O, nasobrahan sa tulog. Oo. Oh, yun po yun para doon sa ano sa mga gustong
0: dagdag ka ng nutrition. So Santon Gold herbal capsule, pwede mo idagdag yan sa diet mo. Santon Gold Coffee Mix, napakaganda for your source of collagen and glutathione and other nutrients.
1: Pwede mo araw-arawin yung Santon Gold Coffee Mix, ha?
0: Yes, oo.
1: Kasi kung nagkakape ka din lang o nag-take ka ng ibang drinks, eh much better na kahit araw-arawin mo. Kami nga dito mga katropa, mga aside from binibigyan kami ng aming napaka-generous na boss ng
0: supply.
1: Oh. Naman o in quarter, bumibili talaga kami ng para sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil instead of taking coffee na wala namang nutritional value for us, eh talagang 'yun ang iniinom namin. At ramdam naman talaga natin yung benepisyo sa kalusugan.
0: Mm-hmm. Oh. Eh, gusto ko na magbawas ng pisngi, Dok. Eh.
1: Ha? Ikaw naman, baliktad ka. Magbawas ka ng pisngi.
0: Yeah, so mga kababayan natin, ha, for additional nutrition na kinakailangan po ninyo, nandiyan ang atin po mga healthy products ha, na may enjoy nyo po. At syempre, yung binipisyo ay may bibigay sa atin pong pangangatawan. Okay?
1: So, Yes to Health Wellness Clinic naman, meron tinatawag na facial acupuncture.
0: Mm-hmm.
1: O yan naman, eh kung malakas-lakas ang loob mo, eh kakabitan ka ng mga 40 plus na needles mm-hmm. na maliliit lang naman mm-hmm. sa skin mo, sa face.
0: Uh-huh.
1: That will immediately trigger collagen production.
0: Mm-hmm.
1: Oh, parang yung mga Korean ano, Korean actresses na ayaw nila ng surgery, facial acupuncture ang ginagamit. Pwede yun. Kaya lang, eh syempre, eh pupunta ka sa Yes to Health mm-hmm. para doon sa ganung procedure.
0: Bisita ka sa clinic natin, ha? Especially, Doc, sa Batangas, ano? Pag-schedule mo. And also, sa Quezon City branch natin at sa Balibago branch natin.
1: Yan.
0: Okay? And Doc, another inquiry, Doc. Ano po ang dapat inumin sa may gouty arthritis? At yung ilang beses, ilang beses inumin yung Vision X para sa mata. Salamat, Doc. Taga-Antipolo po ako, 72. Ano po ako, Doc. Salamat po.
1: Yung Vision X Plus, pwede kang uminom po ng, alimbawa, yung maintenance lang siya. Mm-hmm. Na alam mo, yung work mo eh pwedeng makasira sa mata. Take one capsule a day. Ngayon, kung meron ka ng issue sa mata, malabo na, minsan naduduling ka na, hindi na makakita ng sobrang clear gaya ng dati, mag-take po kayo at least 2 to 3 capsules per day para ma-sustain nyo yung need ng katawan nyo. Then, pag sa tingin nyo nag-i-improve na kayo, pwede nyo i-consistent na lang yun kahit 1 to 2 capsules a day. Kasi yun yung ang per capsule kasi nyan, merong laman po yan na 4 na nutrients na talagang direct ang benepisyo sa ating mata. Collagen, zeaxanthin, lutein, vitamin E and beta-carotene. Ngayon, doon naman sa gout, arthritis, unang-una sa lahat, prevention ang gawin ninyo. Huwag kumain ng mga pagkaing rich in sobrang taas ng protein na pwedeng ma-convert into purine. Ano mga protein ang talagang mahirap sa mga may gout na tumatas ang uric acid? Yung mga protina mula sa hayop, especially mga laman loob, yung mga red meats, yung mga seafoods, yung mga alimango, mga alimasag, yan, matindi ang ano niyan. Yung protein kasi nila, usually, nako-convert yan into purines. Ngayon, shift ka sa mga protein na hindi masyadong heavy. Lean meat, kung hindi naman kayo vegetarian, at saka yung mga plant-based sources, like yung beans, yan, pwede po yan na in minimal so in minimal amount. Then ang pinaka best drinks for high uric acid talaga, una tubig.
0: Mm-hmm.
1: Bawal diyan ang mga may kulay na inumin. dahil mayaman yun sa sugar. At ang sugar, ang isa sa number one precursor ng uric acid supply sa katawan natin. So, water can do it. Yung mga katulad ng buko is also good. Yung mga herbal tea, ang mga ginagamit dyan, o yung sambong. Anything, any herb that can benefit your kidney can also benefit high uric acid. Kasi yung nagtatanggal ng uric acid sa katawan, yung kidney.
0: Kidney, oo.
1: So, pag pinalakas mo yung kidney mo, eh, magiging maganda rin yung paglalabas ng uric acid sa katawan natin. Dapat sapat po yung dami ng tubig mo. Sa mga herbal, sa mga fruit juices, ang pinakamaganda sa mga may ganyan, yung cranberry, saka yung mga berries, yung mga katas na mga berries. O, pwede rin yung cherry kung meron kang, kung meron kang makikita, kaya medyo mahal yun. Ano. Kung wala naman, lemon. Yan, lemon. Pwede rin ka rin uminom ng apple cider vinegar early in the morning. So, 1 tablespoon of apple cider vinegar in 1 glass of lukewarm water. Huwag mainit ha, yung malingamgam lang. Inumin mo pagkagising sa umaga at kinakailangan i-take mo ito ng consistent. Nakatutulong po yan. Tapos, meron tayong tea, na detox tea. I-recommend ko na rin kasi maganda yon. May turmeric yon. Merong cinnamon, which is cinnamon is also anti-inflammatory. Yun po ay yung Santon Gold herbal tea. So maganda po yun, ha? Kung may mabibili po kayo, mas better na inumin po yun para makatulong po sa inyo. Sa mga herbal naman, yung pansit-pansitan, kung alam mo yun, ginagawang salad yun o kinakain ng hilaw at marami pang ibang herbal. So Santon Plus Gold, malaking tulong kasi ang Santon Plus Gold, marami siyang herb na may anti-inflammatory property, 5 herb yan. Halos lahat ng herb ng Santon Plus Gold mayroong anti-inflammatory property. Ibig sabihin nun, tumutulong sa katawan para pigilan ang matinding inflammation. Yan. So, yun po yung maire-recommend ko sa inyo. And kinakailangan iwas talaga sa trigger. Kasi alam mo, kahit nagda-diet ka, umiinom ka ng supplement, kung loaded naman ikaw sa mga nagiging dahilan ng pagdami ng uric acid, parang laban-laban, bawi-bawi lang yun. Kaya mahirap. Dapat talaga complete dietary changes while taking something that can help you.
0: Baka kasi ang nangyayari, Doc, mas marami pa yung pumapasok kaysa yung ipapalabas mo.
1: Tama.
0: Okay. Hindi masusolusyonan yung iyong problema. Okay. Kaya sa mga kabayan natin na namang problema sa pagtaas ng uric acid level sa inyong pangatawan, ay modify your diet. At yung Doc, ilagdag nyo na rin yung premium D3 since meron nyo yung chang moringa seed oil extra.
1: Moringa, kaya nga yung mas maganda nga yung ultimate trio na yung Santon Plus Gold, yung Santon Beet C. Kasi vitamin C, take note, mahalaga yan as antioxidant. And also yung premium D3, meron siyang moringa seed oil, meron din siyang lauric acid mula sa BCO, and pinaka the best, may vitamin D3. Ang D3 is importante para sa joints na sinisira naman ng uric acid.
0: Ayun, ha? At tapos, inom ka Santon Gold Coffee Mix para maingatan yung integrity ng atin pong mga joint area. Mahirap pa si Jandok pagka sa gouty arthritis, yung magi-crystallize na yung uric acid sa joint area.
1: Yun
0: mo.
1: Yun ang kukos ng pain.
0: Ang tindi yan, lalo na pag malamig ang panahon. Ako, parang mayroong mga karayom sa tuhod mo.
1: Literal, kasi kung sisilipin mo, kung nakapagpa-live blood analysis na kayo sa Yes to Health, yung LBA kasi, isang procedure yon para silipin yung dugo mo na visual. Makikita mo doon kung anong meron ka actual sa dugo mo.
0: Real-time.
1: In a single drop of blood. Makikita mo doon kung high ang uric acid mo. Makikita mo doon sa sample ng blood mo, ang dami mga parang basag na bubog na matutulis. And that's uric acid. Just imagine, microscopic yun. Pero kung yan ay marami sa inyong kasukasuan, ay talagang mamamaga ang kasukasuan po ninyo.
0: Yung mga taon, Doc, na mataas ang uric acid nila, ang pakiramdam nila dyan, laging masasakit yung mga katawan.
1: Yes.
0: Masakit yung kalamnan. Hindi mo maipaliwanag kung anong sumasakit sa iyo. Hindi mo ma-identify. Parang halos buong katawan mo mayroong hindi magandang pakiramdam.
1: Kaya nga sa Yes to Health Clinic, pag mayroong may gout, lagi ko nire-recommend ang detoxification. Kasi ang detoxification, parang tutulungan mo yung katawan na mag-flush ng toxin. Including yung mga tinatawag nating metabolic toxins. Ano yun? Yung mga toxin na napuproduce sa process ng metabolism natin. Kumbaga sa makina, pag nag-accelerate ka, may usok. Sa katawan natin, once na mag-burn ka ng energy, there are waste product. At yun ang kasama ng uric acid. Pag pinoseso mo yung proteina, isa sa byproduct yan. So, ipina-flush out yun ang katawan kapag tinitrigger mo siya using a detoxification program. Mm-hmm. Na sa Yes to Health ay binibigay po namin. Kung kayo ay free to visit, punta kayo at na kayo mabigyan ho natin ng programa sa detoxification.
0: Mm-hmm. Kaya bisitahan po ha, ating mga wellness center, mga katropa. Okay? Another inquiry, Doc. Susan Valenzuela po, Bagong Silang, North Caloocan.
1: Uy.
0: Tanong ko lang po, kung iinom po ako ng Santong Plus Gold, ay kailangan ko pa din po ba uminom ng multivitamins?
1: Depende sa inyo. Kung iinom kayo ng multivitamins as additional, wala namang kaso yun.
0: Oo.
1: Especially kung meron talaga kayong mga specific deficiency. Halimbawa, kulang ka talaga sa calcium, edi mag-take ka ng calcium supplement.
0: Mm-hmm.
1: Ang ano kasi, ang kagandahan sa Santon Plus Gold, it's a general supplement. Ibig sabihin, meron siyang limang sangkap na may iba't ibang nutritional value. May mga phytonutrients, may mga vitamins, may mga minerals included dun sa composition. At hindi siya specific na ganitong vitamins lang siya.
0: Oh.
1: So, yun ang kagandahan ng mga general supplement. Ngayon, yung mga multivitamins naman, walang kaso kahit uminom ka niyan kasabay ng Santon Plus Gold, okay lang yun. Kasi additional din yun sa need ng katawan natin. Kaya ang sagot ko, okay lang. Wala akong problema yan.
0: Mm-hmm. Yan ah. Sa mga medications nyo na iniinom, wala pong contraindication yan, mga katropa. Ano? Pwedeng-pwede nyong i-take yan. At mas maganda nga yung magiging outcome niyan dahil yung katawan mo is sinusuportahan mo ng additional nutrients, tapos meron ka mga medications specific for your condition, mas magaganda yung nagiging outcome sa inyo pong kalusugan. Ha? So, take po kayo ng ating mga produkto, mga quality product ng Yes to Health, ha? At nothing to worry about it. Okay? Eto, Doc, meron pang katanungan din, halos similar, ano? Doc, tanong ko lang po, senior na po ako at merong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba makakasama sa akin kung inom pa ako ng Santong Plus Gold Herbal Capsule at Santong Gold Coffee? Luvi ito ng Cavite.
1: Patingin ko hindi naman kasi una, ang medication mo direct maintenance, kung ano yung sakit natin. Yun naman, Santon Plus Gold, isa siyang dietary supplement. So, pag tinawag na dietary supplement, ang level nito mataas doon sa level ng regular food natin with regards sa concentration of nutrients. Kaya ang tingin ko hindi makakasama kasi una, hindi naman siya gamot din na synthetic na may same nature with your medication na hindi pwedeng mag-rumble. Kaya yung mga doktor, pag nagre-reseta yan, talagang they consider prescriptions from other doctors or kung ano man ang kailangan ninyo. So, hindi pwede. Pero pag supplement po kasi, ang tinitingnan lang natin yan, interaction.
0: Oh.
1: O for example, ano bang meron dito sa Santon Plus Gold? Meron siyang garlic. Meron ba itong interaction sa aking maintenance? Actually, meron. Kasi mostly, yung mga herb na nag-i-interact sa medication, they have the same function. For example, yung garlic, meron siyang blood-thinning property. Meron siyang anti-hypertensive property sa kanyang phytochemical. So, pwede siyang mag-interact. Hindi siya negatively, positively. Kaya, siya ay iniinom, minsan, nangunguna muna yon yung Santon Plus Gold, sa before meal, then you will take your maintenance after meal, commonly. So, hindi po siya nagbibigay ng danger sa atin. Kasi una, ang ating produkto ay FDA approved as food supplement, kumbaga general nutrition ang pinag-uusapan dito. Hindi siya nakakaabala sa whatever medicine that we have. May mga ganong herb, pero wala yon doon sa ating Santon Plus Gold. Oo, kaya nga kami, pag nagbibigay kami, tinatanong namin, ano ba medications nyo? And commonly naman yung mga high blood, diabetes, yung mga common nating problema nakikita, walang negative drug interaction between the supplements that we have and yung iniinom nyo maintenance. Yun yung sagot ko po dun sa ating texter.
0: Ayan ha. Para malinaw sa lahat ng mga kababayan
1: yung
0: natin.
1: Yung Santon Gold Coffee Mix naman, parang ganun din. Ang nagiging ano lang niya is hindi siya yung regular coffee natin na coffee, sugar, and creamer. Hindi siya ganun. Kundi siya ay herb and coffee alternative. Yun yung nandun sa ating So, healthy pa rin po siya para sa inyo.
0: Yun, ha? Yan, sa mga kababayan natin, pwedeng-pwede nyo ma-enjoy, ha? Ang ating po mga produkto, especially ang ating po mga healthy coffees, even though meron kayong mga medications na iniinom or meron kayong current condition na pinagdaraanan, ha? Sa Magso Makaville, ang atin pong mga products, bisitahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. Ganoon na lang ating pong mga Yastro Health Wellness Center or umorder sa atin pong official Shopee page. I-search lang Yastro Health 2011.
2: The secret of health.
0: And mga katrawa, mga kababayan, dahil limitado ng oras atin, Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you ho mga katropa sa lahat na ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pakikinig. Sana po yung naging kapakipakinabang yung inyong oras na inilaan po sa amin sa hapon pong ito. Siyempre, see you again tomorrow sa ganitong oras at timpilan. Ako po ang inyong bantay kalusog, Doc Algy, mula po sa Yes to Health. Hanggang sa muli po, magandang hapon sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 89.1.
3: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!

0: Long Have We Waited, Tanduay First Five, Zach Tabudlo, OG, December Avenue, Parokya ni Edgar, and Kamikaze, June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five, brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy

0: oils o glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
4: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santhan Vitamin C para sa mga bata.
3: Ay, salamat.
4: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sip o nugilanat.
3: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
5: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhan Vitamin C.
6: Santhan Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Sister Paid.
8: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
7: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santhan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santhan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
11: Exciting summer man nakatropa.
12: Ang saya-saya.
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
13: Summer na. Katropa.
12: Kaklares, Ana.
11: Exciting.
12: Exciting.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: X-rated.
2: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
3: X-rated.
4: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
3: X-rated.
4: Dalit kaninyo sa XFM.

GRC, mayong hapon, labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawan ini mong programa, Visayas Mindanao. Sa nagkalang-laing dapit nga naminaw karon ay abdanin yung pagsibya. Tawag ako sa pangalang Eve, 24 anyos, taga Cagayan de Oro City. At doon ako'y kaipon. Kininga mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa among dagan sa among relasyon. Isip man nagtiayon. Pero aron gid inyo masabtan DJ RC og labi na sa imong mga sukintig paminaw. Kini nga kung suwat tampo nga atong giuluhan og laom ayaw salig. Mao kini ang dagan sa istorya.

0: Dona. Dona. Mahalku ikaw, Dona.
1: Mahal ko sa ikaw.
0: Dona.

0: Oh, Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mao ba?
0: Mawaman ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don. Nasayod ka gyud ana.
1: Aw, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Usa, mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Ev. Tungkay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: Aw sa un manangana, ano ba na? Aw sige. Palianas doon. Kay makisulti Miss Mama ni Monia.
1: Opa,

0: ako noy nang nakibawgid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko modagan sa akong responsibilidad. Ako lang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unya may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mo-graduate na dyan ko. O mataw na sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva. Ya, ikaw.
3: Buwan ay problema na ako pa.

0: Ani ko matawag sa inyo, ha?
1: Unya, masuko niya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabintay yung maabot na anak. Magkasambot na sila.
1: Oh, ikaw, Kud.

0: Abinimodon, malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo, naihatag ka na ako. Ugli ah, kauban na tika o gang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot o gang atong pagminyo. Anton.
1: Ay, akong mahal kini. I love you.
0: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kada adlaw niya ang naw. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: kita ko nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Tungod kay mahal ko siya. Kutob sa akong mahimo, sabton na ako siya. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, DGRC, okay niyang nahita po.
1: Sabta na ko dahi. Iba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron. Graduating ko. Maung sabta lang ko.
2: Ang tanang pagsabot ako nagihatag ni Badon. Nakaiba ako ka yun. Unsa ko ikaw kamahal din pa. Maung ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala.
3: Ligas naman ay ang buwan sa sunod buwan. Mga anak ka naman di ay. O next month sad, human sa imong pagpanganak, mao na ang graduation ni Don.
2: Maulagi. Doble niya nga akong kalipay, ana.
3: Abi nimo, malipayon kay ko alang nimo, Eva.
2: Salamat, Sheila.

0: Eva?
1: Kasakit sa kumpiyan.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, nganawa po man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasiya nga. Magandakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian. Ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: Uy, ang akong anak, ka-cute. Day, sorry kaya, ngawagay ko kaanin sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gano'n nga week, ugtudo ang pagtuon ako. Ang sabta lang ko, ha?
1: Lo, anay problema doon, oy. Basta ikaw, ha?

0: Mga pahalipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, iba. Ang balipayan, Kiko.
0: Ama.
1: Ah, ato tas bahay na. O, ipadaan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: Aaron, katong bahin ba sa atong pagpakasal? Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, gahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sasunod nila na ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tara, tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Don, o sa may problema? May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kining. If... pasaylo ako.
0: Ha? Ngayon nga yung magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakutan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdos ko glayang babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kaya gusto niya sa impapa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako. Ha?

0: taas si Don.
1: Na, dugay na guwa pa uli si Don din ni Sam. Gahe keg o bata, morg ni ipo naman sa iyang bagong napamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero wag yung mamahimo. Tungkol kayo nagtuman kayo siya sa iyang gusto.
0: Noy.

0: Kada kahimo pa dito na ko, ma.
1: Gabaan! Rasese ang himo ni mo, anak. Timan e ka na!
0: Sakit kayo na ngayang himo na ko. Gibinuangan na ko niya. Gibasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inong kaugalingon sa tao nga wala gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wala hinungdan.

0: karon nga nakahibaw ka nga kaslunon na si Don sa bag-o niya, unsa may mong hukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko ang ilang kasal.
0: Oh.
1: Ako. Ako ang nakauna ni Don.
0: Unya, di ka magagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.
2: Two in the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-rated drama. And this is a song para sa atong letter sender. Bago nato ni paminaw ng iyang kanta, ani ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa. Yes, DJ. Maukining ako ang kaagi karon. Ayog laom. O laom ayog salig. Dako kay na ko ning problema, DJ RC. Sa tinud-anay lang, dako paghihapon ko gugma dito nga to kay Don. Bisan pa man sa gibuhat niya dinhi nako. Ilabi na kay siyang amahan sa kong umaabot nga anak. Huwag ang mga pangutana, ani. May right ba ko nga babaga ng ilang kasal? Ayo pagsalig. Ina mami anak DJ RC. Tuman para ti kamas. Ug kami ang unang nagkahigugmaay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan kuning kuniya. Labi na ang among anak. Ako kang gisupo. Angay ba nga kalimtan na lang nako si Don nga hingpit og mag-move on? Pero unsaon man DJ RC? Nga siya pamanggiyod ang naa din sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo. Labi na sa iyong mga suking tigpaminawan. Ako si Eve. Ugmaw kini ang akong X-rated stories.

0: gana.
1: Ayaw glisaad o ayaw glaom? Ana ra na ir.
0: Ayaw!
1: Depende niya na ir. Kanina mo ang pangayong tambag na mag-iron. Nagawa mo nakagising sa imagid ir. Let me hear from them kung sa pod ang ilahang mga opinion.
0: Ayaw!
1: Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo. Mga yun na hindi lang kita mo to sa laki siguro. Uy, kaya mo na rin.
0: Ayaw!
1: Mo na rin ito pag laki. Anyway, open ang itong linya mga katropa para sa ito ang X-rated advice. Before kumuhatag sa akong advice, of course, pwede yung manawag sa 0995-994-6868 mga katropa. 0928-55-08727. Magchika rata. Magchika rata. Ana. At tangin nyo ha. Akong atambag taod-taod na. Kay kani akong tambag kay pangwanta.
0: Ayaw!
1: Nanay lang mong tawag kung kisa makaunag sulod.
0: Ayaw!
1: Pero tayo sa XFM Cotabato. Ay, yun ang Cotabato na silang tago mo ron. XFM Tagum, XFM Davao, XFM Tignan, Canlaon, Bukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Hello sa inyo, hadi at maging pagpaminaw. Una tama mo muha dawat sa tuwag mga caller sa Pikas Linya, no? At usang taga ag pagtagad kining kuan kining atuang kining atuang mga comment din hi sa atuang Facebook Live. Hello sa imuha Jonalyn Imia, maing pagpaminaw. Hinaot ko nga okay ra mo karon sa hapon. Okay ka ba mo? Okay ra bata din hi? Kay kung dili na aw wala tayo choice, dapat okay ra gid ta karon. Kay actually no, naapay mga tao nga medyo naagid sa alanganin labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elmer Ugay, DJ. Sakita ana oy. Sakit ba? Kun ba? Sakitan mo? Mayang hapon, hello po Mami Lorna, mayang hapon sa imo ha. All the way from Australia. Nice to see in live. Pretty and blooming ever. Our niece someday. Hala. In the future. Watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 2:15 in the afternoon, katropa. Balikoy na ko ito ang numero 0998-55-08727. Usahay, baka niya akong pasensya nyo. Muna hinungdan dita kauyab. Naging pasensya ni mga tao din sa kuha. Sorry na. Sorry na. Eto na, hello. Hello.
2: Hello.
1: Miss M. Ano na? Uy, nanay ka di ha? Sagi na ako ni, uy, kinugay ko ka. Narama na ka di ha? Uy, ganihara man daw ka.
2: Uy,
1: dili si Doc JJ ang nagpasuod ni mo.
2: Ha?
1: Dili si Doc JJ ang nagpasuod.
2: Dili sa DI.
1: Oh, dili kumutugan. Kaya ba
2: sige? Ay, sige, ayaw na lang tumpan. No, I'm insane.
1: Wala ka kabalukin sa Ron? Wala ka, familiar sa tingog?
2: Wala.
1: Wala siya.
2: Didit sa mga kulay at pasok.
1: Oh, didit sa kanya gisudlan ka niya.
0: Ayaw!
1: Jairo, ayaw po didit sa sulod, Jairo. Si Jairo mo. Eh, bantog ra. Oh. Lahi-lahi gini basta idad-idaran na niya. Batanoon pa. Bata-bata pa magundi si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa no, miss. Oo, diretso na may na. Wala'y luwa. Oh, ito si Doc JJ, kaya namamantay ka ng mga pahapyaw. Lahi-lahi yung atake, basta bata-bata. Di pa ningong naindad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
2: Ang bata-bata, no? Kay natay mga Farfly.
1: Unsa-unsa? Unsa-unsa? Unsa?
2: Ayaw!
1: Na ay? Ala!
3: Ayan!
1: Uy, ab-ab ha, makuratan ko sa... Unsay tawag?
2: Wa!
1: Katugani ko! Ayan! Nay foreplay? Ayan! Basta si Miss M, gano'n kong ka-istorya, no? Wagi klaro si Miss M. But
2: ang idala na kay Modric po naman lang good kay Madlock after sa sakit si Ryoma.
1: Dili, uy!
2: Kay... Oh, dili ni Bugal-Bugal.
1: Baliktad ni! Baliktad! Baliktad kay si Jairo Manron, gritso ra niyag sud.
2: Okay. Dali, abdan niya ming oras. Gritso ra niyag sud.
1: Gritso ra bito niyag sud, ay.
3: Ay, ay!
1: Ako siya maabtikon, manggod ni siya, good. Ako rin lang ayan din niya. Anyway, Miss M, unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon?
2: Machika na ako, ayaw na lang yung pamugot.
1: Yes.
2: Kay, lisod ka ayo.
1: Aha.
2: Paita lagi aning laki nga dili matabaw og usa.
1: Na.
2: Kuna ikaw sa sumod magmat mo na gyud ka.
1: Na.
2: Ayaw ipabli ang pitaka ko may license ya. Dili sud kayo na.
1: Na tanawa di ang Eve, paminaw Eve.
2: Ingon jud kag ayaw sa to. Laom ayaw sa to salig ayaw.
1: Salig ayaw laom. Laom ayaw salig.
3: Ayaw.
2: Kayo na mamugos oi. Ubako di ko mamugos oi. Dagan pa mang laki, dili kay ikaw ra.
1: Di lang man siya.
2: Oh, kanina man, namin nga mang tanong, napangka man siya, ako ang ibidin siya.
1: Na, di ba?
3: Ay!
1: Kada mga inaana, gabaan na sila, no?
2: Oo. Ako na nagkaroon sa yung kinabuhi. Dili, kaya lalim ka na magpasakit ka sa imong isig kataw.
1: Mga na, Jairo, dili ka mag-inana, Jai.
3: Ay, Jairo!
2: Ay, Jairo! Ha?
1: Ito sa ibang migo, no? Uy, bata pa na, ha? Ito na, balik na kay tayo JJ lang. Tastic lang na kay Jok.
3: Ay,
1: Jairo!
3: Ay, Jairo!
2: Ha?
1: Imo jud tira
2: bol pa ni.
1: Tirahon jud ni mo glass ting suod sa mo manager ba.
3: Ayaw.
1: Gina ko ganahan mo Miss M, ay mo nang lodi kita ka Miss M sa tinuod lang. Kulbaan na akong technician mo gawas sa daw siya, biyaan na daw niyang tech room.
3: Ayaw.
1: Unay yun man dai sa call.
2: Ay, need you pa man oh.
1: Ano?
2: Sensei,
1: oh, I need you! Hala! Ay, gini ginahan yung taga-dalagit, ay. Ba't siya akong ginahan? Lahit again si Miss M. Ngano ka itong si Doc JJ? Dili ka mag-inana.
2: Ay, lang, para ba kayo?
1: Ay lang, pahibaw, good. Di ba naman kawaw si Miss Cathy?
3: Ay, lang!
1: Anyway, balikan na ako.
2: Ay,
1: ah?
2: Pwede mo kumakagreek?
1: Pwede. Go. Laban.
2: Happy Fiesta sa inyo sa Natsong Yung Dipadua. Isaulog na mo sa among barangay karong katawa. Mm-hmm. And then happy birthday ni Jan Anthony Calza Milian. Birthday karong katawa sa...
1: Yes.
2: Nga, nagpalayo gani ko nila. Ay, ki, wa nam. Napulo na ko sa tagay, di ba?
1: Ayan. Mao ba? Like, nag-kwan, dahil mo, nagtagay-tagay, dahil mo ron. Udto pa man.
2: Video kayo man, like 100. Pwede video kayo sa uman. Pwede video kayo ato.
1: Ako na agyan niya tagay.
2: Nagbalay ko lang ako sa mga balay, direk. Kaya pala ako kayo na kunin mo kay absent or bagi ko gahapon to. Wala.
1: Kaya okay, nagpakuan ka, nagpahanda ka, di ha?
2: Nagpakuan na ko, direk.
1: Nagpaunsa.
2: Kaya na, ay, may nagpuan ko.
1: Unsa na magpaala?
3: Ala!
1: Mo lagi na, basta fiesta, mangandam dayon. Nag-shave ka, no?
3: Ala!
1: Nag-shave ka.
2: Anong ka ba humangkat?
1: Ay, alangan, ako masa na binuhatan.
3: Ala!
2: Ako
3: malang
2: kuhaan, good. Kaya mapilit man ako ni kuhaan.
1: Mau ba?
3: Ala!
1: Ay, nako, mag-ahawak ka sa atan.
2: Kakaila kag si guys, dagat, si Jerina.
1: Unsa-unsa pangalan?
2: Hindi ka iba na kinason.
1: Ah, oh, kinason. Oh, ano man?
2: Oh, yan eh. Pating sinawa.
3: Ayaw!
1: Oh, dagi di mo, uy. Mugi na makatawag ko, doktoral jug ka ay. Uy, last ko ay ni mo, last message ni mo kay Eve, kaluwayin tao sa babae.
2: Ito, pangita na lang, o ka nang, anday ka na, ayun na lang pa mo, gospiro. may katulad ang bata na mudawat sa iyang sustento. Makatrabaho naman na, kaya nakaman naman ng eskwela.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw siya kuhay katulad niya, makaila sa iyang aman. Kaya hirin niya siya mamaya ko, nagmaya dito sa mamay. Kaya huwag niya, ang tagkaro, magin niya itong anak kong papa ba? Pagpo ka mo pangitan ka sa?
1: Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya basido. Takabaw si Anggi Bate. Pero bitaw agree ko nimo. Ayaw. Pero abi nimo no usahay di ginato na makuan sad no, di punta ka ingon kung unsay angay buhaton. At the end of the day sila repoy nakahibaw.
2: Yeah, kung ikaw, pero mababag ka. Militare na ba tong among speakers nga mahugkag barato. Na. Ayaw na lang.
1: Ayaw, sad pa mo sila. Uy, uy, pusilaan na yung istorya. Ragutan mo ng gulit.
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Anyway.
2: Nagkaan pa kayong nag-hawak mo ang grief. Ayaw!
0: Ayaw!
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Basta makatagay ba? Sorry, taon.
0: Ayaw!
1: Nakatagay na din siya. Anyway, Miss M, daghang salamat ka ayo, Miss M, ha. Thank you kaayo sa kanyang
2: salamat
1: nai.
2: Salamat
1: sa
2: kanyo.
0: Ay, bayo.
1: Miss M, katropa mo.
4: Exciting.
1: Lamikeng, lamikeng ago ni Miss M, Ron. Lahir ato mga ni Agi. May ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon, Miss M. Ate, color ko, tropang Jai. Ang utanan na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwi-lingwi na po ko diri, masuko na po ikaw. Sabay na po ko niya. Hello, may hapon, Kinsani. Taga-asa ka.
5: Yes, hello po. Isang magandang
1: ay, alam ko yun. Yun lang, yung pag, yun, yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tagum. Diba?
5: Yes.
1: At dahil dyan. Ayan. Ay, Davao City?
5: Davao.
1: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Di na naku ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
5: Ako may ngayon sa Twitter sitter, ha? DJRC ko.
1: Ang samay.
5: Kuan di DJRC, bisag daan na lang ko niya. Siyempre, kuan naman, na naman siya, slow naman to siya. Pero kung wala magkay hapo, siyempre, magpasuporta kasi mo anak. Kay, siyempre, naman mo anak.
1: Mm-hmm.
5: Pero huwag ka nang makikutol pa ka dito sa iyan. Kasi alam, anak, mm-hmm. Eh, sabi
1: lang
5: to.
1: Right. Ayaw na lang, no? Diba? So, hago-hago lang.
5: Agu-hago na ganito.
1: Correct.
5: Tumarap ko na bugon. Ang malipayot nga kuwan sa imuang ex ni mo ka. Ang imuha lang niya na padakanan lang apat ha.
1: Mm-hmm.
5: Gabayan na lang ni mo hindi sa pagkako.
1: Mm-hmm.
5: Kita na makaklaim na parang sa imuha kay.
1: Okay.
5: Kung damay magod ato, come on, game through. Wa mong game through. Ang imuha niya, kuwan na lang din ka. Move on na lang. Ay, nagtas-tago.
1: Bitaw, kaysa kay tasun pa dugay. Move on na lang. Diba? Pila na may dagan sa istorya. Uy, di ba ni madag kanta?
5: Focus lang kasi mong bata. Ay, kabala ka. Nagpang mang laki. Nagpang mga nagkakarsotis niya.
1: Bitaw, nagpang mang laki. Uy! Umay ko nag-uol.
5: Huwag kayo mag-uol si HRC nga. Napay daghan.
1: No. Ambot lang, ani.
5: Ha? Huh?
1: Ambot lang yun, ani. matod pa sa last nga nakaagi din hinako ni ingon siya nga, wa, Jim, makagusto ni mo kay bati kag batasa. Anak man.
5: Dili makuha sa ka ng wapa ni HRC. O dili mapabasa sa ugali. Kaya abo ko na mo sa kulpo kung saan ka mahigong mo.
1: Ayan, sige. Maumang ka.
5: Ayan! Batasan mo kung di Jersey, kung inganatay ko na yung batasan, matasan mo ginagin mo. Pero ang imuha nyo niya, kung unsa nyo ka magdala, kung unsa nyo ka mo kuwan sa imuha ng relasyon na, na kuwan ba, mo dala sa pagpati sa pagigong mo, ang katalti ka, maumang ginagin?
1: Mm-hmm. Salamat kayo,
5: ha. Ang magdita. Magdita. Pero mas talit siya ang magdita di kay RC. Okay.
1: Salamat kayo, ha. Nga ka lang. Nakasabot siya ka na ako, Marvin.
5: Napakitak si RC.
1: Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga ka na. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga walhon ka. Dile.
5: Dile, makukuwalhon to. Uhon, di ko.
1: Ako rin ay walhon, ani.
5: Dile, man ko. Dile, man ko pisoy. Dile, man ko guwapo. Kung charming lang.
1: Pinanakababahay mong ipahilak, Marvin.
5: Wala pa mong ipahilak ni Chelsea. Ako noon, ipahilak.
1: Pero pila ka mo. Kung wala kay ipahilak, basig na kay ipalamian.
5: Ay, naamo mo na.
1: Ay!
5: Ipalamian ba sa pagmahal?
1: Salamat ka, ayo, Marvin.
5: Chelsea, ako yung chat out.
1: Sure. Go, go, go, go.
5: Yeah. Shout out na po si Tuan, Miss Kim, Mr. Lee, sa May Sibu, kay Atay Jaysa, kay Rachel,
1: yes.
5: Kay Kumar,
1: yes po.
5: Kay Fatima, Mr. Pugi, kay Miss Chinay, kay Michelle Alcoriza, sa May Davao City.
1: Yes, sa Davao City. Life is here! Thank you. Thank you, Marvin.
5: You're welcome to GRC.
1: Aww.
5: Okay, pahabol na kay Kinda.
1: Kay Kinsa?
5: Ang Kinda.
1: Kay?
5: Ang Kinda.
1: Putol-putol ka, Marvin! Marvin. Putol-putol. Dali na kumandang magbalik ka, Marvin.
5: Ano?
1: Kisa to si Tin?
5: Patol paghihapon?
1: Sumpaya na lang na ugma.
3: Oh, yeah.
1: Thank you, Marvin. Ikatropa mo.
5: Exciting.
1: Exciting. Oh, yeah. Tra, di sa papildi si Marvin siyang ago. Sad. Kompetensya po siya kay Miss Anne. Talaga dalagit.
3: Oh, yeah.
1: How would you say mo ay? How would you mo tanan? Di yun mo gusto mapildi. Anyway, mga katropa, alas 2:31 na. Siguro tagasan akong oras og panahon itong pipilag ka mga pahinom dumubalik na tao. Ay, nakagyapon di ay. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
4: Hello?
1: Ala? Ala? Ay, di na lang kumanguta na kinsa ni, pero manguta na gyapon ko. Kinsa ka?
4: Ako si Jen, si Jen.
1: Ayan! James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Parabugin ako sa una bata pa kuno, pangandoy dyan ako ning ko ay.
4: Medyo natruba pag hindi mo sa linog, ni Chelsea.
1: Ay, yes. Linog ng gisgutan, Jairo.
3: Ayan!
1: Linog pag gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bito, kumusta man mo kuan katrop mang James? I know for sure nagakuan pa karon diha, guyog-guyog pa na din ha.
4: Oh, na job ko.
1: Niya.
4: Sa mga nanitan, ini kakadawan, pa guyog lang niya po.
1: Uy, mayo. Niya, parehas mo ka sa ako ang kuan, sa ako ang technician diri, nga isulod ditso.
4: Ah, niya pag na po.
1: Yapod na.
4: Masindot mag-unang ako mag-kuan ka. Nay ritual jud ba?
1: Nay ritual. Tudruin ni si Jai Ruby.
4: Ako na. Hey, ako na tan tudruan off air.
1: On air off air.
3: Oh yeah.
1: Wala ilahad gyud imong atake no. Unsa may machika nimo sa atong letter sender karon ka tropang James?
4: Para na ko nimo Miss Aid no kung namati ka man karon may ngapoy ni nimo ya. Kanang ayon na lang ipamugos, ayon mo kaugalingon kay nagdanarabag ikaw na experience sa body DRC nga isang wala na gusto nila, ang ilang gimahal, ipamugos niya po nila ilang kaugalingon, ang naitabo. Iabot niya sa punto niya na ang uban ganun nila, patay na.
1: Mm-hmm.
4: Kunya, ang uban po nila, ang mga anak may nag-antos kay gumikan kay wala karina o nilang tuyo. Kay mo lang na, isa na lang ang nagmahal. Yang, ang usa, wala na.
1: Mm-hmm.
4: So, na mas lasa ang usa, minada naman.
1: Mm-hmm. Agoy.
4: Mo na nga. Mo na nga. Ani na lang, ayaw na lang gabi po mo, boss. Yung pagbalingan. Uliya, pangayuin na lang siya o suporta pa lang. Bisig ka na lang sa imong anak na lang. Eh, siya manggid ang legit na amahan gina na. Mo na nga. Hindi na lang sa bata na lang ang ining pagpunta ka na.
1: Alright.
4: Kaya, kay kasluno naman itong si Don Montoro?
1: Yes.
4: Oh, ano na nga.

0: sa naman.
1: Oh, ganda ko dai kay gi-subo man ko ni Brad Joe nga iplano pag-usab ang iyang number ko.
2: Go.
1: Alang sa gusto nga makig Ernie, daw ni ang iyang contact number.
3: Ayan, kontakan ninyo.
1: Wala na ko tabato.
3: Ay,
1: tama, nagilaw man ikaw kanina din,
3: no? Oo, nana sila ang kuwena to. Yes po.
1: Nana na siya sa tango man, no?
3: Correct.
1: Tama na.
3: Ayan.
1: Sa akong wipod karon nga, nag-prepare po para sa tuwalya, kaya maligo po karon, pagkakumanin mo sa imong programa, maligo.
3: Swerte yung James, uwi na may asawa mag-anda mag-tuwalya. Swerte ba?
1: Alam din sa sagusag yun. Iya pun ganda mas sekarang kembali tu ko, ujian pun kembali tu aku pun ganda mas.
3: Kena, magi nanda amai mu.
1: Magi nanda amai mu.
3: Kamu na, kamu nang malipayun. Sigi pada. Salamat ka trop.
1: Or alangan ina.
3: Hansa.
1: Pwede ko maka request or alangan ina.
3: Depende ani rog na pa mo tawag. Kung wala na gani, pwede ta makapasong request. Kung sa manang sa request, utiin na lang ko.
1: Juan, I love you, goodbye.
3: I love you, goodbye. I love you, goodbye.
1: Sa katong mga igsuon na itong nabiktima sa injustisya sa mga pagsalig sa mga lalaki or babae.
3: Da, kana. Apil yun ang babae kaya di mga lalaki rin mo saan. Salamat kay Kat... Yes. Salamat kay Katropang James. All the way from Samal. Katropa mo?
4: Exciting!
3: Ayan! Pumatay tawag ka tropang Jai, no? Perfect. Here's the song. Saan nang yapon? Jud? Sige, pasudla lang. Hello! Ano na nawag ka man, uy?
1: Hapon.
3: Kinsa man ni? Kinsa man ni?
1: Si Kuya Jai.
3: Kinsa ni?
1: DJ Joe. Ay? Kaya man daw eh.
3: Naman eh, si Joe man din eh. Nasaan ka, Joe?
1: Ganyan ka na kasuod.
3: Yeah, pagsuod mo na ibot. Mabay nag-ingon ako nga ipaung-ung lang.
1: Mag-isig ko gung-ung kay... Mag-isig din po mong din ako kay Kuman Sikwa.
3: Agay! Ayan! Na ay may hapon sa imo diya sa Mandawi, Joe. Diba? May nga, okay ra ka diha?
1: Okay ra diha.
3: Hala, uy, kadlok ani, uy. Muraganahan, masataan na. Murag manimbawat sa dako mga balahibo. Actually, daghan pa man kong balahibo, di lang man sa nakuhaan. Unsa may machika ni mo, Joe, sa ato ang list, ato ang sender.
1: Nabiktima gid ka sa
3: pagkakalig.
1: Nabiktima gid ka sa pagkakalig.
3: Tinuon.
1: Magugod ka sa nama. Ipalubong din yung hampuwa.
3: Maulang.
1: Natawa na yun. Meron kay nanghaon na lang siya. Man itong lalaki, nanghaon na lang siya. Kaya doon na sa dito yung kalubing lahin. Kaya nabit ang pagkakas niya nga magunda niya ang pagkakas ng kalaya na namay.
3: Bitaw.
1: Matatitang pa siya ang lahin nga. Matatitang pa siya ang lahin nga. Bukan natin yung mga dinadanay niya.
3: Napay lahin nga pwede.
1: Nangita kong binuhat. Kung may binuhat na magbibigit naman po ako sa panggaon mo eh.
3: Correct.
1: Okay. Ang tamang bata, isigun tas gisulti sa bang kule. Makapangayo naman siya sa tinsulting to, anak. Kaya na naman, pagpinawit niya trabaho. Pero ipahila lagi ng bata na siya.
3: Tama.

0: Correct.
1: Yan,
0: bisik ko mga karong panahon na. Ayan. Kung makalugar ning mabayhana ni Go gitaan na.
1: Karong gabi ni Albit ibang so far niya. Dito lang sabi ko sa tanang mga naminaw. Dari sa mga datanan. Barangay pagsabungan. Na naminaw rin. Sa mga listeners, sa mga viewers. Mga naminaw sa lang sa radio. Maayong hapon. Yan yung talang. Salamat, TGRC. Manoko na lang ko.
0: Dagang salamat, katropang Joe. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Di makaya, eh. Di makaya ang mga kuan. Di makaya ang mga talent. Anyway, mga katropa, dili na ito nila ngayon, no, kayo mag-extra rated. DJ RC's advice na ta. Siyempre, ako nasad. Ako na po, oo, na ni sulod. Na ni sulod. Ano nang dawato niya? Patya na na. Naglain mo buwin ako patyo, no? Palungo na. Sige, go! Hello, maying hapon!
3: Maying hapon, Didi.
0: Kinsa ka, uy?
3: Ako ni si Iman.
0: Nanapod si Iman. Iman! Okay. Si smile-smile ni si Griggy. Magdadaro pa ngayon. Ang kuning advice ron. Nadahan ang itag advice din sa gugmak, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adili daw siya. Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad? Saan naman po, gimingaw ka na ako? Ha?
3: Advice ko.
0: Ano advice ka? Sige, Eman, ihatag ng imang binanga. Bulawan ng mga pagtambag. Gusto may masulti mo kay Eve.
3: Wala nang gawin ngayon ako sa'yo,
0: Yes.
3: Itong nabuntis niya. Pariya ito sa GGM. Magpagilit-ilit pa niya.
0: Correct.
3: Kuwan siya kay siyempre na nag-uisan sa lumagod niya ni lumay kay ibuntis niya. Gusto mo siya sa dili. Sige kay ayaw. Pero nakasalo kay labi. Yang i-demanda.
0: Kus giga may mutingog bi. Kus giga may pa. Sige padayon.
3: Ako gusto man to si atong lalaki mo pagkatan niya lagi na ganyan ang i-demanda niya. Ay lagi na ganyan ni Faith ko madun. Ay buntis na good. Ya karon, makasal ko siya. Hindi lang siya makapangitan lang, kaya makapangitan lang. Maka natural, maka mapukos mong ibigyan nga makagot po siya kay Sarah Gus. Ya, karoon, hindi naman niya po siya makata. Hindi ikip po siya makapangitan lang.
0: Correct.
3: kusin po daw ang babae, kumukusin po kayo ng lalaki.
0: Ayan.
3: Umuna na, simple yung akit pati ha, ano po gusto yun yung babae.
0: Ayan.
3: Kung may panunay kay babae.
0: Thank you kaayo katropang Eman, no? Salamat kay katropang Eman niya kanang ni Apas jud ko ay appreciate jud na ko nga matambagan nimo ang ato ang letter sender karon nga na problema na ni siya, ikaw ba naman na mabdusan pa niya gibiyaan, 'di ba? Bisod kaayo na.
3: Sorry na di niya. Akong gingo ni Eve. Kaya ka wala ka kay. Hindi na nimo kang lagi. Di ato.
0: Naaram man dayo siya. Musalot do si Eman.
3: Oo. Ano yung pagkuli dito?
0: Marang maro. Ayaw! Muna nanawag siya kay pahibawro niya kay Eve nga. Naara daw si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa na matiigong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulawanong advice din, ha? Eman, katropa mo?
2: Exciting! Ayaw!
0: Wa na matiigong oras, katropa, pero bago tamo biya, ako sang iingon sa imo, ha, dahil... Sa imo mga pangutana din hi, ako rang mag-check ka sa imo ha. Actually no, just to make light lang yun ang ato ang atong drama karon. Pwede na to himong komedya ang tanan, maagi komedya apahin kay ibaw kung dako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karon, oo, responsibilidad nimo pong hatagan og tibok pamilya ang imong anak. Apan, sa sitwasyon nimo karon nga ang imong amahan sa imong anak dili naman yun ha, mubarog isip amahan. Duna kay gukod niya. Kung dili madalag istorya, pwede ka mo paduol sa barangay. Mangayog tabang, mangayog sustento. Pero kung bahay naman po sa gugma, kung gusto ni mo ilugon siya sa taong nga iyang pipili karon, para na ko ayaw na. Dili tungod kay nagbuot ko ni mo, apan mo unay tama ni mong buhaton sa pagkakaroon. Kay Day Eve, diha sa park nga gibiyaan ka niya, but pasabot, dili na siya. Og dili ko gusto nga imong i-focus imong kaugalingon sa pagukod niya up instead sa sigukod niya ati man ang imong anak. Kay kung imo nang igahin imong oras ug panahon sa pagukod anang tawhan nga gibiyaan ka namang galing. Murag mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin pud sa imong pagpangayog sustento, yes makapangayog kag sustento. Ayaw ipahibaw ay mong anak nga mo niyang amahan. Kay moabot mo gud ang panahon, dili na to masabtan isip inahan, isip ginikanan mo ingon ta nga wala karapatan ang lalaki nga magkabaw nga naay ang anak dinhi. Something nga dili na to gunit gyud gud desisyon. Ngano kinahanglan to i-consider ang atong pagbati sa tong anak. Kay wata ka ba moabot ang panahon mo dako siya pangitaon niya kung asa siya nagikan. What if mauna ka og kakuan, kawas kalibutan purya simba ko lang. Hindi ko ay makasaysay kinsa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo dako siya nga puhon mo abot ang dagan, maabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyang ginikan. Pahibaw asya, kung maabot man imong desisyon mo, iyong kagadi na kagusto niya, di kagusto mga ipa, tungkol sa imong kalain, kahiubos. Ayaw. Ang buti mong, ang dapat imong huna-unaon o buhaton, katagaan o pagtagad. Ang imong anak karon. Ayaw gukda si Don. Tungod og alang, nahigugma ka niya, pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa mga importante, if ang paghigugma nimo sa usa ka tawo, higugma nimo ang kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gid nimo dai. Kay isa pa magunsa kung tambag dinig di ka maminawa, gitay padul nga. Paminawang ko po mga tambag later on, Day Eve, sa ato ang may replay sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. Wala mo ko igong oras, musunod na ang programang Asintado Kaoban si Katropang Eric Charles Manait. And of course, nadiri sa ato ang sender, si Almi Mata, nga nagliili karon sa ato ang live. Magsipa cute-cute, pawawa siyang mata. Na para bang? Wakay choice dire kay on-air pamangko. Buwa talag mo palong ni Teresa Car Benigno. Hello, sender Eve. Ako lang dyan sa ayaw pug sa imo kagalingan sa taong may gusto sa imo ha. Di ba kaduha gagisan ni Teresa? Basahan ni Day Eve. Basaha kay isus muna yung tag isa ka paragraph o pangkuan ni essay. Kapira ba doon sa'yo magtambag o ka ng kahigalaan ay nga labi na gugma muna ni mong speech mabalik yapon. Dili ako! Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rated. Sa mga caller nato, salamat Jeky sa kanunang pagpanawagan. Iligid mo sipyat sa matag-adlaw ay nga naan mo karoon sa ato ang linya o maghatag sa inyong mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin good mo og oras. Sa tinuod lang, every time nga manawag mo din ni ma-appreciate jud nako ang inyong mga tawag. But pasabot na agid mo gigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman taigong oras. Pasalamatan na ito mga kaabanan sa istasyon ng atong partner sa Pikas Lawak, ang atong station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Clarix FM.
1: Kak Clarix sana.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo judyo ayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral relaxing pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
8: XFM 89.1 Davao City.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
11: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
7: XFM time. It's 3 o'clock.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
19: M2C Graphics Davao.
10: Sa una, love, baka ayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aw, aray ko.
5: Kaklarek, sana.
12: Exciting!
13: Oras sa XFM, alas 3:01 sa hapon.
14: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
13: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zantone Plus Gold. Sa detalye sa atong extra balita. Patayng lawas ni Rene Baterbonya ihaya sa Davao City. Gikumpirma nga ihatod sa Davao City ang mga patayng lawas o ang labi ni Rene Clerta Baterbonya aron mahatagan o higayon ang iyang mga higala, kaklase o teammates, ingon man mga supporters nga makahatag sa ilang katapusang respeto o pag-ampo. Sa pahayag sa pamilya, ang haya ipahigayon sa Senior High School Campus sa Ateneo de Davao University. Sa pagkakaroon, gihan ay pa ang mga detalye sa public viewing o gilauman nga ipahibalo sa pamilya ang opisyal nga schedule sa umaabot ng mga adlaw. Kainom duman nga si Baterbonya o ang kauban ni ining student-athlete nga si Divine Adili, namatay human malumos sa matod paatol sa gingong team building activities sa Dipakulang Aurora. Nasayran nga ang insidente na kapag-uol sa ilang mga pamilya, mga kaeskwela o sa tibok komunidad nga ilang giservisyuhan isip mga atleta. Padayon karon ang pagpaabot sa dugang detalye, gikan sa pamilya alas sa mga gustong muhatag sa ilang katapusang pagpanamilit. Lain panig sa itong extra balita mga katropa, death toll sa Mindanao quake, misaka na sa 45. Misaka na sa 45 ang ihap sa mga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog na mitayog sa Mindanao. Nadtong adlong Lunes, Hunyo 8 ning tuig base sa pinakabagong datos sa Office of the Civil Defense kan OCD. Lakip sa bagong natala mga biktima nga 7 gikan sa Jose Abad Santos o usa gikan sa Malita, Davao Occidental. Duna sab karon 17 ka mga tao ang gikatahong na missing. Lakip ang mga residente gikan sa Glan, Sarangani o General Santos City. Samtang labaw sa 450 ka mga individual ang nasamdan, anaa sa 35,673 ka mga pamilya gikan sa 199 ka mga barangay sa Region 11, 12, Region 9 ug Barm ang naapektuhan sa maong kalamidad. Sa pagkakaroon, nagpadayon ng search and rescue operations din kapin 3,700 ka mga personnel gikan sa Philippine Army, PNP, BFP o Coast Guard ang gipakatag sa maapektadong lugar. Samtang natalaw sab ang kadaot sa 3,169 ka mga kabalayan o kapin 562.8 million pesos ang natalang kadaot sa imprasaktura sama sa mga kalsada, tulay o pasilidad sa General Santos Airport. Natapos ang anig sa itong extra balita mga katropa, FIVOX nagpasidaan sa posibleng magnitude 8.2 nga linog sa mga trenches sa Pilipinas. Nagpasidaan karon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kan FIVOX nga posibleng moabot sa magnitude 8.2 ang kusog sa mga linog nga mahimong mamugna sa unom kaaktibong trenches sa nasod. Matod ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, lakip sa ilang gibantayan ang Philippine Trench, East Luzon Thru, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, ingon man ang Cotabato Trench. Gipasabot ni ining ang maong mga trenches adunay kapasidad sa pagpagawas og kusog kaayong nga linog sama sa magnitude 8.1 nga linog sa Mindanao nitong 1976 nga misangpot sa dakong kadaot og tsunami. Tungod ni ini, gihangyo sa FIVOX ang publiko nga mag-andam og go bag, mahibalo sa evacuation routes og magmatngon sa mga opisyal nga advisories aron andam sa posibleng kalamidad. Alas 3 size na sa hapon mga katropa og mukha to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon matong YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan. Extra balita. alas 3:06 sa hapon.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
22: Exciting. Summer man nakatrupa.
23: Ang saya
22: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
23: Katropa.
24: Summer na, katropa.
25: Kaklarets, Ana.
22: Exciting.
23: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!

0: XFM 89.1.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don, saka maestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The secret of health.
0: Zanthone Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
5: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: The Clarix sana
2: exciting
3: extra drive.

0: Adakah Clara sana?
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
11: Ibilis sa mga bukika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM 9.1.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
1: Exciting! Summer man nakatrupa!
7: Ang saya-saya!
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
6: Summer na, katropa.
7: Kaklarek, sana.
1: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The Secret of Health.
7: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
3: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: Long have we waited.
12: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Floji.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway,
11: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
11: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
11: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
12: Drink responsibly. For 18 years old and above.
8: Sister Pain.
13: Ako si Roldan.

0: Region, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Fe, sa ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: XFM 9.1.
6: Gladys!

0: XFM 89.1.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
4: Kaklarik sana. Anxiety.

0: Kak Larek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: XFM 89.1 Davao City.
4: XFM time. It's 6 o'clock.
5: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
9: Kaklarek, sana!
10: Exciting!
11: Exciting summer man nakatrupa.
12: Ang saya summer.
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
9: Summer na, katropa.
10: Kaklarek, sana.
11: Exciting.
12: Exciting. Exciting.

0: through ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM. Está claro, Xana.
1: Exciting.
2: XFM 9.1.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
5: Santon Plus Gold!
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lami na akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next. Daghan ang natubangan.
10: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na kong Sore Eyes gitong kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pang pakusog.
12: Turbo.
13: Pang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
20: Santon Gold Coffee Mix.
24: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
25: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya ng summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
12: Summer na, katropa.
3: Kaklare, sana.
2: Exciting.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Clarex kayo, mga katropa. Time check is 7:10 in the evening. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
4: TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa.
2: Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel sa TSK.
2: Ayan. Time check is 7:29 sa gabi. Ayan. Kumusta mga katropa? Kumusta ang inyong gising? Opo. Sa mga call center agent, sa mga ang tawag niyan, graveyard. Oo. Sa mga graveyard kagigising lang nila. Opo. Sa ating namang mga hindi graveyard, opo, pauwi pa tayo. Ay. Oo, more lang godog, padulong ka. Gisugat ta na ka. Ayan. Muna siya ginaingon og hey, sexy. Asa na akong sexy. Hey! Ayan o, kumusta ang inyong mga wash day? Kanong mga oras, ha? Oo. Kumusta ang atong mga nag-ihay na to ang atong mga followers o atong mga viewers kanong mga oras, ha? Now we have 11 million views. Opo. Masugot mong sa dili, 11 million ang aming views. Iba talaga pag bagong alot na walang buhok. kaya nyo to? Kaya nyo to mga katropa, ganitong trip lang ba ito? Ayan po, i-greet natin si Sir Pete Pete Digal. Good evening, Sir Pete. Kumusta na po ikaw? Kay Uncle Dars, good evening. Lords watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Uncle Dars, dire ako mamahaw sa Hinatuan, ha? Ugma? Mm-hmm. Hinatuan, Surigao del Sur. Asa man nagdapit ang inyong balay, dire Uncle Dars, kay di ako mamahaw. Okay kayo, Clarex! Then, kay Charot lang, Ate Neng. Hi, kay Charot lang. Good evening, Ate Neng. May request ka dira, Charot lang. Opo, watching from Dumalang Dos. Si Ate Dalia dira, mga shoutout dira. Kay Shane. Hi, Shane. Opo, kay, shoutout kay Annie Michael. Hi. Hi, sir. Ayan, kay, ano ba ito? Opo. Ayoko mag-anaga, hindi mo mag-ay, glaso mong yan. Arambay, Samad, Gumbay. Patama ba yung pagsabi ko? Sunday, ang daming ano. Watching from, saan po kayo? Apopong siguro to. Apopong, Jensan, General Santos City. Ay, taga Jensan, kumusta po kayo dyan? Opo, sa lahat ng nag-aano ngayon, no, nagpaminaw ka rin sa atong programa sa Tambayan sa Katropa, opo, with your sexy DJ Angel. Every 7 p.m. to 9 p.m. tayo mga katropa sa inyong mga oras. Oo, suki talaga tayo kasi mamimigay tayo ng solument, ang haplas na walang katulad. Ayan, may forward ako dira sa imo kuya. Ma-forward at ang picture nila, ah. Meron akong ano, ipipakita, ay picture na sa 2G Summer. 2G Summer. Meron talaga sobrang galing ang Solomint mga katropa. Opo, ganun siya kagaling. Kasi, that was last week, opo, na po tayo mga katropa, na ano tayo sa motor. So, talagang sobrang namaga yung ating, ano, ang ating left leg. Opo. But when I put Solomint, yung cream natin na Solomint, yung haplas na walang katulad, na galing siya sa hibiscus or gomamela. Opo. Ganun kagaling, nag-dry talaga siya. Kanong kagaling yung product ng Solomint natin. Shout out sa nagamit ang ating Solomint sa haplas na walang katulad. Shout out kay Ma'am Pudin o kay Sir June. And then, pag nasubukan nyo itong haplas na walang katulad, masasabi nyo talaga, ito ang haplas ng kailangan ko. Bakit po? Water-based po siya. Opo, wala po siyang stingy na amoy. Wala siyang foul smell. Kahit naka-aircon po kayo, kahit nasa katabi nyo po yung love nyo, okay lang po talaga. Hindi po kayo mapapahiya kasi wala po talaga siyang smelly na amoy. Ayan, ganun. Shoutout dyan pala sa na nag-entertain sa akin dira sa NTC. Opo, nagpa-block po tayo sa ating iPhone kasi ninakaw po ang ating iPhone 13. Opo, nakasmile pa rin tayo kahit ninakaw. Nanakawan na tayo ng iPhone 13 na payables pa yan. Payables pa yan. Opo, shoutout pala sa dyan sa San Pedro Police Station. Maraming salamat sa nag-assist sa akin kanina. Opo, kay munti-munti na tayo ma-slide dyan. Kay slippery ang kanilang on renovation kasi yung office ng San Pedro Police Station. Ayan po, maraming salamat sa pag-assist po, mga ma'am and sir. Opo, saludo ako sa nanay na nag-assist sa akin na despite po, oo, andyan yung anak niya po, but she entertained well to us. Ayan po. Saludo po ako sa iyo, ma'am. Maraming salamat po. Ayan. So, sa mga nanay, no, na noble talaga yung nanay, yung nagpapa-breastfeeding, despite na nagtatrabaho, nagpapa-breastfeeding, wow. Sana all. Opo. Kasi hindi po ako nakapa-breastfeeding. Iba po yung nagbe-breastfeeding sa kuya. Ang aga-aga. Ano? Ayan. Hindi po ako nag-breastfeed ng baby. Iba yung i-breastfeed ko. Hindi po. Baby po. Ayan. Ano na? Shout. Seryoso. Opo, mga seryoso naman talaga kayo mga katropa. Huwag naman yung serious. Opo, kasi sa dami-dami natin pinagdadaanan sa mundong ibabaw, make smile. Smile when your heart is aching. Smile if somebody betrayed you. Smile if iniwanan ka ng mahal mo, na pinagpalit ka sa kapitbahay mo. Smile. Tell yourself that you are beautiful. Hindi siya kawalan sa buhay mo. Diyos! Sabi! Ang galing minsan, ang galing natin mag... In Bisaya ba? Hawd kay kamu tambag cool. Hawd kay kamu tambag, hawd kay kamu istorya og palumanay, pero sa totoo lang pag ikaw na ang involved, tingala man ta dili ka kaano, dili ka makaingon agaray, ngyaray ka ayo cool. Sakit kayo. Anyway, mga katropa, pag may somebody talaga na someone hurt you that much, opo, ano lang, ni-enjoy mo lang yung pain. How could you enjoy the pain? The process of healing. Oo. Kasi pag naikugan, nasamad man dyan ka. So, magkugan man yun na. After the kugan, pag matanggal na new skin, so baby skin. Newborn again. Oo. Magiging strong ang imong ano, personality. Must be better in despite of despite sa pinagdadaanan, dapat although bitter ang mga past mo, pero turn ito better. Ayan mga katropa. Opo, i-enjoy natin ang nalalabing mga music natin. Opo, mamaya po update po tayo sa ating ano, meron po tayo mga tips o like how to conquer the betrayals, how to conquer the betrayals or the cheating mode. Opo, sa pagbabalik ng ating magandang masarap na music na kuya. Yung nakasalang natin dyan kuya na ano, yung music natin na sa ating playlist. Enjoy po natin ating mga music mga katropa. Time check is 7:30 in the evening. Sexy Deji Angel.
1: DSK, Tambayan sa Katropa. Sexy Angel.

0: Nagbaha na sa Dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
0: Sexy Angel.

0: may kasalanan.
1: Tambayan sa Katropa.
2: Sexy Angel.
3: Ayan, time check is 7:44 sa kagabi on. Ayan! Ay, grabe. Ang saya ng aking haircut. Ayan, maayong gabi ulit sa mga bago lang nag-monitor sa kanilang mga sa ilang mga sakyanan karong mga orasa. Oo, mag-ingat-ingat po tayo sa mga aftershock, mga katropa. Oo, kay kaninang mga alas, unsa man itong mga orasa? Unsa itong mga orasa na ano? Naa talaga siya mga aftershocks, naa'y mga pagkurog sa inyong mga panimalay. Opo, nag-ano ako dito. Nag-feedback ang aking monitor sa akong tapad. Ayan po. Anyways, ayan, namatay na rin siya. Buti na lang namatay na siya. Tama ba ito? Mm-hmm. Nag-aunsa nga itong mga ano, atong tingog, nag-feedback ba kuya? Okay lang, sige po. Ayan po, sa mga nagapaminaw karon, oo, sa ilang mga panimalay, oo, sa ilang hapang mga, sa ilang mga asa ba sila karon nahimutang, sa ilang mga nahimutangan, opo, maayong gabi eh, sa inyong tanan, this is your sexy DJ Angel, opo. Gusto nyong mag-request ang inyong mga songs, pwede kayong mag-request mga katropa. Aha. Oh, sa ating mga ati dira, no? Sa Dedebek, Dato Bago. Shout out sa ating mga ati, Dato Bago, Lady Eagle. Ayan. Salamat kayo sa ating Ate President. Opo. Ayan si Ate Isal sa iyong birthday, belated happy birthday. Ate Grace Atarashi. And then sa lahat ng mga ating si Sis Belinda. Maraming salamat Sisi sa imong sponsor, sa imong pag-ano. Salamat sa imong pagpagamit ani imong mahiwagang bracelets. O, mura kong si Darna. Ayan po, ano. Salamat kayo sa tanan nga nag-assist sa ato ang ano sa ating mga lost and found sa atong mga sana yung makonsensya yung nagkawat nag-ukmit sa ako ang iPhone 13. Opo, hindi mo pa rin mapakinam, sige lang po. Siguro baka gustong-gusto mo talaga or pag once sino yung naka nabentahan po ng iPhone 13. Opo. Tas andun po yung aking ano, andun po yung aking tawag nito, aking mukha, ibalik niyo po sa akin mga katropa. Bibigyan ko po kayo ng ano, reward. Reward and incentives. Ayan po. May mga beauty tips, ay mga health, ano pa talaga tayo? Is na beauty tips. Opo, ang beauty tips natin is always put sunblock on your face if and pumunta po kayo sa outside world. Oh, kahit na nasa bahay lang po kayo, maglagay po kayo ng moisturizer or sunblock kasi po ano na masyado yung ano natin ngayon. Nowadays talaga lalo na sa mga gadget, opo, radiation, and then sa ating mga ilaw sa bahay natin, cause po din yan siya ng damage sa ating skin. Always put protection sa ating mga face o sa ating mga skin. Ayan po, and huwag kayong gumamit ng mga chemicals o mga exfoliating chemicals na everyday nyo po ginahidid sa inyong face kasi akala nyo maganda tingnan na masyado kayo mapula yung mukha nyo, mag-cause talaga yan ng melasma. Trust me because I've been there. Yun. So, gumamit lang po tayo once every 6 months or 3 months or pag nag-undergo ng treatment, okay lang po once a week. Pero talk to your skin therapist or your dermatologist. Ganon. Opo. And then glutathione, it's recommended naman po talaga. Like ako, I do glutathione, injectable glutathione. It's needed for my melasma also. Ayan. So mga katropa, yun lang po ang ating mga beauty tips karong mga orasa. O di ta malimot mang hilamos pag may makeup, tanggalin natin ang ating mga makeup before going bed and put moisturizer. Ayan po. Enjoy po natin yung nalalabi natin. Ay, okay po. Ating pong isa-shoutout ang ating mga sponsors, ang aking iPhone product. Opo, ang fern di vitamin D3, ang fern active at saka milka. Yan po ang ating maintenance for life. Opo. Shoutout po sa aking Sun Life Financial Insurance. Sun Life. Pag my life, my Sun Life. Ayan. Ayan po. Mm-hmm. Ayan po sa ating Ayong. Ayong Fruits and Vegetables, Gulayan, dira sa Datu, sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan, shoutout po kay Ayong. And of course, ang aking pangpaganda ng aking lashes, ayan po, Wispy Beauty Salon, dira lang po yan sa Almendras. Fronting sa Almendras Gym po ang Wispy Beauty Salon. Ayan po, ganun kagaling ang kanilang touch ng kanilang mga kamay, lalo na sa si Ma'am Dang and si Ma'am Shella. Ayan, shout out kay Sis Dang, kay Sis Shella dira sa Wispy Beauty Salon. Open po from Monday to Saturday. Okay po, you can contact. Oo, you can contact 0919. Nabalik natin yung contact. 4805370. Ayan. Okay po, shout out po sa ating, of course, ang ating OIC, Oro Integrated Cooperative, kay Kina, Kinawooden. Hi, Kuya. Ordinary po. Ayan po. Nang Illustri Branch. Sa mga staff po ng OIC. Ayan. And of course, ang Cloud Maru. Ang Cloud Maru, yan po yung Jurassic Park ng Davao City, Philippines. Ayan po. Palagi talaga natin yung, pag magusto mo maka-experience ng mga zip line, opo, doon na tayo sa Cloud Maru. Shoutout po kay Dato Pobre ng Cloud Maro. Ayan. Dagan kaayo ng mga rides, mga katropa, kung gusto nyong ma-enjoy. Weekends po. Weekends, ang kanilang entrance is 150. Weekends is 200. Ang kanilang weekdays po is 150. Ayan. Ang dami nilang mga nature na nature talaga, mga katropa. I tried that one. Mm-hmm. Yung mga Jurassic eating human. Jurassic eating human ba yan? Ayan, Jurassic eating human. Human eating Jurassic. Ayan, may mga ganyan, may mga lanay-lanay sila doon. Ayan. Ayan po sa ating pong sa atin pong napuntahan po ang New Year's Peak Mountain Resort. Sobrang ganda po doon. Ayan po, abangan nyo po ang ating mga susunod na mga sponsors po. Maraming salamat. Naniniwala po si Sexy Deji Angel sa galing ng inyong mga establishment. Ayan. Enjoy po natin ang nalalaming mga music, mga katropa.
0: Tambayan sa katropa.
2: Sexy Angel.

0: XFM 89.1.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
9: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini. Ug ako dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
10: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang Mahindot pa kay sa Zanton Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
11: Zanton Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zanton Plus Gold Herbal Capsule og Zanton Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanton Plus Coffee Mix. Ang Zanton Gold Herbal Capsule, Zanton Vitamin C og Zanton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
0: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zanton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Zanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zanton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Exciting summer man nakatrupa.
16: Ang saya
15: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa.
17: Summer na, katropa.
16: Ka-Clarex, Ana.
15: Exciting.
16: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
4: Sexy Angel. Sa TSK.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan sa TSK.
2: Sexy Angel sa TSK. I'm back, mga katropa. Apa, kumusta yung still loving you? Do na muson lang. Sorry. Ayan po, shoutout po sa ating mga bagong nag-monitor kayo. Ngayon lang may ad nag-abi sa inyong tanan. Ayan po, kay Mayonito Taragosa. Shoutout po kay Ayong Gulayan dira sa Datu sa Lumay, Marilog District, Davao City, Philippines. Hello po kay Lapit-lapit ko nga kung iPhone. Ay, shoutout kay Annie. Hindi na to. Anin. Michael, Sir Michael. Shoutout kay Shane. Shoutout po. Arambay Sawad. Gombay Sam. Ano ba ito? Ano na kailangan ko na lang ako nga mahiwagang ano? Eyeglass. Sunday. Watching from Apupun. Di ng Apupun. Kuya. Alam natin yung Apupun. Ayan po. Kay Upline Rebecca Casimiro. Upline, kumusta po? May vitamin D3 ka pa po. Hi kay Cheche Miao Action. Shoutout ka ako ang mate. Mayonito Taragaza. And Annie Michael, Sir Mike, hi po. Kumusta po kayo dyan? Ayan, sa lahat ng nag-monitor ngayon, mag-hi po kayo. Kumusta naman ang ating armpit Jang Dapita? Buti na lang maputi siya. Kumusta po ha? Pa-highlight sa aking armpits. Thank you po mga katropa. Opo, sa nag-monitor subong. May ad na gabi sa inyo tanan. Opo, kumusta ang inyong mga experience dira lalo na dyan sa General Santos City? Ayan po, meron tayong mga followers dyan sa General Santos City. Mga katropa, kumusta na po ang inyong ganap dira, no? Sa kananagaba ng inyong mga panimalay dira, no? Hopefully, you are doing well despite sa pinagdadaanan na sa pagyanig ng inyong, sa inyo. Although, niyayanig naman din tayo dito sa Davao, pero hindi naman yun sobrang natamaan po. It's just that may pag-crack lang talaga sa ating mga dingding, opo, sa mga semento dyan. Opo, buti na wala namang makrak sa amin kasi nakatira naman kami sa sa beach. Sa beach. Yung tinitira namin yung parang salbabida. Sirena. Ayan po. Diyan sa General Santos City, grabe yun talaga yung awakening talaga yung pagguho talaga ng isang establishment, isang fast food chain dira sa General Santos City, mga katropa, no? So, ingat po talaga tayo, huwag tayong kampante po kasi po alam natin na anytime merong mga pagyayanig talaga. So, always magsuot tayo ng saluwal. No, it's so funny, pero sa totoo lang po mga katropa, kailangan talaga natin magsuot ng saluwal. Kasi pag magyanig, baka makatayo ka dyan. Oo, lalo na yung mahilig matulog na hindi magsaluwal. Shout out. Nagsasaluwal ka ba pag natutulog? Ako hindi po. Sabi, nagsasabi talaga, parang gusto ko mag... Ay...

yun po, no? So, ganun. alam mo yung pagbiglang yanig nandun ka sa banyo, mga katropa, namusoon ka ganyan do? Oo? Namumusoon ka doon? Alay. Namusoon ka din sa imong banyo, tapos biglang nagayanig siya na kasobrang yung gagamo mo na, oh? Di, ano na nga gawin mo ya? Anong unahin mo? Mag-wash up ka ng water or ano mo yung saluwal mo? Hindi ko talaga parang, Lord, siyempre may mga paglinog na gidya, pag hindi mo man talaga yan maano ng kalamidad, manggid na siya. So, I pray no na parang kung habang nasa ano ka, comfort room ka po, bilis-bilisan mo na lang siguro, parang huwag na muna, parang kang paranoid ba na, parang kang huwag na muna. Lalo na kung giano ka, musuon ka na, sobra ka, ano, yung nagkain nila, sorry po, ang char-char, ano lang gito ito. But anyway, ganun lang po na pag-usapan lang po natin mga katropa, mga nangyayari po sa kapaligiran. Opo, hindi talaga natin maiwasan mga katropa na may mga ganong mga scenario na iba't iba talaga. Always lang talaga tayo ingat and prepare po sa ating mga madaling mabitbit. Ano ba yung madaling mabitbit natin? Ang sa akin, sarili ko. Sarili ko. At saka yung, anong una-una mong instinct mga katropa pag you're into, kanang ingunana, good, mga kalamidad, lalo na linog or... Ang una talaga is cellphone or bag. Dapat andun na lahat. No? Kung may mga maintenance sa bag na isang ano na lang. Isang dalahan na lang. Or dapat talaga, hindi ko na alam kung sa akin parang wala na. Hindi na makafocus. So parang tatawagin ko na lang yung anak ko. Saan na yung anak ko? Parang tatawagin ko na si Crispine Basilio, mga anak ko. Ay, natataranta na bigla. Yun pala, no, dapat. Ano ba dapat gawin pag, pag nasa ganun na talaga na, how to maintain. Mm-hmm. How to maintain, paano natin i-maintain ang calm spirit. Oo, lindol. Oo po. Oo. Kalma. So, paano ba natin mapapakalma yung ano natin? Paano natin mapapakalma, mga katropa, ang ating ano, ang ating, paano natin mapapakalma, no? Ang ating ano, pag ganyan ang mangyayari sa kapaligiran natin. Sabi nga dito, key grounding and safety measures. Oo, yung mga protocols. Oo, execute drop. Yung drop talaga, execute drop, cover and hold. So, execute drop, cover and hold. So, sa ulo talaga, so is lisod sad. Nga nag-aanak, nagakawangwang lang na imo nga ano dira. So, dapat drop, oo, baba, oo, cover and hold. So, ibig sabihin, safety protocols when tremors happen, execute drop, cover and hold on. Familiarize yourself with emergency hotlines and local, saan yung mga locals, dapat may alam ka. Siguro bihira lang sa atin mga katropa na may alam sa mga sa mga emergency like 911. Opo. Oo, stay informed by official channels. Kaya nga always tayo nakikinig sa XFM. Always tayo kasi updated ang ating katropang XFM sa mga balita na nangyayari sa kapaligiran. Dapat pagkagising nyo lang sa umaga after you pray, after anything, opo, dapat naka-tune in kagad kayo sa XFM. Kasi pag XFM, hindi po talaga napapanis yung balita. Fresh na fresh. Ayan po. Para hindi po tayo, hindi po tayo tatanga-tanga, oo, na wala na, nagunaw na yung mundo, ikaw na lang yung naiwan, nakanganga ka na lang, para kasi wala akong pakialam sa kalibutan. Ayan po. Parang ako lang ba yun? Parang ako lang ba yun? Kung nagsalita ako, bakit may pakialam? Kasi ako, mga katropa, anong balita ngayon? Tinatanong ko pa. Ay, talaga? May nangyaring ganun? Saan po kayo sa mundo? Nasa universe ba kayo? Nasa earth ba kayo? Nasa Philippines ba kayo?
in denial ako na nasa Pilipinas ako. Pero sa ngayon na nangyayari sa atin, meron tayong dapat pakialam mga katropa para aware tayo na, malay mo, parang bukas, sa Makalawa, wala na, opo, hindi mo alam. May ginawang arka ni Noah, tapos wala kang pakialam sa mundo, ikaw na lang naiwan. Gusto mo ba ikaw lang maiwan? Ikaw na lang yung naiwang nakasyunga-syunga. pa group ko dyan. Tapos, hindi mo alam na ano na pala. Dead end na pala. Anyway, opo, ganun lang po talaga. Be safe. Opo, manage emotional well-being. Sabi nga dito, huwag kang masyadong ano. Alam mo yung praning? Oo, parang nagsalita lang. Manage emotional well-being. Ano nangyari dito sa ating ano? Anong nangyari dito sa ating monitor? Shoutout po kay Upline Rebecca Casimiro. Good evening po, Upline. Opo, oo, wala na tong ano. Saan na ba yung ano natin? Aha. I need to refresh and ayan po. I-refresh natin. Ayan po, oo. Sabi nga dito, community. Ano to ha? King key. Grounding and safety measures. Sabi dito, manage emotional well-being. Recognize symptoms of shock or trauma and utilize the mental health support services provided by the government and local health sectors and students and risk. Ayan po. Manage emotional well-being kasi may mga aftershock, nanginginig ka pa. So, paraning-praning ka due to the experience that you have into experience. So, kailangan talaga na meron tayong ano, connection with the local governments, of course, yung ano, sa how to handle it. Kasi mga professionals naman po sila. Ayan, community support of faith. Okay po, andito na tayo in the spirit of bayanihan. Draw strength from collective community, solidarity, and utilize prayer to calm anxious hearts during the disaster's aftermath. Ayan. Ibang ano talaga yon. Iba talaga din ang merong mga spiritual tawag niyan, prayer warriors. We need to pray one another. Kaya nga, kailangan natin na meron tayong D group or a group of people na pray together. Kasi po, pag ikaw-ikaw lang, mahirap talaga yon. Parang hindi kasi maka... Kung ikaw lang talaga magpa-pray, iba talaga yung pag duha ang mag-ampo kay naagyod nagapaminaw nga kabalo ka naagyod si Lord no in between sa inyong duha kasi mag-agree kayo together. Ayan po, may mag-amen sa imong prayer kaya yun no. So kailangan talaga ng spiritual body in this bayanihan. Opo, mga D group, mga cell group, yung mga ganon. So, ayan, kailangan natin yan. Nowadays, we need to pray one another po. So, ayan, mga ka-sexy, mga katropa, huwag tayong mawawala ng pag-asa always. Huwag tayong maaligaga pa paano na, nag-anxiety attack ka na. Opo. Wala pa gani yung big one, yung big one yung mas malakas pa doon. Ano na lang kaya yon? But anyway, we need to ready our heart. Opo. Ready your heart. Opo. Sa ngayon, tumawa ka muna, mag-smile ka muna. And then wag kang kung ano nang pinag-iisip mo. Mhm. Yon po yon. How to pray for an earthquake victims? What are the 5 things not to do during earthquake? Oto po, ito yung sinasabi. Mm-hmm. Sabi nga dito mga katropa, maminaw ta din no, kaya importante kaayo ni. Sabi dito, when an earthquake strike, your immediate actions can mean the difference between life and injury, okay? Oo. Kanang imong ano daw, imong actions daw mga katropa. Oo, kanang imong actions, nagdepende gyud na sa imong kilos, possible nga ma-injury ka or what. According to the safety expert, the 5 most critical things not to do during earthquake include, ano daw, do not run outside. Hala.
O katong during sa ano kaysa may didagan sa gawas, mali dito yung gihimo katropa. O kay mudagan ka sa gawas, malipong jug ka. Sabi diri, oh, do not run outside. Attempting to run while the ground is shaking causes the majority of earthquake injuries. Falling debris, shattered glasses, and collapsing facades make running outdoors incredibly dangerous. Oo. Ayaw mudagan sa gawas. Asa man ka dapat mudagan ka, tropa? Oo. Dito sa safety area, siguro dito sa imong balay nga safety. Oo nga, dili daghan nga hulog ng mga chandelier dito. Layo sa chandelier, mga katropa. Opo, kana mga rich people na ni chandelier. Oo, ayaw dito sa chandelier. Dito siguro ka sa imuhang nara. Nga, imong nara nga kuan, nga lamisa. Dito katago, kay medyo gahi-gahi yun na siya. Mm-hmm. Do not stand in the doorway. O ayaw dito tindog sa imong doorway, mga katropa. This is an outcated. Oo, outcated myth. Doorways is the modern homes are no stronger than the rest of the structure and provide zero protection from falling or flying object. Oo. Ayaw dito daw sa doorway. Oo, asa kaya ni? Do not use elevators. Oo. Siyempre mga katropa, pag ayaw gyud og kanang naglinog, ayaw gamit og elevators, dito na gyud ka sa stair. Opo. Yon. Ana mo imong himuon katropa during sa earthquake. Okay? Do not stand near windows or glasses. Ayaw dito sa mga mabuak. Oo, kanang glasses sa imong balay. Oo, kanang mga windows na mabuak. Kung ayaw dito, kay pwede na makrak, mabuak, madulong na sa imuhang lawas o padulong na sa imuhang nawong. Kung asa pa na mo adto, mo lupad mo, ano. Okay? Sama na, na siya pakpak kay mo lupad, bitaw. Tingin na siya char-char. Okay? Do not turn on lights or use open flames. Oo, ayaw daw pag open og unsa. Do not turn on your lights. Patyon ang isuga. Or use open flames. Use open flames. If the earthquake caused on an invisible gas leak in your home, flipping a light switch or striking a match can create a spark that triggers an explosion. Hala ka dira. Oo. Ana na diha siya. At least naantay na balaan karon mga katropa, no? Sabdan ba to na to, mga katropa? English ba ya to? Ayaw lagi daw i-turn on ang lights or use ka ng open flames. Use open flames. So ka na mga gas diran dapita. Oo, sabi dito, instead of moving around, you should always drop, cover, and hold. But pasabot, drop. Hapa? Okay, drop man. Opa, ayog tuwad. Okay, murakag sigbin. Tuwad. So, pwede siya mo tuwad. Drop? Oo, hapa? Oh, dili po siya pa. Yung parang drop lang, ana. So, gige drop, cover, i-cover ni may muhang mga upaw dira, like me, and hold. Cover and hold. So, ganyan. Puti na lang maputi yung ilok ko. Nag-shave ako. Ayan. Yun. Drop, cover, and hold. Yun ang dapat himuon na ito, mga katropa, during earthquake. Ayan po. Dili ka magpataka-taka dira, og buka-buka sa imuhang ilok, lalo na kung itom kay kang ilok. Seryoso. Serious kayo mga katropa ba? Opo, bitaw. Dili na siya yaga-yaga. Mm-hmm. Bitaw. Kung itom kang ilok, ayaw siyang itaas. Ayan. Asa na kaya to si Sir Erwin? Opo, wala na ito kay yaga-yagaan kay na ito siya kanta nga iti. Iti sa silingan. Ayan. So, ganon. Opo. Ingat po tayo mga katropa sa mga aftershocks, no? Ano pa yung mga tips dito? Ayan. Sige po. Shoutout po, no, sa ating vitamins. Opo. Ang ating Ferndy.
vitamin D3 for Noctiva and Milka, lalo na karon sa panahon mga katropa ng atong pag dagan kay mga ano no, mga kanang naratol ka, so kailangan nimo pang pakalma. Fern D vitamin D3, meron siyang anti-anxiety, anti-depression. Opo. Ang Fern Active para di ka maluya. Ang Milka para sa mga bukog-bukog. Opo. Kung lalo na kayo na upaw kang kagaya ko, use Aurora Soap. Kasi ang Aurora Soap ng iFern, meron siyang AAA. Anong AAA? Argan Oil, Apple Stem Cell from Swiss Apple, and Aloe Vera. Dili lang siya pang pakapal ng hair mga katropa. Meron din siya sa mga psoriasis, no? Kana mga eczema, mga skin allergy. Nindot kaya nga itong Aurora Soap. Like, ikan po kag hilak-hila, kay gibetrade kasi imong boyfriend or imong husband. Ayan, namaga imong eyes. So, you can use our Aurora Eye Cream and Aurora Serum. Abangan nyo po ang paghahap ng aking mga aking buhok mga katropa. Ayan po, this is ito po. After 2 to 3 weeks mga katropa, sobrang mabilis magtaas ang ating hair because of Aurora Soap. Kaya nga, sabi ko, hindi po ako matatakot magpapakalbo kasi nga because of our product, Aurora Soap. Dagan kayong salamat sa itong Aurora Soap, iFern Nation, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dagan kayong salamat sa itong product ng Aurora Soap. Kung wala si Aurora, paano na lang kaya ang ating aura? Ayan! Okay, kay Clarex kayo, mga katropa! Opo, pag wala si Aurora, paano?

0: XFM 9.1.
1: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
4: Sexy, sexy angel, sa TSK.
5: Yan. Sexy angel. Saan kang galing? Hello mga katropa, I'm back again. Ayan, time check is 8. Alas 8. 52 na sa kagabion mga katropa. Opo. Shoutout nila kay Sir Arnold. Dera sa Coronadal City. Kumusta Sir Arnold? Kumusta ang pagyanig dyan? Opo, okay lang po ba kayo dyan? Kay Leo Ma sa Herbolario, sa kanyang Herbolario family dera sa General Santos City. Ayan po, kay Mayonito Torigosa sa Ayong Gulayan dera sa dato sa Lumay Marilog District, Davao City, Philippines. Lisod-sad, kung dili sa Pilipinas. Ayan po, mga katropa. Oo, sana natin mga nakatunan karoon na unsaon na to pag-drop, cover, and hold on. Hold on dito sa mga ulo, mga katropa. Mm-hmm. During sa earthquake. Oo, focus daw ta. Oo, isa ra gito dito. Ayaw lagig-agig elevator pag naamo sa mga lugar nga mga tag-as dito gyud mo sa. Hi, thank you Lord, no, kanang mga naa sa 36th floor. Sao na lang kaya na nga magpababa, nga pagpababa ka lisod sad. Mhm. Yan po na lang yun nga maglinog na wala ka sa 75th floor. Sao na lang kanang experience ingon na kana mo makaingon jud kag pagmahay day na angkon ko nganong niadtog ko sa 75th floor. Ayan po. Mga katropa, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban sa itong programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel ng TSK. Opo, sa tanang nag-monitor, kinasa ko mga neighborhood dira sa Dumalagdos, Santo Niño. Opo, kay na Cheche Action, kay Charot lang, kay Inday, kay Ati ayan, kay Ate Dalia. Opo, di sa itong mga neighborhoods. Dagan kayong salamat. O sa mga nag-monitor, si Ma'am Jing Pigarido, kay Sir Arnold. Diyan sa Coronadal City, mayad na gabi. Kumusta? Ingat po kayo. Halong kamundira. Ahurutan man sa inyo. Opo. Ayan, sa lahat po kay Uncle Dars, sa tanan nga nag-monitor kanina, and sa hanggat sa pagtapos ng ating programa, dagan kayong salamat po nga katropa. Kamu nag-yud ang Clarex kayo. Enjoy natin ang ating last song. This is your sexy DJ Angel. Sa sunod na po nga mga adlaw, ugma nga adlaw, sa tama, sa samang oras. Alas 7, hantod alas 9, sa gabi with your sexy DJ Angel ng TSK.
4: Tambayan sa Katropa. Sexy Angel.

0: X FM.
1: The Plarix sana.
2: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktik ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council 1976 panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o giligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: XFM 9.1.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
19: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasako ang tapad sa makarot.
21: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa.
21: Ang saya na summer!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
21: Katropa!
22: Summer na! Katropa!
21: Kaklarek sana!
11: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Ang lamas ni manager. Nagkuan magud si manager kanang nagchop og lamas. Unya, nagchop siya og kanang unsa gito? Bombay. Mao na ni karon, damay-damay gid ni siya diri sa sulod. Live was up kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City and Ipel Zamboanga, Cebu guy. Og live was up kita makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ooh! Ang atong programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Specialist sa pampalig-on po sa inyong immune system. Lago, ulan-ulan na baya, B.I. No, basing unya o ganang diling anak ka strong ang imuhang immune system. Wala kay shield sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning nga pangit nga panahon. Pero kung ako'y pangutanan ninyo, this is a very beautiful weather, good. It's just that, dili kitang tanan, strong ang atong immune system na ay uban, nga gamay taligsik lang, wala na nangaluya na ang mga BB. Wawa naman. Muna, pugngan dyan natin ang mga ingon na anak, biha. Manalipod kita sa mga sakit-sakit kay basig unya uroy o ganang dilit na diha padulong good. Kinahanglan nga nagainom ikaw og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kana siya bi, kinahanglan imo na siyang isabay, pwede nimo i-3 times a day para mas digon gyud ang atong immune system. Oy, chismis taron! Hindi pwede nga dili ta mag-chismis kay dihi magita na buhi para sa tuang survey bi question for tonight! Ayun na bang high pitch Cinderella kay marag mayabag gid ka ana. Para sa tuang Sir BB question for tonight, hatod ka nato sa LA Leon Shell Mobility Station. Kapag ka pang international na gasolina and original na gasolina nga walay sagol ng mga extra additives nga makadaot sa imuhang makina, pili agyod ang magpagasolina, magpa-change oil o sab sa LA Leon Shell Mobility Station. Makita kayo siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, adun na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia, o diri sa Malaybalay City, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa daw mga ilhanan na attractive ang usa katao? Kanagong maskin bulingit kay ka kay mulingi gapon sila sa imo. No? Kana siya be attractive jud kay ka ana. You're very much attractive. Attracted man siya, ha? Attractive man siya. Attractive siya. Unsa na attractive sa Bisaya? Kanagong lami kay ka tan-awon sa iyang mga mata o kanang dili po siya nga, ay, gwapo o gwapa ni dili. Maskin pag dili ta hitsuraan, sama na ako. Maskin dili ta hitsuraan, na ay mga tao nga ganahan mo tanaw sa tua because they find us very attractive. The way we look at them, ay! The way we look at them through their eyes, makaingon na sila nga, you know what, I like you. You know what, you're so pretty. You know what? Your eyes are tantalizing. Oy! Na all. Oy, sa inyo mga komento karong gabi una, ha? Kung naamoy mga nabalaan, unsa yung mga ilhanan ninyong attracted daw. Attractive. Ang Osaka BB. O, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mga mag-text sa kuwa sa 0975-474-9153. Dobby, tingnan natin kasi may mga ano na naman itong mga ganito. Anti-inadvertent mode. Please keep your phone. Alang, ano man eh. Swipe or... No. natura. So rin naman, wala magod ko nag-upgrade og phone, so dili kikoy nga ni ka familiar. Sorry, biha. Pero bitaw, atong silipo ng ato ang Facebook Live, ha? Oh, dabi, dabi. May gabi, Mami Jacqueline Labis.
2: Thank you!
4: Ahem! Sabi? Oh. Excuse me po sa mga gakaon, ha? Gakakuan ko, gakasugipan ko. Okay, kanang kuan, kanang... Inganig ba sa isagol-sagol din yung mga ngalamas o inganig ang resultaan. Pero excited na kumukaon. Nakapo. Oy, may gabi ipod. Daghang salamat, miha. May gabi din ha. Sa mga Mami Jacqueline Labis din sa Hong Kong. We have the same time naman, time zone. Kung unsay oras karon sa Pilipinas, mapoy oras karon sa Hong Kong. Tingpahuway naman ron, mi. Pahuway na din ha, ami. Uy. Kuri-kuri na pod ka ng mga kuri-kuri uno ni Mudia. Me! May gabi po kay Agustin Mendiola Jr. May gabi hindi ha ang my Bebe Loves. Uy, thank you, Bebe Loves, ha. Greet ko sa kong Bebe Loves sa Cinderella, gikan rin sa Lahog, Marco Polo, Cebu City.
2: Thank you!
4: Uy, salamat kayo. Si Ma'am Nympha Bantayan, may gabi din ha sa si Ma'am Nymph. Oh, ano siyang me please. Why? Oh, si Shame Capasso, maayang gabi din ha sa imuha po. Si Mons, oy Mons, maayang gabi din ha, Mons, kanin yon, Cuerpo, thank you so much.
2: Thank you!
4: Ang ilhanan nga attractive ang usa ka tao, macho ang lawas nindot og sex appeal. Humot o gwapo, ala uwi. Isa po din siya, actually pandagdag points na siya eh. Oh, not necessarily nga ako sa tinuod lang. Kita mga binuhat sa Ginoo, we're all beautiful and handsome. Pero kita mga tao mangod sometimes dili gid taingon ana kaingon na kanagong very appreciative sa unsay na ata sometimes we tend to question ano yung unani mo kung ilong. Nagwag we tend to question ourselves. Ano yung ani akong ilong, nganong flat ni. Diba? Nganong daghan man kay kog mga butoy-butoy sa now. We always question ourselves. Alangan mangod sa unang panahon, sa panahon na mo, pag manurok niya mo mga bugas, wala pa manjoy uso ni ato ang Santan Plus Herbal Soap. Okay ka niya, tambal mangin niya sa mga bugas-bugas. Sa unang panahon, wala pa niya nag-exist. Sa mga panahon na mo, batang 90s or batang 80s, amo man yung pambirahon, amo man yung pangkanang, sa tawag ana, pang-irokon. That's how it works for us before. Nga na mong inabuhat, usay tansan, okay, remember pa mo? Ba? Akong lula sa ano, mingon siya nga para mamatay ng imong mga bugas sa naong, kinahanglan magbulad ka o ganang tansan. O, taklob sa mga soup drinks. Imuto siyang ibulad dito sa scene, tapos pag init-init na mo, ano siyang imong itaplak sa imong bugas? Daw, B. Manaka pa lugar taanig scene. Huwag ginagigon sa kong lula sa una. No? Huwag na pong, kung siya tawag ana, kanang, basta din ako mag-ingon, okay, basig na nagkaon ka ron. Daw be, baby boy reveal daw. Kato besh, kato nagkanta itong himayang nahunlak, moto kong baby boy. May gabi sa kong amigang Bright. My God! Oh, may gabi din ha, besh, Harold Garcia Ramirez. Sa imong partner na good boy nga dili pala hubog daw? Daw? For real? Oh, maayong gabi isab sa isog nga station manager sa XFM Bukidnon. Alad manager, gibikil ka ni Harold. May gabi din na asin mo, besh, and salamat sa always nga pagsuporta sa toang programa. Hello po sa kong mama si Feli Cuerpo nga nalingaw sa imuha from Tamia Basak, Lapu-Lapu City, Cebu.
2: Thank you.
4: Oy, sa mga taga Cebu, may gabi din ha sa inyo ha, sa mga naakaroon sa Jensen. I hope you are doing well. I'm praying for you guys. Kabalo kong ang trauma nga atong naagian the last days nga nahitabo tong gikadlukan sa tanan. I know na dili pagining anak kasayon sa inyo ha, but I know na ay purpose si Lord sa mga gapang kahitabo sa atua. Affected gyud ang tibuok Mindanao. No, mohang ito sa uban din ha sa mga bibi nato nga naminaw. If you're not from Mindanao, if you're from somewhere else na dili mo affected, we hope actually nga tabangan mi ninyo nga i-pray ang safety sa tanan. Bibi, unsa ni naa nay problema iyang bana. Banang. Ay, oh, kagahapon ni, sorry, wala ko ninabasahan. Mayong gabi, Bibi, I miss you. Mwa-mwa. Ay, mga miss-miss bito ninyo. Ay, speaking of I miss you, pag-abot ninyo sa balay, especially kung isa kakaasawa or isa kakabana, dapat higin na ninyo kalimtan nga mag-I miss you mo sa inyong mga partner, pampastrong po na siya sa inyong relasyon. So kung ginoon sa ninyo pag-treat ang usag-usa sa panahon nga magmanag-uyab pa mo, karon nga minyo na mo, it's also the same thing. Kinahanglan nga dungagan gid ninyo og spark ang inyong relationship, pinaagi sa pag-recall sa mga butag na inyuhang o nahimong way of endearment or naging sweet mo sa unang panahon. Dili kay sweet-sweet lang kay nanguyab. Pag-abot po sa satisfaction, dili pwede nga balibaran ng imuhang partner because that might steer or cause a kanagong overthinking. Ilabi na sa mga babae, lain ba yami? No? Mag-overthink ba yung dayon nila binagbalibaran? Dili na siya pwede bi. Muna kung kulang ikaw sa kusog mababae man ka or malalaki, deserve po nimo ang ato ang barato kaayo nga enhancer, ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos lang naman per capsule, very barato na gid kay na siya bi para na sa imuhang pamilya, para mahimong strong, mahimong malipayo ng imuhang pamilya. Once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa tour nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Oil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, tagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: If I ever had a line to heaven, I swear.
1: Nagduka mo? Panginoon mo gapi o kani ito ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kani siya nga kape bi antay duka. Nabi nagpanggabi mo ang chef, nya need ni mo nga alive na alive ka ayo ka pero pag human sa imo ang duty, gusto ni mo nga kanang kanagong imo ang dugo nga ay matulog na ko kanang murag i-message ang imo ang utok ba na tingtulog na baya so kinahanglan na ni mo matulog. Strongly recommended po nato nga to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Limang kakape na matambalan pagida imong balatian. Plus, muhayag og mamuti pagid ka. Okay, once again, adun na kina siya glutathione and collagen nga gisagol sa kape. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar o syempre available na usab. Diri sa tuang istasyon. Anhi lang mo din hiya anytime. Ayaw lang po ng gabi, ikaw din ako mga brian na. Diri sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines, labi na diri sa may XFM Bukid noon. Available na nga ito ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na usab ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Men Enhancer. Available usab kini sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, o pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Ang ato ang programa usab hatid kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi para kang kung sa mga buntis din haog mga manganakay na gusto ninyong matabangan mo nga makapanganak mo nga libre zero billing. Pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malay-balay pa anakan, libre po manganak, libre po ang prenatal check-up, libre usab ang newborn screening, libre ang tambal, libre ang PhilHealth assessment. Inya buutan pa jud kay mga kuan ang mga midwives. Dili jud palpalon kung mag-inart. Mo nang kung gusto ka nga makapanganak ka nga may pa cashback pa. Ay, hindi dito siya mali, tinuod to siya. May pa cashback. Manganak na ka, dili pa siya marifanan. May cashback ka na imauli sa imuhang kwarta. Pangita po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Desk Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City. Balikan na ito ang Sir BB question for tonight. Unsa daw ang mga ilhanan nga attractive ang usa ka tawo? Maayong gabi, unsa ni? Wait lang ha. Ang timailhan sa taong attractive, duulunon og mga tawo bisan og wala siya'y kuwarta. Oy, this is very well said. Tinuod yun na siya biha. Maskin pag wala'y kuwarta, maskin pag dili ta hitsuraan, kapag ka-attractive ta sa usa ka tawo, duulon gid ta ana. Mailan po ni mo kay lahi-irang yung aura manggoy kapag ka-attractive ka, nga nagong matingala ka nga pansinon ka sa mga tao masking wala ka kaila, masking wala ka kaila sa ilahan nyo, pansin sila sa imo nyo, musmile pagit sila, like ma-feel nila nga confident sila pag ikaw ilang kauban o ka-istorya, you're attractive to them. No? Attractive daw Cinderella kapag pangayoon ang number or Facebook. Mabaing anak din na. So kay nangayo man siya sa kong Facebook, nangayo man siya sa kong number, attractive na dayon ko. Dili ba na pwede nga, nakagusto lang daw siya sa imo. Kasi kalahian na ng attractive o gusto. Duol-duol naman good na good. Parintir na sila. Natug na si SM Guru Oy, di na to kadungog na si SM Deriday. Besh. Nagluto-luto pa si SF. Buhay na buhay ang kanyang dugo. Di pa daw siya katulugon. Limang kag naglaklak gid siya og kanang kuan, nag-inom gid siya og Santon Gold Coffee Mix kay gusto gid daw siya nga mas mohayag pa siya samot. Unsa na lang kay color ani niya nga perti naman niyang puti ah. No? Kami siguro ang nanginahanglan gid anig maayo. Ako ni hayag-hayag gid kog morenahon manggud ko. Although sa live, I look like so white. Pero puti yun ko's personal. Basta mahayagan. Manang kung makita ninyo karon sa amo ang live nga puti gid ko. Pero mas maputi gid ko kung naay mga street lights, kwapo gid ang mong suga. Gigastuhan gid sa mong amo ang mong suga. Unya taod-taod bi atangin ninyo ato ang putahe confession. Asa ra pod ka bibi nato ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga kasakit, sa iyahang mga kaaligot-got sa kinabuhi. Ug kun usa ka dinhaa karon sa nag-antos ug gusto nga matagaan og alibyo ang imong problema, dili man financially pero at least matagaan na mo og katinawan ng imong panghuna-huna, kauban ang mga listeners nato all over Visayas and Mindanao, pwede ni mong ipadala ang imong confession sa atong official Facebook page. I-search lang palihog ang XFM or 101.7 XFM Bukidnon. Itago na itong imong identity. Ayaw ka balaha kay dili na siya masakpan sa mga bibi nga mga marriage test, sa mga silingan ni mong sige nagpanghimantay sa imuhang kinabuhi. No? Ayaw ka bala ka, bi. Kahit mo tabang mi sa imuhang nga matago kung kinsa ka. Kinsa siya! Nga nung nagluluib ka. Kinsa siyang gipangga mo. Labaw pa ka na ko. Unsay anak ka niya nga wala ako. Nangita kaglaing nila lang, pulay ka na ako. Ulan ni Ron. Nagulan naman ko sa gawas. Dungagan na to inyong ulan. 0975-474-9153. Kung sinamang giluto ni SM, pwede mo na makikaon. Oh, she's cooking biryani. Puhon-puhon besh. Naghinam-hinam na po ganit mo din hiya kay grabe yun. Basta gani ka na mga ingunani, ka na mga Indian foods. Did you go kadili? No? Nagkalingaw pa ko customer nak, naminaw sa po tayo sa gabi. Uy, narin kayo mga customer din ha, karon me. O tama bito no, kaya gold is life, good bayat tamino. May gabi din ha sa mga mami Jacqueline Labis, and thank you so much. O sa imuang pagpaningkamot o pagdugang ugtak sa Pilipinas. Dako kayo ng tabang sa mga maleta ng bayan. Okay. Hello me, thank you kayo. Namino na lang ko sa among radyo bibi, kinahutan dyan down ko og load. O di nakakita sa ko ang kaanyag V. Sa pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, once again, ang ato ang putahe confession. Muhang yung gigus ninyo habing rated SPG kini siya nga programa. There might be some words na basig maingon good na ako nga dili ganahan ang inyo ang mga anak or kamo mismo. Mangayo na lang ko og pasaylo daan og break na lang po daan. Okay. Kapaling kamot should ko being makontrol na to na siya. Pero sige lang. Kanang kuan, kwarta bibi kay mo, duol sa naay labi bahin sa pamugas, mauna, Kiarman. Okay, Arman. Kani si Arman, no? Kay, abot na lang gini mo, Arman ba? Bitaw. Ay, gamay na lang yung oras, B. Nagpanikad na gini ato ang letter sender, paabot lang sa Judve, ha? Oh, di lang sa akang magkuan diha, ma-excite ug maayo.
2: Excited!
1: Excited na gid kaayo ka nga madunggan ang imuhang sugilanon karon sa tuang programa. Ug kung ganahan mo nga mag-confess mo nga live, ganan ka mo mismo ang manawag. Again, ang ato ang number po is 0975-474-9153. Ug kining programa usab, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap, ang solusyon sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, mga bugas-bugas sa imuhang naong paligo, pangluod. Panglugod. Oh, niya gamita ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit na po kina siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O pwede sa Shopee, Lazada, and TikTok.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zantone Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi dom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
4: Ayaw!
2: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ania na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession, ang lugar, ang inyohang shout-out wall. Kung nasa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga gibati-bati. Nino tagigitong kwa ina? Kada mga namoy mga kasakit din ha ang gusto ninyong ipagawas din hiya. Kanang basta ka na mga ingunan. Pwede rin na siya sa to ang programa, biha. Pwede ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. O pwede po, kung mag-text ako sa 0975-474-9153. Once again, rated SPG po ang ito ang Putahe Confession. There might be some instances na maka-mention ko o mga words na dili pwede sa mga kabataan. Mga yung tabang sa mga ginikanan ha, kamo na lang gibahala explain sa inyong mga anak na like this and like that. That I didn't mean anything, and it wasn't from me. Sorry. Basta ka muna lang explain ha, kabaluman ko nga, tabangan ko ninyo nga, mapatin na ang ilang mga panghuna-huna, nadiliingon ang ilang huna-hunaon. Hindi ako maglangay pa weekend, nagpanukad na ganyan ito ang letter sender ha, plastaran din ha, lingkod na din ha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, tungod kay ani ano po, ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Rohaina. Ug ang akong pangutana, Cinderella, sinugdanan sa kuang sulat. Unsa bagid galisod na tagaan og bulak ang mga kababaihan sama nako? Na masking usa lang unta ka stem sa bulak, di man lang ko kaya palitan. Grabe na ba ko kababaw, Cinderella, kung iingon na ako sa imuha nga nasuko. Nasuko ko. Nawudan ko gana. Nalain ako ang gibati sa ko ang uyab. Tungod lang kay never ko nakadawat og flowers gikan sa iyaha. Cinderella, I find it very unfair. Kay perminti na ako siyang ginapagbigyan sa mga panahon na gusto niyang na'y mahitabo sa amua. Pero masiman lang ang tagaan ko og bulak, diligid ko niya ginapagbigyan sa simple nga butang nga akong ginapangayo. Cinderella, kabalo ko nga ang matag tao lahi-lahi og love language. Munang giniingon na ako sa iyaha, Cinderella, kung unsa ako mga gusto sa kinabuhi. Kanang mga gusto gani, Cinderella, nga malipay ko. Grabe lang unta ka simple gyud, Cinderella, nga palipayon ko. Flowers lang gyud. Diha, Cinderella, siguro masking dahon lang ang ihatag sa kuha. Aron ipa-feel ni mo sa kuha, isip uyab, nga attractive gihapon ko. Nga worth it gihapon ko. Nga tagaan ko ni mo og bulak. Pero Cinderella, feeling na ako siguro allergic siya sa mga bulak, munang dili ko ni tagaan. Dili ko sure, Cinderella, if love language ba ang tawag gihapon ana. Kung ang iyang ginapaira sa iyang kinabuhi, gusto lang ko niyang gamiton. Mabot siya sa mo ang balay, Cinderella, ni walay dalang pagkaon. Walay kumusta. Walay ka na mga plano good na manglaag mi. Walag yung ingon na, Cinderella. Pero una niyang ihangyo sa kuha, ang nay mahitabo sa amua. Kapag ka successful na siya, Cinderella, aya na ko niya istoryahon. Muhangyo ko sa iya, Cinderella, nga maskin lang man unta, flowers nga baratuhon, malipay lang ko. Pero ngayang itubag sa kuha, Cinderella, nga nung mga iyo pumangkag buwak sa kuha, kung kada adlaw, ginabispisan man ako ang imuhang bulak. Nahurt ko siyang giingon o gitubag sa kuha, Cinderella. Kaysa tinuod lang, seryoso jud kaayo ko. Pero para sa iya ha, ni rose or sunflower, wala yun. Dilikid ko yung unana ka-importante sa iya ha. Sa akong kahiubo sa iya, Cinderella, ako siyang gitagaan og kwarta para iya akong palitan masking usa lang manunta ka rose or usa ka sunflower. Pero anang mga orasa, Cinderella, iyaha lang kong gikatawan. Nadumura kong katawanan nga naghimo ko og joke just because anniversary na mo. Nangayo ko og bulak, nagpadungog-dungog ko, ug wala ko niya paminawa. Pero Cinderella, sa ending, nagsorry siya, naglambing na po siya balik sa kuha. Cinderella, wala ko kabalo kung babaw ba. Ngayon aning ako ang reaksyon. Tungod lang sa usa ka bulak na akong ginapangayo sa iyaha. Nakahuna-huna agad ko, Cinderella, nga gusto na lang ko makibulag niya. Makapangutan ako kung worth it pa ba nga siyang akong makauban. Kung ako na mismong gina-spoonfeed sa iyaha, ako nang gina-dictate sa iyaha, kung unsang akong kalipay, Cinderella, kung unsang ang mga butang ang makapalipay sa kuha,
nga dili gihapon niya kayang ihatag nako. Ug niya pabitaw Cinderella, unsa pa man daw akong pangitaon? Na kung na'y mahitabo sa amua, lipay naman daw kuno ko. Di pa ba daw kuno to enough? Cinderella, ug sa mga listeners karon, I hope inyo akong matabangan. Valid pa bang akong ginabati karon? Angay bang ako na lang ni siyang bulagan? Tungod kay feeling na ako, di na ko ingon anak ka-importante sa iyaha. Or ako na lang siyang perminti pagbigyan Cinderella. Unahon na akong yung kalipay, ayaha ang ako ah. Para sa Putahe Confession, Rohina.

0: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jinjun Galawiyot, taga nabungturan ba daw dito. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, pagputol, may gabing yung hindi matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lami, nakahulog, nakaiko, sa kong ihi, o pira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ako ko sa Yesko. Relativo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
7: nipalit dayon ko.
6: Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Hala, hala, hala, hala. Nahapit ko na hulog sa bangko. Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, inyuhang nadungog kaganina nga to ang putahe confession ng istorya sa to ang bibi nga si Rohaina o ang iyahang kaluuran sa manako. Normal lang mangin sa mga babae, good ka nang magkuan, good me, ka nang mapadungog-dungog me. And it's a simple happiness though, pero... Saya pong case po, lahi na gid po lang kapang kahitabo kay murag gina-take for granted siya sa iyang uyab na every time magpadungog-dungog siya, katawaan lang siya kay ingon-ani-ingon-ana, no? Wala na ba gid angay nga or unsa ba gahitabo ba? Kanang wala na gid ba mi karapatan nga maglangi sa mo mga partner aron lang nga matagaan mi og bulak, matagaan mi kung unsa ba dinha. Kanang makaya ra gud po, di man po mi mangayo siguro mga mahalon oy, if I were a boy. Even just for day. Partido wa pa na kainom. No? Wa pa na kainom pero nanay feelings, no? Masakitan man gid ang mga babae ilabi na kung tan-aw niya nga naglahi ra gid ang ginaapas diha sa imo. Sa inyong mga reaksyon, kung unsa daw ning gibati karon sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text 0975-474-9153. Pwede po mo nga manawag. Abri na po ang atong linya hanggang kakahulog man ko. Ano nangyayari dito? Hindi ako makaakyat sa aming mahiwagang upuan. Sige lang, itutukod ko na lang ang aking mga paa ngayon. Again, 0975-474-9153. Hi daw kay, hi once again, kang Nimfa Bantayan. Mauna imong sulira. Alo, naglibog mong kong. Dili ko sure if nag-exist si Ma'am Nimfa. Daday buhayang, may gabi din ha sa imuha. Besh Harold Garcia Ramirez, may gabi din ha sa imuha. I know that some of you are still sleeping right now. Siguro may wala mga kuryente, pasiglain ang inyuhang weather condition din ha akaron. Kay mura ka ganina, grabe magigit kay ang bunok sa ulan. But then I'd like to thank you all nga kabalo ko nga despite sa kabisi sa inyong mga schedule karon or sa inyong mga gipangbuhat din ha akaron. Busy man mo, naka-duty man mo, o sabi kalingawan ninyo din ha, I know, na nagpaminaw mo sa to ang programang putahe sa gabi. And thank you so much, no, kaying anang inyuhang, ang inyong pagtagad, ang inyong pagsuporta sa to ang programa. Ginaawag yapo na to, biyang ato ang mga katropa nga gusto magpagawa sa ilang mga hinanakit, sa mga kalipayon, or any types of emotions ang inyong gakaagian, or inyuhang, lahing pulugan ang wala para agi eh. Inyong mga kakaagian, pwede na ninyong ipadala sa to ang programang Putahe Confession. Ang atong official Facebook page is 11.7XFM Bukidnon. Gikan kang texter 8745. Biyain na lang na sender kay wala shy common sense. Anak na ina, wala din na siya common sense eh. Mali mo dahil wala din po siya enough ng budget, pero kaya na, remember ninyo, kitagaan siya kwarta sa bayi. No? Kaya para lang yun unta nga makapamalit na siya, makapalit siya og bulak, bahalag nagikan sa babae ang kwarta, makapalit lang unta siya og bulak para mahatag sa iya ha, because she said maorgi daw to niyang kalipay. Kamu boys, di naman mo angay pa dungog-dungogon, di naman mo angay nga istoryahan, di naman mo angay nga kanagong nga patapsing-tapsingan, no? It's important na agitay common sense when it comes to our partner. Regardless kung asawa na ba na nimo, regardless kung uyab ba na nimo, kung gisugot na ba ka, kung unsa ka ka-sweet sa iya from the start, dapat consistency is the key eh. Dapat consistent ang gihapon ka, dapat imo gihapon iparamdam sa iya ha, nga, you know, deserve gihapon niya, or agwi na, na-off na ko. Regardless nga, ingon anak na ang iyohang kahimtang karon na, na kumuhatag ay niya, kaya gisugot na bito ko, so may purpose, tagaan pa man ako siyang bulag. Deserve gihapon. No? Malipay gid gihapon mi kung inyo haming tagaan, nga nagong, mudawat gid mi, oy kami pa ba? Diba? So dili na kaangay ka pa dungog-dungogon pa nga or kamuagi pa sa part nga mag-away mo tungod lang ana. Eh kung na kay extra nga nagong dili gamay ra man yang ipayo isa ka stem ra. Hello, maayong gabi.

0: May gabi po.
1: Oh, may gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Midalim.
0: Sino po?
1: Midalim.
0: Tag-asa po ikaw?
1: Bangka. Nakula po.
0: Cebu?
1: Oh, Cebu.
0: Unsa may matambag din mo sa to ang letter sender po?
1: Cheater lang siya.
0: Iyon sa sir?
1: Biyaan lang.
0: Biyaan lang? Anong biyaan man? Di na lang tagaan nag-chance?
1: Hindi. Kumaro, yun ay kalipay na sa mga babae ng mga buwak man lang. Mga bisag pa nung dungo, hindi mo hata kong buwak. Biyaan lang.
0: Biyaan na lang. Ngita na lang lain, no?
1: Ibasin o katong bakit di siya ganahan mo hatag ang buwan kay isin nga ang babae ganahan buwat bakit siya may ganahan sa buwat mo nga basta lagi
0: pero ikaw ba sir naaba kay asawa ron or uyab? Naaba kay asawa or naaba kay usaba minyo na ba ka?
1: Malay kalibin kan Ganong
0: magduha-duha mag-inisiya, oy. Ginatagaan ba ni mo siya og bulak or anything na makapalipay sa iya, ha?
1: Maman na ba yung buwak niya? Kuhan taon ba? Maman na yung buwak? Wala ka ko nihatag.
0: Wala ka gahatag?
1: Wala.
0: Ano man?
1: Maman na nga yun.
0: Tambag pa ka. Utro man po deka ipakong tika nun. Utro man po deka. Dili naman may kailangan mangayo, bebe. Ang ano man di ay? Imo na hikap-hikapon. Sa problema ana. Imo na siya inan lang nimo siya nga wala dili man ko kahatag si Moha og bulak. Sabta na lang siguro depende gid pud na sa sitwasyon masabot man pud siguro mi oy.
1: Lo pa lang kung bumbil oy di ba ka tantan.
0: Na patay.
1: Kaya ang inyong ganahan maya sa mga babae.
0: Dili man sa ingon nga tungod kay gusto na mo og rose mohatag gid mo og rose sa amua usahay mapadungog-dungog mi nga gusto mi og rose or gusto mi og sunflower kwarta ra mi among gusto.
1: Pagilabol din rin sa amu abong bilog santan.
0: O nga na kung dili, pwede mo na. Pwede na na, uy. Basta bulak. E pasabton lang niyo mo siya nga, han, babes, bibilabs, wala mang gagawin pampalit o rose o ganing nga sunflower. Pwede bumbil. Tanggalin lang kong tunok.
1: Ano, hindi man ni manino nung bumbil katunok ko na anam. Lahat ko, meaning anak.
0: Patang dili oy depende na siya sa kuan imong pag-explain sa iya ha wala man na siya tungod kay gitagaan imo siya tunukon kay ngano ang rose way tunok kada kung tunok ana depende ra gyud na siya kung unsaon nimo paghatag og mensahe sa iya ha nga pasabton good nimo good di ba imo lang siya inad na kaninga bulak agoy kaninga bulak bahalag tunukon ni siya pero ang akong gugma sa imo ha way tunok way makababag. Ba? Hay nako. Kulang lagi mo sa discarte boys. Discartehin na lagod ninyo. Uy, palusot ba? Hawad bito mo, ana. Uy, girls, di mo maging unana, girls. Kaya utropod mo. Ay nako. Ay bito, bi, uy. Naputol man hinoon si Bibi nato. Uy, nindot ba kasi yung mga tambag unta kay itambag siya, ha? Nga biyaan na lang kay dili man lang nga tagan. O dili pa dungog-dungogun. Pero utropod di, ay! Ha? Huwag yun daw siya nihatag sa ihang ka-live-in kay wak umpo daw kung nangayo. Hindi naman may kailangan mangayo. Again, importante gidbingan na kay common sense na regardless sa inyong kahimtang karon, regardless kung unsa inyong status karon, uyab ba bang mo? Buwag na ba? Buwag na mama, ayun, nambuwag. Uyab ba mo? Mag-asawa na ba mo? Unsa ba inyong status? Kinahanglan na, consistent kihapon ka. Like the first... ding imo siyang ginapanguyaban. Not necessarily nga imo siyang taga-anog rose or whatsoever. Kung sa may available din, hapasabdon lang gini mo siya. Biwala na mag-i-date oras. No, sorry ka, ayaw. Pasensya dyan guys. Sige lang, ugma. Napamantay panahon, ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Parsa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimo tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centen Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sis the Pain.
10: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. 89.1.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.

That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diintang tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Sister Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. May buntag mga katropa, oras nato alas 4:01 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Runda Balita. Nagarunda, nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong-mayong buntag sa tanan mga katropang, mga dabawenyos. Good morning kali yung tanan mga katropa.
2: Good morning!
1: Ayan mga igalaha, mayong buntag once again sa inyong tanan mga katropa ng adlaw kitang nga Webes. June 11, 2026 mga katropa. Naisab nga hugna sa ato ang rondahanay sa kabuntagon. Mga katropa ning takna sa kabuntagon ako sa gihapon niyo makauban. Inyong tig ronda, ang inyong tig balita mga katropa, katropang Marvin Ebano.
0: Ronda Balita.
1: Ayan mga katropa ning mga orasa ha, good morning. Ito mga kasunan nga bagbuhay lang ng bata. Ang uban mga katropa nang himuta pag usapay mga kasikas din na mga igala. Ang nagtakang na sa ilahang mga angay pang takang. Ang mga katropa pang ibda na ang angay pang ibto. Ang kaya sa mga katropa mag overcharge mga katropa na kubasin na dili maayong sangputan. Ayan mga igala, maing buntag once again. Inatong programang rondahan ay sa kabuntagon mga higala. Katropa, ito'y kinika na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Coffee Mix o Xanthone Vitamin C mga higala. Sa itong makaigsuunan ha, nga nag-problema na, kaya nag-nervyos na, nag-palpitate na mga katropa, bisan walay linog. Ang isang ng linog, exclusive lang sa ilang balay. Na mga katropa, yung kumpiyansa, basin epekto na mga higala sa inyong ginainom nga kape, kanang kape nga, kaling natoy panglasa. Pero ang side effect mga katropa, ay mga igala, dili dapat na baliwalaon ha. Dapat maningkamot mga katropa, masiguro ang kahimsog sa panglawas. Inuman ng kape, kanang healthy nga kape. Sama sa produkto sa Yes to Health Incorporated, kining Xanthone Plus Coffee Mix. Nagama kini sa mangustin, malunggay ug soya. Ug dugay na kini mga katropa, tested and proven kini. Katabang sa panglawas, labi na mga katropa sa pag-regulate, no? Sa mga ugat mga higala, labi na sa to ang mga kining utok, no? Mga higala dira mga katropa nga ma-regulate ang kining flow sa dugo din na mga katropa balikayan nga mahimo puntang limtanon. Mga katropa, mapalit ang Xanthone Plus Coffee Mix sa nagkanayang butika nga duol sa itong mga lugar. Of course, available kini sa Yes to Health Clinics mga katropa. And one click away lamang kini sa Shopee ug Lazada. Mapalit sa kini mga katropa diri sa ato ang sibyahan, no? Diri mismo sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, ning ato ang syudad sa Davao. 4-5 mga katropa din ito maglangay. Of course, ito makaigsuunan ha, kay Ugma Abi mga katropa. Uy, holiday! At kanilot ilaag niya ng panahuna. Yan sa ito makaigsuunan nga gusto mag-relax. Kanilot kayo kamung mabisita mga katropa din hi sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Labi na din ha sa may New Year's Peak Mountain Resort. Kung gusto ninyo mag-relax, nga tinud-anay nga relax, nga makakonek kamo sa nature mga katropa hala. Bisita kamo sa New Year's Peak Mountain Resort. Magsolo man ka, o duha ba mo sa imuhang asawa, o bakaha mga katropa with kauban sa inyong barkada, o sa tibuok pamilya, pwedeng-pwede mga katropa. Kung wala namang mag-message mo daan ha, basin unya pag-abot ninyo dito, puno na, fully book na mga katropa, nako. Yan, basin niya, magmahay hinoon mo mga igala. Dapat, i-message nyo daan sa ilang Facebook mga katropa. I-message ilang messenger. I-type lang mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort. Kaya automatic adunay mo cater sa inyohang mga inquiries mga higala. Alas 4-6, ito maglangay ato ng rondahan ang mga panghitabo sa tuang syudad sa Davao.
0: Runda Balita.
3: Local news.
1: Unahon na itong mga katropa itong panghitabo o sitwasyon sa panahon.
3: Weather update.
4: Weather update.
1: Itong sitwasyon sa panahon na ning mga orasa mga katropa na sa'yo baka mong nagkabiling yapon ng kainit. Ha? Pagtungtong sa adlang tutok mga katropa. Isang paman mapanganuro ng kalangitan apan ng kainit sa adlaw. Di yun in town, malilong mga katropa, mabati yun in town. Lumay sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. As of 12:33 a.m. Karoon ka ng adlaw mga katropa, karoon sa iyo sa buntag. Ilalong yapon kita sa weather system nga localized thunderstorms. Ang daghang bahin sa Davao City mga katropa, makasinati kini o mapanganuron nga kalangitan. Samtang ang river channels para tumakasapaan din sa itong syudad. Ilalong kini sa safe level mga katropa or code green. And may gala kay so para to nang nabati mga galang nga kinibitaw nga. Talagsa na lang ang mga pag-ulan, no? Ano na may mga pagpanaligsik mga katropa? Pag tulo sa ulan, limited na lang katropa, kining gitawag og katag-katag na lamang kini mga igala. Gapon pabiling mag-igmat kanunay mga katropa sa tanang panahon, ilabi na sa pagsiguro sa kahimsog sa tong panglawas, sa kaligon sa tong resistensya at immune system na di tabasa-basa dayon madutlan o kalintura. Mga katropa, kinahanglan mag-ilumtaog sa anton vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
1: Alas 4:08 mga katropa, sa pikas bahin atong ambakan mga katropa ha. Kayway puwas ang pagpaningkamot sa itong mga kapulisan, labi na sa Davao City Police Office. Batok ni ining illegal nga droga mga katropa. Nasayod ba mo?
0: Runda Balita.
1: Kagahapong adlaw mga igala, kadlaon pa lang, nakakumpiska na ito ang mga kapulisan o nagkantidad sa 1.1 million pesos mga higala.
0: Runda Balita.
1: Atong gihinabi po mga katropa si DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero mga igala o giyagiklaro nga bisan pa man ni ining kalampusan o dinagko nga kantidad sa illegal nga droga ilang nasakmit mga katropa. O dili matod pa ka na nagpamatuod nga daghan na or talamak na o rampant na ang shabu sa Davao City.
0: Runda Balita.
1: Huwag pasabot mga katropa, iklaro ni ini walay drug laboratory sa Davao City. E mga igala kini mismo nga nagsakmit nila nga mga droga, naggikan kini sa kasikbit o sa ubang mga rehiyon, ipalusot lamang kini sa syudad mga katropa. Kana mga igala, nagpamatuod lamang matod pa kini sa ilahang hugot nga pagpaningkamot. At di yun na makalusot, di yun na makaikyas sa balaon ang naisgutan ng mga drogista. Okay, high value individual ba yun itaw ng usa mga katropa sa mga nadakpan sa atuag kapulisan mga katropa. Magtawa sa panugay mga igala ha. Walaing report na po na to ang nadawat gikan sa Davao City Police Office mga igala. Kung asa, nainasab ng mga drug suspect ang kantidad sa ilahang sa nakumpiska gikan ni ini mga katropa aw, inagmay lang naman. Apan kung una-unaon makapalit na nigpila kabuok motor.
0: Runda Balita.
1: Kaya nagkantidad sa 400,000 pesos kapin na di na mga katropa so di lalim, no? Kaya ang uban, nalitri sa Digo City, Davao del Sur. Ha? Kining government employee pag yun in town mga katropa sa Digo City na dakpan kaya nag-sideline ug shabu.
0: Runda Balita.
1: Na mga igala ha, sa mga naminaw na to nga mga kining nakiglambigit sa illegal nga mga aktibidad. Kung kamo masakpan karon ug madamlag madakpan ragihapon mo.
0: Runda Balita.
1: Pero mga katropang tumong ni ana aron malikayan may galang aduna pay mga inosenteng kinabuhi ang madaot gumikan ni ining illegal nga droga. Kaya ining mga illegal nga mga kontrabando mga baligya sama na lamang sa illegal nga mga sigarilyo mga igala. Mga katropa ha ang usa sa mga kinirason kung anong ingan lamang kahugot ang pagpaningkamot mga operasyon sa itong mga otoridad batok sa ilegal nga mga aktibidad.
0: Runda Balita.
1: Alas 4 dias mga katropa, kumusahon sab na to ha? Ito ang syudad sa Davao mga igala. Kaya sanglit ang Davao City padayon ang paghatag ni ini og assistantos og suporta dito sa mga apektadong lugar labi na apektadong komunidad nga naigo sa kusog nga linog mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Mila may adlaw may gala ana sa 500 ka mga cases sa bottled water mga katropa. Ang mismo nga gihanyag mga gala o gidalit mga katropa gikan sa City Government of Davao pinaagi sa CDRRMO Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Mga katropahan naghatag kini og logistical support ngadto sa Office of the Civil Defense 11. Meaning to say mga katropa, ang syudad sa Davao or Davao City LGU mga katropa ang nagkining provide kini og container van aron mao'y mukarga ni ini mismo nga ginatos ka mga bottled water na ihatod kini mga katropa ngadto sa apektadong komunidad partikular dinhi mga katropa sa area sa Davao Region ug sa area sa Davao or Region 12 mga katropa. Kini matud pa nga inisyatibo kabahin kini mga igala sa nagpadayon ng mga relief efforts sa atong syudad sa pag-asi sa mga apektadong komunidad ug sa pagsiguro ni ining access. Mga igala, labi na kining mainom nga tubig alang ni atong mga nagkinahanglang individual.
0: Runda Balita.
1: Nga na mga katropa, kanindot ha sa mga pagpaningkamot sa ato ang Davao City LGU mga katropa. Ayan, at ang ipod, ang uban pang mga updates labot na ni Maygala, ilabi na kung kumusta na to ang sitwasyon sa Davao City. Kaya ang mga aftershocks, mga katropa, di pod kakumpiyansahan. Medyo ang uban, Maygala, daghan ang natroma sa maunga paghitabo. Gamay lang uyog, mga katropa, mangurog na mga higala. O na, mga katropa, sa mga ginikanan, ilabi na nga dito sa ilang mga estudyante nga aduna susama ni ining natroma. Kaya yun yung taon ninyo, i-monitor kanunay, mga katropa. Ito araw masiguro usaba ang kaluwasan ni ini mga higala gikan ni ining mental breakdown, ining mental trauma, mga katropa. Mga higala, ha? Ayan, mga higala, oras na to, alas 4:13 na sa kabuntagon, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Nimilabay ang adlaw, mga higala, doon ay gipahigayong press conference sa The Royal Mandaya Hotel. Mga katropa, na side baka mo nga doon ay gipahigayong nga survey, Davao City-based survey kini, mga katropa, nga gipahigayon sa UMIPO, mga higala. Kini siya, mga katropa, gitawag og IPO. Public opinion kana, mga katropa. Kung asa gibutyag mismo sa UMIPO, mga higala, nga si or ang kining House of the Representatives og ang Office of the President, nakaangkon kini, mga higala, og pinakaubos. Sayid ba ka mo, mga katropa, kung sagrado pa kini, pasado kini sa card. Kay perting ubusa. Ang mga katropa, negative 76% ang naangkon sa kamera uga sa Office of the President. Gikan, mga katropa, negative ka na, ha? Gikan sa mga Dabawenyos, mga higala, labot sa ilang paghatag ni inima opisina o pagtagad sa mga kontrobersyal na mga isgutanan isyo sa ato ang nasod, mga katropa. Sa pangalaman ka ng mga higala sa isyo sa flood control projects anomaly, a sitwasyon, mga katropa, sa pag labot sa ICC situation, ang kining sitwasyon sa Senado, nang wala na nagkadimaw, mga katropa, gubot na! Na, mga higala, ha? Labi na akin yung pinakadako nga at kining contributory factor ni ini, mga katropa, nga nung dako kaayo o impact. Mga katropa, labi na kining low trust ratings. Kung hatag mga Dabawenyo ni ini naisgutan ng mga opisina, labi na ni ining kapakyas matod pa sa paghatag pagtagad. Ani ining na mga nalabigit sa korupsyon. Labi na talking about ni ining anomalya sa flood control projects. Kamaratong nasayra, mga katropa, nga doon na sila gipahigayon na nga kining mga hearings sa pero daw sa waay lang. Mas dako pa kinigihatag pagtagad sa impeachment proceedings. Impeachment! Mga katropa, ha? Sa impeachment proceedings, bato kang Vice President Charles Duterte, mas grabe pa nilang gihatagan na og pagtagad. Kaysa naman, niining mga flood control projects anomalies. Nga klaro na kay gihanyag ng mga pangalan, mga katropa, sa dagko ng mga opisyalis. Pagkaw sa waay lang, ipatapsing lang mas gi-divert ang maong akining aksyon nila nga tukang VP Sara Duterte. Ang nanapigit nga budget na nagipangkaw-kaw sa mga opisyal, mga katropa, ng flood control project scandal, binilyon. Samtang ang kang VP Sara, mga katropa, hinunlang ko na ko mampun, milyones. Pero akong ilasbi, i-differentiate nini mismo ng mga nakining malit-malitang kuwarta, mga katropa, lagi pang kaw-kaw sa mga kurakot na mga higala, ay murag daw sa waay lang, ay ipatapsing lang, gipalusot lang spikas dunggan, mga katropa. Simple matod pa, amaw ka na gipanukaran nga mubo ang trust ratings gihatag sa Dabawenyos nga to sa kamara o sa Office of the President. Sa Office of the President, kung ato mahinumduman nga mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nag-open up, nag-abli ni ining hisgutanan sa flood control project anomalies, mga katropa. Paano nga ito, mga higala? Uy, wow, down, saan naman karon? Ngaw na! Ka na, mga katropa, ha? Unang kamuba sa ato makaiksyon nga naminaw karon, ikanap ko ba yung mga pagbati, mga katropa? Samtang ang OVP, Office of the Vice President, ang kung kinig pinakataas na trust ratings, mga katropa. Sa kapin na 50%. Sundan ka na sa Supreme Court, mga katropa, positive na trust rating, mga higala. Ayan, oras na ito, mga katropa, alas 4:17 na sa kabuntagon.
2: mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:18 na sa buntag, mga katropa. Kaya before ta ambaka na to mga igala ang kini ato ang rundahan sa mga pagitabo sa tong rehiyon. Ang OCD 11 mga katropa nagbutyag ng nisaka na sa 12. Ang iyak sa mga namatay sa naitabo nga linog, mga katropa din sa Davao Region. Pinakadapat sa natalang casualty, mga katropa, or fatality din mismo sa area sa Davao Occidental.
2: Runda Balita.
1: Partikular din mga katropa sa Jose Abad Santos o sa Balut Island, mga katropa. Sa Jazz, mga igala, nakatala kini og 7 ka casualties or fatalities, mga katropa. Samtang sa Balut Island, adunay 3 o tinag-usa din sa Malita, Davao Occidental og sa Digo City, Davao del Sur, mga katropa. Wala sa OCD 11, kadaghanang hinungdan ni mga katropa, gumikan sa landslide.
2: Runda Balita.
1: Hindi na nga nahugmak ng mga buildings, mga katropa. Samtang na pa sa 13 ka mga individual ang padayong gipangita na missing kini. Wala na pa sa kaping 40 ang nataalang na angol sa maong insidente. Samtang sa Picas Bahin, mga katropa, ang ato ang 10th Infantry Division padayon paghatag og assistance. Nabitaw kini ng una, mga katropa, sa kining gitawag nga search and rescue or retrieval operation, mga igal. Kada nagpahigayon na sila aerial inspection, mga katropa, basta itungdan ng mga ahensya, labi na sa pagsiguro, mga katropa, nga mahatag gilayon, matagang gilayon og pagtagad ang kining mga problema, ang kining labot ni ining mga building na hugma. Una, hiniusa nga na pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan kining nahisgutan nga mga kining ahensya sa ato ang nasunong panggobyerno.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:19, mga katropa, itamaglangay atong ambakan panghitabo sa ato ang kasikbit nga mga rehiyon, mga higala.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
1: Dito, mga katropa, ha, kay ang tupad payout matud pa or job fair, mga katropa, o job fair. Highlight kini karong Independence Day celebration, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sa Dumaguete, mga igalahan, grabe na ilang pagpanganda, mga katropa. Hina mismo si Public Employment Services Office kung Peso Chief Maria Socorro Mira. Dini particular ka na sa Dumaguete City, mga katropa. Dibutyag ni ini, mga igala, nga nakaandam na ang lokal nga panggamhanan sa Dumaguete o ang Dole sa Negros Oriental, mga katropa, sa pag-host niining gitawag nga 128th Independence Day Activities, mga katropa. Pagayin kini ang maong job fair sa mall, mga higala, Robinson sa Shopping Mall, nga mag-involve kini og 12 ka mga employers na dunay total job vacancies nga 1,400, mga katropa. Aduna sa ba duha ka mga overseas employers niini may gala og napulo ang local employers, samtang 600 ang overseas vacancies og 800 ang local positions nga available alang ni adto mismong mga nangita og trabaho, mga katropa. Ang ipo din sa Davao City, mga igala, kaya isa po na sa gibutyag ng daan sa Department of Labor Employment 11 na doon na sila ipaygayon nga job fair. Sa may igala, lauman sab ang nilibo ka mga job kining seekers na musalmot niya ng mga katropa o gilauman na daghan po ang magkinigitawag o hots or hired on the spot sa niana nga higayuna.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:21, mga katropa, sa Picas Bahin, mga igala, ha? Dinisusap sa may Antique area. Hindi, mga katropa, kay matod pa sa 2.4 billion pesos nga pondo ang i-allocate na sa pagatukod ni ining anasa 811 ka mga classroom sa Antique. Kini mismo, mga katropa, ang gibutyag sa Department of Education, pinagin Department of Education Schools Division of Antique Engineer 3 Rex Galero, kung asa ang maong allocation, mga katropa, nalakip na kini sa 2026 General Appropriations Act, mga katropa. Pagkanindot niya na mga igala, no? Labi na mga katropa, kining gitawag nga nagkadaghan ang mga estudyante. The more nga nagkataas ang panahon, nagkadaghan usaba ang mga estudyante, mga igala, ang different town o classrooms ang di maghuot, mga katropa, sa usa lamang kaba classroom or malikayan ang kining gitawag o 1:40 or 1:50, mga katropa. Talking about the ventilation, mga igala, na niining El Nino Alert. Pagtungtong sa El Nino Phenomenon, mga katropa. Kayaan og makapokus in town mga estudyante sa pagtungha nga dili madisturbo gumikan sa kaigang.
0: Runda Balita.
1: Kumusahan sa binato mga katropa, to ang panghitabo sa to ang kasikbit ngayon. By the way, diri sa Jensen or General Santos City, mga katropa, ha? Kumusta man na ang akiling issue din kay subala sa pinakaulahing datos. Ana na matud pa ang death toll, mga katropa, ha? Ining death toll, mga katropa, sa paghitabo. Death toll sa Linog sa Sarangani Province, mga katropa. Ni Saka na matod pa kini, if I'm not mistaken, mga igala, ni Tongtong na kini Saka pin 50, mga katropa. Grabe pagkadaghan na ni Ana, mga higala, ha? Kani ang mangong panghitabo, mga katropa, concerning kayo ni, ilabi na kung unsay mga pagabuhaton nga aksyon ini sa mga hingtungdan nga mga lokal nga panggamhanan, mga katropa, ini mga apektado nga mga lugar, mga higala. Eh, grabe yun ito ang pagkagunob, mga katropa. Ini mga dagko nga mga establishmento. Ini mga katropa sa Sarangani, mga igala, ha? Sarangani earthquake update, kini mga katropa, as of June 10. Okay, kay namaguyagi pabuhagay, mga katropa, nga impormasyon ang Civil Defense 11 Philippines, mga katropa, ni Mirabayng Adlaw. Pero hinon, mga igala, sa okay, ananag yun, mga katropa, or more or less 50 ang magadatala nga namatay aniining nahisgutan nga linog, mga katropa, or 45 deaths, 630 ang injured, samtang 17 ang pabiling missing, mga katropa. Panahapit, mga igala, sa mga paghitabo diri sa to ang isla sa Mindanao, sa labing igo sa nahitabo nga 7.8 magnitude nga linog, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:24 ato sa dalikitan, mga igala, ang ato ang paghitabo sa to ang nasod.
0: Runda Balita.
3: National News. National News.
1: By the way, good morning di aya sa mga naglantaw karon, Ma'am Nita Valderosa. Good morning. Yan, maayong hapon din, ha, Ma'am Nita Valderosa sa Canada. Ang salamat, mga katropa. Ato sa dalikitan panghitabo sa tong nasod, mga katropa. Kaya sanglit, ha, ang kining price freeze. Ipatuman kini mga higala ngadto sa mga lugar nga naapektuhanan ining kusog nga linog, mga katropa. Kining gitawag, mga higala, nga nagpatuman na matud pa og 60 ka adlaw nga price cap. Aga to ang nasunong panggobyerno or price freeze. At temporary price freeze kini, mga katropa, aron nga mapugngan ang pagsaka sa presyo sa mga produkto, mga higala. Niining naisgutan nga mga apektado sa linog sa Mindanao, mga igala. Tumong matod pa niini, mga katropa, aron dili magantos og samot ang mga nalinugan. Kay labi na doon nag mga individual, mga negosyante, muhaksin kong pagpahimulos. Niining maong krisis, mga katropa. Ang mismo, mga igala, ang gibutyag, no? Ni Trade Secretary Cristina Roque. Kung asap pa dahil matod pa ang adlaw-adlaw nilang pagmonitor sa mga kasikas o updates, developments, ang mga nalinugan ng mga areas sa Mindanao.
0: Runda Balita.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, ang kinimatod pang hulga sa Senado, mga igala, posible matod pang may kalambigitan kini sa 18 ka mga ex-bodyguards ni former ni former congressman Zaldico, mga igala, subala kana ni Senator Rex Gatchalian, mga katropa. Kini mismo, mga igala, gikonsidera karon sa mga otoridad nga posibleng adunay koleksyon nining 18 ex-marines, mga katropa, ang kini nahitabo nga hulga sa Senado. Labi na talking about nining ex-marines, 18 ka mga ex-marines nga nagbitbit matod pa kini sila ug mga bugat nga mga testimonya labot ni ining dagko nga mga opisyal nga nagdawat og kickbacks sa anomalya sa flood control projects, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Mala ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga ginaseryoso na sa Senado ang bisan unsa nga mga hulga sa seguridad sa Senado. Uga kung asa padayon na ang gihimong investigasyon karon sa Office of the Senate Sergeant at Arms nga makigaalayon ngadto sa mga intelligence agencies aron i-verify ang nahisgutan ng mga impormasyon ug dili na kini mo grabe pa mga katropa mahatagan gilayon kini og pagtagad.
0: Runda Balita.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa ha. Giya klaro ni Senator Cheese. Si Cheese Escudero mga katropa nagbutyag mga igala na kini si former Senate President kini ha, Cheese Escudero mga igala. Gibutyag matod pa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pada nilang pagtuon mga katropa sa posibilidad na mag-elect og lain na pod nga senador na mao'y mag-preside sa impeachment trial bato ka VP Sara Duterte mga higala. Baliwala ka na sa mga hungihong na si Senator Francis Escudero mga katropa nga mao'y pilion na manguna ni ining impeachment proceedings mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Yan mga igala sa pikas bahin mga katropa gibutyag ni Senator Bam Aquino mga igala nga posible matud pa aduna sila na adunay agikan din ni sa majority block nga mobalhin mga katropa sa minority block. Kundo sinaman ang akining grupo nila anila sa Tulfo Brothers at Risa Hontiveros mga katropa ilang gilauman mga igala nga adunay sakop din sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang mubalhin sa grupo ng Senator Hontiveros sa tingit madugay mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Matangan ang mga updates sa mga kasikas diri sa Senado. May gala, kamauna nga tune in kanunay mga katropa. Dini sa SFM Dava may gala alang sa dugang mga updates sa labuta ni ini mga katropa. Wano gikita igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. Nagang salamat sa mga napadayong nga nakatune in, naminaw o naglantaw diri sa ito ang programa mga higala. At ang iyang musulog na programa Exciting Pilipinas kauban si katropang Brix Flores. Sa ngalan na lamang sa kinitibuang puwer sa SXFM Network Philippines, alang sa Nikusan Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong tigronda, tigbalita ning orasa, katropang Marvin Ebano. Nagang salamat, hangtod ugmang adlaw mga higala.
0: Runda Balita.
3: Local News.
1: Oras katropa impunto alas 4:30 na.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. XFM 89.1 Davao. Balik Eskwela 2026.
6: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J. Rod Creation, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Cerunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
3: Balik Eskwela 2026. Marvin Iban sa XFM Davao.
7: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dini lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill.
9: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
0: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting summer man nakatrupa.
10: Sa
1: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na, katropa.
10: Kaklarek sana!
1: Exciting!
10: Exciting! Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Oras, XFM Davao, Philippines. Standard Time, alas 4.37.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Rex Flores, Exciting Filipinas.
1: Igala, Maimbuntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Inanaw sab inyong alagad sa kahinan katrupang Rex Flores sa magiguban usab kaninyo mga katrupa. Ining lahi na usab karon nga edisyon sa tuang panaguban ng Exciting Pilipinas. Adlaw karon nga Huwebes. Pitsa 11 na sa bulan sa Hunyo. Ha? Dali ra kayo no. Ingnan ta mo nga dali ra kayo. Tigin mo mo to. Mayon punta ka natong tanan mga katrupa. Dinikaroon sa tuang dakbayan sa Davao sa tulog ka madistrito nga galangkom sa syudad. Of course, ang itong mga iksoon nga nakaroon sa abroad. Ato mga overseas Filipino workers mga katrupa. Ato mga kaigsoonan nga nangandoy sa kausaban sila pamilya o gag-iisip sa mga Pilipino nga buhing hari mga kaigsoonan. Buhing bayani. Ha, gumikan kay sila ang usa sa mga pinakadako nga kontributor mga katropa alang sa paglaskog, pagbaskog, pag kinibang energetic sa tuang inatawag nato mahigalang ekonomiya. Sila may tighakot mga kaigsoonan in taon ko kining ginatawag nato mahigalang mga currency sa abroad. Dunay dollar, dunay dinar, dunay yuan, daghanan mga kaigsoonan no, dunay European money, currency. O mo na mga katropa, ato mga igsoon nga mga OFW. So that ato silang i-acknowledge mga kaigsoonan og ato silang i-glorify. Morning kaninyong tanan mga kaigsoonan, maing oras diha kaninyo karon sa asa mamudapitan nga mga lugar sa tibok nga kalibutan. Of course, ang ato mga Filipino migrants, kumusta mo mga kaigsoonan ko nga mga Pilipino nga naa karon na nimuyo na sa langyaw nga mga nasod uban ang ilang mga pinangga, mahal nila nga pamilya. Among mapanginaot nga okay pa sa all right, maayo ang atong kahimtang panlawas sa inabagan na o ginubanan sa kanunay nga pagpangaliyang ato sa atong labaw nga makagagaw. Welcome sa napanaguban ng Exciting Pilipinas! Kinainyong alagad, katrupang Rex Flores!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Pili na to mga higala, kining ato ang mga balita, be. Dinikaroon sa to ang nasod sa Pilipinas, sa mga update karon mga katrupa. Sa nahitabo, mga kaigsoonan kong pangitabo dito sa Langyaw. Dinikaroon sa Maisarangani Province, mga katrupa, sa Region 12.

Update karon mahigala sa Mindanao earthquake mga katrupa nga nahitabo dinhi sa tuang nasud sa Pilipinas ilabi na diri sa Mindanao niadtong nga nakilabay nga Hunyo 8. Ila ganon sa mga nangamatay tungod sa linog dinhi sa region na 11 na Misaka ngadto na sa 12. Mga katrupa, pinagi sa report mga igsoon nga gipagula as of 9 p.m. kagabi ino. Misaka nga to sa 12 ka mga tao ang nakapsan sa kinabuhi sa tibuok nga Davao Region human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog na itong Hunyo 8. Kinibase sa report nga gipagula gikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council RDRRMC 11. Doon pa may gikaba, gikataho nga 41 ka mga nangangol, 3C ang na-record nga missing. Labing napiktuhan ini mga katrupa ang lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental tungod sa manitabong landslide. Good morning! May buntag ninyo da mga taga Davao, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hoping na naka-recover na kamo, naka-move on na po mo, da karon sa mga panghitabo kay mutugot na sa dili, mahigala gahapon gani na feel pa nato mga katrupa ang mga tremors, no? Aftershocks. No, sa sunod-sunod nga mga aftershocks mga katrupa sa linog in town mga igsoon. Sa dugang pang bahin kapin na City Meal ka mga food packs ang gihatod kini sa DSWD 11 sa Davao Occidental. Dito ni gipunteriya mga kaigsoonan sa Davao Occidental ang 7,000 ka mga food packs.

0: gud na ni mga kaigsoonan makaingon gud nga bahala na gula mi 20 mil basta kay intact lang ang pamilya pero unsaon ta man mahigala ang panghitabo din na nato ma-rewind mga katropa do na gyud mga ingon ani ba nga maabtan gid in town sa pagdahili ug unsa ba nga mga paglihok diha karon sa tuang palibot labi na sa tuang duol sa tuang pinuy-anan mga kaigsoonan ko. At ini karon sa mga top stories mga higala diha karon sa tuang mga news sources mga kaigsoonan ko dinhi karon sa tuang panaguban ang exciting Pilipinas. Ato sa lantaon mahigala gumikan kay sa pinakaulahi karon nga report nga gipagula mga kaigsoonan gikan sa Office of the Civil Defense sa OCD miabot na kini karon sa 46 ka mga tao ang naihap nga nangamatay. 630 ang nangaangol, 17 gihapon ang pabiling missing. Kini karon mga kaigsoonan ko ang atoang mga balita mga katropa. Samtang dini karon sa dugang pang balita mahigala, update gihapon kini sa linog, si President Bongbong Marcos mi thumbs up mga kaigsoonan sa funding alang sa linog nga miigo sa mga local government units. Natawag na ko nato niya mga kaigsoonan. 100 million pesos provision mahigala sa local government unit dito sa General Santos City mga kaigsoonan for the repair sa City Hall nga gibungkag in town mga kaigsoonan sa 7.8 magnitude. At atong palakpakan po ng atong presidente mga kaigsoonan.
1: Atong pagpakan!
0: Nakita na ito mahigalang dunay sincerity usab dinhing bahina mahigalang ito ang presidente mga kaigsoonan. With that, thank you so much Mr. President. Lahi ni mahigala kining dunay mga hisgutanan sa politika, no? Lahi po ning kinibang social services nga ato makita mahigala karon sa tuang presidente. Atong ginadayag karon ang ato ang pangulo mga kaigsoonan. Despite of the issue nga diin gilampaso in town mahigala kining ato ang pangulo mga kaigsoonan, pero despite of that kasiya nagpakita siya dito napita sa Maygensan. Although mga tao dito mahigala gasinggit mag Duterte hinoon. At dito sa General Santos City mahigala sa plaza sa Jensan nagsinggit-singgit ang mga tao dito og asa naman ka Mr. President? Igutom na mi. Iuli among kwarta. Iya in town. Ano lagi? Sige na lang, may na lang kay nagpakabungol na lang in town ng atong presidente mga kaigsoonan. Nagsige siya og pa-video.
1: Atong pag
0: samtang gadupa-dupa siya mga katropa sa pagkuyog nila ni DSWD Secretary Rex Gatsalian. Kini karon mahigala nga ato mga naguna nga mabalita dinhi karon sa tuang nga panaguban samtang update usab may kalamigitan sa impeachment ni President Vice President Sara Duterte. Senator Chis Escudero gitudlo mahigala posibilidad no nga mag-preside sa Sara impeachment trial mga kaigsoonan. Kana lagi kong ang Gatsalian Black mahigala moy mag-lead. But siguro posibilidad mahigala nga breaker dinhi karon si Senator Chis Escudero mga katropa. Siya mo break na karon mahigala sa kinibang ginatawag mahigala nga bangi tali sa duha kadagway diha sa Senado. Kay sumala pa mga kaigsoonan ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagingon siya mga katropa nga di ay Senate of the Philippines nga dagway, di apoy Senate of the Malacanang nga dagway. Oh. Kamu karon kinsaman ang inyohang ginatudlo o itubo'y nga Senate of the President. Grupo ba ni Black ba ni Senate President Alan Peter Cayetano or Senate Acting Senate Pro Tempore Rex? Rex naman. Win Gatsalian. Diba? Wala mga kaigsoonan ko. Ang inyong atuang lantaon mga katropa. Dini karon sa tuang paghatod sa tuang Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Sa tuang mga headlines. Atong atagan og pagtagad, una karon sa tuang mga balitang lokal mga kaigsoonan.

0: Sa nungang pangbahin, mga kingsunan, kaya ibadako lang natong litra. Kaya murag di makaya sa tuang tuang visionix sa mga kaigsunan. Eh, mura naman yung lamigas nga gagmay kayo. Sa nungang pangbahin, tinikaroon sa tuang mga balitang lokal, mga kaigsunan.
1: Good morning!
0: Diara, ato mga balitang lokal, gihapon mga kaigsunan na management sa DAVCON, misaad nga bubangon, pumansa na tigayon nga sunog!
2: Express Pasada. Express Pasada. Headlines. Headlines.
0: Kining Davao Convention and Trade Center, mga kaigsunan, dugay na kining nadungog. Wa yung kukasood ani.
2: Headlines. Headlines.
0: Mayat ko pa ni mga kaigsunan na kuan pa. Kining 1997 pa ni.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Ipasalig sa tagdumala sa Davao Convention and Trade Center, DAVCON, nga ila kining pagatukuron og balik human kini gilamoy sa kalayon atong Hunyo 8, pipila ka oras human sa kusog nga linog sa Mindanao. Gikonpirma sa maong kumpanya nga luwas ang tanan nila nga mga trabante samtang padayon paghihapon karon ang gilusad nga pagsusi sa taga Bureau of Fire Protection kung ang sunog nagasukad ba gikan sa pagtayog sa yuta. O si kuan pa si pala sa spokesperson pa mga katrupa, galaw paggalaw kuno mga katrupa sa kayutaan. Oh, mo na mga kaigsunan ko ang usa sa mga gitan-aw karon.

0: sa lugar bang bahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa tuwang mga balita, dinikaroon sa tuwang Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: Sa ito mga balitang regional. Sa balitang regional, presyo sa mga palitunon dito napita sa may General Santos City, gi-freeze. Samtang pagbisita karon ni PBBM, nakita alangad to sa mga biktima. Daganan kay mga tao dito kagahapon, mahigala sa plaza, dito napita sa may Gensan. Kunya doon ay nakita na to dito, mahigala nga doon ay atop bitaw mga kaigsunan, nga gikan sa DSWD, kanang 10. Oh, unya, nausab dito ang ato ang secretary sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, ka galakaw-lakaw, mahigala nga murag gaihap sa iyang lakaw. Unya, samtang ang mga tao, amo tong nasabtan, mapunto nila, mahigala kay mga tagawag lagi. ang singgit sa mga tao nga gipanggutom na sila, gipanggusla na kuno sila. Buntag pa kuno sila mga kaigsunan ko nga nagapila dito. Hangtod niya na nga mga utuhay na huwag hapon sila ihabhab. Oh, mo nang gipanggusla in town sila mga kaigsunan. Huwag nagsinggit-singgit nga to kang President Bongbong Marcos in town nga Duterte. O niya, gidagdagan pag yun mga kaigsunan, PBBM, ibalik among kwarta. Ay, ha? Sakita mga kaigsunan. Manahigilang suko na gina mga tao. Parihan na ginasuko ang ginin tao nila. Sa mapang bahin mga kaigsunan, dinikaroon sa tuwang mga balita. Mga pamilya dito napita sa may sarangani na nga tulog in town na kilid na lamang sa mga kalsada. Kilid na lamang sa kadalanan. Ano po nga itong typewriter mga kaigsunan nga imbis ka kilid, nahimo namang kilos. O, gumikan lang gina mga higala sa gagagmay sa mga litra diha karon sa ito ang keyboard o keypad. O niya, ang kamot mahigala, murag gadagko kayo. O, manglapas mga kaigsunan. Tungod kuno sa sobrang kahadlok sa seguridad sa kinabuhi sa matang individual, tungod sa sunod-sunod nga aftershocks, daghan ang pamilya sa sarangani ang mipili na lamang ang mga tulog sa gawas sa ilang panuyanan o magpahimutang kilid sa kadalanan. Hindi basta-basta mga kaigsunan in town na saan to sila sa ilang panimalay, mahigala na yung uban gid in town nga, itiaw mo na, 7.8 magnitude, mahigala. Dugay pag yung kainhuman. Diri gani sa tuad, this Davao, mahigala nga alsa na magani akong kabuhi. Na pila na to address, part lang to, parcel lang to, mahigala sa kinibang 7.8. Unya, medyo layo-layo ta mahigala gikan sa maasim. Alsa na magkabuhi na to. Sila pagka ditong lugaraha, mahigala nga purtira kay sila kaduon. Samtang ang P-Box mga kaigsunan, mitala na kini og kapin sa 2,000 ka mga aftershocks sukad niya tong adlaw nga Lunes hangtod kagahapon. Samtang nga naga ligdas-ligdas ta kadali kagahapon mga katropa kung na matan ang kining ginatawag mahigala nga pagtayo. Ha, amin ako ga gidaman lang ko mga katropa, tinuod gid ay. Excite. Samtang dinhi karon sa to mga balitang nasyonal.
1: Express Pasada.
0: Dinikaroon sa itong mga balitang nasyonal, mga katropa, Department of Agriculture mirekomenda o 30 kaadlaw nga extension sa price cap alang sa presyos bugas.
1: Express Pasada.
0: Sa kabulan, rapod, dito ay pwede ni diritsyo-diritsyo na lang ni.
1: Express Pasada.
0: Ano maging mo pamaagi diya karon para nga mapabarato gining presyo sa bugas? Yung ninyo, murag para manghiapoy tubig karon na manghiapoy irrigation, mahigala ito mga kasapaan ato mga kabasakan.
1: Express Pasada.
0: Oh, ganun man nga mahal man kayong bugas in town karon in town, oy. Kung sa mahinungdan ani. Pagita na rin yung pamaagi, eh. Kaya kung nagtrabaho pa mo diha, wala na. Oh. Samtang sa dugang pang bahin mga kaigsunan din karon sa tuang mga balita ng atong hatagan o pagtagad.
2: Good morning!
1: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: gustuhon karon buot na mga katropa sa Department of Agriculture. DA nga malugwayan pa og laing 30 kaadlaw ang implementasyon pagpatuman sa 50 pesos kada kilo sa price cap alang sa 5% broken imported rice. Kini nga cap ginatakda nga mutapos unta karong Hunyo 12 ugma. Apa nakigtagbo ang DA sa National Price Coordinating Council or NPCC aron hisgutan ang extension alang sa kaayuhan sa mga pumapalit mga katropa. Mayra po mga kaigsunan nga i-extend po kay dito sa Luzon, although wala ni sila na kuano, wala ni sila na piktuhan mga higala sa linog, pero giligi kuano po sila na pressure po sila aning bangi sa Senado mga kaigsunan. Diba? Oh. Mura po sila naigo dito mga higala o kining kinibang magnitude 7.8. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan dinhi karon sa to mga balita ug tapusan sa to ang Express Pasada headlines.
1: Express Pasada.
0: Department of Justice nagmando karon sa usa ka imbestigasyon sa trahedya sa pagkaunlod ug lunod pagkalumos sa duha ka mga Ateneo basketball players.
1: Express Pasada.
0: Sa pagidintaw ni ani Miguel nagagikan pagidintaw diri sa Davao. Si Rene Clark Bitter Bunia. Kita na to mahigila, ultimo kita mga kaigsunan, di magiging nato ni sila kaila, di po nato igdugo mga kaigsunan, pero makita na to mga kaigsunan ko ang kinibang pagpanghinayang mga kaigsunan. Sayang, doon na tay ugma mga kaigsunan, kining nahisgutan nga bata, alang ato siyang pamilya, pero gikutlo lang mga kaigsunan sa mga tambaluslos, sa mga tabaghat, no, nga mga coaches. Sistema sa usa ka eskwelahan mga kaigsunan ko nga murag hudas. Sistema sa mga yawa. Iyo man ang mga kaigsunan na nanginabuhi na intawon ni naningkamot intawon ang usa ka pamilya mga kaigsunan no nga mapalambo ilang anak ka mga kaigsunan sa pagtungha unya nagrasihan gumikan kay dunay saktong height dunay abilidad sa basketball. Pag-abot dito, mahigala sa usa katulungan, gipatrain kunuhay dito sa ngamura silag mga sundalo. Mura silag mga sundalo nga gitrain mga kaigsunan, gidala dito sa dagat, gikuhan silag cellphone. Unya, mukhaon sila na ng sayos kadlaon. Pag sayos kadlaon, alas tres mga kaigsunan ko. Unya, tapos sa ituslo ka diag tubig mga kaigsunan. Ang dako nga posibilidad diya nga, bikugon ka. Oh. Kaya wananad ang imong lawa sa kalit nga bugnaw nga mubati sa imuhang panit. Pagbikog ni mo makaigsunan, di naka sa tubig makaigsunan, naglublob ka sa tubig. May tabuan na, malumos ka posibilidad. Di ba?
1: Express Pasada.
0: Gimanduan karon sa Department of Justice mga kaigsunan ko ang National Bureau of Investigation NBI nga ilang susihon ang pag-ayo karon ang pagkamatay sa batanong atleta nga si Rene Clark Bitter Bunia o si Divine Andili. Ang duha ka mga student athletes sa Ateneo de Manila University nga nalumos atol sa usa ka team building kuno dito napita sa may Dipakulaw Aurora. Matod sa kapulisan sa Aurora, wala sila nakita nga foul play apan ipedayon gihapon karon ang laom nila nga pagbusisi sa panghitabo.
1: Express Pasada.
0: Mga kaigsunan, kaya karon ang ato ang mga balita inyo nabati nin lamang karon sa to ang panaguban. Samtang standby mo mga kaigsunan ko sa to ang mga oy ato mga kaigsunan dayon niya ha. Unya taud-taud nga dunay greetings o dunay mga messages. Diha karon follow, like, and share lamang makaigsunan din karon sa tupan ng uban. Samtang, wapa ba mo kapangapi, diha? Pag init sa mong tubig, be, para nga doon natin matimplahan o kape nga init mga kaigsunan ko nining sayo sa buntag. Sugda na to ang kabuntagon. Mahigila pinagi karon sa pag-inom sa mainit nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kape na tambal pa. Ang pambansang kape ng Pilipinas. Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, mapalit kini. Diha karon sa mga nag-unang mabutika. Sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drug Stores, TGP o Generica National. Kada lang, mabalik ta mga katrabaho man sa mga pabalugikan sa Technical Department. Alas 5.02 na sa buntag, Philippine Standard Time.
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan
15: at masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
17: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santone Vitamin C para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
16: Ikaw po, pag inamog Vitamin C ha? Amping di mahal, I love you.
18: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
2: Santone Gold Coffee Mix.
4: Hangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
0: Oh, kali lang ha, kali lang kay. Kali lang kay. Nako'y ginapangita mga kaigsunan kong kwan. Alright. Anyway, iwan man nato makita tong video ni President Bongbong Marcos God. Natoy video siya eh. Akong gi-send on tato nako. Na-missend siguro nako to sa lain akong account. Dito siguro to sa kuang langga mga kaigsunan, no?
24: Rex Flores.
0: Anyway, Pilipinas. Ang ato lamang kaigsunan din ni karon, no? Kay mo ni usa sa to ang hisgutanan karong adlaw, mga katropa. Pinagi sa to panaguban. Sa tagatong oras alas 5:09 na sa buntag. Pangapi na mong daan be. Eh para preparado ta mga igala din ni karon sa to ang hisgutanan karong buntaga. Kaya dinita karon sa pag-atiman sa tong national government government mga kaigsunan nining disgrasya di adapita sa may region 12 portion sa region 12 mga kaigsunan ang Sugsarjen. All right. Dini karon sa kuano tala sa report bisaka na ngatos 45 ka mga tao ang nangamatay sa 7.8 magnitude nga linog nga nahitabo diri sa tuang Islas Mindanao, in particular sa Maasim, Sarangani province, mga igsoon. All right. Now, sa gibutyag diha karon sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga as of 6 kagabi, no, 6 p.m. kagabi, gawas sa mga nangamatay, may natala sila nga 487 kaihap sa mga nasugatan or kilibang nga samdan, no? Base sa report, na doon na pa sila ginapangita karon nga 17 ka mga tao ang na-report nga nangawa, missing mga kaigsunan. Diin, dito sa Sugsarjen, may tala, may gala o 33 ka mga nangamatay sa Sugsarjen samtang 12 usab sa Davao region. So man ang mitutal mahigala og 45, no, to 46 mga kaigsunan. Nining baguhay lamang is 46 na, no. Kay kining balit kining tala mga kaigsunan as of 6 p.m. pa nito 9. Pagka kuana po da after 9 p.m. dai natala nga usa o ganiabot nag 46 kuno subay sa report sa Office of Civil Defense. All right. 4,487 ang samaron, 17 ang missing, kapin sa 149 ka mga residente, 49,000. Dili ni sa 149 bilang ka individual ha, pamilya, 149,000 ka mga residente ang napiktuhan sa linog. Now, sobra sa 41,000 ka mga tao ang nabalhin, nag-evacuate, nga nakaroon sa mga evacuation centers, ug ang uban gihatagan kini sila og temporary shelters, mga kaigsunan. Now, ang linaw kay dunay magnitude nga 7.8, nahitabo kini sa kadagatan duol sa may maasim, kung inyong mahinumduman, mga katropa, nalambigit diri karon sa kalihukan sa Cotabato Trench. Paglihok sa Cotabato Trench. Usa sa mga aktibong trench diri sa bagatang Mindanao. Mausab kini ang rehiyon nga dunay kasaysayan sa kusog nga linog og tsunami sa natala natong 1976 sa bulan sa Agosto, Agosto 8 of 1976. Now, samtang napadayon karon ang search and rescue operation, posible pa nga mausab ang ihap sa mga nangamatay ug missing tungod kay dunay mga lugar nga gisusi pa karon diin adunay mga tao nga dili na makontak. Wala nay kontak ka mga katropa. Hoping na tungod lang ni sa kakulangon sa kuryente o nya white charger, ilang cellphone, mo na nga dili makontak. Mo na nga to ang praying prayer mga kaisunan nga mao lang taning nahitabo. Meaning buhi pa sila. Dawbi kung na apil sila katabon mga kaisunan sa mga debris. Niyanang nga mga nangabungkag nga mga gambalay or bakaha naglandslide nga makabukiran midahili nga yuta ug natabunan in town sila. Ha? So wala paglao mahigilan nga mabuhi. Kumaon. Now, tungod niya ni ang mga lugar nga apektado in town mga kaigsoonan dili lang ni usa ka lugar. Mao ni mga lugar ha o Sarangani. Part and parcel sa Region 12 gihapon ni Sarangani Province, mga kaigsoonan Rusok Sergeant. General Santos City, Cotabato, South Cotabato, Davao Area, Davao Occidental. Oh, mao ni karon ang dunay natala mga kaigsoonan nga mga damages. Dunay landslide nga natigayon dito. Makita nimo dito kuno sa mga video, mga footages, mga pictures, mga katropa. Diya karon sa Davao Occidental nga dunay dagko nga mga bagal, dagko nga mga bato nga miatang nganha karon sa mga kalsada. Og halos sa motor na lang yun ang makaagi o tao. Ang makaagi, mga katropa. Nakining lugar ha ba yung taon? Mahigila, purting dugay yung taon ni nakaangkon o kalsada. Karon gibungkag lang mahigala sa lino. Kano'n sana po ka ni ma-repair? Kano'n sana po ka ni mahigala ma-restore mga kaigsunan para ang mga tao sa yun lamang nga makaagi dihang dapit? Ay kuging na nga makaryada na po ni silang kabayo, mga kaigsunan, anong panahon karon sa kinibang computer age na? Now, kasagaran sa mga nangamatay sa report mahigala tungod kini sa kinibang landslide pagguho mga kaigsunan no pagdahili sa mga building o pagpangtagak pagpanghulog sa mga debris mga kaigsunan mga debris sa gambalay dungan ini ang kining kinatawo nga landslide ha ug ang pipila ka mga insidente nga lambigit kini sa kusog nga mga balod ug pagbaha human sa linog. Ako uri may gala kay dunay usa ka sapa nga ko nakita sa video nga nakulgot ang tubig niya ni mga kaigsunan gumikan kay natangan kini sa midahili nga yuta gikan sa bukid mga igsoon ang riverbed ang river channel mga kaigsunan. No, natabunan. Karon umubugwak ang tibok tubig mga kaigsunan basig duna na po'y mga tao unta in town nga mga damay ni ani. Hinauta nga wa, mga katropan. Now, nausa kini kalabing kusog nga linog nga naigo dinis Mindanao sulod sa daghan ng katuigan. Nga hangtod karon nagpadayon gihapon ang daghan ng aftershocks. Ato man yung matagamta mga kaigsoon, ma-feel man na to. Na doon ay mga aftershocks nga ito ang naobserbahan. Og hangtod karon ng padayon paghihapon kini. Hinungdan nga doon na po'y ginabati po karon ng mga rescue operations nga naglisod. Now, ang pangutan na diri mahigala, kumusta ang aksyon sa tuang gobyerno? Kumusta ang aksyon sa tuang national government? Ha? Ila ba ning ginaasikaso dayon? Gikan atong Lunes sa mga kaigsunan na kagapon is Miyerkules, naabot na sila dito. Good. Kay ang atong presidente, mga kaigsunan, dali nga nakaabot dito kagahapon, dito napita sa may plaza. No? Hoping awala siya dito nag-tour, mga kaigsunan, kundili ang katuyuan sa presidente dito is Tabang. Hindi na pwede, mahiga lang, amato lang ka dito, mapakita ra ka dito, mahiga lang, nagdara ka sa imong itlog. Kaya mga tao dito, mahigala, is expecting too much. Di akaroon too much, ha? Sa tuwang national government, maka-extend kini og assistance. Not itlog, mga kaigsunan, sa presidente. Okay. Meaning, kanang itlog nga tumbot, ipasabot, mahigala, dili na physical, ha? Zero ba? Zero. Nothing, mga kaigsunan, ha? Oh, nga hinabang. But anyway, doon ako na gihatag, mga kaigsunan ko, sa first natong information of 80,000 pesos per family. Yet, ang nahitabo, nakadawat og batikos, nakadawat og pagpanaway, gikan sa netizens, ang ato ang administrasyon sa kasamtangan, pinaagi sa ato ang Pangulo, President Bongbong Marcos, gumikan kay ang pundo, kuhaon sa local government unit. Oh. Now, mauna nang utana ta. Magkapangutana ta, wala na di ay budget karon ang Office of the President para sa disaster, para sa emergency fund. Di ba ang matag office sa President Mahigala has that funds, mga kaigsunan, nga whenever or if ever nga doon ay incident like this, mga kaigsunan, ang opisina sa Pangulo Mahigala, dali kini nga maka-extend og emergency fund alang sa ingon-aning mga trahedya. Now, dili pa man hinuon kayo klaro, mga kaigsunan, kay catchy reports pa lang man eh. Nga tong nadawat, mga higala, nga doon ay 80,000 pesos nga i-allocate ang presidente, but the funding kuhaon gikan sa local government unit. Mauni gusto na itong konpirmahon, mga kaigsunan. All right. Now, kung patas, ambot na itong mahibaluan, mahigalang nga patas, no? Mahibaluan na ito, mahigalang nga sayo ba, nga nakahatag o hinabang ang ato ang national government, di akaroon sa mga panghitabo, no? Natural, dili lang man kini ang gitubang karon nga problema sa ito ang gobyerno. Gumikan kay ang atong gobyerno sa pagkakaroon sa tinuod lang, doon na pailaing gipang atubang. Number one, impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Number two, bangi sa Senado. Di ba? Oh. Mga kaigsunan, nga ang dagko kayo nga mga problema nga atubang karoon sa itong national government. That is why, we need to say sorry, mga kaigsunan sa itong kagalingon, of having like this kind of administration. Wala? Oh, asabto na to, mga katrupa, nga dili direkta nga makahatag og assistance ang atong national government, mga kaigsunan. It's because of that problem. Di ba? Oh, ikaw daw, di ka magatubang di karon, mga kaigsunan, og problema nga ang imong Senado gabangi. Oh, unahon sa nako ni. Unya na lang nga biktima sa tayog diya sa linog. Di ba? Unya di apagi problema karon sa kaning nagpabuto nga mga armado. It's either usa ato o kanabang mga taga NBI ba to nga nagpabuto dito sa Senado. Problema kay presidente na. Grabe, Michael, mura gikugay ang ulo sa itong presidente anang bahina, mga kaigsunan. That is why, dito rin sila karon mag-stand, mga kaigsunan, sa statement karon sa tuang pinalangga na itong spokesperson sa Malacanang. Pinaagi, mga kaigsunan ko, ni attorney Anticlair Castro, nga dulot ito sa galaw ng lupa, ang linog. Yan na pa. Ato sa dong i-check, mga kaigsunan. Dili ba ang linog, pag maglinog, makatropa, mugalaw gud ang yuta, no? Oh. Doon na ba ikuan? Doon na ba kinibang kaugalingon nga diksyonaryo kini si siya, si attorney Anticler Castro nga paglinog dili mulihok ang yuta. No? Basina ah, mga katrupa. Ha? Basig pwede siguro ta mamalita na basig nag-reproduce karon mga kaigsoonan ang ato ang spokesperson sa Malacañang. Mas maayo nga maka-provide sa ato ang mga kaigsoonan kay bago na nga mga diksyonaryo mga katrupa, no? Na pag linog mga kaigsoonan, walang idudulot ang linog na paggalaw ng lupa. Yan. Muna ito nakita og nasabtan mga kaigsoonan, no, nga ang linog ay dahilan sa paggalaw ng lupa. No? Ay, good morning kay Ma'am Jing Pigarido, may buntag sa tanang mga katropa, God is good all the time. Okay. Salamat nimo Ma'am Jing. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Bricks. Salamat kay nimo sa sayong pagmata nimo Sir Ilmer. Si Bikiet Hinobiagon, maayong maanyag na kabuntagon katropang Bricks. Pagpang-apod-apod sa first wave sa bugas din sa Davao del Sur, may arangkada na sa lungsod sa... Ako ang pinalanggang lungsod ni. Oh. Matanaw o sulup ang unang nakadawat ni ini. Ah, okay, so atong palakpakan mga kaigsoonan.
1: Makmak mo mga kaling!
5: Oh. Atong pagpakan!
0: Kaya sila karon ang nakadawat sa first wave of... di bugas sa ayuda mga kaigsoonan gikan sa kagamhanan na dadapitang lokal probinsya sa Davao del Sur. Thank you so much sa Governor Yvonne Cagas.
5: Atong pagpakan.
0: Ning Ventura is watching from Digo City. No, good morning ni mo ma'am. Si Ma'am Juliana Liano, good morning Sir Bricks. Good morning po ni mo Ma'am Juliana Liano. Si Ma'am Jing Pigarido, may buntag, si Randy Santisas, Sir Bricks, ang ating presidente tulala, lagi parang wala nang laman ang utak. Siguro ang laging nasa isip niya ang malita. Pareho lang sila ni Auntie Claire. Ha ha ha ha ha. Mm, di ba? Para wala nang laman. By the way, si Auntie Claire parang ano din eh. Biktima din sa galaw ng lupa. Mga kaigsoonan, no? Kasalanan ni BBM yan kung bakit nag-away-away ang mga senador. Okay. So, that is why mga kaigsoonan ko nga malisod alang ngadto sa ato ang presidente nga direkta nga mo ambak mahigala dito sa kinibang kining linog diadapita sa Sarangani. Pagkato niya dito, nakita na to dito mga kaigsoonan, doon na may kuhan, kinibang tent sa DSWD. Matingala lang tanga, ano ang mga tao nagsinggit-singgit, nga gipanggutom sila, gipanggusla na sila? Nakakaintindi ka ba, Ma'am Juliana Liano, ng gusla? Yung sobrang gutom? Feeling na sobrang gutom na ang feeling ng mga tao doon sa... General Santos City. Yan yun. Yan yun. Oh, gusla. Now, kung ang 46 ka mga nangamatay o gatusan ang Samaron o libuan sa mga namakwit, aw, natural raman yung mga kaigsoon ng bakwit sila kay Ana Mana. Diba? Oh. Ani na lang mo na lang. Kaya mo mga kaigsoonan, we need to make our kuan ba statement into a break na to mahigala kinibang positibo nga mga panlantaw na to. We need to use the negative side na lang mga katropa. No? Instead of using your positive thinking. Oh. Now, kaya nandito lagi ang atong presidente, napo dito mga katropa ang ato ang DSWD secretary. Ha? Pero ang ato nakita dito gabaktas-baktas sila. Mga katropa mura sila survey. Ha, ginatumba nilang yuta nga kuan ba kini bang thanks God kini bang I feel my foot sound kuan ba kini bang na ni dapat mahigila sa yuta sa ginsan. Di ba? I mean, nagbaktas-baktas lang sila dito magkaigsunan ug daw sa nagpakita lang sa video, mga katropa.
6: Atong pa-
0: So, in short, para bang nag-photo off lang ang duha na to ka mga opisyal sa Pilipinas? Ha? Mao na ito nasabtan, mga kaigsunan, tungod kay ngano? Di ang resibo, mga katropa. Ngano nga nagsinggit-singgit ang mga tao dito nga Mr. BBM, iuli among kwarta, gigutom na may. Ha? Ana pa sila, oh my gosh! Asar mo diha, ang mga kaigsunan na to dito na pita, mga kaigsunan, na nagsinggit na nakaibalo na sila, oh my gosh! Ha? Hmm. Now, buti pa sabot ani mga kaigsunan, no? Nga mga tao is nag-expect mahigala di karon sa to ang presidente o bulig. Mm. Tabang mga kaigsunan kumbaga. No? Hinabang ayuda, aid, assistance, unsa pa mga katropa. Ang buot masabta nato gikan sa mga tao. Na dito ang katawhan gumikan kay nagapanginahanglan sila karon sa atong gobyerno. Oh. Ani ning mga panahon na gani do na koy kuandre, do na koy kaliwat po diha sa may maasim nga sa kuano. Iya ko nung husband nasagup mahigala sa kadagatan kay nagapanagat mahigala og kinibang nukos. Mm. Na piktuhan sila sa kinibang balod. Na yabo ang iyang sakayan, bangka. May nalang kinasagup siya og dako nga boat, mga kaigsunan. Napakaon siya dito. Sulod sa almost or more than 12 hours niya nga paglangoy sa lutaw-lutaw sa dagat gamit ang container na plastic. Mm. So, naluwas pa gid ang iyang kinabuhi in town. Nakakaliwat niya. Mm. Kung report lang sa kuan kaya parang matabangan sa gobyerno. Oh. Unya, mutamutan na mo to sa mga kaliwatan diha na pita. Sa side sa mga Tabarog Hernandez, mga kaigsunan. Alright. Now, pero na ang katawhan, doon ako no'y mga pangutana. Nganong adunay mga lugar nga kulang gihapon sila sa mga pagkaon, tubig, tambal o temporaryong kapuy-an. Nganong man eh? Doon ako na yung mga pangutana nga wa dahil sila matagi. Wala din eh matagi dahil sila. Sa dagko nga makalamidad, ang sukdanan o threshold mga higala sa katauhan, dili ang kadaghanon sa mga press conferences, mga photo ops, mga kaigsunan. Kundili, ang pagpaabot o rescue and relief. Mao gani na mahiga lang ato ang ginadango gilantaw diri karon. Although ang atong NDRRMC sa unang adlaw mismo sa Linog gipalihok dahil sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ang National Disaster Risk Reduction Management Office, atong Office of the Civil Defense, atong Department of Social Welfare and Development, ang atong DPWH. Pero inay, ang atong DPWH, nga dito madiritso, mahigala, musangko, dapat siya mahigala dito sa Sarangani province. Hindi man yun sa Davao, nga kagamay raman kayo sa problema nga niunta. No? Dapat ito ang priority lagi nila, mga kaigsunan, dito sa main area wherein apiktado kini sila mga kaigsunan sa Lino. Tanawa, ragi-apil pag inintahon, mahigala sa pamulitika nga isyo, mga kaigsunan, kining mga nabiktima sa Lino. Oh. Now, adunay deployment sa rescue teams, ang Armed Forces of the Philippines o coordination sa mga national o local governments. Oh. So, with that, nagpasalamat ta sa itong Pangulo, mga kaigsunan. Ang ato lang diri karon no, nga pag-abuton ta sa presidente mahigala, kining ato ang Department of Social Welfare and Development mga kaigsunan. Wala na, naka-distribute na sila mahigala, tanan nga mapagkaon, wala na yung mga tao magsinggit-singgit o gigutom sila. Ha? Di ba uaw na, madunggan sa presidente, mahigala nga, Rex.
24: Rex. Oh,
0: sabi mo, namimigay ka na ng mga food packs. Bakit ngayon, eh, may na narinig pa tayong sigaw na sila'y gutom. Di ba? Oh, mga kaigsunan, sa side sub din ikaroon sa vice presidente, no? Atong gina-check, mahigala kung ang atong vice presidente nag-bisita ba dito lapita mga kaigsunan sa area, no? Sa lugar diin nahitabo ang paglinog mga kaigsunan. Now, base sa itong naibaluan, is it part and parcel sa national government, ang vice presidente nabisita pa ngadto na mibisita, mihimo pa kini sa pagbisita mga kaigsunan ngadto sa mga nabiktima sa linog mga kaigsunan, labi na katong mga nangamatay. Doon ay ginatawag na response team nga gipadala gikan sa office of the vice president, si Vice President Sara Duterte mismo siya dito nga nagpakita sa mga tao, sa mga haya, sa mga nangamatay in town sa linog mga katropa. Okay. So yun na nga gobyerno ang atong gustong mapakita mahigala nga na ang atong presidente, na ang atong vice-presidente managsama nga nag-serve alangan to sa mga taong nagpain. Alright, mga kaigsoon natin, bawason tanak, kayo niyan taw-taw, doon natin mga dawaton nga ma-report sa Ma'am Lia Manalaysay. Good morning ni mo Ma'am Lia Manalaysay, no? O si Ma'am Juliana Liano, sa tanan na to nga mga viewers karon, salamat kayo sa inyong kanunay pagsunod o pag-follow o share sa to ang programa. Kadaila, mga kaigsunan, kayo mo inom sa kong tambal, mahigala kining tambal, mahigala nga makapaligon sa kong bukog, makapaligon sa kong masel. Unya, makapanalipod pa mga kaigsunan, gikan sa mga viruses. Kini bang tambal, mga kaigsunan ko nga, premium D3 soft gel capsule. Ako ang ginausar mga kaigsunan, nakapangutang na ko kang katrupang Joffrey. Mga kaigsunan, usa ka box gini. Siya ro mga kaigsunan, uga makaduol pa ning mga viruses. Pero kamo mga higala, ako po mo nga ginauhag. Nga susama mga higala nga buhaton ang pag-inom sa kinibang premium D3 soft gel capsule para kaninyong tanan mga kaigsunan, para nga kita luwas gikan sa mga sakit balatian nga atong ikahadlukan mga kaigsunan. Oras alas 5:34 na sa buntag Philippine Standard Time. Kini nga itong oras giyatod ka na ito mga kaigsunan sa Crop Gold Full Year Fertilizer, ang kaabag sa itong mga maguma alang silang abundang ani o mayong kita sa pagpanguma. Balik tayo man sa mga paibalo. Standby!
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crop Gold ba?
7: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
9: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
25: Exciting.
26: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
27: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
26: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay man ako ni.
27: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
28: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
29: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
28: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
25: M2C Graphics, Davao.
30: System Pain.
31: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
30: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
32: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Sabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
30: Southern Gold Coffee Mix.
33: Nak, merienda time na.
34: Wow! Akong paborito na merienda.
0: kasadian, bake shop, lami, humok ug humot.
1: Tinuod na ura, lami gyud ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag gyud ta nga always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
0: Paborito gyud nako na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
28: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Long have we waited.
4: Tanduay First Five.
3: Zach Tabudlo.
4: Flo G.
3: December Avenue.
4: Parokya ni Edgar.
3: And Kamikaze.
4: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
3: Brought to you by Tanduay,
4: the world's number one rum.
3: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
4: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
3: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number
3: 0243 series of 2026.
4: Drink responsibly. For 18 years old and above.
5: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
6: Paklarek sana.
19: Exciting!
20: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
21: Balik tama ka, tropa, din karon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas, mga Ikson. Alas 5:44 na mahigala sa buntag, Philippine Standard Time. Ma'am Lia Manalaysay, maayong buntag ni mo, Ma'am Lia. Ma'am Lia Manalaysay, swatching mga kaigsunan, ining buntaga. Salamat kay Ma'am Lia, no?

0: Atong i-check karon ang report gikan sa XFM Bukidnon. Nagkaroon sa itong linya si Kadrobang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Kadrobang Michael Ricabo, good morning. Please come in.
1: Live report.
2: Gipanawagan karon sa kapulisan ng siyudad sa Malibalay ang tag-iya o kinsaman ang nakaila sa plaka sa sakyanan nga nahibilin sa dalan human sa netabong hit and run pasado alas 11:30 sa gabi, Hunyo 9/2026 sa Puro 4, Barangay Patpat, Malibalay City. Sa nakuhang report sa XFM News Team, ang biktima usa ka lalaki nga jail officer sa BGMP Malibalay og nakaangkon kini og mga dili tiaw nga mga samad sa kalawasan tungod sa kusog nga impact o karon ana-ana sa Balay Tambalanan alang sa medikasyon. Samtang i-verify pa sa kapulisan ngadto sa buhatan sa Land Transportation Office ang nahibiling plaka aron mailan kon si kinsa ang nanag-iya sa maong sakyanan o aron matubangon niini ang tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakiusap ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Live report.
0: Salamat Katropang Michael Ricabo sa report na nukad gikan sa XFM Bukidnon na inabati mga kaigsunan ang report. Michael, ang bigitan usab nining sakyanan nga nakabangga mga kaigsunan gihit and run pod. Gibiyaan ang biktima niya pero nabilin ang iyang plate number. Oh, wag gihapon man gila X gihapon. 5:47 ang ato oras Philippine Standard Time mga kaigsunan. Ato sang atuan karon kining report gikan sa Caraga Region. 24 anyos sikop sa bypass operation sa Surigao del Sur. Kapin 20,000 ka nga kantidad sa Cebu ang nasakmit. Katubang mo sa balita si Katubang Ali Vicente. Katubang Ali Vicente, good morning. Please come in.
1: Live report.
3: Ana-ana karon sa prisuhan ng usa ka 24 anyos nga lalaki human kini masikop sa kapulisan sa hiniusang bypass operation nga gipahigayon sa Barangay Lasaka, Hinatuan, Surigao del Sur ning Bilabayng adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Joey C. Monato, hipi sa Hinatuan Municipal Police Station, inabagan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasikop nga sospitsado giilang residente ra usab sa maong barangay. Atol sa pagrekisa, nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang duha ka sa si sa gidulahang Cebu nga mutimbang sa gimanaban ng 3 gramos nga dunay standard drug price nga 20,400 pesos. Bypass money nga gigamit sa operasyon og nagkadaiyang drug paraphernalia. Gi-inventory og gimarkahan ang mga nakumpiskang ebidensya dito sa dapit nga nahitabuan dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay og representante gikan sa media aron masiguro ang legal og saktong proseso sa balaod. Human mapahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, dali kining gidala sa Hinatuan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon ug tukma nga disposisyon. Gilauman nga magatubang ang dinakpan ug kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Live report.
0: Dan salamat kanubang Ali Vicente sa report na nukad gikan sa XFM Caraga Region sa may San Franc.
4: Brex.
0: Si pare nako John Cañete, pre, may buntag nimo pre. Kone pre, Ramon nako ng imong gisuot. Pwede kay suba kuno ni Kap Ulan-Ulan. Ah, kadaghan ni mo diha pre. Itong barong ni mo ba nga pang sulod o gabak? Uparin ako ni mga higila former kagawa di adapita sa may barangay 76-8. Ano sa pamang po ni mo balik ni sa mga higila kagawa di adapita sa may barangay 76-8? Oy. Bita na na Kapitan Ulan-Ulan, basig tanaw na kumain man mo serbisyo ni si pare na ko John Cañete. Good morning mo da, brave. Good morning ha.

0: Ay muntag Brad, Mrs. from Dan, Brad Dante Baco. All right. Thank you so much. Mag-exunan mo naman tayo oras din karon sa itong panaguban. Hanto na po dugma pohon mga katropa, no? Din sa inyong pagsunod. Panaguban ang exciting Pilipinas. Sa kini inyong alagad, si katropang Briggs Flores. Magbiling ka niyo sa kamayang buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sumuingon, kamaturan ang sandigan. Alas 5:50 sa buntag.
1: Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw yun kalimtip pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: dala.
1: Ah, sa dal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sad gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Exciting summer man na katrupa.
10: Sa
9: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na. Katropa.
10: Kaklarets, Ana.
9: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Oras katropa, lasay simpunto na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines.
4: 12 katao patay sa nasinating linog sa Davao Region. Kadaghanan namatay sa landslide sigon sa OCD 11. State of Calamity gideklara sa tibuok Sarangani tungod sa linog. US naglusad og airstrikes batok sa Iran human sa pagkahulog sa US helicopter. Kamatayon sa duha ka Ateneo basketball players imbestigahan sa NBI. Raisa May Dizon gipalit ang balay sa kaniadtong silingan nga nang buli kaniya. 70 anyos nga lalaki sa Italy gikasuhan tungod sa pagpakaaron ingnong buta sulod sa 50 katuig. Alang sa health alert, sigig bahing tungod sa balhibo sa iro, adunay pasidaan ang mga eksperto.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 11 ni bulan sa Hunyo tuig 2026. Kami yung mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab yung katropa, katropang Alan Abais. Sa mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, niabot na sa 12 ka mga tao ang kumpirmado nga namatay sa Davao Region tungod kini sa nasinati nga kusog nga linog. Sumala ni OCD 11 Operations Information Officer Isra James Fernandez sa mga namatay, pito nini natala sa Jose Abad Santos kun Jazz tulo sa Balut Island ug usa sa munisipyo sa Malita nga pulos sakop kini sa probinsya sa Davao Occidental. Samtang laing usa-usab ang namatay sa Digo City, Davao del Sur. Matuba ni Fernandez, kadaghanan nini namatay tungod sa landslide diin. 41 ang reported injured ug 13 ang pabiling missing. Sa karon nagpadayon ang validation sa OCD 11 sa mga nadawat nga report uban ang pagpasalig nga hugot ang koordinasyon nini sa nagadaiyang ahensya ug lokal nga panggamhanan aron nga matabangan ang kapin na 8,000 ka mga pamilya sa tibuok rehiyon nga naapektuhan sa kusog nga pagtay-og sa yuta.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang nagdeklara ang Municipal Council sa Jose Abad Santos, Davao Occidental og State of Calamity human sa 7.8 magnitude nga linog ni atong Lunes. Sumala ni Mayor Jason John Joyce nga nagpahigayon og damage assessments, response og relief operation ang local government unit ngadto sa mga apektado. Gikumpirma usab ni ini nga dunay 7 kapatay, 7 mga missing og 25 ang naangol sa pagtayog. Dugang pa ni Mayor Joyce nga wala pa usab kuryente ang ubang barangays gumikan kay nangatumba ang ubang poste og dunay mga landslide ang ubang dalan. Samtang nagsugod na ang DSWD 11 sa paghatag og cash relief assistance sa mga pamilya nga namatyan og ang laing assistance ngadto sa mga apektadong individual.
1: Aduna kita 4 minutos na palabay si Kaala Sai sa buntag. Ngayon pang hukad sa itong balita nga lokal, red o yellow notices sa pipila ka mga building sa Davao City. Giya pagula kini sa Okbo. Ang Express balita manukada ni Jovetta Espanyol.
3: XFM Report.
7: Nagpagawas ang Office of the City Building Official kun Okbo uban sa Philippine Institute of Civil Engineers kun PAISA o red tag o yellow tag notices sa pila ka mga establishmento sa Davao City nga resulta sa gipahigayon nga inspeksyon human sa kusog nga linog. Matud pa sa opisina nga ang red tag nagpasabot nga istriktong gidili ang pagsulod og paggamit sa building tungod sa grabing kadaot og peligro sa kalungasan. Dugang pa nga gikinahanglan ang detalyadong structural assessment o repair sa dili pa mahimong magamit pag-usab. Nasa iran nga lakip sa mga gi-red tag ang pipila ka opisina sa SM City Davao, Limnar Towers, Bangkal Dormitory o guban pang establishmento nga dunay seryosong structural damage. Samtang gipasabot nga ang yellow tag, nagpasabot sab nga limitado lamang ang paggamit sa building tungod sa moderate nga kadaot. Mahimong magamit ang pipila ka parte ubos sa kontroladong kondisyon o pagtugot sa okbo. Lakip sa mga gi-yellow tag, ang pipila ka bahin sa Riza Mall, Gaisano Mall of Davao, The Paragon Davao, NCCC Buhangin, United Davao Specialists Hospital o guban pang establishmento nga dunay natala nga kadaot. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang inspeksyon sa mga opisina sa ubang mga building nga dunay report sa mga buhaka o posibleng kadaot aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ilabina sa Davaoenyo. Mga katropa, arong kanunay, lagsik atong panglawas o boosted atong immune system. Adlaw-adlaw sa paginom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6:00 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Davao-based survey matod pa kamara og Office of the President nakakuha og pinakaubos nga trust ratings gikan sa mga Davaoenos. May Express balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
8: Tiurok ang trust ratings nga gihatag sa mga Davaoeno sa alang sa House of the Representatives ug sa Office of the President. Kini pinasikat sa survey nga gihimo sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Sumala ni Institute of Social Welfare and Human Development Director Conrado Panerio Jr. sa 1,200 correspondents gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao City. Tanan kini nasayod sa mga isyu sa nasod sama sa krisis sa ekonomiya, panghitabo sa ICC, kontrobersiya sa flood control projects, impeachment proceedings ug tensyon sa mga sanga sa gobyerno. Nigula matud pa sa ilang survey nga susama nga negative 76% ang nakuhang pagsalig sa kamara ug opisina sa presidente gikan sa mga Davaoenos, samtang nanguna ang Office of the Vice President sa dunay pinakataas nga trust ratings nga plus 58% ug gisundan kini sa Supreme Court nga nakadawat og positive 17%. Matud ni Panerio, ang ubos nga trust rating alang sa Kamara og Office of the President posibleng nanukad sa huyang nga aksyon ini sa anomalya sa flood control projects sa nasod.
9: I think wala gyud kalimot ang mga Davaoen niyo na when it comes to the issues of flood control controversy, kadalas sa mga pangalan nga involved dito are coming from the House of Representatives. So, isa na sa mga dakong points nga nag-negative 76 sa atong House of Representatives. Kaduha, when it comes also to the Office of the President, klaro man po siguro no na ang nag-open up gives issue of flood control is atong Office of the President way back 2024. So it's almost 3 years already plus promises pa yun na there will be big fish na makulong, etc. I think ang Davaoeno is gutom siguro kung nagapangita yun o action dun sa mga promises na gihatag dun sa atong Office of the President.
8: Pagpaklaro sa UMIPO nga kaugalingong pondo ang gigasto sa pagpahigayon sa maong survey o regular na silang nagapahigayon yun ini matag school year. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Aduna kita ay 9 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Lain pang hukad sa itong balita nga lokal, ipagawa sa Department of Energy kung Mindanao Field Office o DOE MFO ang pinakabagong monitoring sa presyo sa gasolina o LPG sa Davao City. base sa ahensya, ang average nga presyo sa premium gasoline o RON 95 mikabat kini sa 79.60 pesos kada litro. Anasab kini sa 77.30 ang average sa regular nga gasolina o RON 91. Samtang ang diesel usab ato ni average nga 79.78 kada litro o 83.82 pesos ang diesel plus. Sa bahin sa kerosene, ang average nga presyo nini mikabat kini sa 100.15 pesos kada litro. Matod sa DOE, ang maong presyo resulta kini sa random monitoring nga gihimo sa mga fuel retail outlets o outlets sa syudad o magpabilin nga basihan hangtod Hunyo 15. Gawas kon adunay bag-ong adjustments gikan sa mga kompanya sa lana. Sa Pikas Bayan, gibutyag sa ensya nga ang average nga presyo sa 11 kilogram nga LPG tank sa Davao City mikabat nasab sa 1,478.29 pesos nga dunay price range nga gikan 1,307 pesos hangtod 1,610 depende kini sa supplier ug lokasyon. Gipasabot sa DOE nga ang presyo sa LPG mahimong mag-usab depende sa lihok sa merkado o sa posibleng staggered implementation sa mga oil companies sulod sa bulan. Giyawag usab ang publiko nga mag-monitor lamang sa opisyal nga advisory sa ahensya alang kini sa pinakabag-ong impormasyon sa presyo sa petrolyo o LPG.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipakusgan sa Department of Agriculture o DA-11 ang implementasyon sa 50 pesos matag kilo nga price ceiling sa imported rice human sa gilusad nga inspeksyon. Una niini naglusad og halapad nga monitoring operation ang gobyerno sa gipatumang Executive Order 118 nga nationwide temporary price ceiling sa tumong nga maprotektahan ang konsumante sa dili makatarunganong presyo. Sumala ni DA-11 Regional Director Macario Gonzaga, gisiguro nila sa inspeksyon nga ma-regulate ang mandated price cap ug maklarong protektado ang publiko gikan sa abusing nga presyo. Ning kasamtangan, nagpahigayon na ang DA ug matag-adlaw nga random spot checking aron nga masuta kung aduna bay nakalapas. Apan giklaro sa DA nga hatagan gihapon og panahon nga maka-explain ang retailers nga masakpang makalapas una pa man ipatuman ang silot.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita'y 12 minutos na paglagatok sa ikalasay sa buntag sa tuwang balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang atong balitang regional na tugan ato sa Santon Vitamin C. Sa detalye, gideklara na ang state of calamity sa tibuok ka probinsya sa Sarangani kuman sa grabing epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo kini sa lalawigan o guban pang bahin sa Mindanao. Sumalakang Sarangani Governor Rogelio Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base kini sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC aron nga mapaspasan ang paggamit sa emergency funds resources o paghatag sa gikinahanglang tabang sa mga apektado ng mga residente. Atol sa usa ka emergency meeting uban sa mga lokal nga opisyal, disaster responders o partner agencies, gisgutan ang kasamtangang kahimtang sa mga komunidad, mga report sa kadaot sa infrastruktura o kabalayan. Ingon man ang mga lakang aron nga mapalig-on pa ang relief response o recovery operations sa tibuok ka probinsya. Nanot ini gibutyag nga hatagan og prioridad ang mga lungsod sa Glan ug Malapatan nga moy labing naapektuhan sa linog, samtang paday nasab ang paghatag og suporta og monitoring sa mga lungsod sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba ug Maitom aron nga masiguro ang kaluwasan ug panginahanglanon sa mga residente. Matod pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga mga aftershock na sinati, nagpabiling gihapong andam ug alerto ang mga responders, rescue teams ug partner agencies alang kini sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan sa mga taga Sarangani.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang sa katapusang hanay sa balitang regional, grupo sa NPA nakainkwentro o naingkwentro sa militar sa Busdi, Malaybalay City, duha ka high powered firearms na recover. May Express Balita si katropang Rustom Villafranca.
3: XFM Report.
10: Na-recover sa tropa sa 1st Special Forces Hunter Killer Battalion, Philippine Army. Ang duha katagas nga kalibre sa armas human sa duha kasunod-sunod nga engkwentro tali sa grupo sa New People's Army kun NPA. Niadto nakalabay nga adlaw dito sa may sitio Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Gibraban ang mukabat sa napulo ka mga armadong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee ang nakaengkwentro sa kasundaluhan. Diin nilungtad og napulo ka minuto ang unang panagsangka, hinungdan nga ni Sibog ang mga kaaway og ni Ikyas paingon sa sidlakang direksyon. Sa pagsusi sa lugar sa engkwentro, nakitaan ang mga timailhan sa mga lama sa dugo sa lugar og nakuha ang daghang mga personal nga butang, kauban ang uban pang mga war materials. Sa sunod-sunod nga pagpahigayon o combat operations, ang Special Forces Team na engkwentro na usab ang walhon sa nasigutang lugar. Ang mga NPA nga nalambigit gituuhan nga ubo sa kontrol ni Kakoy. Ang commanding officer gikan sa HQF NIO, NCMRC, diin nilungtad og 20 minutos ang panagsangka nga miresulta sa pagka-recover sa duha ka mga M16A1 rifles. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, lami ang kape. Pero dapat ang imong kape, kape nga healthy. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita'y 15 minutos na paglabay si Galasay sa buntag sa ito mga haon sa balita. Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal ato ka nato sa Premium D3. Detalye sa ito nga balitang nasyonal manukad sa ito nga sister station ang XFM Mega Manila.
11: Sa detalye po ng mga balita, naglabas ang pamahalaan ng 100 million pesos na pondo mula sa Local Government Support Fund para sa rehabilitasyon ng General Santos City Hall na sinira ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong lugar, tiniyak din ito ang tigli 50,000 pisong ayuda para sa pamilya ng bawat nasawi sa kalamidad. Sinabi ng Pangulo na may hiwalay ding pondong inilaan para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali at infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Patuloy din umano ang clearing operations dulo o para mabuksan ang mga kalsadang apektado ng lindol. Ayon po sa Pangulo, nasa 85% na ang naibabalik na power supply sa Mindanao habang inaayos pa ang problema sa water supply sa ilan pang mga lugar. 45 na ang mga namatay sa malakas sa pagyanig noong June 8. Inihayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasailalim sa psychosocial support training ang mga guro sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa Pangulo, mahalagang matulungan ang mga estudyante, lalo na mga bata, na makabangon mula sa trauma dulot ng malakas na pagyanig. Anya, bibigyan ng training ang mga guro para makatulong sa mental at emotional recovery ng mga mag-aaral. Tiniyak din ang Pangulo ang tulong para sa mga gurong nasiraan ng bahay habang namahagi naman ang pamahalaan ng ayutans sa mga residenteng nawalan ng trabaho dahil sa lindol. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Ayon po sa provincial government, layunin itong mapabilis ang pagpapalabas ng emergency fund at pagpapatupad ng relief at rehabilitation efforts para sa mga apektadong residente. Kabilang sa prioridad na tutulungan ang mga bayan ng Glan at bayan ng Malapatan na matinding naapektuhan ng pagyanig. Tiniyak din ang pamahalaang panlalawigan ng patuloy na pagbibigay ng ayuda para sa mga residente ng Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba at Maitum. Inanunsyo ng Bureau of Customs na ipapamahagi ng kanilang ahensya mga forfeited goods o mga nakumpiskang produkto sa mga apektadong lugar dyan sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng kanilang ahensya na mapakinabangan ng mga biktima ng lindol ang mga kumpiskadong items na ito kaysa masayang at matenga lamang. Kabilang sa mga nakatakdang ipamigay ay mga damit, sapatos, school supplies, tents at multifunction mobile power supply units. Dagdag pa ni Nepomuceno, nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa kanilang private partners para may pamahagi ang mga kagamitan na walang nilalabag na batas. Sa iba pang mga balita, inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian na pinag-uusapan pa ng bagong majority block kung magkakaroon ng ibang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos kumalat ang pangalan ni Senador Francis Escudero bilang posibleng mamuno sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, wala pang pinal na desisyon at kailangan pa itong talakayin ng kanilang grupo. Sa ilalim ng inamyandahang impeachment rules ng Senado, maaaring maghalal ng ibang senador bilang presiding officer sa pamamagitan ng majority vote. Sa ngayon, sinabi ni Gatchalian na siya pa rin ang inaasahang mamuno sa impeachment trial na nakadakdang magsimula sa July 6. Patuloy naman ang sigalot sa liderato ng Senado matapos igiit ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda na hawak pa rin nila ang kanilang dating posisyon. Ipinapaubaya na ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado magiging depensa sa kanyang trial sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, bilang kliyente, susunod lamang siya sa anumang legal na hakbang at estratehiya na inihanda ng kanyang defense team. Nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang target namang simulan ang mismong paglilitis sa July 6 sa Senate Impeachment Court.
1: Balik din sa ito sa Dakman Sinabaw. Doon na kita ay 21 minutos na palabay si Kalasay sa Buntang. Ito ang haon sa mga balita. Balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international. Hatog na ito sa Vision X Plus. Sa detalye, naglusad og mga airstrike ang Estados Unidos batok sa Iran. Human giakusahan ni US President Donald Trump ang maong nasod nga responsable sa pagpusil sa usa ka US Apache helicopter sa Strait of Hormuz. Matod sa US military nga ang operation gihimo isip tubag kini sa ilahang gitawag nga aligas o aggression sa Iran. Nasayran nga duha ka mga piloto ang naluwas pinagi sa rescue operations o gigamitan og unmanned sea drone dihang nahagsa ang eroplano dool kini sa Strait of Hormuz. Misamot sab ang tensyon sa Middle East tungod sa nagapadayong mga airstrike sa Israel sa bagatang Lebanon na nagapalalom kini sa kabalaka sa posibleng pagbalo sa Iran. Samtang nagapadayon ang tensyon, nagpahimangno si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa posibilidad sa direktang panagsangka tali sa mga nasod. Bisan pa nini, nagpahayag si Trump nga naglaom gihapon siya sa posibilidad sa usa ka ceasefire aron nga malikayan ang mas dako pang komprontasyon sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa bigas bahina, sikop ang lima ka mga batan-on nga nag-edadog 15 hangtod 18 anyo sa Singapore tungod sa giingong pagpangawat og duha ka sakyanan ug pagmaneho ni ini nga walay lisensya. Base sa imbestigasyon, nahitabo ang insidente sa Punggol 17th Avenue, Singapore. Di nakuha sa mga suspect ang mga sakyanan pinagi sa mga yawe nga wala mabantay. Hinoon gipasabot sa mga otoridad nga dako ang natabang sa mga CCTV footage sa pag-ila o pagdakop sa mga suspetsado. Tungod niini, upat sa mga naisgutan ang gikatakdang atubangon ang kaso nga mahimong musangpot sa hangtod 7 katuig nga pagkapriso o multa kung mapamatud-an nga sad-an. Samtang padayon usab ang investigasyon sa usa pa ka 16 anyos nga nalambigit sa kaso.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita, balitang paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang atong balitang paugnat sa kusog. Atong ganito sa Turbo Men Enhancer. Sa detalye, gipamahayag sa Department of Justice nga gimanduan na ang NBI Central Office. aron nga magbugna og task force aron nga maglusad og komprehensibo og impartial investigation sa kamatayon sa Ateneo basketball player nga o players nga sila si Rene Baterbunya og Divine Adilin sa usa ka team building activities. So wala pa sa DOJ nga sutaon sa NBI kung aduna bay igo nga basihan sa pagduso og kaso og masiguro nga makuha ang kamatuoran aron nga mahatag ang hustisya. Una nini nagpurma o nagpurma usab ang Philippine Sports Commission o sports stakeholders panel aron nga matan-aw ang pulisiya, protocols o training practices aron nga mapagkusgan pa ang kaluwasan sa athletic training environments. Samtang nagdusulsab o resolusyon si Pinoy Worker Party List Representative Carl Ligaspe alang sa inquiry sa safety standards o accountability mechanism sa mga school-sponsored athletic programs.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6.5 sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, gipaambit sa actress o TV host nga si Ryza Mae Dizon ang usa ka kasinatian sa iyang pagkabata diin ginsulto siya sa usa ka silingan o giingong wala siya'y bili kung itandi sa usa ka butang. Matod ni Ryza, nahimong inspirasyon niya ang maong kasinatian aron nga maningkamot og mulampos sa iyang karera sa industriya sa showbiz. Human sa iyang kalampusan isip host o artista, nakabot niya ang usa ka makapakurat nga personal nga tumong. Sa usa ka plot twist sa iyang kinabuhi, gipalit ni Ryza ang balay sa maong silingan nga kaniadto ng insulto kaniya nga para kaniya simbolo sa iyang pagpalingkamot o kalampusan batok sa mga pagsulay nga iyang naagyan.
3: Express Balita! Express Balita!
1: 26 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang balitang lahi ra gyud. Atong nga nato sa Santon Plus Gold. Dunay 70 anyos nga lalaki sa Italy gikasuhan tungod sa pagpakuno og pag-ingnon nga buta sulod sa 50 ka tuig. Gikasuhan og fraud ang usa ka 70 anyos nga lalaki sa Vicenza, Italy. Uma madiskubring na pagkaron-ingnon kini nga buta og sulod kini sa kapin na 50 ka tuig aron nga makadawat lamang kini og disability benefits. Sumala pa sa mga awtoridad, nagadawat ang suspect og kapin na 1 million euro o mga 62 million pesos gikan sa ayuda og benepisyo human niya ideklarang legal nga buta tungod sa aksidente sa trabaho kanya to. Apan sa investigasyon sa Finance Police, nakita sa video nga siya mismo nag-atiman sa iyang tanaman gamit ang mga gagamitan na malit sa merkado o nagsusi sa mga produkto nga walay tabang. Tungod nini, gisuspenso ang tanan niyang benepisyo o gimanduan pa siya nga mubayad o 200,000 euro o kapin na 12 million kapeso samtang giatubang niya ang kasong fraud sa piskalya dito sa Vicenza.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6.27 at ang siren ang detalye sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Sigig bahing tungod sa balahibo sa iro, pasidaan sa mga eksperto. Gibutyag karon nga ang sige og bahing, sipon og pangatol sa ilong human makigduol sa iro, mahimong timailhan sa allergy sa pet dander. Gitambagan sa mga eksperto ang regular nga pagligo sa iro, paglimpyo sa balay o paglikay sa sobrang nga pagduol sa binuhi aron nga malikayan ang allergy. Ang sige og bahing kasagaran dili direktang makaapekto sa kasing-kasing, apan mahimong makadugang o kakapoy sa adunay daan na nga kondisyon sa dughan o sa kasing-kasing. Kung grabe ang sintomas o lisod ang paginhawa, pakonsulta dayon sa doktor aron nga masuta ang hinungdan o matambalan sa hustong pamaagi.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Og higala mo ko daw naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pizza onsen bulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning mga katropa.
6: Maayong butang mga katropa and thank God sa lain na pag-aadlaw, sa lain na pag-higayon o sa lain na pod nga kinabuhi mga katropa. Dili nato sayangan ang higayon no nga gihatag sa Ginoo nga mabuhi pata karong adlaw atong ang pingatong panlawas pinaagi sa pag-inom no sa healthy nga kape ang Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa nga purong natural ang ingredients nakatabang para makabaton kita og healthy mind and body karong adlaw.
1: Nanam.
6: Gawas sa lamian nga lasa katropang alan puno pag yod sa sustansya no so dako og tabang sa tong panlawas mga katropa maayong buntag sa tong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live, may buntag katropang Jing Pegarido, Sir Richard Ramos, katropang Thay Alcaraz, Rex Ordaniza, and of course, atong katropa sa National Housing Authority Region 11, kang Sir Recky Briones, ug sa iyang pamilya din ha sa may Matina Aplaya, and sa mga katropa nato, Sir Racco 11.
1: Yan mga katropa, tangi po na ito ang musulod nga programa, mga tip na ito sa tuang pag-amping sa panglawas. Tumikan sa musulod na ang programang The Secret of Health. Kauban na ito niya si Dr. Remile Tuuy. O ang programa nga Bullseye sa mga issue for issue, trabaho lang, walang personal ang mga katropa. Sa mga balita o impormasyon nga itong pagkasawahan tungod ka-importante man ang mga balita. Mga katropa, musulod na po nini ang pipila ka mga programa po sa XFM 89.1 sa dial sa tuang FM band. Sa ngalan sa tuang kritibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Kami magaingon.
6: Kamaturan ang sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: magkaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga i-consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: X-F-M.
1: X-F-M.
0: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Exciting! Summer man nakatrupa!
13: Summer!
12: Sa Tibuok X-F-M Network Philippines. Sa Davao, kini ang X-F-M 89.1. Ang inyong katropa.
13: Katropa!
11: Summer na! Katropa!
1: Kaklarik sana!
12: Exciting!
11: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Oras katropa, alas 6:41 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
2: Luzon, Visayas, Ugap, Mindanao, Higala, kumusta? Mga kalomon, mga kaloman, welcome na po na usap na ito ang panaglawig sa kanginan. Ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Inyong lingkod, inyong kapartner sa katunay, katropang Alan Abais. Ang ito ang tulumanon, inyong tulumanon. And syempre mga pagbuhagay sa mga balita, impormasyon nga itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Dawat na masayod mga katropa, ikaw ako na po mamahimong unod sa mga balita.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Unang-una itong pasalamatan mga katropa, nga ito ang labang magagagahom, nga gitagaan taniya o lenapod nga takna, lenapod nga edisyon o dugang gutlo ni nga ito ang hinuman nga kinabuhi mga higala. Siyempre, mapasalamaton kita kay Pitsaon Sinaning Bulan sa Hunyo, Tuig 2026. Anong murag na kulbaan mang kalan nga Pitsaon Sina? Dool na manggod sa Pitsa 15. Ang Pitsa 15, swildo mo na. Dili, maoy kagigigulaan kay mas daghan pang mayroon nun kaysa sa swildo.
3: Pinawa!
2: Kita mga katropa, ha? Ano na tayo ginaingon na ito mga katropa? Og magtuon yun, aning mga financial advisor is very important po di ay gini. Okay, nakahuna-huna mga katropa ang uban nga pag naa kay kwarta, hala sige, sirada, samtang makalipay pa ang kwarta nga nika nato mga katropa. Kay naa pa man sa tuang mga kamot, pero paglabay sa tuang mga kamot mga katropa, diyan na makaingon taga, pwede makulbaan call, pwede murag musurrender na ta call. Ayaw yung taon mga katropa, gumigan lagi kay ang kining mga problema sa tuang palibot mga katropa, mga lamas lamang ka na sa kinabuhi o imo kining pagadibdibon mo kining makaut-ut ni mo higala o igsoon.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Welcome, welcome, welcome, welcome!

0: na lista ko na matukpas sa mananabang mo na lang po yung gisubay. Wala na po niya nausap. May mundo niyo mo na si Arnold. Ingat sa biyahe, sir, ha?
1: Bullseye!
0: Mga balita o informasyon at pag-asawahan mga katropa. O siyempre, ang inyo ha, mga mensahe dari mga katropa. Like, share, and follow sa tuang panaglawig sa unahan. Labi na ganyan ito ang mga nagka-tanaw karon, nagka-monitor sa tuang live mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital. Muna ito ang live streaming mga katropa. Bala nag warning warning nga ninimita basta kay magkita ay magadunggan na lang gyapon ta. Pasalamat na lang gyapon nato kini mga avid nato nga mga listeners ug kini mga viewers nato. Tungod diha kaninyo mga tropa nga naa kamo sa kanunay diha sa tuang atubangan. Magpasalamat ang tibuok ka sibyanan sa 89.1 na XFM mga katropa. Good morning atong tanan ug ang Ginoo magapanalangin kanatong lampurna surot mga katropa. Huwag dalaan ang nyohang kanang mga stress kay ko karon. O niya, ang stress para ba mga katropa, musangko dahil kini sa depresyon. O niya, giniingon mga katropa nga huwag nyong dibdibin. Nindot itong mga kanta kanya itong mga katropa kay maka-relate ka sa, kuan ba, panghitabo mga katropa sa ito ang palibot, no? O niya, ganaganing na kay problema, mayingon din si Freddy Aguilar kanya itong mga tropa nga tawanan mo ang iyong problema. Diba ha? O niya, kanta ka o ka ng Nosy Balasi. O, ka ng Nosy Balasi kasi nagkanta na taga Davao na mga tropa ha? Ang Nosy Balasi. No? Huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Pagkat alam mo lang ang ginagawa mo. Basta't alam mo lang ang ginagawa mo. Balik ka lang ka dito sa Kapili Aguilar kay wala pa yung lyrics, hindi nakatawa. Kanta na! So pagkanta na mga tropa nga nasulipan man. Kabalo na ko si kantahon na na. Itong amateur ba? Kabalo na ko si kantahon na na niya. Kanang tawanan mo yung problema. Bunit ko sa microphone mga katropa, kapiesta sa barangay. Ingon niya. Klaro ka, TV-TV, Clarex kayo. Freddy Aguilar na yung kantahon. Uy, kanta na. Sige, hubak man mga katropa. Dili, usan yung kantahon ni mo? Dili man sari-saring problema akong kantahon. Akong kantahon, usan yan sa imong listahan na siyang kamot man ang kopya riyan mga katropa kaya ngayon kudigo lagi. Uy, ang imo hang gibutang diri kadto malagi tong kanta ni Zander Khan nga dating mayor sa Jose Abad Santos nga gipulihan ni John Joyce mga katropa. Si Zander Khan

0: subod ng lambing.
1: Bakit salut ko mga katropa kay Ugma Team Building. Anyway mga katropa, kanang tawanan nyo lang ang mga problema. Pasalamatan nato ng atong labang magagagahom. Ano man, kung nagani mga pulong sa Ginoo mga katropa nga atong madungog, aw magmuni-muni ka. Unya hunanaon nimo nga mga katropa nga dunay pulong nga ga matuto diha kanimo. Unya sabta kana. Aksidente nimo mabasahan, magkapka Biblia, aksidente nimo mabasahan mga katropa nga God loves you. Kita mo mga tao sa mga katropa, mga nunat nga wa na yung higugma na to. Wa na yung mga butang nag-care ka na to. No, sa'yo ka na ganing mga ma-indispair ka o niya mag-self-pity. Did you know that self-pity is sin? Ano man, you deceive yourself eh. Our heart is the best or the greatest deceiver of our body. No, your heart and my heart, mo ni mga katropa ang gitawag o ganang greatest nga mangingilad sa tuwang lawas. Para dili ta mailad sa tuwang lawas mga katropa, itugyan ka na ngadto sa tuwang labaw magagagam. Lord, let it be. Kanta lang yapo na. Thy will be done in earth as it is in heaven. Huh? Mo ni mga prayer mga katropa nga dira to kalimtan, mo ni gihimong example ni Jesus Christ, ngayon siya nga, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be your name and your kingdom come. Your kingdom come. Arabay, mga nagpailapod nga kingdom

0: Keepers sa itong istoryahan niya. Ay mora ni Kingdom Keepers mga katropa nga allergic ayog pulong si Ginoo. Bitbito ni Alan Peter Katukayo Kayitano.
1: thank you Lord, salamat.
0: Bisa pa man tuod nga doon natin mga pagsulay sa kinabuhi ana ikaw naghatag ka namo og pagkontrola. And make God as o being the shelter sa tuang soul mga katropa, the guardian sa tuang kinabuhi. Kaya kung magpadala ka sa mga kakulian karon nato mga katropa, daghan nga buang karon eh. Daghan ang mga nga kuana nga praning, no? Why? Because ang atoang body weak kayo mga katropa. Muna nga kinahanglan nato nga palig-unon atong lawas. Kung ka luya-luya ka, palig-una kini mga katropa sa mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Muna ang Santon Gold coffee mix kini akong giinom at ilawan ako ni Big Kingit si Roger may gitimpla ni. Kabalara ba ko Jer kung unsa nga lasa sa kape, no? Yeah. Init pa man. Premium D3. Premium D3 ni. Klaro kay TV ni ang mga katropa ni akong giinom, ha? Oh. Di ko mailad. Usay! Lami kaayo mga katropa, usab ang Premium D3. Moni ang vitamin D3 mga katropa nga makahatag kini kanato og paspas nga ma-rejuvenate ang atoang body nga kung dili luya makapinsada ka og insakto. O na mga katropa nga kung stressful ka, magkapi ka sa tuang Premium D3 coffee mix mga katropa. Gikan sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Available kini sa tuang mga butika nationwide and sa tuang mga klinika diri sa Yes to Health Clinic mga katropa diri sa Davao City. Available ni diha sa my cell phone building o nakini na himutang sa GSIS Heights ning atong dakbayan sa Durian. Niya po ta diri mga katropa ay produkto sa tuang sibihanan. Pwede po mo mag-anhi diri mga katropa. Labi na diri si atong suki diri si Kwan, si Madam Tori Franca. Good morning nimo diha.
2: Good morning.
0: Atong listener, grabe mamakyaw og kape mga katropa. Iya gitilawan tanan atong kape. Og nagustuhan niya tanan kape mga katropa. Why pili?
2: Good morning.
0: Good morning mga katropa. Ako paborito na ako mga katropa kanang mga medyo kwan pa kanang ganing depende mo na sa imong gusto nga usage sa imong body. Ang akong ganahan mga katropa, kung ako magluya-luya ko, ang akong ganahan kining Premium D3 na kay kulang kog tulog mga katropa, balag walay saktong dulog bareo. Una nga ininom kog Premium D3 mga katropa, pero kanang napod tay gusto nga mo-glow ang imong skin samtang nagakape ka mga katropa, naa kini ingredients gawas sa moringa na ay mangustin o gawas sa turmeric mga katropa na natanan halos ang mga pagpa-activate sa tuwang body. Ang kini mga katropa ako ikarekomenda sa inyo ha, ang Santon Gold coffee mix. Na siya glutathione, doon na po siya collagen. Ano yung makapag-glow sa ito ang skin mga katropa. Tanawa ko rin ko. Sino mo yung mga tangla? Di, oily na. Ito mga katropa, mga produkto gikan sa S2 Health Incorporated. Ato ni nga gipasigar po, diri karon makakita lamang diri sa tuang sibyanan 89.1 XFM Davao. Og siyempre, partner po nato mga katropa ang ato ang New Year's Peak. Kamo nag-like, nag-share, nag-follow. Ato ang hatagan o gapagtagan mga katropa ang inyo po ng mga mensahe, unya tatawad, amo nang gina-record, no? Ang inyohang mga sharing para at least malaman mga katropa maka aginod ta sa tuapod nga mga makahatag ta, I mean og kanaganing mga ginagbayla pod nga pahalipay ngadto sa tong mga sukin tigpaminaw. Pon-pon ang among kape dire katong dili gusto mga katropa nga makagasto pag ani dire mga katropa para makatilaw sa mga kape. Pwede na mo ni i-deliver basta kay taga-imig address ug matunong lang pumi sa inyohang lugar. Pero inalang ko gusto ninyo kanang cash kay tagaan ta mo cash. Hatod gato sa programa nga Bullseye mga katropa kay buutan kay
2: Bullseye. Bullseye.
0: Dar mga katropa no, depende sa inyo dira. Basta kay mag-message mo ha. Pero kay madag-an niyo ang staycation mga katropa dito sa New Year's Peak ang atong partner sa atong programa mga katropa. Kung kapoy ka na sa kainit o kasaba ng atong dakbayan, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna og preskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kaayo nga talanaon nga magaparelax kini sa imong una-una og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. perfect para sa barkada, pamilya o bisan solo traveler. Planuhan na ang imong sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw niya itong dakpayan sa Davao. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang kini sa barangay sa Dato sa Lumay, Marilog District ning itong syudad. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang papud nga impormasyon.
2: Bullseye!
0: Dirita, doon na kita 56 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntaga mga katropa. At usang dalikitan ato mga headlines ning mga oras mga katropa. Dirita to sa Bullseye Headlines.
2: Headlines!
0: Unang-una mga tropa, ito ang hatagan ng pagtagad sa itong balitang lokal, headline sa balitang lokal. Hatod ka na ito sa Santon Plaza Coffee Mix. 12 ka mga tao na ang patay sa nasinatian ng linog sa Davao Region. Kanaghanan pagin mga katropa na matay kini sa landslide sumala pa sa OCD 11.
2: Headlines!
0: State of Calamity gideklara sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
2: Headlines!
0: And red o yellow notices sa pipila ka mga building sa Davao City. Gipagula karon mga katropa sa tuang taga-Okbo ning atong
2: kapayan. Headlines!
0: Davao-based survey, mga katropa nagabutyag. Ang Kamara o Office of the President nakakuha kining pinakaubos nga trust ratings gikan sa mga Davaoenos. What would you expect?
2: Headlines!
0: Ug ang pinakabagong presyo sa gasolina o LPG sa Davao City, gipagula! Apan wa, ginig-implementa kay tag-80 malangyapan ng uban.
2: Headlines!
0: Monitoring sa imported rice price cap, gipahugtan kini sa DA 11.
2: Headlines!
0: Ito na madagpan, dira ninyo nga nagpamahal sa metong buhaton na ni karon DA.
2: Headlines!
0: Itong balitang regional state of calamity, gideklara kini sa tibuok Sarangani tungod kini sa linog.
2: Headlines!
0: O grupo sa NPA nga nakaengkwentro sa militar sa Busdi, Malibalay City, duha ka mga high-powered firearms na recover. Og siyempre, ato na po yung mga nagdagandagan mga katropa diya sa ilang kabukiran. Gumikan kay nagtakingging kanisa diya ang gika-encounter nila ang ato ang mga grupo sa kasundaluhan.
2: Headlines!
0: Ito lang kay nagtakingging mga yun. Ito ang balitang national mga katropa sa mga latest karon ng balita sa ito ang balitang national. Wala mang gyapon mga katropa, gi-capture nila ang mga nasawi sa linog diri sa ito sa isla sa Mindanao. Niabot na kini sa national o national nga talaan sa 46 ang mga nabiktima. Doon na po'y price freeze mga katropa ang ipatuman kini sa nasalantang lugar kasunod ng Mindanao Quake.
2: Headlines!
0: Sa pika sa bahin mga katropa sa itong balitang international, US naglusad og air strikes batok sa Iran man sa pagkahulog sa US helicopter.
2: Headlines!
0: Nahulog man yung helicopter diya, basi naagian ni ganang tabanog po. Tabanog sa Iran mga katropa nga mudikit lang gani, mabuto na dayon ang kaning kuan, iyahang ang aeroplano di ba ka kaning chopper. 5 ka mga batan-on sikop kini tungod sa giingong pagpangawat og mga sakyanan dito po ni sa Singapore.
2: Headlines!
0: Otong naglangkob sa toa mga headlines mga katropa nining adlaw karon nga Huwebes. Pitsa 11 nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome!
2: Headlines!
0: Sa toa nga programang Bullseye!
2: Bullseye!
0: Anhita sa toa mga balita o impormasyon sa toa nga palibot mga katropa atong pag-asawahan kay sa ato nang gikaingon sa kanunay, importante man gayud ang ato ang mga balita. Atong ninaon ang balita sa toa mga patrollers karong taon-taon mga katropa maghatag kini og update sa mga kasikas diri sa toa nga palibot mga katropa karong adlaw retuod no dunay pagaginod ang mga cabinet o cabinet secretary ang DSWD pinunahan ni Secretary Gatchalian. Padulong sila karong mga katropa ngadto sa Jose Abad Santos. Namutabang kini mga katropa ngadto sa mga naigo aning bagyo kini nga linog mga katropa. Kusog naman yun ay ng 7 gani mga katropa no. Nya ila dito 7.8. Nalimang kag ang yuta mga katropa na lubyok. Sa kamanangko nga mga katropa nga niingon to mga taga dito ba nga mga brethren nato dito unsang klasing linuga lain man dito kay murabang labaw pa sila sa gi-dribble mga katropa. Kadali kay nagchachamanta na abante ni atras na ipatakilid murag nagwas mga katropa pero katong giundak-undak na ta murag nang gawas lagi atong lito ba. Pagahiay mamin lito dire. Ay wala ni brown out asa ko mahadlok anang linog. Asa ko mahadlok pero naniid ako bakusa pag abli aning likod ani mga di man gahi maning pultahan ablihan dire. Pinakaonang ni gawas diri mga tropa inyong lingkod dagyan. Anak ko ka kanaganing ka-love ani atoa mga madlang people kay kung wala nang brown out lagi ang delpisil mga tropa na apektuhan ilang mga poste nang butong mga transformer kuno matod pa kung wala lang nag brown out di man jud ko muundang di gyaw-yaw. Aala nag nga tumba na lang atong palibot mga tropa na amang galing pero di jud ko muundang ana. Kay kung dili mo tindong atong technician na technical side mga tropa di po kumundang. Nya wa man po ni tindog si Lito kay gahi man po daw tuhod. Ano man kani dagan lit ah, pung tanak us Lito mga tropa siya sakit magud akong tuhod. So ato na siyang haplasan sa tuang Santon Herbal Oil. Hoy alas 72 na mga tropa ato sa diliketan ng balita gikan sa tuang sister station. Asa una dalit no? Kung ano yung mga katropa sa mga nagpaabot ta o gabarita gikan sa tuang mga patrollers mga katropa karong adlaw mag-aaninaw sa tuang palibot o kumusta na ka ang basura ni atong dakpen sa Davao ha. Lalaki giluba human nanginlabot kini sa kagubot sa bilyaran kanagaligay mo sampasampag away mga katropa ba? Mga na hinuon ni sagad nga madisgrasya mga katropa. Detalye manukada ni katropang Hanilo Dabios
2: XFM Report.
3: Human kini giluba diang nanginlabot sa kagubot nga nahitabo sa gipanag-iya ni ining bilyaran Hunyo 9, 2026 sa Purok 3A Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City alang sa iyang medikasyon. Samtang ang suspek na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbisigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa Susamang Pizza. Ang suspek kinsa ingong lango sa ilindong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyard. Nagsugod ang kagubot diang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon o gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay nibalik ang suspek sa tindahan o kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente daling niigyas ang suspek sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa niikyas nga suspek. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santon Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagan salamat kini mga katropang Hanilo Tabios mga katropa. Ato nga siron sab ang balita gikan sa tuang patroller katropang Marvin Ibano. Mag-igsoon nakuhaan kini og di kantidad nga shabu atol kini sa search operation diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Namag yung intra-intra mo ani ba niya tapos magsuon pud mo din nga mga priso. Ang detalye manukada ni katropa nga Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
4: Nagkantidad sa total 442,000 pesos ang dinagkong mga pakete sa gituhang shabu. Ang malampusog na kumpiska kini sa kapulisan gikan sa naaresto ni ining mag-igsoon atol kana sa gilusad nga search operation na ning binabay adlaw. Gila sa City Drug Enforcement Unit City Special Operating Group sa Davao City Police Office kini mga dinakpan nga sila si alias Rad sa 23 anyos kini usa ka liborer nga gikonsidera nga HVI top priority illegal drug personality sa Dakbayan ug ang igsuon niining si alias Maricris 25 anyos sa kinsa walay trabaho nga pulos kini residente sa Menterbro barangay Ilang ning syudad. Bitbit ang search warrant, gitumbok sa kapulisan ang panimalay sa maong naisgutan na og na aresto ang maong magsuon alas 10:25 sa buntag. Human usab kini nakitaan sa pagbaton og dinagkong puto sa gituhang shabu. Lakip ang pagkadiskubre sa gihupta ni ining usa ka kalibre sa .45 nga pistola nga walay hustong dokumento. gipahibalo ang duha sa ilang konstitusyonal nga katungod sa lingguwahe masab nga ilahang nasabtan dayon kini gipangpusasan o gidala o gipaslak sa prisuhan subay sa kasong paglapas ni ini sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o paglapas sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearms. Ngagani una na gipasalig sa DCPO ang ilang hugot na kampanya sa pagsugpo nining illegal nga droga sa syudad o pagsikop ni ining mga individual nga illegal nga naghupot og armas sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko o pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa komunidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Daga salamat kini mo katropa nga Marvin na Ibano sa nagpat nga balita mga katropa. Murag na basta gani mag-enter mo aning illegal nga kalihukan di gyud na ingon og sustainability ang atong isgutan na mga katropa, dili siya sustainable. No, siguro magmalampuson mo once, thrice, diris nagpan sa Davao, tanan mga katropa nga mga illegalista monitored na sa to ang mga otoridad. Nga mo enter pagin mo mga katropa, nako. Mita ra gyud mo og kana ganing bato ba nga ipukpok anang inyo ang alingagngag.
2: Bullseye.
0: Diba, Rexa Ordinisa, good morning naman niya. And happy viewing kang Rose Balais and Jerly NK. Lovely Con Lucernas, good morning. Happy morning og sa tanan katropa. Johnny Pantilgan, good morning doll from Moncayo, Davao de Oro, good morning naman niya. Ana Lisa Bracho, morning po niya niya. Nila Nilia Libertina, good morning po niya niya. Katropa nga nabay sa Bullseye, watching from Los Amigos. And also kay Jing Pigarido. Ato ang mga suki, mga tropa, nga sayo pala sa buntag, nag-monitor na. Good morning, itong tanan.
2: Good morning!
0: Morning, good morning.
2: Good morning!
0: Walik ta mga katropa sa mga sagit-sit na to ng mga balita. Karoon mga katropa, huwag ito ang mga news trends sa karoon mga orasa. Una sa to ang mga issue per issue, trabaho lang, walang personalan. Dagantag isgutan mga tropa, mga kasika sa politika ni ato ang palibot o dirisadak pa sa Davao. Nangumusta taon sa update mga katropa. Kay kagapong adlaw nagsigitag kulitog diri sa tuang taga City Mayor's Office. Mamay manubag. Ug tinuod ba kini mga katropa nga atong mayor ni kagyo nga to sa China og kinsa ka nga tuang officer in charge? Why mag-confirm?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Nag-confirm mga katropa ang mainstream media ang kita taga Davao City wa. Oh, ito na yung istoryahan mga katropa niya tantaon. Huwag kaning update po mga katropa. Aning ato ang player sa Davrao, MVP sa palarong pambansa mga katropa. Ito naman ang ginikanan nila nga ito sa kauluhan. At mapresko ni mga katropa. O niyan doon na po yung mga nag-pro bono ng mga abogado. Ang nibarog kaning libre ba? Mubarog na libre para sa pag-ayuda o unsaman ang mga plano sa pamilya. Kung ma-file ba sila kaso aning hitabwa o wala. So, dagantag isgutan kaya ang atuwa pong sanggunian pang lungsod mga tropa, doon na po ilahang aksyon, no? May kalabutan ini. Sana, uguban pa, mag-break muna tayo atong oras mga tropa. 7:08.

0: Kaklariksana.
1: Exciting.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, maopagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Bullseye!
8: Balik ta sa tuang buhagay sa mga balita sa Bullseye, mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Alang sa bago naka-tune in karon sa 89.1, good morning natong tanan na dire mga katropa. Ato sa dalikitan karon ang mga kasikas kagapong adlaw. Labi na dire sa tuang update aning pagbisita aning ato mga dagko ng mga opisyal, gagmay dagko ng mga opisyal, gikan sa kauluhan. Ato na may istoryan tawad mga katropa. Pero dire sa ta, kay ang konsiho, ha? Ang City Council mga katropa sa siyempre dire sa Dakbayan sa Davao. Ilan ang gibit-bit kagahapon ang panghitabo atong Davao player. Buot nila nga paimbestigahan ang kamatayon sa palarong pambansa MVP mga katropa, no? So sa gikabutya kagahapon sa council mga katropa, ang 21st City Council ning atong Dakbayan sa Davao nagpasa kini og resolusyon calling for a thorough, transparent, impartial, and independent investigation sa usa ka sirkumstansya nga nagalimin may kalabutan sa kamatayon sa usa ka Ateneo basketball player mga katropa nga si Rini Baterbunya o kining si Divine Adili. Ang proponent ani mga katropa si Councilor Antoinette Pitit Principe. Hindi nagabutya kini nga hopeful siya nga adunay kamaturan gayon ang mulutaw ug patigbabaw ug maestablisar mga katropa and managot ang kadtong dapat nga mga managot ug do na manggali responsable dapat mubarog sila silahang responsibility.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Kaya sa review sa existing protocols kuno sa student athlete programs ug kini mga pulisiya governing, training, activities, and team building exercise dapat may balaan pod ni og unsa ni delikado ba ni o dili mga katropa. Ang council nag-offer kini og prayer usab sa kay Baterbunya and family and remembered him as an exceptional basketball athlete who led the Davao Eagles ngadto sa historic first ever gold medal in the secondary boys basketball for the 2025 palarong pambansa og silver medal sa 2026 of the same palaro mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
8: So makita nimo diha mga katropa nga daghan na yun ang nagka-interest nga mutabang may kalabutan ni mga katropa dili lang ang kining mga naa dinha sa kauluhan. Sa Pikas Bayan, ato sa ning ipadaplin mga katropa, ang lain pa nga news trend sa Kronato ang ato nakita mga katropa. Si PBBM o VP Sara, wala mag-abot dihang nagbisita sila sa mga nalinugan sa Sarangani Province mga katropa o dina sa General Santos City. Unang-una, makita na to, napansin na to dyan mga katropa nga si PBBM, gangad-hangad din sa mga building mga katropa, no? Nasagol yun di ay, no? Ako'y kuhan niya. Ano ang sarap to? Si PBBM engineer? At ka ng kay PBBM mga piksa, no? Ay sa nakang Sara to. Daolo na kay Sara, no? Si Presidente Marcos, mga tropa, nag-inspect ni sa earthquake damage dito sa Osaka Hospital dito ni sa Jensen. Unya na lang ka Sara, engineer. Kay si Kana. Nana, oo. Okay, unasa na to. Diya, na may kuan diya. Kung sa kanta pa na, naitugon eh. Naitugon. Niya, siguro, iisan yun nila. Ay, karo kang tugon ako diya. Si Presidente Marcos, mga katropa, yung gibisita kining earthquake damage sa hospital diya sa Jensen, mga katropa. Unya, nibisita siya aning St. Elizabeth Hospital sa Jensen. Aron nga ma-assess niya ang damage nga caused by the magnitude 7.8 earthquake. And iyang gi-check mga katropa ang kini mga medical needs sa mga apektado usab nga residente. Ang presidente also iyang gidirektahan ang kining mga concerned agencies mga katropa nga i-prioritize usab ang structural assessment og kini mga damage sa hospitals og health facilities. Aron nga masiguro pod ang public safety and the support and the immediate restoration sa healthcare services mga katropa sa mga affected areas. So kung imong mapansin mga katropa, nga ato ang presidente iyahang gitan-aw ang safety nets dito sa kato mga plastering manggod atong kilid sa hospital nga taktak manggod mga katropa og iyahang gimanduan si DPWH sa secretary nga i-prioritize ito ha. Wag yung mga diskaya ang ano dito ha. O iba pang mga ano ha. Ang ating presidente. Pero makikita po natin dito na yung mga kabutihan din na ginagawa po ng ating presidente para po sa mga nansalanta ay palakpakan po natin yan. For this time around mga katropa, usahay magod maabot ng kalawidad para lang yun na magkausat ha. No? At to sang hiusahan ang pagtinabangay. Katong mga kanang kritiko kay basa tuad sa Mindanao. Oh, unsa man na ha? Kamo nagsigig away-away kang PBBM. Nya karon tabangan malagi mo ni PBBM. Dili po sa inyo, mali po kayo kasi trabaho po ng ating presidente talaga ang tumulong. Yan dapat ang ginagawa kahit nga hindi kami mangingi. Yung mga taga Mindanao, trabaho niya po 'yan. At saka budget po ng ating inang bayan ang itinalaga po bawat sulok at bawat damage ng amin pong kinatatayuan sa ngayon. Kaya kayo naman dyan na nasa magarang lugar, magdasal na lang po kayo para po sa amin. May na po yan. Sa Pikas Bahin, mga katropa, driputa kay Inday, wala sila nag-abot. Kagahapon, si Inday Sara Duterte, mga katropa, nitugpag ni nga to sa South Cotabato. Diretso kini sa Jensen o katulit sa Sarangani area, mga katropa. Nakiglambigit usap siya nga to sa mga nahitabuan. Gistorya niya ang kini mga inahan, nanay nga nakasurvive, og aduna pod sila mga katropa gihatag pod nga assurance og hinabang sa end pod ni VP Inday Duterte Carpio. Bisita si Inday sa mga apektadong residente naigo aning 7.8 magnitude nga linog og kini mga pamilya managtiayon og katong sa namatyan mga katropa dito sa Purok Santo Niño Barangay Tuyan Purok Santo Niño Barangay Tuyan dito ni sa Malapatan, Sarangani. O, gibisita po ni VP Inday Sara Duterte, mga katropa. Katong nag-post, mga katropa nga, nasaan si Inday? Kung gitanaw, mga katropa, yung profile, tiguang na yung katulog sa atay. Kasi pag mata ni mo rin, katapad na ni mo si Inday. Kasi Inday, pag naay mamatay tayo, mo antura bag yun. Katulog sa atay. Tulog lang ha. Ayaw pa balikso.
7: Bullseye!
8: Then, gawa sa kining mga dagko ng mga politiko na to, din mga katropa, ang presidente o ang vice presidente na naman sila, wala po nagpalupig ang mga senador. Kung nakita mga katropa kagahapon nga busy kayo, Senador Bunggo o Bam Aquino, wala usab bang paulahi sa pagbisita sa mga biktima sa linog, o gatong paaboton ang Magic 12 mga katropa kay magdungan kung nasa anha sa area. Ambot o... Senator Bongo o Bam Aquino, nauna na si Bam Aquino, kaya apil man si Bam Aquino sa Magic 12. Unang-una si Senator Lawrence Bongo, mga katropa, nagpadayag kini og support, no? Ngadto sa mga nalinugan, kagahapong adlawa, personal po niya nga gipaabot ang kining pagpakiisa, no? Pakikiisa, no? Og suporta sa mga residenteng naapektuhan ng Lindol at pansamantalang nananatili sa Municipal Gymnasium doon sa Malapatan, Sarangani, at namahagi po, namahagi rin siya ng personal na tulong para sa mga ito. Akin lang pong binasa itong mga national news. Kasama rin ng senador, sina Mayor June Sumbo, si June Sumbo. Dito ni sa, og si Philip Salvador. Napad yun rin ni si Philip, ha? Kasama rin ng, sa panahon ng takot, pagod at pangamba, mahalagang mararamdaman ng bawat pamilya na may handang umalalay at makinig sa kanilang kalagayan. Ayon po ng ating senador. Para kay Mr. Malasakit, walang dapat maiwan sa panahon ng kalamidad.
7: Bullseye!
8: Adiyan, mga katropa, magkita niyo diyan ang iyahang may ganing kaulanin sa nadalag bula, mga katropa, para mag-basketball. Marami ganing ang iyahang, mga katropa. Sa Picas Bayan, mga katropa, diripunta kay Senator Bam Aquino. Ha? Si Bam Aquino, to be fair with him, mga katropa, hilom lang po ninyo ato dito, mga katropa, sa Sarangani. Wag yun yung nagsaba-saba. Eh kung nagsaba-saba pa, mga katropa, nahibala na ni sa ako ang mga amigo dito, mga katropa, nga, oy! Ang inyo ang paborito dire nga mobisita dito sa Marawi ni Akaron diri sa tuwa sa Sarangani. Sa mga katropa, no, sa balita po diri sa the same news tabloid, adili tabloid broadsheet, mga katropa. Nagpaabot na ng tulong si Senator Bam Aquino sa mga napiktuhan ng malakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Nag-ikot na ang team ni Aquino sa Jensan, sa General Santos City po, mga katropa. Niabot po dito, mga katropa. Bam Aquino diya, what a picture diya. Kay Bam Aquino, kay isiparit na po natin si Bongo, kay magsagol sila, mga katropa. Di naman ni pareha o kanaganing ko. Di naman ni pareha sila, mga katropa, o kanaganing puro raban na sa majority sila karon. Kasi mag-away o niya ni mga katropa, no, i-focus na lang na kay Bam Aquino. Eh, puro na sila sa mayorya. Wala po naminaw. Wala po naminaw tugo ni nga to. Ang tugo dyan. Klaro, klarex yung tugo. Nga, ayaw na sila isagol kay mabuak ang bagol-bagol. Kay, to ang, wala na yung tayo dyan. Natong basa, gaya gila. Dara. No? Kay, nagtanaw ko dyan mga katropa sa Philippine Daily Inquirer. O, gadali sa Picas Tampi. Patuloy din ang kanilang ugnayan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO and CDWD, Philippine Red Cross at Angat Buhay Foundation upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Regular din silang nakikipagpulong sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang masubaybayan ang sitwasyon at matiyak na maibigay ang kinakailangang tulong sa mga nasalanta ng lindol. Kasabay nito, nanawagan din si Aquino na madaliin ang pagbaba ng pundo mula sa national government patungo sa mga lokal na pamahalaan para makatulong sa relief, rescue and rehabilitation ng mga napinsalang lugar. Pinamamadali ni Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang paglalabas ng pondo para sa repair ng mga silid-aralan na napinsala ng pagyanig. Aniya, sa paraang ito ay ligtas na makakabalik ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. So, dirita mga katropa, kita nato diri mga katropa nga iyaham rin ng committee ba ni ang kining para sa eskwelahan o kining mga estudyante. O niya, napansin nyo kaganina mga tropa nga si Bongbong Marcos, gito po ni siya nga nag-adto ato mga eskwelahan nga naguba mga katropa. And then, tama na, no? Nga hagito na to ang atong gobyerno nga punduhin ninyo na. Laba tayo mga pundo, kadagkog kwarta na to mga katropa. Basta kayo masibo, masakto o maabot lang ni mga katropa sa gitakda ng mga proyekto. Huwag yun tayo problema sa to ang mga building din na sa eskwelahan, mga katropa.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Sa Picas Bahin, mga katropa, dinipunta, no? Una kita mag-break, mga katropa. At nga pagbalik, I mean, kining pateng lawas ni Rene Baterbonia. Ihaya ni sa Adu senior high school para sa libre kini nga viewing sa iyang mga classmates o kini mga magtutudlo, diin dito kini nanukad siyang pagtungha mga katropa. O niya, sa bigas bahin, nigawas karon sila si Turion o si Jimmy Bundok. Naghanya kinig libre nga serbisyo alang sa pamilya ni Batirbonya. Na may mga violent reaction aning karon mga katropa. Kiniha, nitabang ang duha ka mga abogado para diha sa pro bono nga tabang mga katropa sa pangabugar sa pamilya. Ngano man gyud nga muriak man gyud gyapon ning uban nga mga nasa kauluhan o libre na kining nasa mainstream media. Paot lang una ang ilahang leaning ngadto sa kining political side aning atoang hustisya ang gipangayo mga katropa sa kamatayon aning atoang MVP sa palarong pambansa nga miyembro sa Davao Eagles o Davraa mga katropa. Ato ni istoryahan mga katropa, lakip na nga giisgutan kagahapon adlawa diha sa Sanggunia nga panglungsod nga otro pod nga nanawagan kini hustisya. Davao athlete mga katropa og ang petition pod ni Teacher Tayam katundumuan ni mga katropa sa Korte Suprema aron nga ilhon nga mayorya ang 12 ka mga senador gibasura sa Korte Suprema.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Bullseye! Ipasabot ani mga katropa ato ni istorya sa itong pagbalik diri sa itong programa nga Bullseye!
7: Bullseye!
8: Break pa tayo, alas 7:25 na.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Long Have We Waited,
15: Panduway First Five,
14: Zach Tabudlo,
15: Woji,
14: December Avenue,
15: Parokya ni Edgar,
14: and Kamikaze,
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
14: Panduway First Five,
15: brought to you by Panduway,
14: the world's number one rum.
15: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
14: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
15: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
14: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
16: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfone Plus Herbal Oil.
4: Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfone Vitamin C.
6: XFM. XFM.
7: Taklarik sana.
8: Exciting.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
11: Kaklarek sana!
8: Exciting!
1: Pusay!
12: Oy, duro kita 36 minutos na palabay sa ikalas 7 sa buntag, mga katropa. Gusto mo din na, katong mga naka-inat-inat pa karoon diya sa inyo, ha, mga katri, mga katropa. Inot, oy, mata na kay alas 7 media na. Katong mga di pa gusto mo trabaho, trabaho mo kay basinog ka na ganing mabtantag widening, watay, kagastok. Naigot na sa road widening, mga katropa. Nahimo man yung term, terminolohiya ng road widening ba? Ganang-ganing na kay mga negosyo, nga naigo sa pagpakalsada, mo naging naigo ko sa widening, nanirado ako ang kining tindahan, kinaigo sa road widening. Mo naging mga katropa nga, tanan nga mga panghitabo sa imong life, naadyo na yung road widening. gising na, and siyempre atong pasalamatan mga katropa kay balik ka, ekskwela magyapunta. Mga katropa, daghantag mga pasalamatan ato mga sponsors, no, itong nagmalampuso na ito. Sa ito ang XFM 89.1 Davao Balik Eskwela. Would like to thank the following public service partners na ito, mga katropa. Ang Philippine Wolf Organization, ang 1105 Ready Reserve Infantry Battalion, ang 1105 Community Defense Center, ang 11th RCDG, pag-usab ang buhata ni Councilor Rugdy Ibuyan and Much College of Technology. Good morning and thank you. And Mr. Edwin Altirado and Gerald Creation and Life Talk of Miss Angeli Hill and Company. O ang M2C Graphics, mga katropa. O siyempre ang mga tinubdan natong mga opisyal, kapitan, mga katropa, yung mga subordinates, Kapitan Nestor Sirunay and Council, mga katropa, o membro sa Council diya sa Barangay Matina Aplaya. Good morning.
13: Good morning!
12: Thank you sa tuwa mga wapon nagpaila, mga katropa, nga nag-sponsor sa tuwa ang XFM 89.1 Davao Balika Eskwela. Gatong Mrs. Permangil, oo, nangutahan na ka, unsaon pag kuha ning imuhang, nalaman to'y notebook ng imong mga bata diri. Pwede mo makadalikyat diri. Kung naglisod mo og ng saka, kay layo ra ba yun niya? Tapos, di kagabiya sa imong husband, kay naga-wheelchair man na, no? Si Roland Permangil. Hulat-hulat lang mo ha, kay basig ka ng among crew din ha, basig masaag diha sa may area ninyo sa relocation site, og mahatdan mo din ha og hinabang, okay? Nagapangayo po ta og hinabang sa ato ang mga kaigsunan kay Di naman yun ni Makalakaw-lakaw ni Sir Roland Permangil, no? So, yang bata lang ni. Bahala na siya kung namatod pa. Yan ang bata. Kaya wala gidaw sila pang malit. Huwag ka nang ang budget sa iyamanggong pang eskwela sa mga bata, mga katropa. Huwag na lang ipamalit. Huwag panambal lagi. Huwag ka nang pang dialysis. Huwag ka ilahang area. So mag-taxi kini mga katropa. Kaya malupay pa yung maniiniguli. Malupay pa yung magsakay o jeep. Maglisod pa. Sa SPMC mga katropa ang iyahang pagpadaya. Unya dito man sa Los Amigos ata. Kani alas 7:40 na ta mga katropa. Salamat na lang og aton ng iyan po ha. Rolando og ma'am, sorry kayo sa di ko katubagan ang inyong mga messages kay perting bisiha gyud nato inaw ni ato ang mga walay gikabisihan, no. Perting ra bisihan ni walay gikabisihan. Dirita mga katropa bay kay alas 7:40 na. Na-viral yun ang Davao City karon. Unang-una sa basura. O niya, diha na'y nagsulti mga katropa ng DILG. Munaog, diri sa tuwa sa Dakmen sa Davao. Kay mangimbestiga kang baste. Ayaw pag... mangimbestiga kay baste mga katropa kung naabay masilip nila nga pwedeng mapriso ni. Para dili na ni mahimong mayor. O niya, si baste... Giintriga na po mga katropa nga tuan na daw sa China ni Sibat na daw. Kaya nakita ni mga katropa yung picture dito mga katropa sa immigration kuno sa China. Mabitaw niya ito ang ginapakonfirm kagapon sa CMO mga katropa o sa CIO. Alam po'y matubag. Ambot o naaba ni sila sa point nga magpatabang o nagsalig o kaya nila. Kay ang atong CIO, basiwa po't kahibaw. Di man mo tubag mga katropa, usay makadismaya lagi usay mga katropa. No nga kita taga Davao, number one kita nga dapat masayod para at least man lamang unsay mga balita diha nga sibo, sakto o angay. Mas una pa mahinoon makahibaw katong nasa kauluhan, di ra ba po hinoon po tanan mga tama, napad yung mga intriga. Magpadayon mo sa inyong nana diha sa inyo hang buhata, no? Kamu na lang yung sulba na ng inyo hang mga kuya. Ano mga gibato diha ng mga fake news diri sa tuwa nga city. Bullseye! Mga kamot lang pamigamo. Okay, kibaw, kabaw, kabaw. Naman ta nga unsinitabo sa Davao City. Pero lahi na gitong na ay official nga mamahayag. Bullseye! Bullseye! Ambot o nga nung di man mutubag niya ito ang mga taga CIO. Bullseye! Bullseye! Muna makaingon tayo rin mga katropa, nanarbaho ba mo diya mga taga CIO? Bullseye! Kagahapon natin, sige, kulitugay. Unsa ni katinoon niya itong mayor, wala diri sa Davao. Huwag ginaintriga mga... Kabalo ko, wala sila pakialam din ha. No? Ingot lang, ah, bahala mo diyan, taga Manila, bla bla bla, magsige mo pandaot, unsa man... Kita sa Davao City, kabalong puta nga na po tayo gusto nga pag-isayron ng mga balita. Gibutang ganit natin tayo City Information Office. Bullseye! Bullseye! Naatay City Information para maghatag og impormasyon. Unya bitaw magkamali-mali ang mga media sa Davao City, mga tropa, may nga, hey, fake news, man, ha? Napay atong page din mga katropa nga. Panahon pa mang mampor ninyo ang post niya. Wa may update. Nagtrabaho ba mo diya mga taga City Information Office? O puro na lang mo din na pag cleaver mga katropa kung sa mga impormasyon. Hulat lang tadri ka na ganing hungitan. Bullseye! Bullseye! Di na matahili ka ng spoon feeding ng mga information. Ang utana ta, tubagan man lang. O dili mo ganahan mag-interview, o may problema na. Bullseye! Bullseye! Pwede man siguro mo, ingon na tag-ambot lang? O may kibaw? Bullseye! Bullseye! Para matag na sa other world, ano yung mga katropa, nga maratag ibitin nga to sa ere. Bullseye! Lang pumitaw magka-dipo-dipo na mga katropa, mangita mo diya pamaagi nga makakonek mo gato sa media nga, ikaw nagunibi, ikaw nagunibi. O nga bitaw, huwag ka na ganing mangutana ta. Bullseye! Bullseye! Ang kapaitan na mga tropa, kay muingon na sila paminaw mo sa disaster radio. Ultimo mga ganing kataga disaster radio, magkikibaw doon na disaster.
7: Bullseye!
12: Inyong announcer sa Disaster Radio, mga tropa, mga tana, mga kadigong sana ba disaster rot? Ipumunta na diyan ang Taga City Information Office. Unsa pala'y trabaho na to diha karon diay?
7: Bullseye!
12: Sige na tagpasinaw na itong lubot, ya? Sige na may pagsuti nga, oh, tinood na sir ni Lakaw si Mayor Baste. Ang sunod ka pangutana, on say rason, o kinsay OIC, ano naman na? O niya ka na ganing ihang ka sir, eh, bunda, ah, di man, bunda ka. Kaya pagnan ka ka na ganing, puntil eh, murag lain mapaminaw nung kagat. Pwede ba yung, ay sorry sir, di, wanakot na natubag, gumikan kay nami sa meeting, makasabot man tana mga tropa, anong pasundan tao ka na ganing istorya ba, nga wala na ako natubag imong tawag, kay bla bla bla. Okay, kagapang adlaw mga tropa, napuno tao ka ng mga pangutana, namang kayo nag-post sa kining social media.

0: pag
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa apot mo ah! Dirita mga katropa kay Gagapong Adlawa, June 10, diya sa Sangguniang Panglungsod. Gisgutan nila mga katropa ang pateng lawas ni Rene Baterbunya. No? Ihaya ko nung kinimatur pa sa Ado Senior High School para sa libreng viewing sa iyahang mga classmates. O niya, labon pa kay ang ato ang City Council, naghanyag kini og usa ka pangutana nga dapat pun matubag mga tropa. Pero diri sa taas sa mga nagmahal kang Baterbunya rin eh. Nangkod karo mga tropa, wapain taon, mga tropa naka-recover sa ilang mga feelings. Di pa nila madawat eh. Kung dili, okay, dili madawat mga tropa sa mga na amigo, nakalambigit, nakaila lang, bisag dili ingon og kanang in person pero nakaila tungod nakaila tungod kay nagsurhay ni sa palarong pambansa bringing the name sa Davao region mga katropa og sa Davraa. And even sa ilang school diri mga katropa sa may bangkal sa Ado Senior High School. So tungod dinhi mga katropa kita gapod kuno matur pag schedule. No, wala pa kuan ha. Wala pa update kun kanusa. Kaya ang pamilya sa namatay nga si Rene Baterbunya, yung ilan ang gi-announce daan, naman sila sa kauluhan mga katropa, no? Ilan ang gi-announce that dalo nila ang pateng lawas ni Rene sa Ateneo de Davao University Senior High School, kining ADO SHS, mga katropa, para sa kining usa ka adlaw ata nga wake to allow friends, classmates, teachers, teammates o mga supporters, mga katropa, to pay their respect. So, ang official schedule for the wake and public viewing i-finalize pa kung mga turpa o kanosa. So, si Rene Clert Baterbunya, kung atong madumduman, 18 pa ni siya mga katropa, no? Wala pa ni, bago rin nag-18. Teammate ni Divine Adili, 21, reportedly drowned during a team building activity of the Adamo Blue Eagles team dito sa Dipakulaw, Aurora. Naay video mga katropa, wala na ako na send din mga katropa para makita ninyo kay murag maluoy ko katong gidayungan siya siya ang mga teammate nga nakuha man ni mga katropa nga nalumos ba ni kaging nito lalo wadan yung hangin ba. Daghan og mga question nga dapat mga katropa ang matubag pud kini karon. Mo na nga ako o yun ko anang parallel investigation para at least malamang kung accident ni yan. Na negligence dito ta. Kung naay foul play, pangit kay paminawon mga katropa, dunay foul play buti pa sabot gipatay. Unya si Harry Rocky ra ba mga katropa nagpost dito mga katropa? Ha? Pinatay. Oh. May pa si Harry Rookie, nakahibalo pa nga tuwa sa abroad, mga katropa. Sa hindi ko ganahan ani ni Harry Rookie, mga katropa, kay kanakaning nag-insinuate ba? supporter, mani, avid supporter ni FPRRD. Pero usahay mga katropa, kanay mga statement, puro na lang pamulitika niya, wala'y klaro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karong nga panahon na wala tayo dapat nga basulon. Gawas lamang sa usa ka situation nga nahitabo ni mga katropa. Later on na pag maplastar na, kung naay mga negligence din na, doon ay mga nag-imbestiga. Gawas na gani mga katropa ni si Attorney Bobby Torion o si Jimmy Bundok. Diba? Si Attorney Bobby Torion o si Jimmy Bundok mga katropa, nagpagawas kini og statement nga sila kung namatod pa ang mga bugar sa pamilya ni Baterbunya. Kay walang-wala man yung tao ni kisa may tao ilang kadangpan. Ang governor dito sa Agusan, kataga-Agusan man sila mga katropa, originally nagpuyo, nag-eskwela lang mga katropa sa Davao City through scholarship grant kining si being an athlete kini si Baterbunya. Sorry na ako mga katropa, ang usa sa mga teacher ni dia sa ADU and kiniyang coach mga katropa for 6 years kini si Jesse, I think nalimot ko. Perting hilak ra ba mga katropa ni adtong Manila, no? Kay nag hilak yun siya kay nagtan-aw siya hang athlete kanawan bata niya kini. Sa edad pa lang daan mga katropa nga 15 na meet niya kini mga katropa and ano no? Kuan pa? Kining 12 anyos kay 6 years man sa nag-uban daw. So kung 6 years 18 years old ni, so mga naa pa lang ni sa mga 11 anyos ata.

0: Iya kining gialagaaning bataa mga katropa. Di pa ni ani kataas iyang height kani ato wa pa ni kaabot og ano 6 flat pa lang ni siya mga katropa at the age of 11. Taas-taas gyud ni mga katropa. Nahimo ning 6'4 na karon sa nagidad na kining 18 mga katropa niya karon ingon tong coach niya. Ang kining adu wala di ani silay full scholarship sa ilaha mga athletes. Pero nganong na full scholarship siya kay ang kining ilang coach mga katropa gipangitaan niya paagi nga naay sponsor kini si Rene Baterbonya. Istoryahan ay migagabi mga katropa, dugay-dugay po itong teacher among istorya. Ingon siya kani si coach pag naay makita niya nga potential player, no, coach sa diri sa Ado Davao, potential player, pangitaan niya paagi nga masulod sa scholarship. Onya siyempre as a coach do na po yung mga amigo yang i-introduce nga to sa mga arangan nga mga kaila gi-sponsoran kining bataa. Buti pa sa buti dili ni siya full scholar sa ado. Payag ni siya naay nag-sponsor. Oo. With the kining opportunity nga gipangitaan og paagi sa ilang coach mo na nga perting dangoy-ngoy siyang coach mga katropa dito sa kaluwat wa jud niya kaagwanta nga naman. Nakita niya ang potential aning bataa mga katropa nga musor high pagyud ni kay nakita niya mga katropa daway manglihok daway mo daway sa iyang kanang eagerness ba nga makakat on dili man ni nani ka ang iyang lihok niya to dili ni nanay hinayon niya tapos bla bla bla ni iyang nga gi mold pagmayo man ay trabaho sa mga coach mga katropa. Dili siya kasulti og nganong hitabo kini mga katropa nga lumos. Kaya ba naman yung malangoy? Siya tayo malo na malangoy. Naaman daw sila'y aqua training, mga katropa, swimming pool. Swimming pool, kanang pagpa-establish sa stamina, basketball man, dili man na swimming ang ilaha, mga katropa, ang gitriningan. Basketball man. To test also the stamina, after sila ang jogging, pila ka 4K run ba, 5K run taog ma, ano, normal na mga katropa sa mga athlete. Labi na, huwag ka nang puro dagandagan ang imuhang tawag ani mga katropang trabaho, no? O niya, siyempre, to test your stamina, kinahanglan yun ng aqua training. Pero kining dagat, gina-discourage na nila mga katropa, hindi nila tama para sa mga basketballista. Bullseye! Bullseye! Para na sa mga swimmer yun. Nahira ba ng kabalo lang kamulangoy o nga swimmer ka? Bullseye! Bullseye! Wala man kay kanang sa mua, ang term na mua na mga katropa, solas eh, safety of life at sea. Bullseye! Bullseye! Tudluan ka kung say survival at sea ba? No? Survival at sea mana, no? Safety of life at sea or survival at sea. Kinimagong dagat, kami kay nakatuon na kung sa mga attitude, kostumbre, na may batasan po ng dagat mga katropa. No? Kita, kay taga-dagat, mabuta na po tayo, gamay, naka-experience tag-unsa ang delikado nga balod o dili-delikado nga balod. Unsa on yung pagsukol sa daggo nga mga balod. No? Asa ang delikado nga balod? Mas delikado ang balod mga katropa kung di ka kabalo mo langoy kung ilambos ka din ha sa kaniganing coastal na area, no? Kay suyupon ka, lukuton man ka mga katropa, makainom-inom ka tubig dyan, lukuton ka, pero mabaw na siya. Lahi po ning kaniganing balod mga katropa nga nasa lalom-lalom, nga tagaduhan ni mo, o niya, imong suklan o kanaganing bangga mga katropa, dili na pwede, dapat musalom ka nga naman. Pag musalom ka, peaceful ang ilaluman na. Okay na, ang trouble na sa taas lang, pag musalom ka mga katropa, peaceful ang ilaluman na. Walay problema na. Basta kabalo ka masalom. Kanto sila mga katropa, kabalo magyuto manalom. Pero ang problema nga nung wala mga katunga. Ngayon nagsunti mga katropa nga, gibutangan ko ng bugat ang ilang mga tiil, ilang mga siko, niya gipadlangoy nga nag 30 kilos ang ilang bit-bit. Kanto, murag, murag gitawag nga imbestigahanan ang mga players ana maoy maka-istorya kay naapamampoy na bilin naka-survive nila mga tropa sa ilahang team nga narito na ligo. Bullseye! Bullseye! Karon, kining ilahang coach mga tropa nga nalimot ko sa pangalan pero American citizen man siya. Nag-ingon na karon mga tropa ang kampo nila ni Attorney Bobby Torion nga ilahang gi-applyan kini mga tropa nga o kanang request nga dili ni maka kanang ilbo ba makalupad og abroad og balik mga katropa kay in lieu with the investigation nga ongoing. Nag-imbestiga karon mga katropa. Nag-imbestiga ang local investigator sa police dito sa Aurora. Nisulod pud karon ang NBI, ang PSC karon maghanay sila kanang mga rekisito sa mga training mga katropa karon pa, no?
1: Bullseye!
0: Karon pa po sila mo susi sa mga training sa mga basketballista o unsa nga klase nga training sa mga school, mga tropa. Kay lahi ang training, lahi ang initiation.
1: Bullseye!
0: Ha? Siguro nag-undergo sila og initiation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay sa training, wa may bunugay. Nya ano na nga bunog man eh. Na ay mga bunog o mga pasa sa lawas o bukton mga katropa. Nga no man ha?
1: Bullseye!
0: Kana maoy dapat nga imbestigahan. Mo na nga naay parallel nga investigation body, investigating body. Aloy kay ang pamilya mga tropa, maniingon og kanang ang pangarap sa usa ka bata ba. Bag-o kini mga katropa ni Kagyu, ningon siya nga ma, maningkamot daw siya para makatabang sa iyaha kay pinangga man siyang mama siya iyapon mga katropa makita man nimo ilang action notes ginaksanay pa imo mga katropa talagsa na lang mga anak ro mga katropa mugakos ilang mama eh nanang ulitaw hay na kana mugakos sa ginikanan mga katropa hugot talagsa na lang naron
1: bullseye
0: biso-biso yes pero kana ganing maghag mga katropa to the extent nga love nimo siya nakita na ako sa bata ingon na siya mga katropa ngadto siyang inahan eh ha? Sakit na sakitan man ganit nga dilit nato na siya pariente kanan abang ikaw mga katropa inahan jud ka proseso din ha sakit na nya karon mga katropa ingon ani nahitabo na ako nabasa ang mga comment dito sa mga mainstream media so gani mga kwan ba gani mga suko gihapon sila diri sa Davao City suko sila sa Mindanao kay lagi mga Duterte-tards daw ta diri ay taon niya pila-pila ang taon aning kaso aning Butterbun niya mga katropa do taga Davao ni siya no. Ano man, ang trabaho nila ni Bundok Dinaog ni Torion, pro bono para sa pamilya. O niya ko rin, ang komento dito mga katropa, lahi. Papapel, mga paipal. Mahulog man nga paipal mga katropa, nga di man yung mga politiko ni mga tawana.
1: Bullseye!
0: Nag-attempt kamahimong politiko pero wala man swerte ha. Yan lang paipal man. Di ba nila ka pwede mutabang bisa pag naakay political leaning sa pikas mga tropa? That's another story. No? Sa karon dapat justisya, kung namin dapat nga kabutong justisya, kamatuuran ng atong sandigan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-unsay kamatuuran, aling panghitabuan mga tropa, o doon na ba'y negligence, o doon na ba'y panubagon ang eskwilahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:59, mubalik ta mga katropa sa itong pagbalik. Rita mga katropa kay petisyon ni Teacher Tayam sa Korte Suprema aron nga ilhon nga mayorya ang 12 ka mga senador gibasura kini. Unsa kay implication ni mga katropa sa pagbasura? Buon pagipasabot nga girecognize karon sa Korte Suprema nga nagpabilin pagyapon nga legal si Cayetano og illegal mga katropa si kining side nila ni Wingat Chalian. Mao ba ni pagsabot nga to sa uban mga katropa nga paspas kay nagka-post mga katropa nga to sa Facebook. Yeah, be ninyo.
1: Bullseye!
0: Na ang Korte Suprema nga di mo tinuod. Basig matukan ta mga katropa kung sa'yo kamaturan ani mga katropa ng ipagawas sa Korte Suprema ha. Kaya sa ito nga pagbalik mga katropa sa ito nga programa nga
1: Bullseye!
0: Una ta mag time check mga katropa ha? Para dili magmahay mga katropa. Randy Santisas, good morning. And Ginalina Arcio Amaro, good morning. Elizabeth Himpisaw Gloria, good morning. And at Altia Bato Malaki Puntillas, good morning. And Ningski Ventura, good morning. Sa mga nagaminaw ka ng mga katropa, nag-like o share o nag-follow. Alay sa ito ang raffle na po ng mga adlaw, mga katropa. Sa pon-pon na makaraffle ta, no? Mga katropa, sindiri sa ito ang sibihanan. Alay sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Mabugnaon nga lugar ng ito ang dakbayan sa Davao. At ang oras! Alay sa 8:00, standby.
2: It's 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights.